socio, scelte, ne porno, maga? Magandang umaga, mga kabandido! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ayun ay araw ng Miyerkules, Wednesday, June 24, 2026. Matatapos na ang kalahati ng 2026, ilang araw na lang. Samaan pa tayo na napakatinding indulto sa mga paaralan. Kita nyo naman, sabay-sabay na nag-uusap yung mga magagaling, di ba? Yung mga gumawa ng batas at yung mga may balak gumawa ng batas. Mga takapagpatupad ng batas at yung mga lumalabag sa batas. Lahat sila may masasabi dyan sa parilan, sa loob ng paaralan dito sa may Tacloban. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ayer Panganiban. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. May-ari ng baril na ginamit sa Tacloban school shooting, kakasuhan ng Philippine National Police. DILG nanawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa pagbabawal ng mga mararahas na online games. Social media ban sa menor de edad, ikakasan ng Senado laban sa hate crimes at karahasan. Vice President Sara Duterte, sinabing seguridad sa mga paaralan, dapat palakasin, intelligence gathering, dapat ginagawa. Preferred sequence ng ebidensya sa impeachment trial inilatag na ng prosecution. Kampo ni Vice President Sara itinangging kinopya ang witness list ng prosecution. Engineer Alcantara ng DPWH sa Bulacan magbabalik ng 300 million pesos na kinurakot sa flood control scam. Investigasyon sa pagkalunod ng 2 Ateneo players target matapos ng NBI ngayong linggo. Ito, mga balita sa karahasan ng mga kabataan. Grade 9 student tumba ng binuntal ng kaklaseng may suot na brass knuckle sa Iloilo. Mga estudyante ng kilos protesta laban sa sexual harassment ng mga guro sa Parañaque National High School. At regulasyon para sa child vloggers isinusulong ng CWC. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at hihimayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakasanayan. Good morning muna ako sa mga regular viewers natin. Ha? Si Mami Dang, si Carlito Cabiles, si Luz Papa, si Julio M. Trenta, si Tatay Strauss Fernandez, si Emilski Zapata sa Blanc, si Arnel Ople, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Sammy Agustin, si Harvey Morales, si Edwin Melisa, si Piotr Nikalevich Rasputin, si Apo Alferez, si Kimura Dolores. Yan, good morning sa ating mga kaibigan na palaging nakatugay-gay. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak. Good morning sa inyo. It's nice seeing you yesterday, Tintin. Alvin, chill. Very cool. Samantala, napanatili ng Bagyong Francisco ang lakas nito habang bumabaybay sa Philippine Sea, pahilagang kanlura ng direksyon. Ang mata ng Bagyong Francisco ay nasa may 330 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 175 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nakataas na ang signal number 1 o nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Ang northeastern portion ng Cagayan kasama ang bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kasama na rin ang eastern portion ng Babuyan Islands, kasama ang Babuyan Islands, Didigas Island at Camiguin Island. Ang araw sumikat kanina, alas 5.28 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6.28 ng gabi. Isang oras pa rin ang lamang
ng Liwanag sa Dilim. Ayun na tayo. Ayun na tayo. Upak na ba? Upak na? Teka, yung exchange rate. Ang exchange rate natin ngayong umaga, real time, ay nasa 61 pesos and 29 centavos. Medyo lumalakas, ano? Lumalakas ng konti. Based sa kahapon, eh, medyo lamang na ng G's. Lumakas ng G's centimos. So, pero ko kasi nung isang linggo, nasa 60 pesos na to eh. Diba? Bumalik na naman tayo sa 61 pesos. But at any rate, sa ating mga OFWs, eh, magandang balita yan. Sa mga negosyante, medyo nakakalungkot. Diba? Dahil, siyempre, pahirap sa kanila yan. Pero sa mga OFWs, eh, magandang balita dahil lalaki yung remittance ng kanilang mga pamilya. O yan. Ha? Yan na yun. O, tuloy na tayo sa mga balita. Tuloy na tayo sa mga balita. Sa gitna ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, nangako ang Philippine National Police na magsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng mga baril na umano'y ginamit sa insidente. Nangyari ang pamamaril noong June 22, Lunes, na magpaputok ng baril sa loob ng paaralan ng dalawang grade 9 students na edad 14 at 15. Nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang minor de edad. Ayon sa PNP, tatlong estudyante ang nasawi at 13 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sinabi ni Alan Ray Coe na ginamit ng mga suspect ang isang 9mm pistol na pagmamay-ari ng tiyahin ng 14 anyos na suspect na miyembro ng Police Regional Office Eastern Visayas sa Region 8 at isang caliber 38 revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ang pulis na may-ari ng isa sa mga baril ay nasa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon sa ilalim ng Republic Act number 10591 o Firearms and Ammunition Regulations Act. Itinuturing na loose firearm ang rehistradong baril na nasa pag-iingat ng ibang tao bukod sa lisensyadong may-ari. Nakakasaad din sa batas na ang paggamit nito sa paggawa ng krimen ay maaaring maging aggravating circumstance. Samantala, sinabi ng National Police Commission na magsasagawa rin ang tanggapan nito sa Eastern Visayas na ang hiwalay na investigasyon sa posibleng pananagutang administratibo ng pulis na may-ari ng baril. Ayon kay NAPOLCOM Chief Kalisan, kung mapapatunayang may pananagutan na nasabing pulis, maaari siyang maharap sa kasong grave misconduct o grave neglect na may kaparusahang suspensyon, demotion o pagtanggal sa serbisyo.

ng susunod na legal na proseso. Sinabi rin ni Gatchalian na ang mga batang sangkot sa krimen ay hindi mananatili sa kanilang komunidad bagkos ay ililipat sa bahay pag-asa o iba pang youth rehabilitation centers ng DSWD. Samantala, nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng tulong sa mga biktima ng insidente. Umabot sa 100,000 piso ang naibigay sa 9 na sugatan habang tumanggap ng 10,000 piso ang pamilya ng tatlong nasawi sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS na kaloob din ng Psychosocial First Aid sa 35 estudyante, 2 magulang ng mga nasawi at 11 magulang ng mga sugatang estudyante. Magkakaroon din ng case conference kasama ang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Region 8, Tacloban City Social Welfare and Development Office, Public Attorney's Office at Regional Prosecutor's Office upang talakayin ang paghawak sa kaso ng 2 menor de edad na sangkot sa pamamaril.

tinawagan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ng pagpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at maagap na pagharap sa mga posibleng mararahas na insidente matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at mga pananaksak sa mga paaralan sa Cavite City. Ayon kay SILG o Interior Secretary Juanito Victor Remulla, kailangan palakasin ang mga programang pangkomunidad para sa pag-iwas sa karahasan upang maiwasan ang mga katulad na trahedya. Kinundin na rin ang kalihim ang nangyayaring pamamaril sa Tacloban at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at panalangin para sa mabilis na paggaling o mabilis na paggaling ng mga sugatan. Inatasan din niya ang Philippine National Police na magsagawa ng masusi at patas na imbestigasyon na sa insidente at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan upang repasuhin at palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan. Iginiit ni Remulla na patuloy na makikipagtulungan ng DILG sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak na mananatiling ligtas, maayos at tangkop sa pag-aaral ang kapaligiran sa mga paaralan. Mamaya, discuss nga natin yung sinasabi ni VP Sara pagkatapos ko yung balita. Kasi sa Amerika kasi, yung mga minors, pagka nasangkot sa mga ganitong issue, pag pinag-usapan ng korte, well, I think ginagagawin yun yung balak nila gawin, ano? Yung binabanggit nila yung discernment, eh. Diba? And consequences. Sa, well, at least ako alam ko sa Amerika, kahit minor yan, pagka ganyan ang sitwasyon, ang dinidiscuss ng judge dyan at saka ng district attorney, public prosecutor's office o district attorney sa Amerika is kung lilitisin ang bata bilang adult. Kasi kung sa tingin ng prosecution ay alam nila, ay alam ng bata kung anong ginagawa niya, minor de edad. Diba? Yung 15 anos, hindi na bata yan eh. Minsan, madalas ha, mas madalas, alam na nila ginagawa nila. Alam na nila yung consequences ng ginagawa nila eh. Nakukumbinsin nila yung judge na litisin yung minor de edad bilang adult. Diba? Ibig sabihin, lahat ng consequences na maaaring matanggap ng isang mayor de edad na tao, adult na tao, eh maaring matanggap nila pati kulong, di ba? Pwede rin naman sila ipadala sa juvie o juvenile detention centers. Pero pagdating nila ng 18 ay ililipat sila sa regular na kulungan. Hindi ko alam kung paano re-resolbahin ito dahil yung batas ni yung pangilinan law, medyo may mga alanganing mga provision yun doon eh. Yun yung sinisita. Hindi naman sinasabing mali yung pangilinan law, kaya lang may mga provisions doon na hindi magpapabuti dun sa

doon sa kinabukasan ng bata. Yun na lamang statement ni Senator Pangilinan na pag may ginawang mali ang bata, kailangang maparusahan yung magulang. Ako, meron na akong ano doon eh. Eh yung bata, alam mo, nandun sa may nakita akong chat records na nahawakan ng ilang mga magagaling nating mga media men na pinili na lang na itago muna, pero nakita ko na eh, na-post na sa social media eh, bago tinake down, 'di ba? Na nag-uusap yung dalawang bata, yung dalawang suspect. At alam nila na dahil minor sila, hindi sila po pwedeng ikulong, hindi sila pwedeng arestuhin, hindi sila pwedeng kasuhan. Talagang pinag-usapan nila, 'di ba? Pwedeng barilin. Babarilin na nila, 'di ba? Bali makapatay sila kasi hindi naman sila makukulong. Alam nila 'yon. Sa Amerika, pag nakita ng judge 'yon, automatic 'yon. The minor will be tried as an adult. So, ewan ko. 'Di ba? Dito kaya. Ano kaya itsura natin? Anyway, sinabi ng Malacanang na sa ngayon ay walang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa naging panawagan ni Senador Robin Padilla na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at mas ibaba ang edad ng criminal liability sa 10 taong gulang. Huwag naman 10, pwede na yung 12, yung lumang 12. Pero actually, nung araw, 8 years old yan. Pero di bale, gawin na nating 12. Ang katwiran ni Padilla, ito kasi ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Well, that's totoo rin yan. Sa ngayon umano'y walang posisyon ng Pangulo kung anong edad, pero kung sinasuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonable edad. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Nauna rito sinabi ng PNP na suportado nito ang panawagan na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act at kung sila ang tatanungin ay mas ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 taong gulang. Tugon ito ni PNP Information Chief at Spokesperson Police Colonel Alan Ray Cole sa naging panawagan ni Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang na edad na maaaring sampahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa ulat, naniniwala kasi si Padilla na panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-basta pwede ikulong dahil sa nasabing batas. Pinaliwanag ng senador na nais niyang ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability dahil ito ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Anya, sa Europe mismo na sinasabing nandoon ang human rights ay 10 taong gulang ang sinusunod na edad para sampahan ng krasong kriminal ang isang nagkasala. Idinagdag na ni Padilla na sunod-sunod na mga naitatalang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan kaya panahon na upa-aksyonan ng Kongreso ang kanyang panukala.

May pero yan. Pero! Pero sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangunukalang higpitan o ipagbawal ang marahas na online games sa gitna ng labis na pag-alala sa posibleng impluensya sa mga menor de edad kasunod ng shooting incident sa Tacloban City. Kinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na pinag-usapan ang nasabing issue matapos lumutang report na isa sa mga minor de edad na sakot sa shooting incident ng San Jose National High School ay avid player ng isang violent online game. Ayon niya pa, bukas ang administrasyon sa legislative measures na magre-regulate sa access sa violent online content, particular na sa mga minor de edad. Maaari rin anyang maging mabilis ang pagkilos ng mga mambabatas para pag-aralan ng paghihigpit dahil sa nabanggit na insidente. Ang pahayag nito ay matapos sa ipag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporary blocking ng online game Gorebox habang nakakasaang investigasyon. Sinabi ng CICC, ang precautionary measure ay bunsod ng initial na police findings sa isa sa mga estudyante na umatake na regular na naglalaro ng online game. Kailanman binigyan din ng mga otoridad na sa ngayon ay hindi pa na-establish ng mga investigador ang direktang ugnayan sa pagitan ng online game at pamamaril at ang investigasyon ay nananatiling nagpapatuloy.

masusunod. Nakatakdang ipagbawal sa social media ang minor de edad upang tuluyan na masugpo ang impluensya sa karahasan at hate crimes na lumalaganap ngayon sa maraming platforms at nakakasira sa moralidad ng kabataan. Ganito sana ang plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 4 estudyante at sugatan ng iba pa. Sa pahayag, nakiramay din si Zubiri sa pamilya ng batang nasawi at sinabing ipinagdarasal niya ang mabilis sa paggaling ng mga nasugatan sa napakalungkot na insidenteng ito. Anya, kailangan ang harapin ng gobyerno ang matibay na katotohanan na matindi ang impluensya ng social media sa bata. Dahil dito, suportado ni Zubiri ang panukalang maghain ng isang panukalang batas tulad sa Australia at iba pang bansa na mahigpit na ipinagbawal ang social media platform sa menor de edad. Sinabi naman babatas na may nakabinbinang panukalang batas sa Senado, ang Social Media Safety for Children Act, na naglalayong ipagbawal ang kabataan na may edad 16 pababa na magparehistro, makapasok at magkaroon ng sariling social media accounts. Kailangan ding tugunan ng otoridad ang isyu ng seguridad na lumutang sa pamamaril sa Tacloban upang maiwasan ang panibagong insidente at nalalagay sa panganib ang mag-aaral. Ani Zubiri kung may isyu ng pondo para sa security personnel, kagamitan, pagsasanay, inspection team at tamang screening measures, kailangan ng kumilos ng Kongreso sa pamamagitan ng Senado na talakayin ang kailangan suporta na makatutulong na maging ligtas ang ating paaralan.

ipinauubayan naman ng Department of Justice sa mga lawmakers o mambabatas ang panukala na babaan ng edad ng mga gumagawa ng krimen ng mga minor de edad o minimum age of criminal responsibility sa Pilipinas. Sa ambush interview kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, sinabi niya na ang DOJ bilang bahagi ng executive branch ay hindi makakapagkomento hinggil sa usaping dahil mayroon anyang batas ito at ito yung tinatawag na Juvenile Justice Welfare Act o Republic Act 9344 at sa ilalim ng batas ay mayroong mekanismo. Alinsunod dito ay aalamin ang pananagutan ng isang menor de edad kung nararapat bang patawan ng parusa batay sa sinasabi ng batas. Ang pahayag ni Martinez ay kaugnay ng nangyaring pamamaril ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi at ilang kapwa estudyante pa ang sugatan sa insidente. Ayon kay Martinez, isa sa tutukuyin sa imbestigasyon para matapos ang pananagutan ng isang menor de edad ay kung may discernment ng bata nung ginawa ang krimen. Dagdag pa ni Martinez, sakaling humingi naman ng legal opinion sa DOJ, muli igigit na ito ay pangunahing domain ng mga mambabatas dahil sila ang may mandato na alamin kung may pagkukulang o wala. Ibinahagi pa ni Martinez na base sa nabanggit na batas ay maaaring ilagay sa kustodiya ng bahay pag-asa ang mga batang nasa edad 15 pababa kung isinailalim sila sa intensive juvenile program. Sa ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na hintayin muna na matapos ang investigasyon at lumabas ang katotohanan. Nagpahatid naman ang pakikiramay si Martinez sa mga naapektuhang pamilya ng mga biktima sa pamamaril. Itutuloy natin itong balitaktakan na to tungkol dito, itong balita dito at ang aking opinion tungkol dito pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Ang oras natin, alas 8:30 na po ng umaga.

Magbabalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy na natin yung balitaan. Mamaya, konting balitaktakan. Tara! Nakakatakdang reviewin at kung kinakailangan ay lagyan pa ng mas mahusay na mekanismo at pangil ang lahat ng batas sa hinggil sa kaligtasan ng mag-aaral sa paaralan kabilang ng Child Safety Act at Anti-Bullying Act. Sa makakahiwalay na pahayag, nagkasundo si na Senator Bam Aquino, Pia Cayetano, Richa Ontiveros at Erwin Tulfo na reviewin ang lahat ng kaukulang batas para sa kaligtasan ng mag-aaral sa loob ng paaralan. Nagkaisa din ang 4 na mambabata sa imbisigahan ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 4 na mag-aaral at 6 pa ang sugatan. 13. Uungkatin ng Senado sa isasagawang pagdinig sa child safety kung paano nakapasok o nakapagpasok ng baril ang 2 suspect sa loob ng paaralan na ginamit sa pamamaril. Nakadakip na otoridad ang 2 minor de edad na suspect at hindi inilantad ang pangalan ng suspect na pawang 15 at 16 anyos ang edad. Bukod sa pag-review, nakiramay din ang 4 na mambabata sa pamilya ng biktima at nangakong aaksyonan sa pamamagitan ng batas upang maiwasan ang insidente sa hinaharap. Tulad ni Aquino, sinabi ni Ontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na gagawin ng lahat upang hindi na maulit kailanman ang school shooting sa ating bansa. Hinikayat din ni Cayetano, Ontiveros at Tulfong otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon kung paano nangyari ang insidente at makahanap ng kaukulang pamamaraan na maiwasan ang insidente sa hinaharap pa na ilalagay sa probisyon sa panukala. Ayon naman kayo, Ontiveros, hindi dapat lugar ng takot at karahasan ang paaralan kundi maging ligtas na lugar at dapat mapanatili ang kaligtasan ng bawat mag-aaral upang makakilos ng malaya at walang pangamba. Pero kahit nakiramay sa pamilya ng biktima, mariing kinondena naman ni Tulfo ang naturang uri ng karahasan na nangyari sa loob ng mismo paaralan, sa loob mismo ng paaralan na dapat maging ligtas na lugar para sa ating kabataan. Nanawagan din ng senador sa otoridad na lagyan ng pangil ang implementasyon ng Anti-Bullying Act.

Iimbestigahan naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City sa Hulyo 1. Sinabi ito ni Senador Risa Ontiveros matapos ang insidente kung saan dalawang menor de edad ang nagpaputok ng baril sa loob ng San Jose National High School na ikinamatay ng tatlong estudyante at kinasugat ng hindi bababa sa 20 iba pa. Ayon kay Ontiveros, muling bubuksan ng komite ang pagdinig upang alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya kung nagiging lugar o kung nagiging lugar ang mga ito para maimpluwensyahan o ma-radicalize ang mga kabataan. Lumabas sa imbestigasyon ng PNP na isa sa mga sospek ay nagpo-post umano ng mga mararahas na video tungkol sa baril, habang isa naman ay nagsuot pa ng damit na kahalintulad ng ginagamit ng mga school shooters sa ibang bansa. Dahil dito, pinaghihinalaan ng PNP na maaaring ginagaya ng ilang kabataan ng mga insidente ng school shooting sa Estados Unidos. Sinabi ng Police Regional Office Eastern Visayas na isa sa mga sospek ay naglalaro ng Gore Box, isang marahas na open world shooting game bago ang insidente, bagamat wala pang direktang ebidensya na nag-uugnay sa laro o mga online platform sa pamamaril. Sinabi ni Ontiveros na dapat suriin kung sapat ang mga hakbang ng mga digital platform upang maprotektahan ang mga bata laban sa hindi angkop na nilalaman. Dagdag pa niya, kung ginagamit ang internet upang mabiktima ang mga bata, dapat may managot at hindi dapat ipawalang bahala ng malalaking tech company sa mga trahedyang nararanasan ng mga pamilya at paaralan.

Nanawa ka naman si Vice President Sara Duterte sa pamahalaan na agarang palakasin at seguridad sa mga paaralan at paigtingin ang intelligence gathering kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi na hindi bababa sa 3 estudyante at kinasugat ng 13 iba pa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte ang kanyang deep sadness and concern sa insidente at nakiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Anya, ipinapakita ng trahedya ang mga kakulangan sa pagprotekta sa mga kabataan. Binigyan din ng Vice Presidente na dapat tugunan ng pamahalaan ng mga banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, kabilang ang mga impluensyang nagbumula sa labas ng paaralan at online platforms. Ayon pa kay Duterte, inilantad ng insidente ang kahalagahan ng mas maagang pagtukoy sa mga banta sa seguridad. Sinabi rin niya na hindi lamang akademiko ang saklaw ng edukasyon, kundi maging ang impluensya at mga pagpapahalagang natututunan ng mga kabataan na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Dito na pumapasok yung intelligence gathering. Alam nyo, yung intelligence gathering, hindi lang naman sa gera yan. Intelligence gathering, maski sa paaralan, lalo na paaralan sa Pilipinas na pinapasok ng mga makakaliwang mga elemento, mga radical elements. Diba? Tapos dagdaga mo pa ngayon ng mga psychosocial influences. Diba? Ano yung mga psychosocial influences na sinasabi natin? Diba? May mga psychosocial influences na ika nga natatanggap ng mga kabataan sa labas ng paaralan at sa labas ng kanilang tahanan. Kung ibinibigay nung ano nung environment nila, nung mga barkada nila, mga kakilala nila, mga ibang mga impluwensya sa kanila, be it personal, human, digital, internet, online, 'di ba? Nakaka-apekto 'yan eh, 'di ba? And dapat na mo-monitor 'yan. 'Di ba? 'Yan yung isa sa mga kakulangan ng Amerika eh. Hindi nila na-monitor yung psychosocial environment ng mga estudyante nila, nagiging dahilan yung mga mass shooting sa mga paaralan. Diba? Na sobrang busy. At saka identified mo naman yung mga areas eh. Diba? Mostly mga Democrat areas yun eh. Na sobrang busy ng mga eskwelahan, ng mga opisyal ng eskwelahan sa mga political regions na yon sa Amerika, sa pagpapakalat ng kanilang mga libertarian ideas, hindi na nila namomonitor na meron ng negative effect sa mga kabataan yun. Bakit ko sinasabi to? Kasi dati kinu-question yung ano eh, yung paggamit ni Sara Duterte ng intelligence funds sa paaralan. Of course, naipaliwanag na natin nung araw na kabilang dun sa intention nun is to remove the influence of yung mga makakaliwa, di ba, yung mga komunistang naghahakot ng mga kabataan sa bundok, di ba, the radicalization of our youth, di ba. But kasama na rin ito dyan eh, di ba, yung pag-gather ng profile sa mga kabataan na nabubuli, di ba, napapagtripan, di ba, tapos eh, malalaman mo na lang, meron palang access sa mga baril, dahil ang pamilya ay langanin o ang pamilya ay may access sa baril. Tapos yung pang sinasabi ko kanina na monitor, nakita dun sa chat exchange yung dalawa sa Messenger na alam nila kung anong gagawin nila, tagbabalak na sila. Di ba? May chat exchange na ganun eh. Na alam nilang dahil minor sila, eh hindi sila makukulong at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kung merong maayos na intelligence system in place sa mga paaralan natin, hindi sa sinasabi ko ispiyahan ninyo yung mga estudyante ninyo. Ha? Sinasabi ko lang eh, dapat namomonitor itong mga warning signs. Baka naaagapan natin. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari. Pero baka naaagapan natin itong mga ganitong insidente. Gets nyo? I mean, I hope baka hindi malinaw yung papapaliwanag ko. Eh. Diba? Pero sana naintindihan nyo yung gusto kong iparating. Ano? Na hindi ho porque eskwelahan at puro bata yan, eh okay na lahat. Hindi ho ganun.
mamaya may mga ibang palita tayo, di ba? May mga guru na predators. Alam nyo, minsan ayaw lang nating aminin eh. Kasi masyado tayong konserbatibong bansa. Pero ang daming paaralan na may mga predator teachers. Ano ho yung mga predator teachers? Ito yung mga guru. Hindi ko sinasabing marami ha, siguro mga ilan-ilan lang yan. Pero may mga guro na may psychological issue na binibiktima ang mga kabataan. Diba, binoboyfriend, ginegirlfriend yung mga bata, diba? Diba, may mga issue na baka may mga nadidinig na tayo reklamo nung araw, nung police reporter tayo na teacher, ginahasa yung estudyante niya, diba? May mga isyong ganun, may mga kwentong ganun, di ba? Siguro, masyado lang tayong konserbatibong kultura na nahihirapan tayong harapin ang katotohanan na ito. In the same banner na nahihirapan tayong harapin ang katotohanan na may mga pari din na predator. Ganun yun eh. Yun yung general outlook ko eh. Diba, na there is evil among us and we cannot say that just because pwede nating walisin sa ilalim ng rug, eh hindi siya existing. Ito nga, isa sa mga kalansay sa cabinet natin, eh nangyari na, ayan, no? School shooting. Dahil ngayon pa lang nangyari, although pangatlo na yan ngayong buwan ng Hunyo, di ba, dahil may dalawa ng insidente ng isa sinaksak na 17 beses ba yun? So maraming beses dyan sa Cavite. Yung isa naman nanaksak ng mga kaklase niya sa General Trias, di ba? O ngayon dito sa Tacloban, binamaril na. Tatlo patay, 13 ang sugatan. So sasabihin nila, it's isolated incident. Any incident of violence cannot be swept under the rug as in a general statement of isolated incident. It should be taken in as a possible pattern of our social development. Kasi baka doon na nga tayo papunta, di ba? Baka kailangan yung juvenile law, yung pangilinan law, revisahin. Kailangan magdagdag pa tayo ng mga ibang batas o mag-amend pa tayo ng mga batas. Mga anti-bullying law. Kasi ang kwento, nabully, binuli itong isang to eh, di ba? Nagpagupit, hindi maganda yung gupit, inalaska, buhay pa ba yung gumupit ng buhok mo, sinagot siya ng buhay pa, pero baka ikaw hindi na subukas. Tapos pagdating ng Lunes, binaril nga, patay, di ba? Baka binubully rin to, di ba? Hindi natin alam. So I think, habang isa pa lang ang biktima ng school mass shooting, dapat i-address na natin, di ba? Hindi po pwedeng, yung mga dahilang, maayos naman yung batas eh, hindi lang tama yung pagpapatupad. Ayusin natin yung pagpapatupad, di ba? Gumawa kayo ng batas para yung hindi maayos na pagpapatupad, napaparusahan din. Di ba ganun dapat yun? Di ba? Mahirap kasi sabihin yung Hindi kasi naipapatupad ng tama yung batas na ginawa ko eh. Dapat gumawa ka ng provision dun sa batas na pag hindi na ipatupad ng tama, may mapaparusahan. Di ba? Tama ba yun? Mali ba ako? Tama. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Pero feeling ko ganun dapat yun eh. Di ba? Anyway, sa ibang paksa, na isumiti na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng kanilang preferred sequence para sa pagpapakita ng mga ebidensya sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan plano nilang unahin ang artikulo hinggil sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
Sa isang press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Ajong na ang naturang proposed sequence ay bahagi na isinumite ng prosecution panel noong June 22. Gayunman, nakadepende pa rin ito sa pag-aproba ng impeachment court. Pinaliwanag ni Ajong na isinaalang-alang ng prosecution ang trial strategy at ang pag-unawa ng publiko sa kanilang iminungkahing pagkakasunod-sunod ng mga kaso. Anya, hindi lamang ang mga senator judges ang susubaybay sa paglilitis, kundi maging ang mamamayang Pilipino, kaya dapat ang madali nilang maintindihan ang mga aligasyon at ebidensya habang inilalatag ang mga ito. Pinaliwanag din ng prosecution na inilagay sa huling bahagi ang artikulo hinggil sa unexplained wealth dahil sa kapal at dami ng mga dokumentong sangkot dito, nilinaw na House Prosecution Panel na ang layunin ng kanilang proposed order ay para matulungan ang korte at ang publiko na masundan ang kaso sa isang malinaw na sequence, magsimula sa artikulong pinakamadaling maintindihan bago tumuloy sa mga usaping may kinalaman sa pondo ng bayan, suhulan at mga mas mabusising dokumento. Gusto nyong ihuli yung tungkol sa pera, baka maintindihan ng tao eh, maintindihan kung paano nawala yung flood control, ha? Na may budget insertion, ha? Gusto nyo ihuli yung sa pera, ha? Para overwhelmed na sa information yung mga tao, ha? Ayun, ha? Bago pa man magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan na ng House Prosecutors ang serya ng mga panukala na maaaring magtakda sa direksyon ng paglilitis, kabilang ang paggamit ng wikang Pilipino, panuntunan sa paglalabas ng mga saksi at ang paghawak sa mahalagang ebidensya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, kasalukuyan ng tinatapos ng House Prosecution Panel ang kanilang posisyon sa iba't ibang procedural matters at maaari silang maghain ng manifestation sa Senate Impeachment Court. Kabilang sa mga pinagdidiskusyonan ay ang pag-adapt sa wikang Pilipino kasama ang English bilang mga opisyal na wika na gagamitin sa buong duration ng trial. Pinag-aaralan din ng Prosecution Panel ang posibleng pagpapatupad ng panuntunan kung saan obligado ang magkabilang panig na ihayag ang kanilang mga saksi nang hindi bababa sa 3 araw bago ang nakatakda nilang pagtestigo sa korte. Layunin nito na mabigyan ng sapat na abiso ang magkabilang panig hinggil sa mga saksing sasalang sa paglilitis. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 public prosecutor at tinutulungan ng isang team ng mga pribadong abogado. Inihayag naman ni Luistro na seryoso nilang pinag-uusapan ang hiling na buksan ang tinaguriang BIR box na naglalaman ng mga tax records na nakuha ng House Committee on Justice mula sa BIR noong panahon ng investigasyon sa mga impeachment complaint laban kay Duterte. Kaya pa man nilinaw ng lead prosecutor na nagpapatuloy pa mga diskusyon na sa mga naturang panukala at wala pang pinal na desisyon tungkol dito. Tinanggi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong kinokopya o ginagaya nilang listahan ng mga testigo ng House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, halos sabay na isinumite ng depensa at prosecution ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court noong June 15, kaya hindi anya tama na tawaging mirroring o adapting ang pagpili nila ng mga testigo. Dagdag niya, karapatan ng bawat panig na pumili ng mga testigo at dokumentong ihaharap nila sa paglilitis, kaya wala silang nakikitang problema dito. Sa pre-trial brief ng depensa, kabilang sa mga nakalistang testigo, ang dating senador na si Antonio Trillanes IV at si Ramil Madriaga na kapwa kabilang sa mga nag-akusa laban sa vice-presidente. Ayon sa depensa, layunin ang kanilang mga testigo na pabulaan na ng mga aligasyon sa articles of impeachment at ipakita na mga ito ay may konklusyon na mga konklusyon lamang sa batas at mga pangyayari. Sinabi rin ni Poa na maayos na nagpapatuloy ang pre-trial conference, bagamat inaasahang maaaring umabot pa ito hanggang Miyerkules o Huwebes dahil sa dami ng dokumento kailangan markahan at suliin. Ang impeachment complaint laban kay Duterte ay may mga paratang na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang matitinding paglabag.

0: Target naman ng NBI na matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Sinabi ni Matibag na balak sana nilang tapusin ang investigasyon noong nakaraang Biyernes, ngunit may ilang personalidad na pinatawag ng NBI na hindi pa nakapakarap pa dahil sa naunang mga commitment. Ayon pa sa kanya, natapos na ng NBI ang autopsy report ni Baterbonia at Adili at ibibigay ito sa kanilang mga pamilya. Nakatatang humarap sa NBI si dating humarap na sa NBI si dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin matapos niyang hindi masunod nung nakaraang linggo ang subpoena na ipinadala sa kanya. Sinabi ni Matipag na ihahambing ng NBI ang testimonyo ni Baldwin sa mga pahayag na ibinigay nito sa CIDG noong Biyernes. Dagdag pa niya, ibabatay ng NBI ang magiging resulta ng investigasyon sa mga ebidensya at testimonyo ng mga taong kanilang nakapanayam. Sa ngayon ay nakapanayam na ng NBI ang may-ari at mga empleyado ng resort sa Dipakulao kung saan nangyari ang pagkalunod, mahigit 20 kasalukuyan at dating manlalaro na Ateneo Men's Basketball Team, pati na din mga miyembro ng coaching staff kabilang ang nagbitiw na team manager na si Epoch Kim. Ito, violence inside the school premises. Nawala ng malay ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos umanong suntukin ng kanyang 17-anyos na kaklase na gumagamit ng brass knuckle malapit sa isang high school sa Santa Barbara, Iloilo. Makikita sa CCTV footage na tumatawid ang mga estudyante nang biglang matumba ang biktima matapos tamaan ng suntok. Agad naman umalis sa lugar ang suspect matapos ang insidente. Nagtamo ang biktima ng sugat malapit sa bibig at pinsala sa ulo matapos bumagsak sa kalsada. Isinagawang pag-uusap sa harap ng lupon, lumabas umano na inutusan ng suspect ng isa pang estudyante na nagsabing binubuli siya ng biktima. Tinanggi naman ng biktima na siya ang nagsimula ng gulo, bagamat inamin niyang nagkaroon sila noon ng alita ng isa pang estudyante. Plano ng pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo kaugnay ng insidente. Handa rin umano silang disiplinahin ng bata kung mapapatunayan may kinalaman ito sa bullying. Hawak na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kaso. Pinaalalahan na ng pulisya mga estudyante na idulog sa kanilang mga guro o advisor ang anumang alitan upang maiwasan ang karahasan. Nagkasa naman ang kilos protesta mga estudyante ng Parañaque National High School kasama mga miyembro ng kabataan party list noong Lunes upang manawagan ng aksyon kaugnay na umano yung mga kaso ng sexual harassment na kinasasangkutan ng ilang guro. Yung mga sinasabi ko, mga predator teachers. Ayon sa mga nagprotesta, matagal na nangyayari ang umano'y pang-abuso. Isang dating estudyante ang nagsabing nasaksihan nila ang mga umano'y hindi angkop na paghipo sa mga pagpupulong at pagtitipon sa paaralan. Sinabi ng Parañaque Police na nagsimula na investigasyon at hinikaya ang mga complainant na makipag-ugnayan sa Women's and Children's Protection Desk. Dapat makipag-coordinate sila sa Women's and Children's Protection Desk. Kung yung complainant ay willing na mag-complain, ayon kay Parañaque Police Chief Colonel Nicolas Piñon, nakipagpulong din ng ilang opisyal ng paaralan sa mga nagpoprotesta. Ayon kay School Parent Teacher Association President Rene Javillonar, tutugunan ng Administrasyon ng Paaralan at Department of Education ang mga hinaing ng mga estudyante. Sa pahayag ng Department of Education, Parañaque Schools Division Office, agad ditong nagsagawa ng investigasyon matapos makatanggap ng mga ulat at video sa social media kaugnay ng umano'y sexual abuse. Sinabi ng kabataan party list na patuloy nitong tutulungan ng mga umano'y biktima. Tatlong estudyante na umano ang lumapit sa grupo upang humingi ng tulong. Nakikipagtulungan naman ang Council for the Welfare of Children sa Department of Labor and Employment upang makabuo ng mga regulasyon para sa mga child bloggers at social media content creators bilang proteksyon laban sa posibleng pagsasamantala at labor abuse. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, nananatiling legal na gray area ang vlogging at online content creation kumpara sa mga child performers at modelo na saklaw ng Working Child Permit ng DOLE. Sinabi ni Tapales na nagiging usapin ng vlogging kapag naapektuhan na ang pag-aaral, paglalaro at normal na pag-unlad ng mga batang sangkot sa paggawa ng online content. Nagpahayag din ng pagkabahala ang CWC sa tumataas na kaso ng online at offline bullying laban sa mga bata at hinimo ang mga magulang, content creators at media practitioners na unahin ang kapakanan, dignidad at pinakamahusay na interes ng mga minor de edad sa anumang media exposure. Hinikayat din ng konseho ang publiko na sundin ang guide for media practitioners and report reporting and coverage of children upang mapangalagaan ang privacy, partisipasyon at proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala, pang-aabuso at harassment. Masyado nang nabibiktima yung mga bata ngayon. Child blogging. Wala na. Wala na ako oras. Tama na. Hanggang dito na muna ako. O na ako, ha? Ano yung susunod na program? Habang susunod na program pagka Wednesdays, so, di ba? Hindi ko na naman alam, di ba? Max Servicio! Yan! Susunod po, na palatuntunan, Max Servicio, tutukan yan. Pagkatapos sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo! Mac Serbisyo!

0: Magandang umaga po. Kayo po'y nakikinig dito sa Max Servicio sa DZRJ810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David sa ngalan po niya Consi Tolmac Ignacio. Welcome pong muli sa aming programa. Kamusta po kayo? Kamusta ka, Darwin? Mainit na biglang kumulimlim.
0: Oo, kanina sobrang init. Tapos ngayon makulimlim na, no? Mukhang uulan pero sana hindi naman. At sana nasa maayos kayong kalagayan lahat kayo. At patuloy po kayong manood dito. Lagi po tayong may pa-premyo tuwing Sabado 11 to 12. Samahan nyo kami ni Jessica, i-share nyo po ang ating programa at mag-comment po kayo. Makisali kayo sa aming chismisan, sa mga teleserye, Netflix, kung ano man mapag-usapan namin. Sali po kayo at sa susunod na buwan, ipipilihin po namin ang mga mananalo. So sana nakatutok po kayo lagi sa amin.
1: Mm-hmm. Siguraduhin lamang pong nakafollow kayo sa official Facebook page ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido at syempre sa official Facebook page ni Tolmac Ignacio. Nakashare po ang ating Facebook Live. Pwede rin po kayong manood sa YouTube at syempre nasa free TV din tayo. Mm-hmm. Free digital TV at sa radyo.
0: Yan, no? So, marami tayong pag-uusapan po ngayon, no? Medyo nakakahinga na tayo ng konti, no? Kahit papaano, hindi na ganun kagulo, hindi na ganun ka-exciting, no? Nagpapahinga yung mga ating mga bida. Pero ganun pa man, hindi pa rin sila ganun kaayos.
1: Oo, pero bago yan, Darwin, nabasa ko kasi sa comment, kaya baka makalimutan ko pa, batiin na natin, at babatiin na kita, babatiin na rin natin si Tolmac Ignacio ng Happy Father's Day. Bukas na, di ba? Tama ba?
0: Father's Day ba bukas?
1: Oo, kasi third Sunday. Sa Sunday na. So, Happy Father's Day po sa inyo lahat, sa aking tatay, sa aking mga kapatid, sa mga tito natin dyan, mga lolo natin dyan. Happy Father's Day po sa inyo.
0: Yan. Salamat, no. Happy Father's Day po sa lahat ng tatay at saka sa mga nanay na nagsisilbing tatay.
1: Ayan, tama. Galing mo dyan, Darwin. Yeah, oo nga, no. Yung mga single moms natin na nagsisilbing tatay na rin, haligi na rin ng tahanan.
0: Yes, no. Marami yan, no. Mas marami nga akong kilalang ganun. Mm. 'Di ba? Na nanay na nagsisilbing tatay na rin sa kanilang mga anak.
1: Oo, kaya mabuhay po kayong lahat at hari nawa po ay mag-enjoy ang ating mga pamilya sa pagdiriwang ng Father's Day bukas. At yun, nabanggit mo na rin lang, Darwin, na pero mamaya, no, bigyan na lang natin ng paunang ano, mamaya po after ng break natin. Ang pag-uusapan natin, Darwin, bago tayo tumalon dyan sa Netflix / teleserye sa politika, mamaya po ha, mahalaga yung pag-uusapan natin dahil kung nabalitaan nyo po, yung grade 8 student, ilang araw pa lang po ha, matapos ang pagbubukas ng klase, ilang araw pa lang bago mag-back to school, matapos mag-back to school ang ating mga kabataan, may malagim at nakalulungkot na balita kung saan isang grade 8 student po ha, ang trigger warning sa mga ano dyan, ano, ang nanaksak sa loob po mismo ng isang pribadong paaralan. Kaya pag-usapan natin yan. At saka dalawa to, back-to-back, Darwin, tungkol sa mga bata. Yung isa naman po, yung Meta, yung kumpanya po ng Facebook, ay magpapatupad po ng karagdagang safety feature sa Facebook, sa Messenger, at sa Instagram kontra bullying. So makakausap natin ang Council for the Welfare of Children para pag-usapan yan yung seguridad at proteksyon ng mga bata, Darwin, offline at online.
0: Yun. Alam mo yung tungkol, hindi ko alam kung paano gagawin ng Meta yan, no?
1: Pero maganda, yun nga eh.
0: Kasi hindi ko, lagi naman din akong gumagamit ng mga social media, lalo na yung Meta, pero hindi ko alam kung paano, kasi talaga naniniwala ako yung bullying is magsisimula talaga sa tahanan, susunod sa eskwelahan, no? Pero kung lahat naman ng tulong tatanggapin natin, basta makakatulong, no? Welcome po yan. Sana mamaya makakausap. Mm-hmm. May makakausap po tayo para marinig kung ano ba ang mga planong ganito.
1: Mm-hmm. Ayun, kaya tumutok lamang po kayo, lalo na sa mga magulang dyan, sa mga tatay na nanonood sa atin. Ano? Mm-hmm. Kasi mahalagang mahalaga to. Kasi Darwin, ang nakababahala dito, last year, 2025 lang, kung naaalala mo na natalakay din natin, meron ding ganyang insidente ng karahasan sa eskwelahan din. So parang, alam mo yun, ano ba, parang taon-taon na lang ba makakakita tayo ng ganung balita, no? Ano bang nangyayari? Bakit? Bullying ba to? Depression ba to? Yung mental health, no? Yes. Ng ating mga bata, kabataan, pag-usapan natin yan.
0: Oo, at meron bang depression sa mga grade 8? Meron na ba?
1: Oo, yun nga. Yun natin pag-uralan natin. Yes. Ay, pag-usapan natin kung ganun kabata, nakakaranas na.
0: Oo,
1: no?
0: Kasi dapat naglalaro lang ng mga bata.
1: Mm-hmm.
0: At nakakabahala. Kasi ang bata, grade 8 ba yun?
1: Oo, grade 8 yung nanaksak. So, batang babae.
0: Babae pa?
1: Nagdala ng kitchen knife.
0: Yes.
1: Tapos, ayun, 7 yung sugatan. Parang 2 doon yung medyo critical pa. Pero tingnan natin kung ano yung update doon. Ano? Pero nakakalungkot, hindi ba? Parang, ang sabi, yung iba, kumbag yung mga advocates natin, parang doon daw lumalabas yung kakulangan sa mental health preparedness ng mga school, hindi ba? Kasi para humantong sa ganoon.
0: Oh, pero sa akin talaga kasalanan 'yon na hindi ko sinasabi yung alam ko may kakulangan din. Doon naman pag nangyari po yung isang mga ganitong klaseng sitwasyon lalo na hindi biro, nakikita natin yung pagkukulang ng mga tao. Pero sa akin talaga dapat to sa loob ng bahay. Hindi bago tayo maghanap ng iba. Sa loob ng bahay kasi sila yung laging kasama, yung magulang, kung hindi man kasama yung magulang, yung guardian, kung sino man po yun, mga nakakatandang kapatid, mga lolo, lola, mga tito, tita, kasi sila yung laging kasama. Nakikita nila yung attitude ng bata sa loob pa lang ng bahay, di ba? So, kahit anong gawin natin, magbigay tayo ng programa sa eskwelahan, mas malaking tulong sana yung pag-monitor natin bilang magulang. Yun yung tingin ko lang.
1: Kay kaso Darwin, paano kapag halimbawa, parang natanong ko na rin sa ito before nung na-topic natin, no, sa about sa Roblox yata.
0: Yes.
1: Yun. Ayan, social media din ulit. Oh. No, parang ganyan. Paano yung mga pamilya na, halimbawa, OFW, tapos halimbawa, tito lang na abala din, parang halos hindi na magkikita sa, alam mo yun, sa bahay. Diba parang ang hirap din kasi lalo na pag mahirap yung buhay mo, yung
0: totoo.
1: Realidad. Diba? Mm-hmm. Yun din kasi yung minsan naiisip ko na parang siguro minsan ang dali pa, privilege kasi tayo eh, diba? Mm-hmm. Kumbaga, ang dali para
0: nasasabi
1: sa atin. Nasasabi
0: natin.
1: Oo, diba? Pero pagka nandun ka na, ang hirap din siguro.
0: Nawala ka ng oras, no?
1: Oo.
0: Pag uwi mo, magpapahinga ka na lang.
1: Oo, diba?
0: Naiintindihan naman. Siguro dito napapasok yung second family natin.
1: Correct.
0: Na lalo na yung eskwelahan na dapat malaki yung malaki yung participation, no? Yun. So, nakakalungkot na may nangyaring ganito. Ito yung sinasabi mo, Jessica, lagi na kung kailan may nangyayari, tsaka lang tayo kumikilos.
1: Ayan na.
0: Diba? Na, nakakalungkot.
1: At private school ito, Darwin, ha?
0: Oh. Private school.
1: Oo, kasi parang ang una ko sana reaction, hindi, not to discriminate the public school, pero sa government schools kasi, medyo kahit pa paano maiintindihan mo kasi ang dami nila eh.
0: Oo.
1: Diba? 40 sa isang section, tas ilang section. So medyo maano mo pa eh. Pero pag private school, hindi ba usually ilang section lang to eh?
0: Yes. Tsaka ilang estudyante lang.
1: Oo.
0: Hindi sila ganun ka-crowded.
1: Oo. Kaya, ibig sabihin, tapos dati, nito lang, meron din ako nabasa, Darwin, na may kakulangan talaga ang Pilipinas pagdating sa mga psychologists. Psychiatrist, the guidance. So, dito pumapasok na baka it's time na talaga na palakasin yung mental health, you know, allies natin.
0: Oh, no, meron naman yun, nabanggit mo yung guidance. Never ako nakapunta ng guidance.
1: Baka mabait ka kasi, Darwin. Kaya hindi ka nag-guidance.
0: Ang guidance ba pang-discipline lang?
1: Yung ibang school ganun eh. Yun. Discipline slash kung may problema ka nga sa mental health, ganun.
0: Ayun, siguro sana yun. Kung may nakakarinig sa atin ng mga guidance, sana since nandiyan naman na sila, nagtatrabaho na rin naman sila, Lagi naman eh, lagi may guidance counselor yeah. in bawat school. So siguro maging proactive na sila na mag-check talaga sila. No? Ilagay nila sa schedule nila, makikipagkausapan sila na everyday may kakausapin ako at least, lalo na yun, kung private school, konti lang. No? Kausapin nila, makipag-usap, makipag-set ng at least 5 students per day. No, hindi naman, siguro matatapos mo yung buong taon, nakausap mo lahat ng mga estudyante.
1: Oo nga, diba? No, tama.
0: Saglit lang naman yun, hi, hello lang, ano bang mga kailangan, ganyan. Ay, yun lang yung tingin ko, siguro. Bakit ko nasasabi ito eh, nabanggit ni Jessica na kanina na medyo privileged tayo na nagkakaroon tayo ng chance makausap yung mga bata. Nakakausap, ma-monitor natin yung attitude. Siguro pag sa eskwelahan, eh kailangan natin ng tulong ng advisor natin, kailangan din natin ng tulong ng guidance counselor. Siguro ko isi-set natin yung mga bata na at least 5, no? Hindi ko alam kung ano kung anong proseso, kung may ganyan na ba, 'di ba? Pero kasi ako nung nag-aral, wala eh.
1: Oo, parang nung generation natin, wala rin. Wala. Hindi rin ako nakapag-guidance.
0: Pupunta ka lang ng guidance, natatanda ko, pupunta lang ng guidance pag napapagalitan
1: Yun.
0: Pero yung prevention, kamustahan, ano ba? Makikita rin naman ng mga guidance counselor natin kung paano tayo sumagot kung medyo may kailangan natin tutukan tong batang to. Yung mga ganun.
1: Yun. Ayun. So, pag-uusapan pa natin yan, Darwin, mamaya dahil makakasama natin ang Council for the Welfare of Children. Pero ngayon, sa huling 15 minuto bago tayo mag-break, eh, nabanggit mo kanina medyo humupa-hupa. Parehas kayo nang nasabi ni bagong Senate President Senator Win Gatchalnen dahil sabi niya, yung Senate Flix ay tapos na daw. Kasi back to work na sila, back to normal na daw sila.
0: Yeah, no? Nag-expect naman tayo na sana matapos na ang gulo rito, sa, hindi lang sa Senado, maging ang gulo po sa buong Pilipinas. No? Kasi deserve natin. Deserve po nating lahat

0: So from Senate Flicks, may bago naman ngayon, Impeach Flicks naman. Kasi yan mukhang yan ang susunod nating aabangan. Dahil yan yung, inaasikaso ngayon
1: yes.
0: ng Kongreso. No? Kasi ang may video ngayon, no? May video ngayon kung saan ang grupo ng mga prosecutor ng mga mambabatas, mga congressman, congressista natin. Yes. May video sila. Napanood mo na ba 'yon?
1: Yung ano, parang
0: may teaser
1: trailer
0: video. Oh, 'yun. Nagulat din ako. Kala ko nung una meme, akala ko AI.
1: Kala ko AI din.
0: Kala ko AI, totoo pala.
1: Oo.
0: Eh 'yun, tapos ang caption ng isang pahayagan, Impeach Flicks 'yan nga kasi very cinematic. Kala ko talaga AI, totoo
1: ako
0: pala.
1: Ako nakita ko siya nung parang may naglabas ng galit sa kanila kasi may nag-share parang kung ano man na nakalimutan ko kung ano yung tinawag sa kanila parang ano to, nakita ko yon tapos ay ano pala, binago. So ibig sabihin may original, hinahanap ko po yung original yun kung nga Jess, nakita yung sinasabi mo na hala may ganito pa.
0: Kaya nga, totoo pala. Talaga namang very cinema.
1: So yung, yan yung mga prosecutors, di ba?
0: Oo.
1: Yung defense team kaya may ganyan. Parang maganda naman yung ano, Impeach Flicks ba tawag?
0: Oo.
1: Sana para naman maganda yung...
0: Gawa din sila.
1: Dapat gawa rin sila para maganda, no?
0: Pangatawa na nila, no?
1: Oh.
0: Grabe. So ayun nga, no, Impeach Flicks. So kung sabi ni Senator Wingard, kinonekta ko lang po ha, sabi kasi ni Senator, ni SP, tapos na daw ang Senate Flicks, saka naman lumabas itong pa-teaser dahil po ha, nagsimula na, kailan ba, ano ba, nung Webes,
1: oh.
0: yung preliminary hearing, oh. ano?
1: Sayang, no, hindi naka-live.
0: Oo, yung pre-trial conference, oh, closed door, no?
1: Oo.
0: Dahil medyo nagkainitan daw.
1: Ayun nga,
0: no?
1: Yung maganda rin eh.
0: Nga. Pero sabi naman nila, Attorney Powa, normal naman daw yun.
1: Yung normal sa kanila, hindi normal sa atin. Oo, lalo na yung magkakasapalitan kayo ng sagot. Na alam nyo, na, Attorney Powa, kung makakarinig man, makakaabot man sa inyo to, maganda po kasi makita namin yung mga ganon. Yung simpleng, palitan nyo lang ng hindi magagandang salita. Eh, natutuwa na kami doon. Kasi,
0: kasi bentang-benta sa atin tong teleserye.
1: Tapos yung pagkatapos, yun ang kinaganda, yung pagkatapos noon, ano lang, business as usual.
0: Yung mga lawyers, ganun naman talaga mga lawyers.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kaya sa akin, sana i-public, no? Makita natin, dahil umpisa pa lang, sama nyo na kami sa trailer, sinama nyo na kami sa teaser. Eh. Sana itong, ano, part 1 nitong pre-trial sana kasama na kami.
0: Makikita naman natin kung magtutuloy-tuloy ito, Darwin. Parang ang target date parang 'yun ang lumalabas ngayon sa mga balita, July 6.
1: Oo.
0: Ang impeachment trial proper.
1: Oo.
0: Hindi ba? So malapit na.
1: Alam mo, Jess, sinabi ko na sa iyo na hindi na ako masyadong nanonood ng balita, 'di ba? Alam mo, nagbawas na rin ako ng mga yung fina-follow.
0: Totoo?
1: Oo, kasi alam mo yung meron ako ngayong fina-follow na gusto ko siya kasi fair siya. I mean, pag papakinggan mo, hindi one side, hindi objective yung sinasabi. Hindi katulad yung dati, guilty po ako dyan, tayong mga ano, is kung sino yung kakampi na yung gusto ko, yun lang yung pinakikinggan ko. So, ang ending, wala nang sense yung sinasabi ng iba. Polluted na yung utak ko. Hindi na maganda sa akin, 'di ba? Parang hindi na rin ako makapagbigay ng objective answers. So ngayon ang ginawa ko, hindi na ako nanonood. Yun lang isang taong yun yung fina-follow ko. Maganda kasi yung sinasabi niya. Kasi ano eh, for me fair siya. Makikita mo binabanatan niya both left and right. And yun yung po yun, 'di ba? Lagi ko rin naman sinasabi rito sa radyo. Yun yung maganda kasi ano, objective, dahil at the end of the day, ang kakampi natin dito, ang denominator, is yung Pilipinas. So, kung makikinig ako sa kabilang side lang, hindi maganda. Yun.
0: At itong nangyaring pagkakaluklok, Darwin, kay SP Wingard Chalian, nangyari po ito matapos dumalo sa special session ni Senator Joel Villanueva.
1: Yan. Tapos yun lumabas yan. Yung mga dating video ni Senator Joel Villanueva, no, yung naggagagayan niya po siyang malakas sa plenaryo, no. Nakakatuwa lang talaga, you know, yung politika dito sa atin.
0: Oo. Ang sabi naman ni Sen.

0: Sir Joel Villanueva, ginawa niya yung pagpasok na yun kasi gusto niya daw na magtrabaho na. Yun ang kanyang ano, no? Yun ang kanyang paliwanag doon para back to business na.
1: Yeah.
0: Kumbaga, sangalan ng kanilang trabaho kaya pumasok.
1: Sangalan.
0: Oo. Ang ano ko lang dito, Darwin, no? Kasi ang isa pang pinag-uusapan ngayon is yung posibilidad na magkaroon ng presiding officer sa impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga daw hindi abogado si Senator Wynn. Although sabi ni Senator Wynn, kakayanin niya naman. Diba? Kakayanin niya kung sakasakaling siya. Pero lumutang na kasi noon, isa sa mga tinitingnan nilang maging presiding officer ay si Senator Cheese Escudero.
1: Mm.
0: Ang sa akin lang dito, no, parang, again, politika, no?
1: Yes.
0: Samantalang nung unang impeachment, yung unang impeachment complaint, unang bugso ng impeachment trial kay VP Sara, maraming galit kay Senator Cheese na nanooy Senate President, ha? Dahil dun sa fourth with niya.
1: Mm.
0: Diba? Maraming nagalit sa kanya na hindi agad-agad inaksyonan yung impeachment. Yet, siya yung isa sa mga lumulutang na pangalan sa kay nila, according kay nila Senator Tito Soto, na gawing presiding officer. So parang sa akin, dun lang ako nalabuan. Diba? Matapos siyang batikusin noon, nung siya ang Senate President, ngayon siya yung isa sa mga inaay. Although, option pa lang naman yun.
1: Ako, maganda sa akin, dapat, hindi pala dapat, siguro mas magandang siya kasi abogado siya. Tapos yung sinasabi mo, Jessica, yung naging issue tungkol sa fourth wid na yan, is nag-decision yung Korte Suprema. Di ba? Nagkakagulo nung panahon na yon sa Senado tungkol dun sa salitang fourth wid na yan. At nag-decision si dating SP Cheese. At yung decision niya, at yung kinanigan ng Korte Suprema. So, di ba, ano yung gusto kong ipunto po? Pare-parehas ng nagkakagulo-gulo pero nag-stand po si SP Cheese. At yung stand niya noon, panahon na yon ay kaparehas ng stand ng Supreme Court. So, tingin ko talaga, hindi naman siguro obligado, pero maganda sigurong abogado yung nandoon. Kasi nga, may advantage ka sa knowledge mo doon at saka sa rules of court na pwede mong i-apply doon sa impeachment po. Siguro kahit papaano naman bigyan natin ng qualification yung impeachment kasi sipin mo yan yung pinakamataas daw yung presiding officer siya na yung uupo doon tapos walang knowledge. Sabihin natin wala pong ganung knowledge pagdating sa rules of court. Parang mahirap, 'di ba? Kasi isang mali lang doon talaga, hindi biro po ang impeachment case. So tingin ko lang dapat talaga is may magandang background pagdating sa batas.
0: Alam ko may naging post ba 'yon si Senator Cheese nung lumabas yung ano eh, yung desisyon ng Korte Suprema eh, no? Parang siguro sabi ni Senator Cheese nun, "Yan, na binabash niyo ako, ha? O tingnan niyo, 'di ba?" Kaso too late dahil napalitan na siya dahil doon eh, diba?
1: Mm.
0: Parang, teka, pang ilang Senate President na nga ba to? Under the mark, ikalima na ba?
1: Mm.
0: O, diba? Pang lima. Last na nga kaya si Senator Wynn. Anong sa tingin na huli na kaya?
1: Pag mabait siya.
0: Oo. Oh.
1: Diba?
0: So, na kaya ang panghuling Senate President para sa, kasi ilang years pa ba? Ano nga ito? 2 years, no?
1: Oo.
0: Parang grabe.
1: Wala nang 2 years kasi
0: ano ba,
1: May ang election eh.
0: So, May almost 2 years.
1: Ano na, 23 months.
0: Oh,
1: election na.
0: Ayun. Hindi ba kaya malalaman natin kung anong mangyayari, ano? So, yun. Nagkaroon ng special session at nagkabalasahan na naman po ulit sa sa Senado at bago po yung mga committee membership. Hindi ba? At kasabay po nito, nitong linggo, lumabas yung ano, suspension.
1: Yes.
0: Kaya Senator Jinggoy Estrada. So, meaning, hindi na po siya makaka-function as Senator Judge.
1: Yes.
0: Pero, 24 pa, yan ang mainit na issue ngayon, Darwin, di ba? 24 pa rin ba?
1: Yes.
0: Ang threshold?
1: Mm. Alam mo, ito yun. Babalik ako kanina sa sinabi ko. No? Yung bakit, pag ang finalo nyo yung one side lang po o yung mga idol nyo, Yun lang, kung ano yung gusto nyo, yun lang maririnig nyo. Katulad po niyan, kung kayo ay nasa kabilang side, isasabihin nila, hindi na 24. Mm. 23 na lang ang threshold. Tapos, pag ang 23 threshold, hindi na po yan 16. 15 point something na lang yan. 15.2. Nakalagay po yun parang pag kinalculator nyo. Yung 23 is 15.2. Tapos, ira-round off po nila. So, yung 15.2 is 50 na lang. Diba? Pag tinignan nyo yung logic po yun, kunyari, nadudong po kayo sa side na yun, ay oo nga, no, tama, 23 na lang yan, 15 na lang, 15.2, 15 na lang. Pero kasi, diba, yung 15, lagpas ka ng 15 eh, parang po yan sa ano eh, sa kaso po, sa batas po kasi natin. Mm-hmm. Pag sinabing 18 below, pag yung age mo naging 18 years ka na and one day, doon ka na pumupunta sa next bracket.
0: Oh.
1: Diba ganun? Hindi ka na pwede consider na minor, ibig sabihin. Pero kung 18 years old and one day ka, pwede mo ba yung i-round off, oy 18 ka lang kasi 18. Hindi ganun po. Patagos tayo. Pero dahil ang papakinggan po natin yung idol natin na galit o gustong ma-impeach si VP Sara, 15 point something yan, round off yan. Di ba? Parang hindi ganun po eh. Dapat yun. Yung point po na yan, may bilang pa rin yan pagdating sa batas. Pero kung sa kabilang banda ka naman, dito ka naman po sa ayaw ma-impeach si VP Sara, yun yung sasabihin nila. Hindi mo pwedeng alisin yung, yan, katulad yan ni Senator Jinggoy, kasi sa Constitution,
0: 24
1: dapat, of all members. Pag sinabi pong all members, hindi po yan dinidistinguish. So dapat po, yun po yung basic po sa batas, hindi rin po tayo dapat mag-distinguish. Kasi malinaw po yung sinabi ng Constitution na all members. So since yung sinasabi pong nagtatago is member pa rin naman, bakit hindi siya hindi na siya kinoconsider? Ganon din po yung na-suspend eh. Pag tinanong po ba yung suspended, member pa po ba siya o hindi? Pag kung ang sagot pa rin nun, member pa rin siya, dapat kasama pa rin po siya sa boto. So ang pinupunto ko lang po dito is kung sino yung pinapakinggan nyo, yun lang po yung talagang maiintindihan nyo, lalo na ayaw nyo yung tanggapin or ayaw nyo even pakinggan yung kabilang panig. So ako po, yung side ko po, pag tinimbang ko po parehas, nakabase po ako talaga sa Constitution. Pag sinabi pong all members po talaga. Yun yung take ko.
0: All members dun sa needed na votes, pero siguro hindi lang makakaboto.
1: Oh.
0: Hindi ba? Hindi ka makakaboto kasi yun nga, suspended ka, nagtatago ka, pero yung counting as a whole, as 24 pa
1: yes.
0: rin.
1: So kung ang sinasabi, to impeach, you need 2/3 of all members. So kailangan mo ng 16. Hindi bumoto yung tatlo, kung ano man dahilan,
0: Hindi mo sila i-count.
1: Mm-hmm. Pero it automatic yun, sa no yun. Mapupunta sa no yun. Mm-hmm. So yung 16 mo, kailangan mong buuin as yes. Kasi ibig sabihin nun, meron kang talagang substantial evidence to convict yung impeachable officer na yon.
0: Mm-hmm. Ayun. Abangan natin, hindi ba? Yeah. Abangan natin yan, Darwin, dahil ipagpapatuloy yung pre-trial next week. Dahil hindi nga sila natapos,
1: yes.
0: No? Hindi sila natapos. So, abangan natin yan. At syempre, ilang araw na lang, July
1: na. Sa pre-trial, sa susunod ba, open and public na?
0: Feel ko hindi. Parang wala rin announcement. At saka, ganun ba talaga? Closed door ba talaga yung pre-trial? Hindi ko alam.
1: Dapat hindi. Di ba kung ino-open nyo naman yung mismong trial proper sa public, bakit yung pre-trial hindi? Anong hindi? Ano yung bawal makita doon? Since sinasabi nyo naman yan, dapat managot sa bayan, kung tayo yung bayan, bakit hindi natin nakikita?
0: Oo.
1: Ano yung mga closed door na pag-uusapan? Wala naman siguro. Kasi nga, ang pinaparusahan niya ay problema ng bayan,
0: mm-hmm.
1: 'di ba? So sana makita natin kasi excited po kami, no, nagsasawa na kami sa series na pinanood namin sa Senado. May bago na po kami panonoodin. ibalato nyo na po sa amin yan.
0: Actually, alamin nga natin. No? Bakit nga closed door? Hindi ko rin nga alam eh. Nakita ko na lang sa balita na. Pero nung sinabi mo yan, Darwin, parang nag-make sense nga sa akin. Oo nga, no? Eh kung yung mismong impeachment trial, naka-public, di ba? Bakit kaya, what's so special about pre-trial? Bakit nga? Ano nga kaya yung logic and wisdom behind? Bakit siya closed door? No? Bakit pinalabas ang media doon?
1: Siguro lang nakikita ko lang, hindi po ako eksperto dyan. Ang nakikita ko lang kasi dito sa pre-trial, ito na yung parang ipapasok na nila yung pre-trial brief nila na nandito na lahat ng gusto nila sabihin. And then from there, ba pwede pong mabawasan yan? Kasi may mga, hindi to kailangan, ito hindi, wala kang ganito, wala kang evidence, mga ganyan. So, mamaya kasi may chismis ka lang na nilagay dyan. Tapos hindi naman pala totoo, makakasira ka ng reputasyon ng mga tao.
0: Kaya siya kinoclose door.
1: Hindi ko sigurado kung gano'n. Pero yun
0: baka nga. Baka.
1: Kasi hindi katulad sa pre-trial proper. Kumbaga, yung sa pre-trial proper po, na filter na ng pre-trial yung mga gagawin. Pero kasi interesado pa rin kami dyan, kahit chismis, doon nga kami, yun yung mas gusto namin. Diba? Yung hindi totoo, minsan yung pa yung mga gusto namin pakinggan. Basta pabor sa tinga namin yan.
0: Hindi, tsaka syempre interesting din malaman kung ano yung mga yun.
1: Oh.
0: Diba? Na bakit siya na-strike out? Bakit to ganyan? Diba? Kasi kahit pa paano makaka-ano din tayo dun.
1: Ayun ako, may ganito palang chismis.
0: Diba?
1: Excited po kami dyan. So sana sa susunod, isama nyo kami sa inyong mga pagdinig. Pero sobra na po kami ng 30 minutes. No? Mag-commercial muna po kami, ha. Magbabalik ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
2: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DCRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
3: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
0: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
0: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM. Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Max Servicio Saturday 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ayan po, no, nagbabalik po ang Max Servicio dito sa DZRJ810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po ni Tolmac Ignacio. Dito na po tayo, dako na po tayo dito sa isa pang mahalagang usapin. Ano. Actually, magkakambal tong usapin na to, Darwin. Kanina na pag-usapan natin itong issue na may kinalaman sa ating mga batang Pinoy. Ano? Kasi una dyan, Darwin, ang Meta, yung sa Facebook, yes. Instagram, Messenger, magdaragdag sila ng safety feature. At yung isa naman, ito naman, offline na safety naman to, yung malungkot na balita nga kung saan may isang grade 8 student na nananaksak sa loob mismo ng parangal. Mm. So, nasa linya na ba natin? Mga nasa, okay, calling pa. Yun ang pag-uusapan, makakausap natin maya-maya po lamang ang Council for the Welfare of Children.
0: Mm-hmm. JP, mo nagagawa na to. So yung grade 8 is 13 years old.
1: 13 ba? Tama ba? Hindi ko na
0: kasi grade 1 is 12, 13.
1: Tsaka parang second year high school. Tama ba?
0: Grade 7. Oo.
1: Diba? So, parang second year high school. Pero yung mga biktima, Darwin, ang pinasok niyang classroom, grade 5.
0: Naku, kawawang-kawawang.
1: So, yun ang bata. Diba? Yun ang bata talaga. Grade 5. Eh. Pito silang, ayon sa mga ulat, pitong grade 5 students yung nasugatan dito sa insidenteng ito. So, higher.
0: Parehas bata. Bata yung, naku.
1: Kaya talagang ang pag-uusapan natin ay safety online at offline. Kumbaga, hindi lang cyberbullying ang pag-uusapan natin, Darwin, kundi ito nga, no, yung karahasan, bullying, mental health, maging sa offline, di ba? Sa offline, sa space. Kasi dapat safe spaces para sa mga bata, di ba? Nasa linya na ba natin? Ayan, no? Muli po nating makakasama sa programa ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children, si Yusek Angelo Tapales. Yusek, magandang umaga po.
2: Isang makabatang umaga po sa ating lahat, Ma'am Jessica, sa lahat po na nakikinig ng programa nyo sa Radyo Bandido po. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po. Sir Darwin.
0: Hello po, Yusek. Yusek, napalitaan nyo na po siguro yung nangyari, no? Yung grade 8 student po, no? Tapos ang dahilan daw po ay depression, no? Kanina pinag-uusapan po namin ni Jessica, may depression na po ba yung ganitong edad?
1: Mm-hmm.
2: Oh, alam nyo, yung depression, walang pinipili siyang edad, ano? At ngayon, actually, medyo talamak siya sa bata. Marami rin kaming reports na ririnig na ganyan, ano? And even na makabata, Helpline 1383, has been receiving a lot of calls concerning mental health concerns of children. Na Kuya Darwin, bunsod ng iba't ibang problema din, ano, like bullying, cyberbullying, pati yung mga nangyayari sa kanila sa internet, sa cyberspace. Ano. Kaya po, yan po yung binabantayan natin at 24/7 po kami tumatanggap po ng tawag.
1: Mm-hmm. Yusek, sa tingin niyo po ba, although ongoing na yung investigation dito, Yusek, no? Sa tingin niyo po ba may mga pagkukulang or gaps na dapat tayong bigyang pansin dito sa issue na to, Yusek?
2: Opo, Ate Jessica, I just want to clarify, ano, kaka-online ko lang kasi dun sa program nyo. Ano ba yung pinag-uusapan nating program dito? Ito ba yung may nanaksak? Madami kasing nasa internet ngayon ng
1: yes,
2: program.
1: Yes, Yusek, opo. Yung nanaksak po na grade 8 student sa Cavite, private school po.
2: Mm-hmm. Ito pong case po na to, patuloy po natin iniimbestigahan. Actually, I refer this to the Makabata Helpline 1383 kasi I think nagkaroon na ng statement ang local government unit dito and even DepEd.
1: Uh-huh.
2: Pero gusto nating tingnan kasi dito, ano ba ang pwede nating itulong pa dun sa mga bata?
1: Correct.
2: Because kunyari, ang aming parent agency at Department of Social Welfare and Development, nag-extend sila ng mga tulong ano sa mga victims ng mga bata man or pamilya, no, pa when it comes to mga violence po, no. So there is a psychosocial mental health services, no, and also at the Makabata Helpline, sinabi ko nga doon sa isang interview ko, kung kaya namin silang i-refer kunyari sa DOA, sa National Center for Mental Health, we can do that, no. Ang nangyari lang kasi dito, paalis kasi ako papunta on official business next week, so ito ay gusto nga namin sa totoo lang personal na mag-reach out po sa kanila, no, if the Makabata Helpline 1383 perhaps can dun sa victim po mismo and of course dun sa pamilya naman ng nakasakit na bata. Kasi Ate Jessica, ang hindi na-realize ng mga madlang people dito, parehong bata po ang involved. Yes.
1: Correct.
2: Of course, the victim of violence needs our help. Pero itong isa kasing bata na nanakit din, kung may mental health issue siya, and of course, minor to, siya ay pwedeng i-classify na children in conflict with the law, kailangan din po ng tamang pag-apply ng batas po with respect to that particular child po.
1: Mm-hmm. Totoo yun, Yusek, no? Bata rin kasi yung involved.
0: Yes,
1: no?
0: 13.
1: Correct. So, bilang eksperto, Yusek, paano ba yung, alam ba, sa school po, no? Ano ba yung tamang intervention sa mga ganitong klaseng insidente, Yusek?
2: Opo, ganito, first of all, meron tayong anti-bullying law ng 2013, ano? And mm-hmm. last year, 2025, nag-issue ang DepEd ng revised implementing rules and regulations dyan, ano? So lahat ng bullying yan, lahat ng violence, including cyberbullying, ano? Ang mga schools, kailangan ang teacher kayang i-resolve ang mga precursors to bullying pala. Ibig sabihin, hindi pa to bullying, mga panimulang insidente, kailangan mm-hmm. na nilang i-resolve. Pag nag-escalate po yan, meron tayong learner formation officer and may child protection set committees sa mga eskwelahan na kailangan humaharap sa bullying cases.
1: Mm-hmm.
2: Pero, kunyari ito, nangyari Ate Jessica, hindi lang ito simpleng bullying. Kung nagkaroon na ng krimen, saksakan, merong mga nasaktan na, the child protection committee and the school should be able to escalate this to our law enforcement agencies. At taando naman yan. Mm-hmm. sa implementing rules and regulations na inissue ng DepEd last year. Ano?
1: Mm-hmm.
2: So, dyan po papasok ang Philippine National Police Women and Children Protection Center ano, na very active din po. Ang DepEd po, a hotline and the Makabata Helpline 1383, we signed a memorandum of understanding last year para po nagkakatulungan kami dito. Ano? So, pagdating po ito, pag ito yung nai-report na po sa police, siyempre tutulong din po ang local government units dyan. Ang papel po ng national government agencies katulad namin is tingnan kung paano sila matutulungan pareho
1: mm-hmm.
2: Ang biktima at siyempre po yung nakasakit po na bata.
0: Opo. Yusek, dito po yung parang marami yung narinig ko pong mga ginagawa po ng gobyerno, lalo na po dito sa mga bullying po. Eh yung concern po is yung bata po, nung pumasok na lang po sa eskwelahan tapos biglang nanakit po, parang wala mo nang... Kasi simula lang po ng klase. 'Di ba? Pasukan pa lang po. Mm-hmm. Tapos biglang ginawa niya na po ito. Paano ba maiiwasan na yung mga ganito po?
2: Opo, ganito ano, we always say that child protection starts at home.
1: Yeah.
2: Hindi lang dahil wag nating saktan ang ating mga anak ano,
1: mm-hmm.
2: pero kailangan din natin silang turuan na dapat hindi rin sila makapanakit ng ibang mm-hmm. bata ano, lalong-lalo na sa eskwelahan. So ang mga magulang po ay nasa front line tayo ng child protection. So we have to have open lines of communication with our children. Mapapansin natin yan, Kuya Darwin, Ate Jessica, nawawala ng gana ng pagkain, nawawala ng gana sa pag-aaral,
1: mm-hmm.
2: nagiging tahimik ba siya o balisa. If there are behavioral changes sa bata, dapat yan, kung tayo ay may magandang relasyon sa mga anak natin, mapapansin natin.
1: Mm-hmm.
2: Pag meron po tayong napansin na ganyan, do not hesitate to contact the Makabata Helpline 1383. We have lawyers for legal advice and we also have social workers. Pag medyo, Ate Jessica, makita natin na merong telltale signs na yan ang mental health issue,
1: mm-hmm.
2: we can escalate that to the DOH, particular na po doon sa hotline ng National Center for Mental Health, para po sana, Kuya Darwin, hindi na tayo aabot na biglang pumasok sa eskwelahan at nakapanakit. The Council for the Welfare of Children is very careful when issuing press statements. Nag-issue kami ng press statement dito,
1: mm-hmm.
2: pero since bata, laban sa bata to, we are always careful to say that kailangan po natin silang tulungan pareho at napakahirap na situation itong ganito po talaga.
1: Correct, Yusek, agree ano? Kasi napag-usapan nga namin kanina, Yusek, ano? Parang minsan kahit nang nasa front line po ay mga magulang, paano naman, Yusek, kapag halimbawa nasa mahirap na sitwasyon yung isang pamilya na hindi laging wala yung mga
0: yes.
1: magulang, halimbawa po OFW o kaya talagang sub-sub po sa trabaho na kumbaga nagkikita na lang sila pagka-uwi sa gabi, yung mga ganun nga klaseng sitwasyon, Yusek, ano po yung mapapayo nyo sa mga ganun ang setup sa kanilang pamilya o kanilang bahay, Yusek?
2: Opo, Ate Jessica, sa mga ganyang pagkakataon po, of course, we have to accept that may mga ganyang sitwasyon sa ating bansa. In cases like that, talaga, I would like to tap the extended family. Ano,
1: yeah,
2: nandiyan si Lolo at Lola, si Tita, mga ibang nangangalaga ng bata to help the parents really in child rearing. Mm. Pero kung kunyari hindi naman maasahan ang mga kamag-anak, of course at the end of the day, ang pagbabantay at pag-aalaga ay tinutuloy ng ating mga eskwelahan through the teachers, guidance counselors, at mga administrators, and eventually the community through our local governments. Ano? Meron tayong local government na audit every day. Ito yung child-friendly local, every year, ito yung child-friendly local governance audit. Sinisigurado na child-friendly ang mga city and municipality nyo. No? So after the school, it's the communities, and after the communities, it's island-wide through the national government agencies po.
1: Mm-hmm. Yusek, dako naman po tayo. Alam ko po, nasa event kayo, Yusek. Pero mabilis lang po, no? Hingi lang kami ng update kasi yung sa Meta, Yusek, no? Dito naman tayo sa online protection para sa mga bata, no? Sa ating mga kabataan. Itong karagdagang safety feature nila, Yusek, ano ba ang aasahan natin dito?
2: Ito po yung pagkaka-explain po ng Meta. At nag-attend tayo ng event nila kasama si Secretary Henry Abuda ng DICP, Chairman Jeff Ortega ng National Youth Commission. Naandyan po tayo. Nakita natin yung nilaunch ng Meta is our teen accounts for Instagram and Facebook.
1: Uh-huh.
2: Ang ginawa nila dito, Ate Jessica, kasi lagi natin nagpaparinig tayo, namimintas din tayo ng mga una sa mga platforms. Ano? Sinasabi natin that child safety or child protection should not depend on the parents or the children's ability to navigate. Hindi tayo marunong lagi ng mga ganyan kasi.
1: Uh-huh.
2: Very complicated. So ang ginawa ng Meta bilang response din, and of course, response sa clamor ng parents, children, and the governments na rin, is to make the safety features daw by default and automatic na. Pinaliwanag nila sa amin, pinakita. So it's a step in the right direction. Ano? So sana ito'y talaga yung tumalab at gayahin po ng ibang mga platforms po.
0: Yusek, dagdag ko na rin, may mga bansa nung nakailan lang nagpatupad naman talaga ng total ban ng social media sa mga 16 years old pababa. At dito po ba na pag-uusapan yan sa Pilipinas? May ganun po ba?
2: Eto, Kuya Darwin, actually, binato ko lang to dun sa Council for the Welfare of Children ngayon. May screenshot ako galing sa isang social media. Ang United Arab Emirates ay di umano, binan na rin yung soft med use ng 14 naman pababa.
1: Oh.
2: Yung iba kasi 16 pababa, no? Yung Australia and other countries. Ang UAE, 14 pababa. No? Meron tayong proposed legislations ngayon sa House of Representatives. Iba't ibang version. May, may pinagbabawal 18 pababa, 16, 15, 14, at 13 pababa.
1: Mm-hmm.
2: So yan ay pinag-uusapan na, ngunit the challenge is yun na, we need to decide with our lawmakers ano po yung cut-off number na akma sa mga batang Pilipino. Ano?
1: Mm-hmm.
2: So we are discussing that, of course, with the help also of the Department of Health. Kasi yung mga health experts natin, psychologists, psychiatrists, kailangan po natin dito.
1: Mm-hmm. Tsaka mukhang, sabi mo nga, Yusek, kanina, parang it's a good step. Hindi ba? It's a good first step itong ginawa ni Meta. Parang baka kailangang konti pang improvement. No? Kasi 13 to 17 years old lang, Yusek, no? Paano yung 12 pababa?
2: Opo, sinay ko yan, Ate Jessica, based on dun sa terms of reference nila, dun sa mga sites nila, it would appear bawal sa 12 pababa, ano? 13 above lang yung ginawa nila ng mga accounts muna ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Siguro that's an indication also that those children belonging to that age bracket is perhaps too young to engage in social media. Yan ay isang magandang pagkakahake na siguro ipoconsider yan ng lawmakers natin kung if that's a good age cut-off or medyo above tayo ng konti. Everything is fluid, pero yun nga, sabi ko nga, maganda tong ginagawa ng Meta, but hindi pwedeng Meta lang ang may ganito, ating Meta, Kuya Darwin, kasi lilipat lang yung mga bata sa ibang platform. So we are promoting this to all po ng mga platform.
1: Oo. Ang huling usap natin, Yusek, Roblox . Diba yun yung mainit na issue na yun, yung huling interview namin sa'yo. Kamusta pala yun, Yusek?
2: Actually, nakita kami ng Roblox representative, I think mga 2-3 weeks ago sa isang event din. And yun nga, nung kinamusta ko sila, they're in the process of complying. Ano? Yung mga safety features nila, meron din silang mga pakulo na para safe ang platform, yung ecosystem nila, yung gaming platform. Yung pagkakaroon ng representative sa Philippines, I think yan ay kinukonsider at naayos din nila. Makikibalita siguro tayo sa DICT and CICC kung ano na ang update ito. Pero as of 2 to 3 weeks ago, it's ongoing. It's an ongoing process po.
1: Ayun, Yusek, siguro po huling mensahe na lang, Yusek, para po sa ating mga magulang sa school, no? Para po mapanatili natin ang kaligtasan ng mga bata, mapa-online of offline man.
2: Para po sa mga kids, wag ho kayong magtatampo at ang lagi kayo na pag-uusapan, ano, social media man or gaming platforms, ang inyong pamahalaan at siyempre ang inyong mga nakakatanda, kaming mga adults, ay iniisip ang inyong safety, hindi lang sa physical world, kung hindi sa cyberspace na rin. So wag ho kayong mag-alala. Of course we value the opinion of children, and your voices and opinions will be considered in any legislation that will be passed by this government regulating children's use of social media, no? Kasi sa bagong Pilipinas, bawat bata po ay mahalaga.
1: Ayun, maraming salamat po, Yusek. Ingat po at mabuhay po kayo.
2: Mabuhay po, happy weekend po. Thank you.
0: Thank you po.
1: Nakausap po natin ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children na si Undersecretary Angelo Tapales. Tungkol nga po ito sa kaligtasan ng mga bata mapa-online o sabi nga physical world man yan eh. Dahil kasi connected, Darwin eh. Diba? May cyberbullying, may bullying sa you know, physically, hindi ba? So parang dangerous world, hindi ba?
0: Yes, no. At least naririnig natin may ginagawang hakbang pero parang mabagal, no.
1: Yung iba nakapagpasa. Kailangan pa talaga natin todo-todo.
0: Yung iba nakapagpasa na ng batas, ay nakapag talaga ng total ban, tayo.
1: Ikaw ba pabor ka?
0: Pabor na
1: ban.
0: Yung ano? siguro 14 pababa.
1: 14 pababa.
0: Ibaban natin. Pero pwede bang iban yung browsing lang? Yung Messenger kasi
1: yun
0: talaga.
1: Yun nga, hirap eh.
0: Kasi yung Messenger, parang nagagamit mo na talaga siya. Na,
1: kasi yung Messenger, para na siyang, diba, communication mo talaga eh.
0: Yan yung communication, diba? Hindi mo na nga alam yung number nung...
1: Oo, yun na nga eh. So paano yun, pati dun mababan sila?
0: Siguro dapat isayin sa mapag-usapan.
1: Oo.
0: Pero kasi sa ibang bansa, hindi naman ang Messenger ang primary source ng
1: ibig
0: communication.
1: Ibig sabihin, cellphone pa rin talaga? Cellphone, text pa rin siguro,
0: hindi,
1: no?
0: Hindi, diba meron sila yung mga WhatsApp?
1: Talamak, pwede rin maging talamak dun, Darwin. Ha?
0: Pero wala ka na ba browse? Diba?
1: Ayun nga lang.
0: Yun naman yung iniiwas, isa sa...
1: sa bagay, wala ka nga na ba talaga, browse.
0: Naniniwala kong hindi natin mazizero ang bullying. Diba? Pangit mang i-admit, pero totoong yan. Pero tingin ko, kung wala ka na ba browse, walang influence, kahit pa paano magle-lesson. Kanina just naisip ko, kilala naman ang bawat advisor or kilala mo bilang teacher. Kilala mo kasi yung bully sa room eh. Diba? Ba't hindi doon pa lang magkaroon na ng intervention, magkaroon na ng regular. O ito, ikaw may schedule ka na lagi kay guidance. Kanina kasi napag-usapan natin isa-isa lang. Diba? Ba't hindi na lang kung sino yung pinaka-bully, ganyan. Tapos mag-report. Siguro may report yung bawat advisor na, sino na ba na-bully rito? Kailangan meron. Kasi hindi ako naniniwalang magzi-zero nga ang bullying. So kailangan may ma-report po sa guidance kasi nga ayun, tulad ng binanggit ko just hindi ko alam itsura ng guidance.
1: Pero alam mo kung tutuusin nga, Darwin, mas matindi yung bullying nung panahon natin.
0: Oo.
1: Ngayon nga mababait yung mga bata. Alam mo, yun yung misteryo sa akin, Darwin. Mababait yung mga bata. Syempre ako, professor, diba, nagtuturo ako. Kung ikukumpara nung ako yung estudyante, mababait yung mga bata ngayon, Darwin.
0: Kasi no,
1: walang sinabi sa tuksuhan natin to.
0: Kasi nakikita ko nung panahon natin, pigil tayo, lahat nung nasa utak natin, hindi natin mawala eh. Hindi natin machat yung mga classmates natin.
1: Arig.
0: hindi natin machat. Ang gagawin, pagdating natin sa classroom, lahat ng baon nating pang-aasar, doon lang natin sasabihin. Unlike kasi ngayon may social media, yung iba na nagamit mo na, nare-chat mo na, parang ang pangit naman kung uulitin ko sa personal, di ba? Tsaka masyado nang pa-cute yung mga tao ngayon kasi may camera eh. Di ba? Hindi ka na pwede masyadong mambuli ng mambuli kasi anytime mambubuli, may kamerang humaharap sa'yo. So talagang medyo mas mababait na ngayon. So ang nangyari ba talagang mas naging...
1: Ayun na nga. Yun yung misteryo sa akin. Mas mabait, mas ano sila, pero matindi, no?
0: Mas naging mahina ba sila?
1: Ayun nga. Totoo naman na ibang mga psychologists, may mga nakausap tayo na admittedly, di ba, sensitive talaga yung generation. Probably, ang connection na nakikita nila is social media nga.
0: Oh.
1: Di ba? Social media tayo kasi ano eh, matanda na tayo na nagka-social media, di ba? So, yun, no, iba. Siguro yung mga guidance, mga advisor ngayon, isipin din nila na iba nga, iba yung henerasyon ngayon. No? So, talagang, kumbaga, kakaibang, I mean, dapat may strategy din talaga para sa kanila. Hindi ba? Kasi iba nga, iba kakaiba sila.
0: Ayun nga, siguro talaga kailangan ng intervention. Tama naman yung pinupunto nyo. Hindi talaga, na talagang number one sa bahay. Pero number two talaga, yun, marami talagang magulang na hindi nababantayan yung anak. Kasi nga, talagang kayod. Kayod talaga. No? Pero kung may opportunity naman pumakausap natin yung anak natin, alam ko naman gagawin ng mga magulang yan. Definitely, lalo na nami-miss din naman natin yung mga anak natin. Pero talagang kailangan na ng intervention ng mga second parents natin, yung mga teachers na yan. No? Alam naman natin kung sino yung bully, kausapin na natin, ituro na natin, i-refer na natin sa guidance, no? Para maayos pa. Kasi kawawa po yung bata. Pag nakasakit siya o nasaktan siya, sabi nga eh, kanina ni Yusek, bata sa bata yung problema. No? Walang talo rito, ay, walang panalo, I mean, lahat talo. Kasi parehas bata, kailangan matulungan po natin sila. So yun, sana intervention, dagdagan, no? Mas dun muna, wag na muna nating antayin yung mga batas-batas, no? Talagang matinding intervention sa eskwelahan. Dagdag ulit na trabaho para sa ating nagigiting na guro.
1: Oo nga, di ba? Yun na nga point, Darwin. Ano? Parang, yun na nga, dagdag trabaho. Kaya nga dapat padamihin yung, ano, yung siguro yung sa guidance nga. Kasi ang alam nga natin, pag guidance, siya lang yun nandun sa office, di ba?
0: Isa nga lang ang guidance.
1: Isa lang, yun na nga. Baka it's time na dagdagan dapat sila.
0: Isipin mo, estudyante diba? Mo, ang estudyante ng, sabi mo na lang ng elementary na lang, dun muna tayo. Sa mga mababa dyan, 400. Diba? 400, ilagay mo lang na 400. Isang guidance, edi hindi mo once a day, ubus yun sa 365 days. No? Eh, may isa lang po yung guidance. Eh, siyempre kahit pa paano, absent din yan.
1: Oo. Yeah. Tsaka tama ka, Darwin, dagdag trabaho na naman sa teachers. Diba? Kaya dapat, yun yung pang supplement nila. Siguro no, talagang dahil parami na ng parami ganitong insidente, eh, talagang i-boost na nila yung guidance office.
0: Kung hindi man, yun nga, magsimula tayo talagang sa bully. Bawat section may bullyhan, naniniwala ako. At siguradong alam ng advisor yan. Sana every week may marerefer sila sa guidance counselor nila para at least, kung hindi man makausap lahat, hindi naman, naniniwala rin akong may hindi bully. So, hindi mo naman kailangan kausapin lahat. Yung mismo, kahit pa paano, sabi nga eh, you need to start somewhere. Kausapin natin yung pinaka-bully, and then...
1: Baka kasi madimanda, Darwin. Bakit bully? Judgmental ka.
0: Oo, it is okay. Para na rin sa ito, bilang advisor mo, anak kita. Kung judgmental ako, yan kasi yung pinapakita mo na character. No? Gusto nating iayos yan habang may panahon pa. Kasi pag may nagawa kang hindi maganda, judgment talaga, hindi judgmental. Judgment talaga ang mahaharap mo.
1: Ayun, kaya Diyos ko. Grabe, parang nung naano ko to, parang hindi ako makapaniwala.
0: Oo, inulit ko yung news na yan.
1: Hindi ako makapaniwala
0: hindi, na. Nung sinabi na ganitong edad lang niya, inulit ko yan. No? Kawawa. Kawawa yung gwardiya, mga gwardiya rito. Kasi
1: hindi nakita eh.
0: Ay, hindi mo naman talaga chine-check. I-check mo ba yung mga grade 8?
1: Correct, tama.
0: Diba, yung bilang normal na tao na lang, no? Hindi nyo po yan talaga i-check.
1: Iisipin
0: no?
1: mo bang may dalang, diba?
0: Pag chinek po lahat ng estudyante, sigurado may malilate. Diba? Hindi naman magsisipagpaso kanyan, ilan lang po ba yung gwardiya? Sabihin na natin tatlong gwardiya meron. Pag lahat po yung nag-check, hindi naman yan... May makakalusot dahil minsan ilalagay. Kung gustong itago, may makakalusot.
1: Exactly.
0: Makakalusot.
1: Kaya, ayun, Darwin.
0: Ayun po, no? Maraming salamat po sa inyong pagtutok. No? Samahan nyo kami ulit sa susunod na Sabado, alas 11 hanggang alas 12 po, dito sa Max Servicio sa DZRJ 810 Radio Bandido TV. Ako po, si Darwin Chornak.
1: At ako naman po sa si Jessica David, sa ngalan po ni Consi Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Happy weekend.
3: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan nating kaguluhan, pandaigdigan, dulot po ng mga kaliwat kanang gyera na umiiral sa pagitan ng ilang mga bansa, na nagdudulot na rin po sa pagtaas pa rin ano po ng mga produktong petrolyo dahil yung sinasabi nilang pistok sa Israel US at saka sa Iran ay naunsyami na naman, di ba? Ganun talaga. At yan na nga po, di po ba, na ang epekto niya ay pandaigdigan, ano? Ang palitan ng dolyar sa piso ay ganyan din, no? Kulelat na kulelat ang ating piso, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, at yung papang sinasabi natin na mga natural disasters, no, tulad po ng mga pagputok ng mga bulkan, paglindol, ay nako, sa kabila po ng napakarami nating problema sa ating bayan at hindi matukoy ng mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, aba, tingnan nyo nga naman, talagang wala talagang sila mga patawad at talagang ang titindi nila dahil ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin ng mga pagtutuwid naman ng mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para lamang pong tuluyang mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at isyu na kasalukuyang umiiral sa ating bayan. Gamit po ang kanila mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong nila ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, particular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta o di kaya expandable envelope o di kaya envelope o di kaya paper bag na mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa
Diba? Ang tanong po ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelopmental maleta journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po sadyang dapat na pong matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

0: vita, come mai partita.
1: Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Martes na. Ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 23 sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Opo, di po ba? Aba, napakarami pa rin po mga kaganapan sa ating bayan. Partikular na mainit na pinag-uusapan ngayon, kaya pasalamat. Hindi ba po wala mapag-usapan? Ano po? Yung pong nangyari kahapon, ano? Na shooting incident, ano? Diyan po sa paaralan, sa May San Jose High School ba yan? Diyan po sa May Tacloban City. Ano po? Aba, yung pong dalawang minor de edad, ano? Isang edad 15 mahigit, at yung isa po 14 na taon, ano? Mukhang para bagang alam na alam po nila kung ano po ang kanilang ginagawa, di ba? Kasi na-reveal po yung mga text messages o palitan nila ng usapan yung ilang araw o nung gabi bago po nangyari kahapon yung pong shooting incident. Ano po, parang familiar sila doon sa anti-juvenile law na meron tayo sa ating bayan, na mga kagaya nilang edad ay walang pananagutan kung ano man ang kanilang gawin, at parang ang pakiramdam ngayon magbabakasyon lang sila, no, sa isang juvenile parang facility, at dapat ay makisama lang daw sila at sila daw po ay makaka-survive at hindi daw magtatagal, nag-aaral na nagbabakasyon pa, parang ganoon, ano. At parang dahil diyan ay ginagamit na po talaga yung batas na yan. Actually, matagal na po yan, ano? Ito ang isang nakagugulat na preba kung tutuusin, dahil nga may mga buhay na nawala, di ba? At may mga na-injured o mga nasaktan, ano? Dahil sa insidente na yan. At ang pinakamahirap dito, yung kanila pong mga pinag-uusapan, may mga nagsasabi, baka daw ito bunga lang daw ng pagbubuli o bullying. Yung iba na may nagsasabi dahil mahilig daw itong mga to sa mga games o video games, ano, sa internet. Kaya maaaring na-influensya ng kanila mga kaisipan. Ay mga nilalaro pa daw, puro karahasan. Yung mga barilan, ano, mga patayan, yan daw po mga nilalaro. So parang ibang gawin nila ito sa totoong buhay, parang nagkatotoo tuloy, ano? Siguro mga pinag-uusap-usapan na nila yan hanggang sa nagkatotoo na, dahil nang nagpalakas ng loob sa kanila ay ito pong batas na ginawa po ni Senator Kiko Pangilinan. Ano po? Ito po yung Anti-Juvenile Act, no? O Anti-Juvenile Law of the Philippines. So ang mabigat po dito, yung po children below 15 years old ay hindi ho mabibigyan ng kahit anuman pong mga pananagutan kung sila po ay makagawa ng krimen. Di po ba? Yan po yun, ano? Maaaring hindi sila lilitisin kagaya ng ginagawa sa isang adult o sa isang kagaya ng normal na tao na nasa gustong gulang. So, mangyayari, sila po ay dadalhin din sa isang pasilidad na parta na misto

pinagplanuhan. Yun lang pong pati panahon, yung oras, saan dadaan, paano aabangan, at yung paraan ng pagpatay, yan ba'y kutsilyo, patalim, o di kaya baril, ano? Maliwanag dun sa kanilang palitan nga ng mensahe. At parang nagpatawanan pa itong dalawang batang ito, ano? At dito sa kanilang palitan ng mga mensahe nila, maliwanag na yung mas nakatatanda, yung 15 taon, ano? Na sabi nga ng mga pulis ay lagpas na siya sa 15 taon, halos maglalabing 6 taon na, kaya hindi na siya sakop ng Anti-Juvenile Act na batas. Ano po? Bakit? Children below 15, di po ba? So 15 pababa. So kung ikaw ay lagpas 15 na, di ba? 15 and how many months? Sa 15, ano? Kaya yun po, no? Yung hindi din nila siguro pagkakaintindi, di ba? Doon sa batas, no? At ginamit pa para dito sa karumal-dumal na plano nila na ang nadamay ay itong mga inosenteng tao, mga klase nila, di ba? O may guru pa ata, di ba? Kaya dapat po ay revisahin po, no? Itong panukalang ito na batas na ito ipaguhin, ano? Dahil kanina sa press con po dyan sa Malacanang, yung pong pulis, no? Na panauhin dyan sa PCO, ay nagsabi din po na sa kanilang palagay, dahil may nagtanong po sa kanila, na dapat na bang reviewin o baguhin yung pong edad ng mga kabataan na dapat ay managot na sa kanilang gagawin o ginagawa na labag sa ating batas, no? Ang sa palagay ng pulis ay 12 years old, no? Dapat ibaba daw sa 12 years old yung pananagutan, dahil batay sa kanilang eksperyensa, nagagamit nga daw po ang mga bata, no, sa mga criminal activities, dahil bilang panangga itong batas na ito, dahil pag sila ay nahuli, alam nila na hindi magtatagal ay sila ay pakakawalan, ano, dahil nga wala naman talaga sila magiging pananagutan sa batas, no. At ang mabigat po rito, palagay ko yung panukalang batas ni Senator Robin Padilla, ang nais nga niya below 10 years old, di ba? Dahil meron yung nagagamit talaga, no? Bilang kahit na mientras pabata, mas gusto nilang gamitin, di ba? Lalo na po yung mga drug courier, di ba? Yung bang magdi-deliver ng droga, na alam nila kung sakali man madakit itong batang to't mahuli, ipipresenta lang ang kanyang birth certificate, ay agad na siyang papakawalan, di ba? Kaya nagagamit, ano? So, kaya yung edad 9 taon pababa o 10 taon pababa ay baka as early as 8 or 9 nagagamit yan, ano? Kung sakasakaling hindi nababantayan ng kani-kanilang mga magulang. Kaya conservatively, sabi nga po ito ni Senator Robin Padilla, ilagay na lang natin sa 10 years old man lang, di po ba? Bagamat napakabata, kung titingnan, ano? Meron din na posibilidad yan na kung titingnan ay iba na rin po ang built o physical built ng mga bata, no? Minsan magugulat ka pag tinanong mo kung ano. Si Anyos lang, magugulat ka, mas malaki pa sa'yo, di ba? So, ibig sabihin, di ba, kahit nga ang mga doktor, no? Yung mga, ika nga, mga doktor sa bata, di ba? Mga pediatrics, doktor, ano? Yung mga batang nagpapacheck up sa kanila, pag nakita nila, na kaya, di ba, kaya nga yan tinitimbang, ano? Nagpapatimbang yung bata kasi kung may sakit ka, edi paiinumin ka kanya ng gamot. Sabihin na lang natin, sa edad niyan, dapat, ano lang siya, liquid na gamot, ano? O kaya droplets, no? Pero, edad niya, yung physical na katawan ang tinitignan ng doktor, no? Tinataasan po yung dosage ng gamot, di ba? Oo, kumbaga kung 5 ml, gagawin 10 ml, di ba? Kasi nga, doble nung katawan niya, yun dapat na matanggap niyang gamot para humepekto yung gamot, di ba? Dahil wala na ho siya sa regular na sukat nung edad niya, di ba? Conforme po, meron naman po, 12 na siya, maliit pa. Diba? Para bagang napunggok siya, diba? Na-stunt, ano, yung kanyang growth. Kaya

0: Depende at kumporme po. Kaya yung pediatrics nagkakaroon din ng adjustment, no? Kung ang dosage for 12 years old sa ganitong height, no? Sa ganitong build o weight, e pag nakitang tila malnourished yung bata, mas maliit, mas payat, eh hindi mo pwedeng bigyan ng the same dosage, di ba ba? As prescribed. Kaya nga mahalaga yung doktor, ma-assess niya, makikita niya physically, bibigyan ng mas mababang dosage kung nakitang, ayan, liit eh. Di ba? Na stunted ang kanyang growth, tapos yung katawan eh, napakapayat. So, hindi kakayanin kung yung normal na 12 anyos naman ng paiinumin ng same dosage. Di ba? So, ganun po ang ibig natin sabihin. Maging yung exposure ng mga kabataan sa social media, hindi na din humapigilan, kadalasan walang restriction mula sa kanilang mga magulang, aba, eh kung ano-ano na po ang kanilang mga nadi-discover sa murang edad nila, di ba? At ang mabigat dito, kung nakatira pa po sa mga tinatawag na mga lugar kung saan po dikit-dikit ang mga bahay, tapos may mga urban settlers kung tawagin, ano? Eh magkakaroon po ng mga impluensya na gawing pang mga drug courier o mga drug peddlers dahil iniisip nga hindi kayo mahuhuli o pag nahuli man kayo, pakita nyo lang ang inyong birth certificate, eh agad kayong pakakawalan dahil turo sa kanila, no, na hindi naman kayo mapapanagot dahil exempted kayo sa batas at ito yung batas, no? At ito ang preba ng patutuo na nagagamit na sa mali ang batas na yan, dito siya ginawa, sadya na ginawa nitong dalawang batang ito, no? Na alam nila yung kanilang gagawin, yung pagkuha ng baril, no? Kumbaga talagang planadong-planado yung kanilang gagawin. At nagtatawanan pa, pati yung sinasabing illegal possession of firearms, hindi daw applicable dahil napulot lang naman daw nila yung baril na isa, yung revolver, di ba? May mga ganun na silang mga katwiran. Eh, yan ba? Eh, tama ba namang klase yan? Kung tutuusin, eh, parang yung pa ang nag-emit siya ng pagpapalakas ng loob nila na, may nabasa ko yung text. Ang sabi pa nga nung isa, eh, pero makakapatay tayo. Di ba? Yun lang sinasabi, makakapatay tayo. Parang hindi ko na-alarma, no? Nagtatawa ng pa silang dalawa habang nagpapalitan ng mga messages. Dahil nga, alam nila, hindi sila mapapakulong o hindi sila mapapanagot sa ilalim ng batas ng krimen ng murder o pagpatay kasi nga dala ng kanilang murang edad. Di po ba? Kaya palagay ko, tama po ang sinasabi ni Senator Robin Padilla kahapon lamang, no? Mula po nang naganap yung incidenting yan. And sabi niya, eh, baka naman pwedeng magpatawag ng special session. Ha? Para agad na amyendahan ang batas na ito at mapababa po ang threshold, no? Ng bilang ng edad. Diba? Total, itong impeachment ng ating pangalawang pangulo, pilit nilang pinabababa ang threshold eh. Dahil sa 24 na all members ng Senado o senador, eh gusto nila eh mapababa na lang ng 22, diba? Para daw bumaba ang threshold ng two-thirds. Dahil ang two-thirds ng 24 ay 16. Diba? Eh nakalagay sa constitution natin. Eh, tingnan yung mga ginagawa na nasa prosecution at ang ibang mga senador din na nagsasabi na ang mga interpretasyon nila ay mapababa ang bilang ng threshold, no? Sa kagustuhan lang nilang ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. So therefore, di ba? Kung yan nga, gusto nilang baguhin, eh bakit itong threshold ng edad ng pananagutan ng isang minor, no? O ng isang minor de edad ay hindi nila magawa na mapababa. Samantalang ito ay realidad na kasalukuyan nating nararanasan, di ba? Noong pa man din yan, nabanggit na kahit na noong may mga war on drugs, di po ba? Sa panahon ng administrasyon ni Tatay Digong, karamihan po kasi na mga nahuhuli rin ng mga pulis bilang mga courier ay mga bata. Kaya sinala rin po ang nagsabi na nauubos lang yung operasyon nila, no? Sa paghuhuli ng mga bata na wala naman pong pananagutan sa batas, ang ending, pinapakawalan lang, ano po, pero yung pong mga mismo mga nagdi-distribute ng droga, gumagawa ng droga, hindi napapanagot sa batas. Dahil tatago nga, ginagamit nga ang mga bata bilang delivery boys, di po ba? Ang masaklap ngayon, pagka-graduate na yung bata sa edad niya, no? Naging 16 years old na o 17 years old, eh malamang sa hindi, ang pinaka-problema naman dyan ay baka yung pong kwan, ano? Yung pong sinasabing maaaring yung pong kanilang career ay kanila rin pong later on na gawing ano, di ba? Gawing, nawala ba? Yan, pasensya na, meron tayong technical difficulty ha. Pero kung naririnig niyo pa ang aking boses, patuloy po tayo no, sa ating programa. So lumalabas po ron yung pong mga bata na lalagpas na sa kanilang edad at nagpagamit sa mga sindikato, kalaunan sila rin ang hahantingin, ano? Sila rin ang hahantingin ng mga sindikatong yan, di ba? At ang masaklap dito, siyempre, kung marami na silang nalalaman, no? Batay po sa operasyon ng mga sindikatong ito, hindi ayaw naman nila siyempre mapahamak at sila ituro din ng mga batang ito balang araw, ano? Kaya kadalasan ng mga panahon ng war on drugs, pag may mga oplantok, yan na, no? Na isasama na po nila. Ha? Parang nangyari na rin yan doon sa kaso ni Kian De Los Santos, eh, di ba? Yan, di ba? Isang bagay po yon. Kaya yung pong realidad ng, na sinasabing ganyan ay maituturing po, no? Na kabahagi nga po ng sinasabi na yung mga batang na-involve sa mga sindikato ng droga o anumang klase na nakipagsapakat sa mga sindikato, pag sila eh wala na po doon sa age.
1: Active program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang atin pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elvie, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.

0: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
1: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman. At sadyang hindi nyo ko iniwanan kahit matagal. Pasensya na po. Nagkaroon lang kami ng technical glitch dito. Opo, kaya bigla ako nawala. Pero ang boses ko, naririnig nyo pa rin. Ano po? Salamat talaga ha sa mga nag-antay. Ayan, ano po? At syempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinyon. Kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere inyong mga mensahe, nako, may kasiguraduhan, garantisado po yan. Dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, inyong mga komento at opinion, at di maiwasang mapabilib sa kagalingan ng inyong critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga komento at opinion ng mga taong hindi na magpapabudol pang muli. Ayan, ano. At di lang yan, kasabay po niyan, ako'y nabubusog na rin, katatawa mag-isa, gawa po ng inyong mga biro. Kaya maraming salamat po talaga sa gabi-gabi ninyong pagtutok dito po sa inyong programa. Ano po, salamat sa tiwala at suporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, para tayong nahabol ng metro ng taxi dahil ilang minuto rin po yung nawala sa atin. Sayang talaga. Pero di bale ha, ganun po talaga. Alam niya na pag-life nangyayari mga ganyang bagay. So yun na nga, no? Yun yung sinasabi natin kanina. Yung pong agaran sigurong pag-aamyenda ng batas na ito ni Senator Kiko Pangilinan. Ano? Kasi nga matagal na po ito na abuso. Pero ni minsan, ano, wala ho atang nagtangka na ito'y amyendahan. Ano, kahit na siya mismo na nag-akda ay hindi man lang ribisahin o balikan yung batas na kanyang naisulong at nakita na po ang epekto. Dahil siyempre ganyan naman po talaga, di ba? Pag tayo mambabatas, maghahain ka ng panukalang batas. Ito po ang iyong iniisip, no? Na maaaring maging epekto. Maganda naman siguro ang layunin ng batas, ano po. Pero pagka ito po ay nakikita mo na na medyo hindi ho ata nasusunod, no? Yung iyong layunin at nagagamit pa sa kabaligtaran, ano? Sa kasamaan, siguro dapat panahon na para po ito ay balikan, revisahin at amyendahan, ano? Kagaya nun, palagay ko sa napakalipas na ilang taon na mula na naipasa ito, yung pong sinasabi ng datos ng PNP na 12 years old para sa kanila, sa palagay ko, pag nagkaroon po ng Senate inquiry dyan, eh baka magulat kayo sa datos na dadali nila, no? Na as early as 8 or even 7 or 9 years old ay maaaring na-involved, no? One way or the other, sa mga krimen na alam kasi ay hindi sila mapapanagot. Di po ba? So kahit papaano, kung i-strictuhan po siguro sa 10 taon, kahit papaano, eh baka pwede na po. May posibilidad na rin po yan na hindi po magiging ganyang kapangahas ito mga batang ito na alam nilang paikutan ng bata. Sipin nyo, bata pa, utak kriminal na. Niisip na nila sa kanilang palitan ng mga mensahe na bro, hindi tayo mananagot, di ba? Hindi tayo mananagot, may batas tayo. Anti-juvenile act o anti-juvenile law at tayo ay walang pananagutan sa ating gagawin. Ano po? Nagkamali lang yung isa talaga dahil 15 years old below, eh lagpas 15 na siya, no? Lagpas ng ilang buwan mula 15. Papunta na siya sa 16, eh. Kaya siya ay mukhang talagang mapapagtuunan malitis dahil ito ay premeditated, no? Ang kanilang ginawang pagplaplano na pumatay, no? Nakakalungkot lang dahil hindi natin maisip na ito ang ating mga kinabukasan ng ating bansa, itong mga kabataan na ito, na kung tutuusin ay dapat, no? Sila ang pag-asa ng ating bayan, eh, di ba? So kung ganyan ang kanilang takbo ng kaisipan, ano, na hindi na nila mahiwalay ang reality o ang realidad sa katang isip lamang ng kanilang paglalaro, no, ng mga video games. Aba, eh, hindi ko maaaring ganun, ano, maaaring nagkulang din ang kanilang mga magulang sa paggagabay din sa kanila, hindi po ba? Opo, eh, kung titingnan nga rito, yun pong anti-juvenile act na sinasabi o anti-juvenile law, yung pong mga batang hindi mapapanagot, no, na nakagawa ng kamalian o nakagawa ng paglabag ng batas, ang mga magulang, ang sasalo, ika nga, sila po ang mananagot sa nagawa ng bata. Sa palagay niyo po ba, kung titingnan natin sa isang makatotohan ng sitwasyon, makatutulong po ba yan doon sa bata mismo? Na alam niya, magulang niya ang sasagot, pero kung ito po lumaki ng hindi ho malapit sa kanyang mga magulang, baka ito pa ang daan para ipahamak niya ang kanyang magulang, di po ba? O, pwedeng maging daan pa para ipahamak niya talaga ang magulang niya, talagang sasadyain pa niyang gumawa ng kamalian para yung magulang niya ang mahabla at makulong, di ba? Kaya ang pinakamagandang pag-isipan muna talaga mabuti itong batas na ito, At saka hindi ho handa ang ating mga correctional facilities, di ba? Yung po mga sinasabing fasilidad para po pangalagaan din itong mga batang murang edad na nagkasala sa batas. Hindi din ho masyadong maayos, no, yung kanilang mga pasilidad. Kaya doon pa lamang ay hindi na rin po nasunod yung batas. Eh. Diba? Yung layunin ng batas. Kaya sana maging maganda rito ay aminin na po nung nagsulong ng batas na ito na panahon na para po ito'y baguhin niya at pangunahan niya, no, na ito ay mabago at maayos. At isang bagay din po, no, yung din pong bullying na sinasabi, no? Isang bagay din na napakalaking problema niyan sa mga paaralan, ano? Na hindi makagagawa ng mga hakbangin para i-address, no? Para tugunan itong bullying. Talagang darating ng isang panahon na magiging ano rin, ugat po rin ng krimen, ano? Dahil magkakaroon po ng matagal na epekto yan, lalo na doon sa mga nabully. At sa pagdaan ng panahon, ay baka makaisip din gumawa ng hindi tama, no? Ng dahil doon. Kaya isang bagay din po na yung mga bata na nag-aaral sa mga paaralan, yung paaralan mismo ang gumawa ng mga hakbang, ano? Kung paano nila mapangalagaan ang kanila mga mag-aaral, di po ba? At kung di magkukulang sa gabay, hindi ka naman magkukulang sa mga pagpapaalala, lalo na sa pagdidisiplina, aba, eh, wala na po tayong magagawa kung sadyang gagawin pa rin ng batang yan, ano? Kung ano man ang kanya nasa isip. Pero palagay ko naman, hindi naman ho siguro magiging parabagang marami yung ganyan magiging kaso. Dahil ang bata, naniniwala tayo, pag naturoan mo po sa simula pa lamang, ano? Lalo na sa tamang ehemplo ng mga matatanda na kung ano ang kanilang mga ginagawa, yun po ang tinutularan, hindi po yung sinasabi lamang, di po ba? Dahil ang mga bata, wise na ngayon eh, di ba? Kaya nga pag sila'y napangakuan mo, imposibleng hindi mo tutuparin dahil kukulitin ka eh, di ba? Kukulitin ka. At saka hindi na ho nila makakalimutan yan kung kayo po ay nangako na hindi nyo mampalakayan tuparin. Ano po? Kaya maigi po na kayo ay gagawa ng mga sabihin nating pangako o pag-asa dito sa mga bata, dapat gawin niyo ang lahat para inyong masunod, no? Dahil doon nagkakaroon po ng building ng trust, no? Trust at confidence doon sa bata. At namomold yung kanilang kaisipan. Namomold din po, no? Nahuhubog ang kanilang kaisipan sa paggawa ng mabuti at ano ang kaharapin pagka nakagawa ka ng hindi maganda, lalo na kung ito ay lalabag na sa ating mga batas. Napa? Ayan, ha? Samantala, bukod pa po dyan, ito ay naging isang topic ngayon, ano? Matapos po yung dalawang basketballistang mag-aaral sa Ateneo, no? Na pinagpiestahan din nila ng halos isang linggo o dalawang linggo. Ito naman ngayon, di po ba? Kaya sadyang ang flood control scandal, mainam, no? Para po dito sa mga mainstream media, dahil ito ay tila ginagamit bilang diversionary tactics, no? At kasamaang palad man, ano, nagagamit po yung pong mga hindi magandang naganap, no, sa ating mga estudyante, at nagagamit pa bilang diversionary tactics ng ilang mga mainstream media, no? Kagaya niyan, ano ba ang kaukulang kahalagahan na dapat mabalikan yung imbestigasyon dyan po sa Senado, particular na po ang Blue Ribbon Committee, at balikan ito pong mga flood control anomalies na ito. Ano po bang kahalagahan yan? Ano? Dahil kung hindi po itong mga balitang pumapasok patungkol doon sa Lindol, yung dalawang basketballista na nalunod, tas ito ngayon barila na naganap, meron pa atang isang insidente kanina lamang na isang estudyante, sinaksak naman ang kanyang kapwa kaklase, parang gano'n, ano. Lahat po yan ay pwedeng magamit, no, bilang mga diversionary tactics para po tuluyan na pong mabaon sa limot yung po talagang kahalagahan na mabalikan ito pong flood control anomalies. Tayo hindi po tayo bibitaw dyan, ano po. Gano'n pa kahalaga yan, lalo natin na-discover ang kahalagahan niyan dahil kung maalala nyo, kanina lamang ay nagkaroon po ng pangalawa na pre-trial conference, no? Dito sa ICC patungkol po sa conduct kung papaano po gaganapin ang mga pagdinig dyan sa korte, dyan sa ICC patungkol sa kaso ng ating Tatay Digong o ng Pangulong Duterte, di ba? So kung magbabalik panaw tayo, mukhang may kaugnayan po talaga yung kanyang kaso sa ICC, yung kanyang kinakaharap sa pagpipigil po dito sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, na matuklasan ang katotohanan. May kaugnayan po kasi. Dahil binanggit na po ng mga sundalo, no? Yung 18 magigiting na Marines, yung mga sundalo, yung kaugnayan na nagkaroon nga ng pagkakataon na he knows, no? Ng kanilang boss na si Saldico, yung mga banyaga, na nung unay akala nila yung mga banyaga lamang, yung pala mga prosecutor na o kaya ay mga investigator na mismo ng ICC. Yung iba'y namukaan na lang nila doon sa pagdinig na napanood nila sa TV, no? Yung ang pangalan ay Chantel, aba, eh sabi, yan yung inescortan natin, di ba? At mga pinagkukuhaan pa man din nila ng litrato nung sila po ay mga namamasyal lamang sa paligid ng Makati City, di ba? Kahit daw sabihin, wag daw silang palabasin na binabantayan, nasa distansya lang sila habang yung mga ICC investigators o prosecutors ay namamasyal, no, sa paligid ng yap, doon po ginagawa yung kanilang mga nakalap na investigasyon. Ano po, ano ang kahalagahan niyan? Ang kahalagahan po ng kanilang testimonya patungkol dyan sa mga nangyari na mga ikangay events na yan, ano, yung mga pangyayaring yan, hindi maikakaila na dyan makikita na mismong ang administrasyon, ano po, ay nagkaroon ng pagkakaroon ng kooperasyon, di po ba? Patagong kooperasyon o lihim na nakikipagkoopera, di po ba? Parang ganun lumalabas, eh, di ba? Kaya siguro isang bagay, hindi lang po pagpigil doon sa flood control anomalies, hindi naman po dahil sa mga maleta na mga nabigyan, dahil may kanya-kanya po sila mga interes para pagtakpan po ang mga investigasyon. Diba? Yung mga nasa corporate mainstream media, yung mga anchor po na ng mga media, reporters, na nakatanggap ng mga envelope, paper bag, maleta, isang dahilan yan para pigilan nila yung mga investigasyon. Tama? Meron din mga kongresista. May mga kongresista na ngayon senador na, diba? Na nung panahon na nakatanggap ng maleta, sila'y kongresista pa. So lahat ng mga nakatanggap, iba't iba man ang mga dahilan ng pagkakatanggap nila, iba't iba man din po ng laki o liit ng kanilang mga natanggap, iisa po ang layunin, huwag itong mabunyag. Yan lang po, isa po ang pagkakasundo, no? Mientras hindi ito mapag-usapan, mientras itong hindi maungkat, mas mainam para sa ating lahat. Parang ganun, ano? Diba? Saka nakakita, angkor ka ng isa kang angkor sa media, ng broadcasting, o reporter ka, o di kay manunulat ka sa dyaryo, tapos malalaman, ikaw ay kasama doon sa payola. Pag sinabi pong payola, may weekly na listahan po na dinadalhan o binabagsakan, di ba? Kaya po yung mga PR, yung mga public relations na mga kunturing ay bagman, yung po literal na bagman, ano? Iyan po dapat mailabas sa mga pangalan at mabunyag, di po ba? Kasi sila po ang tulay doon po sa mga media, sila po yung operator, kung tawagin, ng mga Marines, eh. Yung mga bagman na yan, ano? Mga PR, media operators. So kung hanggat maaari, dapat maibunyag kung sino-sino sila para, di ba? Para po yung mga gawain nila ay maibunyag, di po ba? Na kaya pala ganun sila. Kaya pala ganun ang kanilang mga naratibo, no? At nasyado silang defensive sa mga sinisiwalat nitong mga 18 at madadagdagan pa na 14 at kalaunan ay 7 pa ng mga magigiting na mga dating sundalo o mga dati din mga empleyado ni Saldico. Di po ba? So parang ayaw talaga nilang malaman yung kanilang mga binubunyag. Di po ba? Kaya hindi pa po dapat tapos yan. Dapat tinutuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga. Kaya kung may mga lumalabas na mga balita, pagputok ng bulkan, paglindol, itong pumasok na bagyong Francisco, na sinusundan pa daw ng isa pang bagyo, di ba? So lahat ito eh, pwedeng gamitin bilang diversionary tactics, no? Para po lunurin nila po ang balita sa iba't ibang mga bagay at mawawala na po ang interes ng taong bayan balikan yung pananagutan naman ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? O eh, kanina ako'y nanood po, no? Doon po sa parang pre-trial conference din, ano? Ikalawa po ito ng ICC para pag-usapan po ng mga prosecution at depensa, maging po ang korte mismo ay para pag-usapan na nila kung kailan gagawin talaga. Umingi yata na extension, ano? Ang prosecution, ano? Ng another 1 week, no? Para daw doon sa nakatakdang petsa na ng Agosto para sa paglalahad ng kanila o pagsusumite ng kanilang mga testimonya na imamarking, di po ba? Mingi pa sila ng 1 week at ang tawag pa nga nila doon sa judge ay baka pwedeng bigyan sila ng mercy. Bigyan daw sila ng mercy. Mingi sila ng ano, awa. Ah? Dahil marami raw yan. Kaya daw kailangan pa nila ng 1 week pa, parang ganon. At ang ating Tatay Digong ay hindi muli dumalo dahil nagbigay siya ng nagsabi, no, sa kwan, pamamagitan ng kanyang abogado na hindi siya dadalo doon sa nangyari na naman na pangalawang beses na mala pre-trial conference sa kanyang kaso. At pinayagan naman po yun nung judge. Ano po? At dito nga makikita na isa rin na naman itong ano, no, na napagpapaalala sa akin na ang punot dulo ng dahilan kung talaga napag-initan nila ang ating Tatay Digong na dalihin doon ay naalala nyo dati na ang Tatay Digong kasi hindi niya mapigilan magkomento sa kanyang programa, yung Gikan sa Masa. Eh nung kasagsagan, nung umpisa ay, di ba, yung kung pagpigil na mapalitan ng ating konstitusyon via People's Initiative, di ba? At nag-lecture na ang ating Tatay Digong sa pinupuntahan niyang mga maisog rally, no? Maisog rally na pilit pinipigilan ng mga local officials dahil pag hindi nila napigilan, man ang malilintikan, biglang makakasuhan, 'di ba? Biglang magkakaroon sila ng problema sa kanilang panunungkulan, 'di ba? Nung pa nakikita na po ang mga panggigipit, no? Pero ang maganda ron, hindi pa rin sila nagtagumpay noon doon sa People's Initiative nila. Dahil nagtagumpay ang ating Tatay Digong mapaalam sa taong bayan at mireject ng taong bayan niyan dahil yung mga nagoyo nila o nalinlang nilang pumirma, 'di ba? Ay nagsipunta ng COMELEC at sinabi na ang akala namin, yung mga pinipirma namin, ay pangakong mga ayuda yan, di ba? Na mga for later release o mga sinasabing pag dumating ang pondo, kami agad makatatanggap ng kung ano man. Ano? Eh, hindi naman pala. Ito po pala, isang uri ng paglilinlang at parang lumalabas eh, ano pa, parang nakapirma kami sa mga blankong dokumento. Kaya nga, di ba, ang COMELEC nun eh, nung umpisa, tinatanggap nila kahit mga blanko yung mga dokumento, tapos pag-aaralan daw nila nun. Parang nakikita-kinita na natin, baka makalusot pa rin yan, ano? Dahil sasabihin lang, lihitin mo mga pirma. Pero nandahil sa pag-iingay din ng taong bayan, gagawa na po ng pangunguna ng ating Tatay Digong, maging pagpapaalala ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara na hindi maaaring mapalitan ng ating konstitusyon, lalo na kung ang dahilan ay pagpapalawig lamang sa kapangyarihan at termino ng mga iilan, ano po, na ganit sa kapangyarihan. Pagkatapos sila, inabandona na po nila yan, peking PI nila, di ba? Pero ang sumunod doon, ayun na po na ng Tatay Digong yung 2025 budget kung saan na ngayon na ito'y nililitis na sa Korte Suprema at sa pamamagitan ng oral argument at magkakaroon ng pagpapatuloy sa July 14 sa Korte Suprema. Bago pa nangyari yan, bago naghain ang ilang mga grupo, ang nag-expose po niya na yan Tatay Digong, kasama po ang Congressman Isidro Ungat, di ba? Na dati din po naging chairman ng Appropriations Committee, kaya alam niya kung ano po ang kanyang pinapahayag patungkol po sa paggawa ng budget. Di po ba? Nang dahil dyan, ano po, yan na, nangyari na napag-initan ang ating Pangulong Duterte, maging ang kanilang istasyon ng SMNI ni Pastor Quiboloy, maging si Pastor Quiboloy, ayan na, nagkaroon na rin po ng iba't ibang kaso, no? At yung kay Tatay Digong, siguro sabi nila, kung dito kakasuhan yan, patuloy siyang makapagsasalita rito. So, pinakamaganda, itapo natin yan doon. Diba? Kaya doon po naganap yung pong pagdadala sa kanya. Nung mga panahon na yan, wala pa po itong 18 magigiting na sundalo para sabihin yung mga nalalaman nila na kaugnayan patungkol doon sa ICC na meron pang mga maleta ng peso ay pinapalitan ng dolyar at bibinigay diyan sa mga di umanong ICC members, di ba? Yan siguro malamang isang bagay na mauungkat sa investigasyon diyan sa Blue Ribbon Committee. At malamang isang bagay na rin po ito na ayaw nilang maungkat dahil makikita po na maliwanag pa sa sikat ng araw na ang administrasyon ay nakikipagkuntsabahan. Yung group effort na sinasabi, ano po, ay nandoon talaga at kasama na po na nagbubunyag itong mga sundalong ito para magpatotoo na talagang may group effort. In fact, yung group effort na yan, ulyan noon. Alala niya, yung panahon na hinuli nila, dinala sa Villamor Air Base, ang Tatay Digong, di ba? So, siya na nagbunyag na hindi yung gawain ng isang tao lang ito. Ito ay group effort, di ba? Sabi niya, opo. Kalaunan, nung isang linggo lamang, ano po, nung Miyerkules yung isang linggo, parang June 16 po ata yan, ano? Nung nagkaroon po ng para bagang na, yung hindi natuloy na Blue Ribbon Committee sa May EDSA na isang events place, no, pribadong events place, hindi natuloy at kalaunan naging press conference na lang at mukhang naging ano, naging people's ano na, naging people's investigation eh, 'di ba? Dahil wala hong kagatol-gatol nagsalita yung ating mga testigo, no, mga magigiting na mga sundalo. At yan yung mga kanilang mga revelasyon, no? Kasama na doon yung naging partisipasyon nila na may kaugnayan sa ICC. So malinaw, no, na may group effort pa naganap na habang ang ating Tatay Digong ay nasa Villamor Air Base, ilang oras bago siya mapalipad, ay nagpupulong pa, no, doon sa isang townhouse diyan sa Forbes Park. Ano po? Ang grupo po, another group effort. Ano po? Ng boss nila na si Saldico at nandun di umano din si Speaker Martin Romualdez, ano, ni Speaker pa, tapos andun daw po, di umano, itong si NSA o National Security Advisor Eduardo Anyo, Defense Secretary Gilbert Teodoro na pinersona ng grata ng China, pati ang kanyang asawa at ang kanyang anak. So ban sila, hindi na pwedeng pumunta si Gibo Teodoro pati ang kanyang pamilya diyan sa China, maging sa Hong Kong at Macau, ano po. Basta kasama po ang kanilang special administrative region, ano. So ibig lamang sabihin, hindi nga siya pwedeng makipag-negosasyon din sa anumang negosyo. Kaya kung meron siyang mga negosyo na may kinalaman sa bansa ng China o sa Hong Kong na at Macau na special administrative region ng China, pinagbabawal ngayon yung kanyang kaugnayan diyan. Blacklisted, ika nga, no? Sa simpleng salita, unay tinatawanan lang niya yan, ano? Parang wala daw sa kanya, wala raw siyang balak pumunta ron. Siya yun. Paano naman yung asawa? Paano naman yung kanyang anak? Di po ba? Di ba? Yung pribilehyo na makapasyal sa China, makapunta doon, o kung meron mang trabaho man o negosyo na pwedeng magkaroon yung kanyang yung oportunidad ba sa anak niya o sa asawa niya, pati yun, ha, damay tuloy. Di po ba? Yan eh dahil din sa mga hindi katanggap-tanggap na mga binabanggit niya patungkol daw doon sa China. Di po ba? Yan po. No? Prerogative ay tayo, pwede tayong magdeklara ng persona ng grata ng kahit sino, Di ba, naalala nyo dati, itong mga ICC na ito, kahit ang Pangulong Marcos sinabi, kung sila ay pupunta rito bilang turista, ay welcome, pwede. Di ba? Ganun din naman sinabi noon ni Tatay Digong eh, nung tayo nag-withdraw na, di ba? At nagsasabi ang ICC na sila ay pupunta sa ating bayan para mag-imbestiga. Ano sabi ni Tatay Digong? Eh pag pumunta sila para mag-imbestiga, wala silang karapatang gawin niya, ma-aresto sila, di ba? At sila i-deport pabalik, no, sa ICC. Pero kung pupunta rito para maging turista, mamasyal, ano po, ay pwedeng-pwede po, di ba? Ang ating Pangulong Marcos niya umantong pa sa pagbibigay babala sa sino man, ano, na nasa gobyerno, pulis, o kung sino man na makikipag-cooperate, no? Naalala ko ng panahon na nasa DOJ pa si Secretary Boying Remulla bilang DOJ Secretary at ang kanyang tagapagsalita na si Mico Clavano ay nasa DOJ pa. Nagkaroon ng press con po yan sa Malacanang, kung maalala nyo. At patungkol nga doon po sa pagbibigay ng pahayag na babala sa mga taong gobyerno, pulis o mga local government offices na pag may nagpuntang taga-ICC at hihingi ng mga dokumento o kung ano mang bagay, pati po sa pagtatanong nila at pag-iimbisiga, ay huwag silang i-entertain, huwag silang tutulungan, huwag magkakaroon ng kooperasyon. Tama? Di ba? Ay, kung maalala nyo, ang order niyan, nanggaling pa sa ating Pangulo. At ang kanilang pinagbabatayan, kung maalala nyo noon, ay dahil sa pahayag ng ating Pangulo mismo na hindi tayo dapat makipag-cooperate sa ICC dahil labag ito sa ating soberenya. Dahil wala na silang jurisdiction sa atin. Di ba? Kaya nga noon, ang question ko, noong nagkaroon po ng Quadcom, at ang Quadcom ay willing ibigay yung pong kanilang mga naging resulta sa kanilang pag-iimbestiga sa Quadcom sa mga ICC members, eh bakit hindi sila na-sanction? Di ba? Ano ba? Bakit hindi sila atyun? Bakit hindi sila tugma sa kagustuhan ng ehekutibo? Kung ang ehekutibo, ang presidente mismo nagsasabi na hindi tayo makikipag-cooperate in any way, shape, or form, eh bakit ang legislature ay kumikilos ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-conduct, ng pagbuo ng isang Quadcom? Di po ba? At ang kanilang mismo mga investigasyon ay binigay, no? Yung resulta ng kanilang investigasyon ay binigay. Puro mga investigasyon po yan sa isang Quadcom o sa isang committee. Kung tutuusin, hindi nga ho ito nanggaling, ano, sa mga korte o anuman na pwede pong dalin, ano, sa isang paghahabla, eh lahat na lang po ng mga naging pananalita diyan sa Quadcom na kahit nga po nagkaroon pa nga po ng tinatawag nating 'di ba, yung pong si Colonel Hector Grijaldo ng panggigipit sa kanya ng dalawang kongresista para magsinungaling, subornation of perjury, 'di ba? Na para lang mapatibay yung pong isa sa mga testigo na ngayon na si General Rohina Garma na nandoon na sa ICC. O kita nyo nga po. Kaya yung mga bagay na yan ay unti-unting mauungkat yan, isa-isa pong lalabas ang katotohanan patungkol dyan pag nagkaroon po ng tuloy-tuloy na investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Hindi lang po yung pong sinasabing flood control anomalies, kundi pati yung pinasadlakan ng dating Pangulong Duterte, ang punot dulo ng dahilan kung bakit siya nadala doon. Ano po? At yung maliwanag pa sa Sikat ng Araw na naging papel, no, ng administrasyon na ito. Diba? At kung maalala ko dati, meron nga lumabas na dokumento at nakalagay doon ay redacted. Ano? Ang ibig sabihin ng redacted, hindi pinangalanan, pero parang mukhang dito pa sa atin ang galing ang impormasyon na nagtuturo sa ICC na kung kayo ay dadaan ng Interpol, ay maaaring magkaroon ng posibilidad na maaresto ang dating Pangulong Duterte. Kasi nga, yun yung parang daan, no? Na ang Interpol ay hindi matatanggihan. Parang ganun ang dating. No? Eh kung yan, ilalabas na rin. Di po ba? Diyan sa mga pagdinig na yan, eh din kitang-kita na po na iba ang sinabi ng administrasyon na ito na we will not cooperate in any way, shape, or form. Pero yung aksyon niya sa kabilang banda ay directly opposite, kabaligtaran nung kanyang sinabi, at nagkaroon pa ng double group effort. Pangunang effort ay pagplano kung paano siya arestuhin at nung araw mismo na inaaresto siya. At may isang grupo naman, opo, yun nga yung sabi, mismong Pangulo Marcos pa, na dulas ata siya, di ba? Nung siya po ay nag-anunsyo na umalis ng aeroplano, ano ang sabi niya? Nakatanggap daw siya ng report, no? Bandang alas 3 daw na madaling araw, yun po yun, nung March 11, ano? At ang sabi ay meron daw talagang arrest warrant. At yan daw po yung manggagaling sa Interpol. Kaya anong sagot niya doon sa mikropono? So, ang instruction niya, so we put our plans into place. 'Di ba? Ibig sabihin, nagplaplano na pala sila. 'Di ba? Nagplaplano na sila at 'yun ang hudyat. Now, 'yun ang hudyat na pagka naglabas ng Interpol ng red notice o warrant of arrest, yung plano itutuloy na natin. Parang ganoon, ano? 'Yun ang hudyat, 'di ba? Ang masaklap ay yung redacted version na natanggap ng ICC na parabagang ang gobyernong ito pa ang nagbigay ng impormasyon sa ICC kung paano isasagawa ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Dahil komo nga lalabag sa soberenya kung direct ang makikipag-cooperate sa ICC, dito na rin ang galing ang impormasyon na idaan natin sa Interpol. Di ba? At yun ang gagawin namin pagka naidaan sa Interpol, eh doon kami nakipag-cooperate. Kaya nga, kung maalala nyo, nung nailipad ang Tatay Digong dyan po sa ICC, marami po sa ating mga kababayan, buong mundo nagagalit sa ICC. Diba? Galit-galit, nagagalit sa ICC. Kaya yung mission spokesperson ng ICC ang nagsalita. Ano ang sinabi niya? Huwag kayong magalit sa amin. No? Dahil yung amin nilabas ay red notice nga lang. Hindi pa nga actual na sinasabing arrest warrant talaga, no? Ang pinaka-ano rito, hindi naman ho magtatagumpay yan kung hindi ho misto lang nakipag-cooperate sa amin ang gobyerno ng Pilipinas. Sila mismo nagsabi noon, di ba? Kumbaga, kung hindi naman sila tutulungan ng gobyerno ng Pilipinas, hindi sila magtatagumpay dahil wala naman silang police power, eh. Kaya humupa ang galit ng taong bayan sa ICC, di ba? Humupa, ano? Dahil nung una, galit na galit nga. At lalo na nung na-realize o na-pagtanto ng taong bayan na, teka lang, ba't nga tayo magagalit dito? Eh, hindi naman sila ang gumawa ng effort. Hindi man sila nag-arke na ng aeroplano. Di ba? Hindi sila ang dahilan kung ba't nandun ang Tatay Digong. So maliwa, nagpasisikat ng araw, kung wala ang kooperasyon ng administrasyon na ito, hindi mangyayari, madala siya ron. Di ba? Kaya yung ICC na yung nagpapaliwanag, di ba? Ano niya, umaasa pa nga tayo na makikita ng ICC yung Article 59 nila na hindi nasunod. Yung po yung sinasabing Article 59 ng ICC na nagsasabi, parte ng Rome Statute nila, ha? Na pagka nag-aresto sila o nag-order ng aresto sa mga tao na nasa ibang bansa, no? Nasa isang particular na bansa, yung Article 59 na nagbibigay ng kasiguraduhan na itong taong ito ay idudulog mo muna sa isang local court, isang local competent court, di ba? E dinaya pa yan ng administrasyon na ito. Pinalabas nila na ang DOJ natin sa panahon noon ni Secretary Boyeng Remulla ay isang competent court, di ba? Nagpalabas sila ng kasulatan at pinadala doon kay Marcos Lacanilao na ngayon ay LTO chief, di ba? Gaano kaya katotoo yung sinabi ni Attorney Levy Baligod noong June 16? Yan dyan po sa events case sa EDSA na nakatanggap siya ng reliable information na yung pong mga diniktang mga plate number na pinagsakyan ng mga maleta, paper bag, expandable envelope, no? Na basura na ang laman ay limpak-limpak na pera, no? Yung mga sasakay na ginamit ng sa ulado pa ng mga Marines o ng mga sundalong magigiting, ng mga plate number, ganong katotoo na binura na daw yan sa system. Di ba? Yan ang sabi po, eh, di ba, ni Attorney Levy Baligod. Wala man lang reaksyon na tayo'y narinig mula sa LTO, tama? Di ba, kung tutuusin, eh, pwede nilang pabulaanan yan, di ba? At sabihin nilang walang gano'n, nandun pa rin yung mga plaka, di ba? Eh kasi parang pag binura sa system, mga sasakyan. Di ba? Walang record. Wala sa system. Di walang record. Napakadali na maitago ng mga sasakyan. Di po ba? O palitan nila ng plaka yan. Di ba? No, pwede nga magpa-change plate. Eh, di ba? Kung gusto niyo magpa-change plate, pwede. May application po. Magbabayad kayo. Pwede yan. Ano? Eh, pero kung yun talagang absolutely tatanggalin po sa system, untraceable ang tawag dyan, no? At pwede rin pagdating sa paghahain ng kaso, no? Dahil meron na sa ombudsman, di ba? Hinain nila Attorney Levy Baligot. Eh, pwedeng palalabasin na itong mga coaching, mga plate number na sinabi ay non-existent. No, wala. Walang record sa LTO. O di palalabasin na yung mga sinungaling pa itong mga sundalong ito. Di ba? Eh, sinong nga pwede makagawa? Ng gobyerno rin, di ba? Dahil LTO, di ba? Kabahagi ng gobyerno eh. Di ba? At walang inik, no? Ang LTO. So, ibig ko lang sabihin, yung Marcos Lacanilaw kasi dati, siyang nag-escort kay Tatay Digong. Papunta po doon sa dahil kasama siya sa aeroplano. At kaya nga nung tinanong siya ng ICC, nung umaga na, no, na nandun sila, kung nasunod ba yung Article 59, siya ba idinala sa competent court, di ba? Ang sagot po niya doon sa papel, I don't know, eh, di ba? IDK, di ba? IDK, I don't know. Paanong I don't know? Eh, buong araw kang kasama noon, nasa Villamor Air Base. Doon siya nakontent eh, ni Senadora Aimee, noong nagkaroon po ng committee hearing nung foreign relations chairman siya, di ba? Si Senadora Aimee. At dyan ho nagkaroon ng paglilinaw na papaanong ang DOJ ang nagbigay sa ICC. Kaya paano niya masisisi ang ICC na hindi naman nila alam na ang DOJ hindi competent court, hindi bahagi, no, ng ating mga korte. Basta may natanggap silang dokumento na nagsasabing itong DOJ ang dinaanan, parang nag-represent na bilang competent court at lalabas na parang na-comply na, nasunod na yung prerequisite na idaan yan sa competent court, no? Eh, malaking kamalian po yan. Kaya palagay ko magagamit po yan, ano, ng kasalukuyang abogado ng

no, ng ating Pangulong Duterte, na hindi talaga national yung mismong Article 59 ng ICC, di ba? Kaya nga sinasabi natin, kaya nga yung group effort na kanilang mga ginagawa ay mistula talaga, na i-eliminate po talaga yung pong posibilidad na maturo o madamay ang lahat na nakatanggap ng maleta, expandable envelope o paper bag sa iba't ibang dahilan. Iba-iba na po. May flood control, mayroong mga street lights, mayroon po yung mga cat's eye, mayroon din sa mga riffraff, no, ng mga retaining walls sa flood control. Iba-iba na po. May ghost project. Tapos mayroon, ito nga, no, para pagtakpan yung kanilang nagawa dito sa ICC, di ba? At malinaw, no, pagka nagkaroon po talaga ng mga paglilinaw yan, yung pong mga nagkontsabahan na ito, may hangganan din po yan. At kasamang kasabayan nilang ginagawa ay yung ipa-impeach ang ating pangalawang pangulo. Sa takot nila na pagdating ng termino ng ating pangalawang pangulong Inday Sara at pag nilog ng Diyos na siya talaga na magiging pangulo ng ating bansa, eh nagsabi na po siya talaga, hindi po ba, na ang kanyang vice presidente na kanyang kinausap, hindi pa daw po pumapayag pero kinausap na daw po niya, doon daw niya iaatas ang walang kapaguran at walang katapusang pag-iimbestiga at mapanagot ang lahat ng mga may kinalaman sa pagnakaw sa pondo ng ating bayan, di ba? Para naman daw siya bilang pangulo sa dami ng problemang dadatnan niya na kailangan niyang gampanan ay magagawa niya, di ba? So napakaganda ng kanyang nais gawin, ano? Pero dami po ang mga humahadlang. At kitang-kita sa ngayon pa lamang, no? Maging yung mga ilang senator judges, no? Sila Ping Lacson, sila Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, no? At yung iba pa, no, na nagkakaroon na ng interpretasyon na yung all members na sinasabi ay wala na daw sa bilang ng 24. So saan ka ba naman nakakita? Di, ibig lamang sabihin, hindi din kumpiyansa ang prosecution ng Kongreso na matibay talaga ang kanilang mga ebidensya o yung kasong isinampan nila laban sa pangalawang pangulo. Bakit? Eh kasi kung matibay talaga ang kanilang mga ebidensya, matibay ang kaso nila, tulad ng paulit-ulit nilang sinasabi sa kanilang mga press con, ano, na matitibay ang aming ebidensya, mga ganyan, ano, at katiyakan conviction, kahit na yung mga private lawyers, no, na hinire ng prosecution, eh sinasabi, nako, sigurado to, panalo na kami, sigurado makukonvict. O iba, tilit yung pinabababa ang threshold ng bilang ng 2/3. But imbis na 16, gusto niya na lang gawin 12. Di ba? Para lang mapabor sa inyo. Kaya ibig lamang sabihin, binabali niyo na talaga ang ating mga batas. Binebendalon niyo na talaga. Dahil sa anumang paraan, di bali nang mabali ang batas, mabaluktot, basta manalo lang kayo. Eh hindi ho dapat ganun. Taong bayan po ang talo riyan. Ano po? At ito ang pinaka-nakakatakot sa kanilang mga kinabukasan, ano? Una sa lahat, ang ating pangalawang pangulo sa isang patas sa paglilitis, no? Sa isang patas sa paglilitis, mabibigyan naman sila ng pagkakataon para litisin ang ating pangalawang pangulo. Pero dito natin makikita sa harapan mismo ng taong bayan na maaaring lumantad diyan at mapatunayan na ang mga kasong ito ay gawa-gawa lamang. At lalong ipilit pa nilang i-convict, halimbawa lamang, ano po, ay makakagalit yan sa taong bayan. Wala silang kapanapanalo riyan, di ba, pag nagkataon, ano. Pag hindi naman nila napatunayan yung kanilang ipinipilit na mga bintang, dihado pa rin sila. Bakit? Dahil lalabas na maa-acquit ang ating pangalawang pangulo at lalong titibay ang kanyang posisyon sa pagtakbo niya bilang pangulo ng ating bansa. Ilang buwan na lang po ang ilang buwan na lang ang bibilangin para, 'di ba, para sa 2028 presidential election. Dahil nagdeklara naman na siya, 'di po ba? So lumalabas pag siya na-acquit dito, lalong titibay, no? Kung ngayon nga lang lagi siya nangunguna sa mga survey, eh. 'Di ba? Lagi siya nangunguna at kung makikita nyo yung action na kanya

ginagawa sa bilang sa Office of the Vice President sa pagtulong sa mga nasalanta ng lindol. Aba, eh nakita no, no? Action agad, ano po. At mayroon pa akong video na nakita nung ating pangalawang pangulo ay may pupuntahan doon sa lugar, no? Malapit po dyan sa Jensan. Eh, may namataan siyang mga bata na nag-aantay sa kalye. Abay, huminto pa ang kanyang convoy dahil pinahinto ng pangalawang pangulo. Bumaba pa siya doon sa kanyang van, ano? Kahit na umuulan, ha? Bumaba siya at nilapitan yung tatlong bata, ano po, at binigyan din ng mga parang mga pang-aral yata nila yan, yung gamit pang eskwelahan, ano, binigyan, ano. At doon yung makikita na walang pinalalagpas ang ating pangalawang pangulo, no? Pag nakita niya, walang kaplastikan yon, naturalmente sa kanya yan, dahil hindi man yung ngayon lang ito nakita sa kanya. Noon pa man ay ganyan na siya, malapit siya talaga sa mga kabataan, no? Lalo na yung mga batang maliliit, no? At nagkakaroon talaga siya ng mga storytelling. Gumawa pa nga siya ng libro, di ba? Yung pagtatraidor ng isang kaibigan, naalala nyo, gumawa siya ng librong yon. Pati nga yung libro na yun, inintriga pa eh, di ba? E o no, overpriced daw, et cetera, di ba? Pero ang totoo nun, ayaw lang nila yung kwento sa loob ng libro na nagkaroon ng pagtatraidor, di po ba? So kahit papaano, magandang bagay po yon na maituro ko sa kabataan, ano? Na yan ang pagtatraidor sa isang tao ay yan ang walang kumbaga yan ang walang kapatawaran, no, sa kumbaga diyan natin makikita na hindi mo dapat yang ginagawa dahil yung epekto ng pagtatraidor mo ay malaking bagay po, no, para mailigtas mo lang iyong sarili, pero yung epekto noon do sa iyong tinraidor, hindi lang do sa tinraidor mo, maging doon sa pangkalahatan, no, na nananalig sana na pagtibayin at panindigan mo ang paglaban sa katotohanan, pero binigo mo silang lahat dahil sa pagtatraidor na yan. Di po ba? Maraming bagay na dapat matutunan ng mga kabataan, lalo na sa mga politikong mahilig mangako. Di ba? Mahilig mangako mga politiko eh. Pero wala naman talaga silang intensyon, tuparin. Kaya nga may mga biro, di ba? Kau naman, napangakuan ka na eh. Gusto mo, tuparin pa. Di ba? May mga ganong biro. No? Pero ang totoo nun, hindi ka dapat talaga magbibitaw ng kahit na anumang pangako, lalo na sa mga kabataan, kung wala ka naman palang intensyon ito ay tuparin mo. Di ba? Kasi yung mga bata, matatandain po eh. Sila pa naman, no? Ah, napakahirap pangakuan talaga. Dahil pag nasabihan mo at nasabi mo na, ay, talagang hahanapin nila yan. Kaya kung di mo kaya, huwag mo na sabihin. Di ba? Sorpresahin mo na lang. Ibig sabihin, gawin mo na lang. Kung nag-aalangan ka na baka kasi hindi ko makawa, hindi ko magawa eh. O di sorpresahin mo na lang. Kesa naman nangako ka na nangako ngayon. Tama? Tapos pagdating ng sona mo, wala ka masabi na natupad. Di ba? Ano po? Bigla napunta sa sona. Di ba? Totoo naman, di ba? Kasi ano ba naman ang pangako? Di ba? Kaya may mga biro din. Di ba labiro? Pero mga kasabihan, ano? Promises are made to be broken. Hindi ho totoo yan. Hindi ho dapat ganun. Eh, para kay pa may promises. If it is meant to be broken pala. Kung yan pala isadyang mababali lang ang mga pangako. Sadyang hindi pala matutupad. Eh, ano pa ang saysay ng pangako? Tama? Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, di ba? Yan po yung sinasabi natin. Na yung mga kabataan, kaya po yung ito nga, mga nangyaring mga ito, nagkaroon lang ng shooting incident. Ha? Sinasabi din ng ating pangalawang pangulo yan. Ano? Naalala ko nung DepEd pa lamang siya, nung siya ay DepEd secretary, nagtatagpo siya eh, ng anti-bullying. Ano? At nagbigay din ng programa sa mga paaralan na magkaroon ng mga anti-bullying na department at ma-active yung kanilang mga counselor. Hindi yung may magsusumbong lang ng bullying, kundi maging ano sila, proactive, no? At magka-class to class sila, mag-iikot-ikot sa buong paaralan, at sila na mismo ang tutuklas kasi karamihan sa mga nambubuli, hindi naman nabubuli, hindi nagsusumbong eh. 'Di ba? So maging aktibo sila sa pag-iimbestiga, sila na mismo proactive. Eh may dinala nga ako diyang kaso noon, no? Sa
sa opisina mismo nung anti-bullying na yan ng Vice President, inabot din lang ng kwan ng pagbibitiw niya, di ba? Panang pagbibitiw niya, hindi ko alam kung tinuloy yan ni Secretary Angara, no? Sani Angara, yung departamento na yan sa Department of Education. Hindi ko alam kung pinagpatuloy niya, no? Pero kauna-unahan na nagkaroon ng ganong opisina sa tanggapan ng pangalawang pangulo, sa DepEd pala, nung siya po ang naging kalihim. Di po ba? So, yan ang mga pagbabago na hindi nila nalalaman yung mga ginawa ng ating pangalawang pangulo at yung kanyang disposisyon at paninindigan. No? Wala talagang maaaring magkaroon ng makompromisado siya. Kasi mas pipiliin niyang manindigan kaysa siya ay makompromiso. Diba? Kaya nga, eto, sabi ko nga, kung siya nakipagsayaw na lang sa kung ano ang tugtog nitong nakalipas na 3 taon, aba, diba, ano po, ang mangyayari, ang tatay niya malamang hindi napag-initan, hindi nadala doon sa dahil. Diba? At siya, hindi din siguro siya abot na siya ini-impeach ng 2 beses. Diba? Kaya ngayon kitang-kita po, no? Yung pong ngayon kasi marking of evidences pa lang, no, ng kanyang pre-trial conference niya sa Senado na inaasahan po ata matapos ng Webes, no? Dahil sa dami daw ng mga dokumento. Pero sa kabila nun, yun na po yung mga naririnig natin, no, sa panig po ng prosecution at ng ilang mga senador na bakit pinipilit yung mapababa ang threshold ng bilang ng 2/3. Bakit ang pinagbabatayan nyo ay itong 22 na lang daw? Bakit ganun? No? Kaya pala na patuloy ang banta na itong si Senator Marcoleta ay anytime may malabasan ng warrant of arrest. Ah, si Senator Bongo, pati ito si Senator Robin Padilla, the obstruction of justice daw. Diba? Ang aming inaabangan po ay yung arrest warrant o yung mga kasong isasampa na plunder dito kay Joel Villanueva at kay Chis Escudero. Nasa na? Anong petsa na? Di po ba? Patunay ng pagbaliktad nila, wala na. Yan po ba yun? Ha? Samantala, bago pa tayo maubusan ng oras, dahil natagalan tayo kanina, babasahin ko po yung mga mensahe. Magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo. Pasensya na kanina, Ate Roxanne. Salamat at kayo hindi humiwalay. Kahit matagal na oras kayo nag-antay. Si Kuya Leo Gutierrez, maraming salamat po, Kuya Leo. Good evening, Sir Bernard Kakampitan. Ayaw tanggapin ni Pinky na tawagin siyang aso ni Senator Alan. Siyempre, noon, tuta pa. Tulad ni tuta. Ngayon, sa tagal na yon, aso na nga. Ha? Lumaki na. Ha? At lumaki na kasi. Lumaki na rin ang bigay. Bigay ng maleta. Kaya aso na. Salamat, Sir Bernard. Blessed Tuesday tayong lahat. God bless. Philippines, God bless us all. Ito ang mga dahilan kung paano ako nabubusog bago pa ako maghapunan. Tatatawa mag-isa, no? Imagine nyo kung ako lang mag-isa. Hindi lang ganito ang tawa ko, pigil pa to, ha? Salamat, Kuya Leo Gutierrez. At syempre, sabi din ni Ate Jennifer Rebis, ang haba ng patalastas. Sorry po, feeling ko tuloy. May to the left dito at nagsasabotahe. May to the left dito at nagsasabotahe kahit anong gawin nila. Nakatutok kami. Naku, maraming salamat. Ate Jennifer Rebis, pasensya na po. Ha? Nagkaroon ng problema yung aking video. Buti na lang, may reserva akong gadget na pumwede at nakapasok tayo ulit. Pasensya na po. Ha? Minsan talagang ganun pag live. Ha? Regards kay Tatay Jimmy at sa iyong mabuting anak. Salamat po, Ate Jennifer Rebis. Sabi uli ni Kuya Leo Gutierrez, para sa unggoy lang yun. Hindi sa tao. Di ba, sir? Salamat, Sir Bernard. Salamat po. Ang alam kong Kiko Matching yung nasa Batibot. Di ba may Batibot dati? Di ba? Halina't sumaya, di ba, sa Batibot. Si Pong Pagong, di ba? At si Kiko Matching. Yun po alam ko. Salamat kay Leo Gutierrez. Ha? Ito na naman si Ate Jennifer Rebis. Noong bata pa kami, grabe disiplina sa amin. Kasi sabi nila, mama at papa noon, turuan kami ng tama habang maaga pa.
at malambot pa ang aming mga ulo dahil mas mahirap na kapag matanda na. Dahil anuman ang gawin ng anak na maganda, karangalan nila yun. Tama, ha? Kaya nga, di bali nang magmukha silang mahigpit at matapang, basta ang mahalaga natuto kami at ganun din kami sa mga sumunod na henerasyon. May konting adjustment pero hindi dapat makakalimutan ang limitasyon between sa magulang at anak. Tamang desisyon sa tama at mali at higit sa lahat, magdasal na ilayo sa mga disgrasya na involved ang mga kabataan. Ako, napakaganda ng iyong sinabi, Ate Jennifer Revis. Salamat po sa iyo. At ikaw ay sinang-ayunan ni Ate Sansu Ilorde. Ang sabi niya, correct, agree, all caps ito. Ha? Kami noon, ha? Normal lang naman ang kakulitan. Pero pag sumosobra na, ay may pamalo. Pero never kaming nagrebelde at sadyang may GMRC kami. Good morals and right conduct po ang GMRC. Ha? Pero ngayon, sobrang kaaarte ng mga kabataan. Iba na panahon ngayon. Konting sermon ay nagre-rebelde. Nagkakaroon ng anxiety, stress, to the point na nagpapakamatay. Oo nga, di ba? Yung bullying na yan, noon ay meron na namang ganyan. Pero sadyang nadisiplina pa talaga ang mga kabataan noon. Meron nga kaming kapitbahay na sampalang inaabot ng mga anak pag sumasagot ng pabalang. Pero lumaking matitino at mga disiplina at disiplinado ay buhay noon at ngayon. Ang laki ng pagkakaiba. Oo, tama ka, Ate Sansu Ilorde at Ate Jennifer Revis. Alam mo naman, kami noon. Sabay ganun eh. Di po. Ito po si Ate Kimura Dolores. Maraming salamat at magandang gabi rin sa iyo, Ate Kimura Dolores. Arigato gozaimasu sa iyo dyan sa Japan. Ingat po. Sabi naman ni Kuya Sunny Ray, kakampi, huwag natin na makalimutan ang kanilang pagdanakaw sa flood control issue dahil gusto talaga nila na magkalimutan. Ito, move on na daw, sabi ni Tulpo, mga hibang sila. O di ba nga, sabi ni Erwin Tulpo, siya pa naman ang chairman ng Blue Ribbon. Move on, di ba? Saan ko nakakita yung intention? Ano po? Ay nako, huwag kayong mag-alala. Kaya nga tayo, pilit natin, binabalik ito. No? May mga balita, oo sige, nandyan. Hindi natin nga palalagpas yan. Pero grabe naman kung i-headline yan ng ibang media. No? Pantakit, pamalit sa mga dapat managot dito sa flood control. Eh parang gustong-gusto naman nila na may ibang mapag-usapan. No, tayo ayaw natin. Kaya tayo pabalik-balik. Salamat ha, Kuya Sunny Ray. At huwag kayong magsasawa. Sama-sama tayo sa laban na ito. At kay Kuya Boyd Beltran, good PM po. Ah, magandang gabi rin sa iyo, Kuya Boyd. Si Kuya Romeo Biagpuon. Ayan, magandang gabi po sa iyo. Salamat po. Shout out sa iyo ha. Kay Kuya George Rawal, magandang gabi rin po. Kay Ate Delia Maing ng Japan, magandang gabi po. Arigato gozaimasu sa iyo, Ate Delia Maing. Si Kuya Jaime Samoya Bernante, magandang gabi rin po. Free trial, ano to, nosebleed na sila, bloodbath next. Oo nga, di ba? Kinain daw ng buhay, nilamon ng buhay. Ayaw pa nila aminin ano? Na nilamon ng depensa ang prosecution. Eh, paano natin masasabi yun? In closed door nyo ba naman? Dapat nilive nyo yan. Diba? Yun pala ang dahilan. Ayaw nilang makita natin ha, kung paano sila lamunin ng buhay. Naku, salamat ha. Kaya Jaime Samoya Bernante. Kuya Angel Loredaha, hapon at Martes po. Maraming salamat. Bukas simbang gabi daw ng Baklaran. Malolos Bulacan siya. Salamat po. Si Ate Sansu Ilorde, magandang gabi po. At saka... magandang gabi rin sa mga nakikinig sa DZRJ 810 AM band, Radyo Bandido, at sa lahat ng nanonood ng FB Live Kakampi and YouTube. God bless everyone. Nako, God bless po sa lahat. Salamat po, Ate Sansu Ilorde, kay Kuya Boyd Para Abras. Good evening, mga Kakampi. Namnamin na lang ng mga Pilipino ang gara pa lang nakawan ng administrasyon dahil walang palag si Juan de la Cruz ni magprotesta tamad. Sige, manawa ka. Ha?
Marcos Jr., nasusuya na ako sa mga Pilipino. Naku, huwag tayo bumitaw. Kuya Boyet, ha? Huwag po. At tayo po ay manatili, magbantay, ha? Salamat, Kuya Boyet Abras. Si Ate Lilia Abaya, naku, maraming salamat. Ate Lilia, bago po kayata kayo rito. Sana kayo mawili sa aning programa. Yan, palpak na batas ni Pangilinan. Ayan, sabi niya. No? Kay Kuya Angelo Redaha, bukas walang pasok, Miyerkules, June 24, Manila at San Juan. Ah, doon walang pasok. Hindi po yung aaway-aaway na naman dyan dahil dyan sa basaan na yan. Salamat kay Angelo Redaha. Salamat po ulit, Sir Bernard Tan, sabi ni Ate Kimura Dolores. At si Ate Sansu Ilorde ulit, Sir Bernard, nananahimik yata ngayon ang pambansang Tililing na si Trillanes at si Attorney. No case falsies. May mga maitim na naman na binabalak. Ay, Ate Sansu Ilorde, o nga, tayo mix sila. Nabasa ko yung mensahe mo kagabi, ha. Tinatanong mo sa akin kung naglabas na ba ang SE, ang Supreme Court, patungkol dun sa petisyon nila, dating SP Alan Peter Cayetano. Wala pa po, no? Yung ginawa po nung kabilang dating minority, no? Nung June 3. Wala pa pong sagot ang Korte Suprema dyan. Anong abangan din natin. Ano? Salamat, Ate Sansu Ilorde, ha? Kaya, Kuya Romeo Bigaw po on, mga anak ng Suwail, magulang ang masisingil. Juvenile justice na ang author ay ang magaling nating senador, Mang Kiko. Salamat po sa iyo. At ikaw sinang ayunan din ni Ate Sansu Ilorde. Magaling sa katangahan. Ang isa sa mga anim na peking senador, utak ko sa kasi, just like his BFF. Ayan, ano po. Nako, ito mo. Salamat, ha. Ate Dolores Patawaran, alam kong busy ka sa iyong mga tahe. Salamat po. Ate Delia Maing Sir Bernard, yung batas na ginawa ni batas ng Kuanggol. Salamat po. Kaya Sansu, Ate Sansu Ilorde, para lang palang lyrics ang song, ang I Don't Know. Opo, salamat po. Ayan, ha, kahit anong gawin ng government ay hindi na mapagtatakpan ng flood control. Normally, floods are waving. Salamat po. Ayan, Ate Sansu Ilorde, kay Kuya Siri Atanasio, greeting din sa iyo. Salamat po. At ayan, legit evidences ang witnesses ang hawak ng defense team ni BP Sara. Sabi ni Ate Sansu Ilorde. At ulit, maraming salamat. Masyadong maraming tahi sa uniform sa school, Sir Bernard Tan. Sabi po ni Ate Dolores Patawaran. Ako, God bless yan. Mabuti po. Ayan, salamat po. Nako, naubusan na talaga tayo ng oras. Kay bilis talaga. Di bali po, bukas magkikita muli tayo sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang yan sa nag-iisang Radyo Bandido. Ang DCRJ 8:10 AM, Radyo Bandido, maaari lamang ipakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang Radyo Bandido, DCRJ 8:10 AM. Ano po? At pakihit at pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Pasensya na muli kanina sa power interruption ng konti. Pero di bale, maraming salamat sa pagtutok nyo pa rin sa inyong programa. At syempre, salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At tulad po ng aking laging sinasabi at paalala, ang ating bayan po'y dumadaan. Kasamot sa aring mga problema at mga pagsubok. Sabay, wag na wag po tayong bibitiw o susuko. Bagkus tayo ay bungningning, bunggiting at buntapa na lumaban sa daan ng tunay na pagbabago. At magagawa lamang po natin yan kung tayo ay sabay-sabay na maninindigan sa ating mga prinsipyo at disposisyon. Labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ako si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Dito sa kakampi, wala talagang kompromiso. Dala ko'y lumalaban para sa katotohanan, para sa katarungan, at para sa tama palagi. At yan ay tiyak na siguradong walang kompromiso. Dahil araw-araw akong lumalaban, kaya laban tayo mga kakampi. Laban sa tiwali, everyday I fight. Kakampi, kakampi, kakampi.

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Kinalampag ni Senator Rapi Tulfo ang Department of Education sa naganap na karumal-dumal na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City sa lalawigan na Leyte kung saan tatlong mag-aaral na nasawi at ikinasugat ng iba. Para kay Senador Rapi, lumalabas na mayroong pagkukulang dito, hindi lamang ang paralan at pagulang na inaasa ang gagabay sa kanilang mga anak, bagkus pati ang Department of Education. Makailang ulit na aniyang iminungkahi ng mababata sa DepEd simula pa noong August 2025 na agarang tugunan ang dumaraming insidente ng karahasan sa mga paaralan at paigtingin ang seguridad sa may eskwelahan sa pamagitan ng pagtatalaga ng mga security guard na may metal detectors upang masigurong may inspeksyon mga gamit ng bawat estudyanteng pumapasok sa school premises. Nakakalungkot niya ni Senador Tulfo na tila hindi ito nabigyan ng agarang aksyon ng DepEd at tumalabas na nagkulang ang ahensya sa pagprotekta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Dahil dito agad tinawagan ni Senador Rapi si DepEd Secretary Chani Angara noong June 22 upang magpaloap at alamin ang mahakbang na ginagawa ng DepEd kaugnay ng bagong insidente ng karahasan sa eskwelahan. Ayon kay Secretary Angara, base sa paunang investigasyon, nakumpirma niyang walang bakod ang nasabing paralan sa Tacloban, bagamat may security guard sa kapasok pa rin ng dalawang armadong estudyante sa pamagitan ng likurang bahagi ng paralan. Ibinahagi rin ni Secretary Angara na kamakailan na nagkaroon din ng insidente ng pananaksak sa isang paralan sa Cavite kung saan nakapuslit din ang suspect dahil wala rin bakod ang naturang eskwelaan. Sinabi ni Secretary Angara na makikipag-ugnayan ng DepEd sa mga local government unit upang magamit ang special education plan sa pagpapagawa ng mga bakod sa mga public school na nasasakupan ng mga ito, gayon din sa pagbilingan ng mga metal detectors para ma-improve ang seguridad ng bawat paaralan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report. Radyo Bandido News Flash Report.
2: Walang nakikitang rason ang Palasyo ng Malacañang para hindi paburan ang panukalang dagdagan ang pondo ng mga eskwelahan. Ito ay para kumuha ng mga well-trained na security personnel. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung kinakailangan ng magdagdag ng budget, pabor dito ang Malacañang. Lalo na anya kung ang pinag-uusapan ay para sa seguridad ng mga estudyante at mga guro. Matatanda ang tatlong estudyante ang nasawi nang mamaril ang dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Retail price per sachet for all generations.
4: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
3: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online. Kapeng mangustin sa sarap.
5: Tumasakit ang buto, tuhod at balakang, mag-osteogard. Madaling gumalaw.
6: Kung kayo ay may OA, osteoarthritis, masakit ang kasukasuan, dapat tamang pagkain, exercise, at mag-Osteogard na may 500 mg na glucosamine at chondroitin.
5: Osteogard! Quiz tayo, ayos ang buto. Madaling dumalaw kung may Osteogard.
3: Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drugstores. Mahalagang paalala, ang Osteogard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: And now, the end is near. And so I face the final curtain.
8: Do you think you're hearing Elvis Presley? Wrong. That's a Filipino, Jerome Everdome. Hi there, RJ here reminding you that the Rock and Roll Party with Jerome Everdome is happening tonight, 8 p.m.
9: Guys, this is Jerome Everdome and we'll be having a concert here with Sir RJ in June 24, 2026 here all at right. RJ Studio or RJ Bistro.
8: Dusitani Hotel.
9: Yeah, Dusitani
8: 8
9: Hotel.
8: 8 p.m. So make your reservations now, 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro. I will see you tonight, 8 p.m. for the rock and roll party.
10: Today's country hits.
11: Three songs in a row. RJ 100.

0: Radyo Bandido News Flash Report.
1: Binigyan diin ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang disinformation na makamapanlinlang na narrative tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act ay naging sanhi sa paglaganap ng maling paniniwala na ang mga batang nasasangkot sa krimen ay hinihikayat ng batas sa gumawa ng krimen. Ang Republic Act 9344 o itong Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ay nagtatadana ng pagpapatupad ng komprehensibong pambansa at lokal na juvenile intervention program para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Ayon kay Pangilinan, wala itong kahit anong probisyon na nagbibigay kapangyarihan sa mga bata na gumawa ng krimen. Iginit ng senador na meron talagang accountability sa ilalim ng batas kahit menor de edad. Marami aniya nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka ba minor de edad ay walang pananagutan sa batas. Nakasadaan niya sa ilalim ng batas na pagka pinakawala ng minor de edad na nagkasala ay may pananagutan at maaaring kasuhan ng nagpakawala dito. Ginawa ni Pangilinan pahayag kasunod ng tinatawag na Tacloban shooting kung saan dalawang minor de edad na nagpaputok sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ang mga suspect na may edad 14 at 15 ay nasa kustudiya na ngayon ng pulisya. Pero nagdulot ang insidente ng malakas na public backlash sa papel ng mga paaralan at gobyerno sa pag-iwas sa mga ganitong pag-atake, pati na rin sa mga lalahanin tungkol sa paghihingi ng accountability mula sa mga minor de edad. Ipinaliwanag ng senador ang batas na ipinasa noong taong 2006 ay hindi nag-exempt sa mga minor de edad mula sa parusa at maaaring managot din ang mga magulang. Nananawagan si Senador Pangilinan sa mga nakakatanda na maging responsable sa paggabay sa mga bata at pagbibigay sa kanila ng tamang impormasyon. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.

Αλλά σε ό,τι σωσέ την επόμενη μπάγα. Αγαντά μου μπάγα, μαγά καπαντίδο. Λοιπόν, Morning Report Pilipinas, live σε ένιου παπορίτων στασόνα ράδιο σε AM Band, ang DZRJ 810 AM Radio Bandido. Ang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ayun ay araw ng Miyerkules, Wednesday, June 24, 2026. Matatapos na ang kalahati ng 2026. Ilang araw na lang. Samaan pa tayo na napakatinding indulto sa mga paaralan. Kita nyo naman, sabay-sabay na nag-uusap yung mga magagaling, di ba? Yung mga gumawa ng batas at yung mga may balak gumawa ng batas. Mga takapagpatupad ng batas at yung mga lumalabag sa batas. Lahat sila may masasabi dyan sa parilan, sa loob ng paaralan dito sa may Tacloban. Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Ariel Castro. Ako po si Ayer Panganiban. Ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. May-ari ng baril na ginamit sa Tacloban school shooting, kakasuhan ng Philippine National Police. DILG nanawagan ng mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Pangulong Bongbong Marcos, bukas sa pagbabawal ng mga mararahas na online games. Social media ban sa menor de edad, ikakasan ng Senado laban sa hate crimes at karahasan. Vice President Sara Duterte sinabing seguridad sa mga paaralan, dapat palakasin intelligence gathering, dapat ginagawa. Preferred sequence ng ebidensya sa impeachment trial, inilatag na ng prosecution. Kampo ni Vice President Sara itinangging kinopya ang witness list ng prosekusyon. Engineer Alcantara ng DPWH sa Bulacan magbabalik ng 300 million pesos na kinurakot sa flood control scam. Investigasyon sa pagkalunod ng 2 Ateneo players target matapos ng NBI ngayong Linggo. Ito, mga balita sa karahasan ng mga kabataan. Grade 9 student tumba ng binuntal ng kaklaseng may suot na brass knuckle sa Iloilo. Mga estudyante ng kilos protesta laban sa sexual harassment ng mga guro sa Parañaque National High School. At regulasyon para sa child vloggers isinusulong ng CWC. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng nakasanayan. Good morning muna ako sa mga regular viewers natin. Ha? Si Mami Dang, si Carlito Cabiles, si Luz Papa, si Julio M. Trenta, si Tatay Strauss Fernandez, si Emilski Zapata Sablan, si Arnel Ople, si Jomedes Castro Jr., si Mercy Fernandez Narciso, si Sammy Agustin, si Harvey Morales, si Edwin Melisa, si Piotr Nikolevich Rasputin, si Apo Alferez, si Kimura Dolores. Yan, good morning sa ating mga kaibigan na palaging nakatugay-gay. Si Alvin and Tintin Reyes di Matulak. Good morning sa inyo. It's nice seeing you yesterday, Tintin. Alvin, chill. Very cool. Samantala, napanatili ng Bagyong Francisco ang lakas nito habang bumabaybay sa Philippine Sea, pahilagang kanluran ng direksyon. Ang mataan ng Bagyong Francisco ay nasa may 330 kilometro silangan ng Kalayan, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas ng hangin malapit sa gitna na 175 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 215 kilometers per hour. Ito ay gumagalaw pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro kada oras. Nakataas na ang signal number 1 o nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes. Ang northeastern portion ng Cagayan kasama ang bayan ng Gonzaga at Santa Ana, kasama na rin ang eastern portion ng Babuyan Islands, kasama ang Babuyan Islands, Didigas Island at Camiguin Island. Ang araw sumikat kanina, alas 5.28 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6.28 ng gabi. Isang oras pa rin ang lamang
ng Liwanag sa Dilim. Ayun na tayo. Ayun na tayo. Upak na ba? Upak na? Teka, yung exchange rate. Ang exchange rate natin ngayong umaga, real time, ay nasa 61 pesos and 29 centavos. Medyo lumalakas, ano? Lumalakas ng konti. Based sa kahapon, eh, medyo lamang na ng G's. Lumakas ng G's centimos. So, pero kasi nung isang linggo, nasa 60 pesos na to eh. Diba? Bumalik na naman tayo sa 61 pesos. But at any rate, sa ating mga OFWs, eh, magandang balita yan. Sa mga negosyante, medyo nakakalungkot. Diba? Dahil, siyempre, pahirap sa kanila yan. Pero sa mga OFWs, eh, magandang balita dahil lalaki yung remittance ng kanilang mga pamilya. O yan. Ha? Yan na yun. O, tuloy na tayo sa mga balita. Tuloy na tayo sa mga balita. Sa gitna ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City, nangako ang Philippine National Police na magsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng mga baril na umano'y ginamit sa insidente. Nangyari ang pamamaril noong June 22, Lunes, na magpaputok ng baril sa loob ng paaralan ng dalawang grade 9 students na edad 14 at 15. Nasa kustudiya na ng pulisya ang dalawang minor de edad. Ayon sa PNP, tatlong estudyante ang nasawi at 13 iba pa ang nasugatan sa insidente. Sinabi ni Alan Ray Coe na ginamit ng mga sospek ang isang 9mm pistol na pagmamayari ng tiyahin ng 14 anyos na sospek na miyembro ng Police Regional Office Eastern Visayas o Region 8 at isang caliber 38 revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Ang pulis na may-ari ng isa sa mga baril ay nasa restrictive custody habang nagpapatuloy ang investigasyon sa ilalim ng Republic Act number 10591 of Firearms and Ammunition Regulations Act. Itinuturing na loose firearm ang rehistradong baril na nasa pag-iingat ng ibang tao bukod sa lisensyadong may-ari. Nakakasaad din sa batas na ang paggamit nito sa paggawa ng krimen ay maaaring maging aggravating circumstance. Samantala, sinabi ng National Police Commission na magsasagawa rin ang tanggapan nito sa Eastern Visayas na ang hiwalay na investigasyon sa posibleng pananagutang administratibo ng pulis na may-ari ng baril. Ayon kay NAPOLCOM Chief Kalinisan, kung mapapatunayang may pananagutan na nasabing pulis, maaari siyang maharap sa kasong grave misconduct o grave neglect na may kaparusahang suspensyon, demotion o pagtanggal sa serbisyo.

sinabi naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit na ipatutupad ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act sa paghawak ng kaso ng dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Gatchalian, malinaw ang batas para sa mga batang edad 15 hanggang 18 na nasa sangkot sa krimen, lalo na kung mapapatunayang may discernment o alam nilang mali ang kanilang ginawa at may kaakibat itong konsekwensya o consequence. Ipaniliwanag ni Gatchalian na ang korte ang magpapasya kung may discernment ang bata at ito ang magiging batayan ng susunod na legal na proseso. Sinabi rin ni Gatchalian na ang mga batang sangkot sa krimen ay hindi mananatili sa kanilang komunidad bangko sa ililipat sa bahay pag-asa o iba pang youth rehabilitation centers ng DSWD. Samantala, nagbigay ang DSWD Field Office 8 ng tulong sa mga biktima ng insidente. Umabot sa 100,000 piso ang naibigay sa 9 na sugatan habang tumanggap ng 10,000 piso ang pamilya ng tatlong nasawi sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program o AICS na kaloob din ng Psychosocial First Aid sa 35 estudyante, 2 magulang ng mga nasawi at 11 magulang ng mga sugatang estudyante. Magkakaroon din ng case conference kasama ang Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Region 8, Tacloban City Social Welfare and Development Office, Public Attorney's Office at Regional Prosecutor's Office upang talakayin ang paghawak sa kaso ng dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril.

tinawagan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG ng pagpapatupad ng mas mahigpit na mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan at maagap na pagharap sa mga posibleng mararahas na insidente matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City at mga pananaksa sa mga paaralan sa Cavite City. Ayon kay SILG o Interior Secretary Juanito Victor Remulla, kailangan palakasin ang mga programang pangkomunidad para sa pag-iwas sa karahasan upang maiwasan ang mga katulad na trahedya. Kinundin na rin ang kalihim ang nangyayaring pamamaril sa Tacloban at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at panalangin para sa mabilis na paggaling o mabilis na paggaling ng mga sugatan. Inatasan din niya ang Philippine National Police na magsagawa ng masusi at patas na imbestigasyon sa insidente at makipag-ugnayan sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan upang repasuhin at palakasin ang mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan. Iginiit ni Remulla na patuloy na makikipagtulungan ng DILG sa iba't ibang ahensya at lokal na pamamatiyak na mananatili.

Oh, yung binabanggit nila yung discernment eh. 'Di ba? And consequences. Sa well, at least ako alam ko sa Amerika, kahit minor 'yan, pagka ganyan ang sitwasyon, ang dinidiscuss ng judge diyan at saka ng district attorney, public prosecutor's office o district attorney sa Amerika is kung ita kung lilitisin ang bata bilang adult. Kasi kung sa tingin ng prosecution ay alam nila, ay alam ng bata kung anong ginagawa niya ng hindi bata, minor de edad. 'Di ba? Yung 15 anyos hindi na bata 'yan eh. Minsan madalas ha, mas madalas alam na nila ginagawa nila. Alam na nila yung consequences ng ginagawa nila eh. Na kukumbinsi nila yung judge na litisin yung minor de edad bilang adult. Diba? Ibig sabihin, lahat ng consequences na maaaring matanggap ng isang mayor de edad na tao, adult na tao, eh maaaring matanggap nila, pati kulong. Diba? Pwede rin naman sila ipadala sa juvie o juvenile detention centers. Pero pagdating nila ng 18, ay ililipat sila sa regular na kulungan. Hindi ko alam kung paano re-resolvehin ito dahil yung batas ni yung pangilinan law, medyo may mga alanganing mga provision yun dun eh. Yun yung sinisita. Hindi naman sinasabing mali yung pangilinan law, kaya lang may mga provisions doon na hindi magpapabuti dun sa kinabukasan ng bata. Yun na lamang statement ni Senator Pangilinan na pag may ginawang mali ang bata, kailangang maparusahan yung magulang. Ako, meron na akong ano doon eh. Eh yung bata, alam mo nandun sa may nakita akong chat records na nahawakan ng ilang mga magagaling nating mga media men na pinili na lang na itago muna, pero nakita ko na eh, na-post na sa social media eh, bago tinake down. Diba? Na nag-uusap yung dalawang bata, yung dalawang suspect. At alam nila na dahil minor sila, hindi sila po pwedeng ikulong, hindi sila pwedeng arestuhin, hindi sila pwedeng kasuhan. Talagang pinag-usapan nila, 'di ba? Pwedeng barilin. Babarilin na nila, 'di ba? Makapatay sila kasi hindi naman sila makukulong. Alam nila 'yon. Sa Amerika, pag nakita ng judge 'yon, automatic 'yon. The minor will be tried as an adult. So, ewan ko. Di ba? Dito kaya? Ano kaya itsura natin? Anyway, sinabi ng Malacanang na sa ngayon ay walang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa naging panawagan ni Senador Robin Padilla na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at mas ibaba ang edad ng criminal liability sa 10 taong gulang. Huwag naman 10, pwede na yung 12, yung lumang 12. Pero actually, nung araw, 8 years old yan. Pero di bale, gawin na nating 12. Ang katwiran ni Padilla, ito kasi ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Well, that's totoo rin yan. Sa ngayon umano'y walang posisyon ng Pangulo kung anong edad. Pero kung sinasuggest nila ay 12 years old, ito ay reasonable edad. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang. Nauna rito sinabi ng PNP. Nasuportado nito ang panawagan na amyendahan ng Juvenile Justice and Welfare Act at kung sila ang tatanungin ay mas ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 taong gulang. Tugon nito ni PNP Information Chief at Spokesperson Police Colonel Alan Ray Cole sa naging panawagan ni Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang ang edad na maaaring sampahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa ulat, naniniwala kasi si Padilla na panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-basta pwede ikulong dahil sa nasabing batas. Pinaliwanag ng senador na nais niyang ibaba sa 10 taong gulang ang edad ng criminal liability dahil ito ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Anya sa Europe mismo na sinasabing nandoon ang human rights ay 10 taong gulang ang sinusunod na edad para sampahan ng krasong kriminal ang isang nagkasala. Idinagdag na ni Padilla na sunod-sunod na mga naitatalang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan kaya panahon na upa-aksyonan ng Kongreso ang kanyang panukala.

Pero, may pero yan. Pero! Pero sinabi ng Malacanang na bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangunukalang higpitan o ipagbawal ang marahas na online games sa gitna ng labis na pag-alala sa posibleng impluensya sa mga minor de edad kasunod ng shooting incident sa Tacloban City. Kinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na pinag-usapan ang nasabing issue matapos lumutang ang report na isa sa mga minor de edad na sakot sa shooting incident ng San Jose National High School ay avid player ng isang violent online game. Ayon niya pa, bukas ang administrasyon sa legislative measures na magre-regulate sa access sa violent online content, particular na sa mga minor de edad. Maaari rin anyang maging mabilis ang pagkilos sa mga mambabatas para pag-aralan ng paghihigpit dahil sa nabanggit na insidente. Ang pahayag nito ay matapos ay ipag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang temporary blocking ng online game Gorebox habang nakakasaang investigasyon. Sinabi ng CICC, ang precautionary measure ay bunsod ng initial na police findings sa isa sa mga estudyante na umatake na regular na naglalaro ng online game. Kayunman, binigyan din ng mga otoridad na sa ngayon ay hindi pa na-establish ng mga investigador ang direktang ugnayan sa pagitan ng online game at pamamaril at ang investigasyon ay nananatiling nagpapatuloy.

kung masusunod na katakdang ipagbawal sa social media ang minor de edad upang tuluyan na masugpo ang impluensya sa karahasan at hate crimes na lumalaganap ngayon sa maraming platforms at nakakasira sa moralidad ng kabataan. Ganito sana ang plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 4 estudyante at sugatan ng iba pa. Sa pahayag, nakiramay din si Zubiri sa pamilya ng batang nasawi at sinabing ipinagdarasal niya ang mabilis sa paggaling ng mga nasugatan sa napakalungkot na insidenteng ito. Anya, kailangan ang harapin ng gobyerno ang matibay na katotohanan na matindi ang impluensya ng social media sa bata. Dahil dito, suportado ni Zubiri ang panukalang maghain ng isang panukalang batas tulad sa Australia at iba pang bansa na mahigpit na ipinagbawal ang social media platform sa menor de edad. Sinabi naman babatas na may nakabinbinang panukalang batas sa Senado, ang Social Media Safety for Children Act, na naglalayong ipagbawal ang kabataan na may edad 16 pababa na magparehistro, makapasok at magkaroon ng sariling social media accounts. Kailangan ding tugunan ng otoridad ang isyu ng seguridad na lumutang sa pamamaril sa Tacloban upang maiwasan ang panibagong insidente at nalalagay sa panganib ang mag-aaral. Ani Zubiri kung may isyu ng pondo para sa security personnel, kagamitan, pagsasanay, inspection team at tamang screening measures, kailangan ng kumilos ng Kongreso sa pamamagitan ng Senado na talakayin ang kailangan suporta na makatutulong na maging ligtas ang ating paaralan.

pinauubayan naman ng Department of Justice sa mga lawmakers o mambabatas ang panukala na babaan ng edad ng mga gumagawa ng krimen ng mga minor de edad o minimum age of criminal responsibility sa Pilipinas. Sa ambush interview kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, sinabi niya na ang DOJ bilang bahagi ng executive branch ay hindi makakapagkomento hinggil sa usaping dahil mayroon anyang batas ito at ito yung tinatawag na Juvenile Justice Welfare Act o Republic Act 9344 at sa ilalim ng batas ay mayroong mekanismo. Alinsunod dito ay aalamin ang pananagutan ng isang menor de edad kung nararapat bang patawan ng parusa batay sa sinasabi ng batas. Ang pahayag ni Martinez ay kaugnay ng nangyaring pamamaril ng San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22 kung saan tatlong mag-aaral ang nasawi at ilang kapwa estudyante pa ang sugatan sa insidente. Ayon kay Martinez, isa sa tutukuyin sa imbestigasyon para matapos ang pananagutan ng isang menor de edad ay kung may discernment ng bata nung ginawa ang krimen. Dagdag pa ni Martinez, sakaling humingi naman ng legal opinion sa DOJ, muli igigit na ito ay pangunahing domain ng mga mambabatas dahil sila ang may mandato na alamin kung may pagkukulang o wala. Ibinahagi pa ni Martinez na base sa nabanggit na batas ay maaaring ilagay sa kustodiya ng bahay pag-asa ang mga batang nasa edad 15 pababa kung isinailalim sila sa intensive juvenile program. Sa ngayon, sinabi ng tagapagsalita ng DOJ na hintayin muna na matapos ang investigasyon at lumabas ang katotohanan. Nagpahatid naman ang pakikiramay si Martinez sa mga naapektuhang pamilya ng mga biktima sa pamamaril. Itutuloy natin itong balitaktakan na to tungkol dito, itong balita dito at ang aking opinion tungkol dito pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Ang oras natin, alas 8:30 na po ng umaga.

At babalik ang inyong morning report, Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy na natin yung balitaan. Mamaya, konting balitaktakan. Tara! Nakakatakdang reviewin at kung kinakailangan ay lagyan pa ng mas mahusay na mekanismo at pangil ang lahat ng batas sa hinggil sa kaligtasan ng mag-aaral sa paaralan kabilang ng Child Safety Act at Anti-Bullying Act. Sa makakahiwalay na pahayag, nagkasundo si na Senator Bam Aquino, Pia Cayetano, Richard Ontiveros at Erwin Tulfo na reviewin ang lahat ng kaukulang batas para sa kaligtasan ng mag-aaral sa loob ng paaralan. Nagkaisa din ang 4 na mambabata sa imbisigahan ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinamatay ng 4 na mag-aaral at 6 pa ang sugatan. 13. Uumkatin ng Senado sa isasagawang pagdinig sa child safety kung paano nakapasok o nakapagpasok ng baril ang 2 suspect sa loob ng paaralan na ginamit sa pamamaril. Nakadakip ng otoridad ang 2 minor de edad na suspect at hindi inilantad ang pangalan ng suspect na pawang 15 at 16 anyos ang edad. Bukod sa pag-review, nakiramay din ang 4 na mambabata sa pamilya ng biktima at nangakong aaksyonan sa pamamagitan ng batas upang maiwasan ang insidente sa hinaharap. Tulad ni Aquino, sinabi ni Ontiveros bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na gagawin ang lahat upang hindi na maulit kailanman ang school shooting sa ating bansa. Hinikayat din ni Cayetano, Ontiveros at Tulfo ang otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon kung paano nangyari ang insidente at makahanap ng kaukulang pamamaraan na maiwasan ang insidente sa hinaharap na ilalagay sa probisyon sa panukala. Ayon naman kayong Ontiveros, hindi dapat lugar ng takot at karahasan ng paaralan kundi maging ligtas na lugar at dapat mapanatili ang kaligtasan ng bawat mag-aaral upang makakilos ng malaya at walang pangamba. Pero kahit nakiramay sa pamilya ng biktima, mariing kinondena naman ni Tulfo ang naturang uri ng karahasan na nangyari sa loob ng mismo paaralan na dapat maging ligtas na lugar para sa ating kabataan. Nanawagan din ng senador sa otoridad na lagyan ng pangil ang implementasyon ng Anti-Bullying Act.

iimbestigahan naman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang madugong pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City sa Hulyo 1. Sinabi ito ni Senador Issa Ontiveros matapos ang insidente kung saan dalawang menor de edad ang nagpaputok ng baril sa loob ng San Jose National High School na ikinamatay ng tatlong estudyante at kinasugat ng hindi bababa sa 20 iba pa. Ayon kay Ontiveros, muling bubugsan ng komite ang pagdinig upang alamin kung may papel ang mga online platform sa pagkalat ng mararahas na ideya kung nagiging lugar o kung nagiging lugar ang mga ito para maimpluwensyahan o maradicalize ang mga kabataan. Lumabas sa imbestigasyon ng PNP na isa sa mga sospek ay nagpo-post umano ng mga mararahas na video tungkol sa baril, habang isa naman ay nagsuot pa ng damit na kahalintulad ng ginagamit ng mga school shooters sa ibang bansa. Dahil dito, pinaghihinalaan ng PNP na maaaring ginagaya ng ilang kabataan ng mga insidente ng school shooting sa Estados Unidos. Sinabi ng Police Regional Office Eastern Visayas na isa sa mga sospek ay naglalaro ng Gore Box, isang marahas na open world shooting game bago ang insidente, bagamat wala pang direktang ebidensya na nag-uugnay sa laro o mga online platform sa pamamaril. Sinabi ni Ontiveros na dapat suriin kung sapat ang mga hakbang ng mga digital platform upang maprotektahan ang mga bata laban sa hindi angkop na nilalaman. Dagdag pa niya, kung ginagamit ang internet upang mabiktima ang mga bata, dapat may managot at hindi dapat ipawalang bahala ng malalaking tech company sa mga trahedyang nararanasan ng mga pamilya at paaralan.

Nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa pamahalaan na agarang palakasin at seguridad sa mga paaralan at paigtingin ang intelligence gathering kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City na ikinasawi ng hindi bababa sa 3 estudyante at kinasugat ng 13 iba pa. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Duterte ang kanyang deep sadness and concern sa insidente at nakiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Anya, ipinapakita ng trahedya ang mga kakulangan sa pagprotekta sa mga kabataan. Binigyan din ng vicepresidente na dapat tugunan ng pamahalaan ng mga banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral, kabilang ang mga impluensyang nagbumula sa labas ng paaralan at online platforms. Ayon pa kay Duterte, inilantad ng insidente ang kahalagahan ng mas maagang pagtukoy sa mga banta sa seguridad. Sinabi rin niya na hindi lamang akademiko ang saklaw ng edukasyon, kundi maging ang impluensya at mga pagpapahalagang natututunan ng mga kabataan na may kaugnayan sa pambansang seguridad. Dito na pumapasok yung intelligence gathering. Alam nyo, yung intelligence gathering, hindi lang naman sa gera yan. Intelligence gathering, maski sa paaralan, lalo na paaralan sa Pilipinas na pinapasok ng mga makakaliwang mga elemento, mga radical elements. Diba? Tapos dagdaga mo pa ngayon ng mga psychosocial influences. Diba? Ano yung mga psychosocial influences na sinasabi natin? Diba? May mga psychosocial influences na ika nga natatanggap ng mga kabataan sa labas ng paaralan at sa labas ng kanilang tahanan. Yung ibinibigay nung environment nila, nung mga barkada nila, mga kakilala nila, mga ibang mga impluensya sa kanila, be it personal, human, digital, internet, online. Diba? Nakaka-apekto yan eh. Diba? And dapat na mo-monitor yan. Diba? Yan yung isa sa mga kakulangan ng Amerika eh. Hindi nila na mo-monitor yung psychosocial environment ng mga estudyante nila. Nagiging dahilan yung mga mass shooting sa mga paaralan. Diba? Na sobrang busy. At saka identified mo naman yung mga areas eh. Diba? Mostly mga Democrat areas yun eh. Sa sobrang busy ng mga eskwelahan, ng mga opisyal ng eskwelahan sa mga political regions na yon sa Amerika, sa pagpapakalat ng kanilang mga libertarian ideas, hindi na nila namomonitor na meron ng negative effect sa mga kabataan yun. Bakit ko sinasabi to? Kasi dati kinu-question yung paggamit ni Sara Duterte ng intelligence funds sa paaralan. Of course, naipaliwanag na natin nung araw na kabilang dun sa intention nun is to remove the influence of yung mga makakaliwa, di ba? Yung mga komunistang naghahakot na mga kabataan sa bundok, di ba? The radicalization of our youth, di ba? But kasama na nito ito dyan eh, di ba? Yung pag-gather ng profile sa mga kabataan na nabubuli, 'di ba, napapagtripan, 'di ba? Tapos ay malalaman mo na lang, meron pa lang access sa mga baril dahil ang pamilya ay langanin o ang pamilya ay may access sa baril. Tapos yung pang sinasabi ko kanina na na-monitor, nakita dun sa chat exchange ng dalawa sa Messenger na alam nila kung anong gagawin nila, tagbabalak na sila. 'Di ba? May chat exchange na gano'n eh. Na alam nilang dahil minor sila, eh hindi sila makukulong at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. Kung merong maayos na intelligence system in place sa mga paaralan natin, hindi sa sinasabi ko ispiyahan ninyo yung mga estudyante ninyo. Ha? Sinasabi ko lang eh, dapat namomonitor itong mga warning signs. Baka naaagapan natin. Hindi ko sinasabing hindi mangyayari. Pero baka naaagapan natin itong mga ganitong insidente. Gets nyo? I hope baka hindi malinaw yung papaliwanag ko. Eh. Diba? Pero sana naintindihan nyo yung gusto kong iparating. Ano? Na hindi ho porque eskwelahan at puro bata yan, eh okay na lahat. Hindi ho ganun.
mamaya may mga ibang balita tayo, di ba? May mga guru na predators. Alam nyo, minsan ayaw lang nating aminin eh. Kasi masyado tayong konserbatibong bansa. Pero ang daming paaralan na may mga predator teachers. Ano ho yung mga predator teachers? Ito yung mga guru. Hindi ko sinasabing marami ha. Siguro mga ilan-ilan lang yan. Pero may mga guro na may psychological issue na binibiktima mga kabataan. Diba, binoboyfriend, ginegirlfriend yung mga bata, diba? Diba, may mga issue na baka may mga na didinig na tayo reklamo nung araw, nung police reporter tayo na teacher, ginahasa yung estudyante niya, diba? May mga issue ganun, may mga kwentong ganun, diba? Siguro, masyado lang tayong konserbatibong kultura na nahihirapan tayong harapin itong katotohanan na ito. In the same banner na nahihirapan tayong harapin ang katotohanan na may mga pari din na predator. Ganun yun eh. Yun yung general outlook ko eh. Diba? Na there is evil among us and we cannot say that just because pwede nating walisin sa ilalim ng rug, eh, hindi siya existing. Ito nga, isa sa mga kalansay sa cabinet natin, eh, nangyari na. Ayan, no? School shooting. Dahil ngayon palang nangyari, although pangatlo na yan ngayong buwan ng Hunyo, di ba, dahil may dalawa ng insidente ng isa sinaksak na 17 beses ba yun? So maraming beses dyan sa Cavite. Yung isa naman nanaksak ng mga kaklase niya sa General Trias, di ba? O ngayon dito sa Tacloban, binamaril na. Tatlo patay, 13 ang sugatan. So sasabihin nila, it's isolated incident. Any incident of violence cannot be swept under the rug as in a general statement of isolated incident. It should be taken in as a possible pattern of our social development. Kasi baka doon na nga tayo papunta, di ba? Baka kailangan yung juvenile law, yung pangilinan law, revisahin. Kailangan magdagdag pa tayo ng mga ibang batas o mag-amend pa tayo ng mga batas. Mga anti-bullying law. Kasi ang kwento, nabully, binuli itong isang to eh, di ba? Nagpagupit, hindi maganda yung gupit, inalaska, buhay pa ba yung gumupit ng buhok mo, sinagot siya ng buhay pa, pero baka ikaw hindi na sa subukas. Tapos pagdating ng Lunes, binaril nga, patay, di ba? Baka binubuli rin to, di ba? Hindi natin alam. So I think, habang isa pa lang ang biktima ng school mass shooting, dapat i-address na natin, di ba? Hindi po pwedeng, yung mga dahilang, maayos naman yung batas eh. Hindi lang tama yung pagpapatupad. Ayusin natin yung pagpapatupad, di ba? Gumawa kayo ng batas para yung hindi maayos na pagpapatupad, napaparusahan din. Di ba ganun dapat yun? Di ba? Mahirap kasi sabihin yung hindi kasi naipapatupad ng tama yung batas na ginawa ko eh. Dapat gumawa ka ng provision dun sa batas na pag hindi na ipatupad ng tama, may mapaparusahan, di ba? Tama ba yun? Mali ba ako? Tama. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Pero feeling ko ganun dapat yun eh, di ba? Anyway, sa ibang paksa, na isumiti na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ng kanilang preferred sequence para sa pagpapakita ng mga ebidensya sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, kung saan plano nilang unahin ang artikulo hinggil sa assassination plot, grave threats at inciting to sedition.
Sa isang press conference, sinabi ni House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Ajong na ang naturang proposed sequence ay bahagi na isinumite ng prosecution panel noong June 22. Gayunman, nakadepende pa rin ito sa pag-aproba ng impeachment court. Pinaliwanag ni Ajong na isinaalang-alang ng prosecution ang trial strategy at ang pag-unawa ng publiko sa kanilang iminungkahing pagkakasunod-sunod ng mga kaso. Anya, hindi lamang ang mga senator judges ang susubaybay sa paglilitis, kundi maging ang mamamayang Pilipino, kaya dapat na madali nilang maintindihan ang mga aligasyon at ebidensya habang inilalatag ang mga ito. Pinaliwanag din ng prosecution na inilagay sa huling bahagi ang artikulo hinggil sa unexplained wealth dahil sa kapal at dami ng mga dokumentong sangkot dito, nilinaw ng House Prosecution Panel na ang layunin ng kanilang proposed order ay para matulungan ng korte at ang publiko na masundan ang kaso sa isang malinaw na sequence magsimula sa artikulong pinakamadaling maintindihan bago tumuloy sa mga usaping may kinalaman sa pondo ng bayan, suhulan at mga mas mabusising dokumento. Gusto nyong ihuli yung tungkol sa pera, ha? Baka maintindihan ng tao, eh, maintindihan kung paano nawala yung flood control, ha? Kung paano may budget insertion, ha? Gusto nyong ihuli yung sa pera, ha? Para overwhelmed na sa information yung mga tao, ha? Ayun, ha? Bago pa man magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinag-aaralan na ng House Prosecutors ang serya ng mga panukala na maaaring magtakda sa direksyon ng paglilitis kabilang ang paggamit ng wikang Pilipino, panuntunan sa paglalabas ng mga saksi at ang paghawak sa mahalagang ebidensya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, kasalukuyan ng tinatapos ng House Prosecution Panel ang kanilang posisyon sa iba't ibang procedural matters at maaari silang maghain ng manifestation sa Senate Impeachment Court. Kabilang sa mga pinagdidiskusyonan ay ang pag-adapt sa wikang Pilipino kasama ang English bilang mga opisyal na wika na gagamitin sa buong duration ng trial. Pinag-aaralan din ng Prosecution Panel ang posibleng pagpapatupad ng panuntunan kung saan obligado ang magkabilang panig na ihayag ang kanilang mga saksi nang hindi bababa sa 3 araw bago ang nakatakda nilang pagtestigo sa korte. Layunin nito na mabigyan ng sapat na abiso ang magkabilang panig hinggil sa mga saksing sasalang sa paglilitis. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 public prosecutor at tinutulungan ng 1 team ng mga pribadong abogado. Inihayag naman ni Luistro na seryoso nilang pinag-uusapan ang hiling na buksan ang tinaguriang BIR box na naglalaman ng mga tax records na nakuha ng House Committee on Justice mula sa BIR noong panahon ng investigasyon sa mga impeachment complaint laban kay Duterte. Kaya pa man nilinaw ng lead prosecutor na nagpapatuloy pa ang mga diskusyon sa mga naturang panukala at wala pang final na desisyon tungkol dito. Tinanggi naman ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyong kinokopya o ginagaya nilang listahan ng mga testigo ng House Prosecution Panel para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, halos sabay na isinumite ng depensa at prosecution ang kanilang pre-trial brief sa Senate Impeachment Court noong June 15, kaya hindi anya tama na tawaging mirroring o adapting ang pagpili nila ng mga testigo. Dagdag niya, karapatan ng bawat panig na pumili ng mga testigo at dokumentong iharap nila sa paglilitis, kaya wala silang nakikitang problema dito. Sa pre-trial brief ng depensa, kabilang sa mga nakalistang testigo, ang dating senador na si Antonio Trillanes IV at si Ramil Madriaga, nakapwa kabilang sa mga nag-akusa laban sa vicepresidente. Ayon sa depensa, layunin ng kanilang mga testigo na pabulaan na ng mga aligasyon sa Articles of Impeachment at ipakita na mga ito ay may konklusyon na mga konklusyon lamang sa batas at mga pangyayari. Sinabi rin ni Poa na maayos na nagpapatuloy ang pre-trial conference, bagamat inaasahang maaaring umabot pa ito hanggang Miyerkules o Huwebes dahil sa dami ng dokumento kailangan markahan at suriin. Ang impeachment complaint laban kay Duterte ay may mga paratang na culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang matitinding paglabag.

0: Target naman ng NBI na matapos ngayong linggo ang investigasyon sa pagkamatay ng mga Ateneo players sa sina Rene Baterbonia at Divine Adili ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Sinabi ni Matibag na balaksanan nilang tapusin ang investigasyon noong nakaraang Biyernes, ngunit may ilang personalidad na pinatawag ng NBI na hindi pa nakapakarap dahil sa naunang mga commitment. Ayon pa sa kanya, natapos na ng NBI ang autopsy report ni Baterbonia at Adili at ibibigay ito sa kanilang mga pamilya. Nakatatang humarap sa NBI si dating humarap na sa NBI si dating Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin matapos niyang hindi masunod nung nakaraang linggo ang subpoena na ipinadala sa kanya. Sinabi ni Matibag na ihahambing ng NBI ang testimonyo ni Baldwin sa mga pahayag na ibinigay nito sa CIDG noong Biyernes. Dagdag pa niya, ibabatay ng NBI ang magiging resulta ng investigasyon sa mga ebidensya at testimonyo ng mga taong kanilang nakapanayam. Sa ngayon ay nakapanayam na ng NBI ang may-ari at mga empleyado ng resort sa Dipakulao kung saan nangyari ang pagkalunod, mahigit 20 kasalukuyan at dating manlalaro na Ateneo Men's Basketball Team, pati na din mga miyembro ng coaching staff kabilang ang nagbitiw na team manager na si Epoch Kim. Ito, violence inside the school premises. Nawala ng malay ang isang 14-anyos na grade 9 student matapos umanong suntukin ng kanyang 17-anyos na kaklase na gumagamit ng brass knuckle malapit sa isang high school sa Santa Barbara, Iloilo. Makikita sa CCTV footage na tumatawid ang mga estudyante nang biglang matumba ang biktima matapos tamaan ng suntok. Agad naman umalis sa lugar ang suspect matapos ang insidente. Nagtamo ang biktima ng sugat malapit sa bibig at pinsala sa ulo matapos bumagsak sa kalsada. Isinagawang pag-uusap sa harap ng lupon, lumabas umano na inutusan ng suspect ng isa pang estudyante na nagsabing binubuli siya ng biktima. Tinanggi naman ng biktima na siya ang nagsimula ng gulo, bagamat inamin niyang nagkaroon sila noon ng alitan ng isa pang estudyante. Plano ng pamilya ng biktima na magsampa ng reklamo kaugnay ng insidente. Handa rin umano silang disiplinahin ang bata kung mapapatunayan may kinalaman ito sa bullying. Hawak na ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kaso. Pinaalalahan na ng pulisya mga estudyante na idulog sa kanilang mga guro o advisor ang anumang alitan upang maiwasan ang karahasan. Nagkasa naman ang kilos protesta mga estudyante ng Parañaque National High School kasama mga miyembro ng kabataan party list noong Lunes upang manawagan ng aksyon kaugnay na umano yung mga kaso ng sexual harassment na kinasasangkutan ng ilang guro. Yung mga sinasabi ko, mga predator teachers. Ayon sa mga nagprotesta, matagal na nangyayari ang umano'y pang-abuso. Isang dating estudyante ang nagsabing nasaksihan nila mga umano'y hindi angkop na paghipo sa mga pagpupulong at pagtitipon sa paaralan. Sinabi ng Parañaque Police na nagsimula na investigasyon at hinikayat ang mga complainant na makipag-ugnayan sa Women's and Children's Protection Desk. Dapat makipag-coordinate sila sa Women's and Children's Protection Desk kung yung complainant ay willing na mag-complain ayon kay Parañaque Police Chief Colonel Nicolas Piñon. Nakipagpulong din ang ilang opisyal ng paaralan sa mga nagpoprotesta. Ayon kay School Parent Teacher Association President Rene Javillonar, tutugunan ng Administrasyon ng Paaralan at Department of Education ang mga hinaing ng mga estudyante. Sa pahayag ng Department of Education, Parañaque Schools Division Office, agad itong nagsagawa ng investigasyon matapos makatanggap ng mga ulat at video sa social media kaugnay ng umano'y sexual abuse. Sinabi ng kabataan party list na patuloy nitong tutulungan ng mga umano'y biktima. Tatlong estudyante na umano ang lumapit sa grupo upang humingi ng tulong. Nakikipagtulungan naman ang Council for the Welfare of Children sa Department of Labor and Employment upang makabuo ng mga regulasyon para sa mga child bloggers at social media content creators bilang proteksyon laban sa posibleng pagsasamantala at labor abuse. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, nananatiling legal na gray area ang vlogging at online content creation kumpara sa mga child performers at modelo na saklaw ng Working Child Permit ng DOLE. Sinabi ni Tapales na nagiging usapin ng vlogging kapag naapektuhan na ang pag-aaral, paglalaro at normal na pag-unlad ng mga batang sangkot sa paggawa ng online content. Nagpahayag din ng pagkabahala ang CWC sa tumataas na kaso ng online at offline bullying laban sa mga bata at hinimo ang mga magulang, content creators at media practitioners na unahin ang kapakanan, dignidad at pinakamahusay na interes ng mga minor de edad sa anumang media exposure. Hinikayat din ng konseho ang publiko na sundin ang guide for media practitioners and report reporting and coverage of children upang mapangalagaan ang privacy, partisipasyon at proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala, pang-aabuso at harassment. Masyado nang nabibiktima yung mga bata ngayon. Child blogging. Ha? Wala na. Wala na ako oras. Tama na. Hanggang dito na muna ako. Mauna na ako, ha? Ano yung susunod na program? Habang susunod na program pagka Wednesdays, so, di ba? Hindi na naman alam, di ba? Max Servicio! Yan! Susunod po, na palatuntunan, Max Servicio, tutukan yan. Pagkatapos sa inyong Morning Report Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. I gotta go. Bye-bye. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with Emily Thomas. The US Senate has passed a resolution calling on President Trump to halt the war on Iran or seek congressional approval to continue it. The largely symbolic measure is a rare rebuke for the president from members of his own party, with four Republicans joining Democrats to pass it. Ukrainian attacks on Sevastopol in Russian-occupied Crimea have reportedly left it without power. Russia's proxy governor of the city urged residents not to panic. Western Europe is bracing for another day of severe heat, with red alerts issued in France, Italy and Spain. In Britain, there's a rare warning of a risk to life in parts of the country. India has tightened rules for non-governmental organisations receiving foreign funds, requiring them to disclose their activities, social media accounts and websites. The Hindu nationalist BJP-led government has suspended or barred thousands of non-profit groups from receiving foreign funding. Eight people who US prosecutors have linked to the left-wing Antifa movement have collectively been sentenced to 450 years in prison. The conviction relates to their roles in a riot outside an immigration detention centre in Texas. Train services in Germany have resumed after a nationwide suspension for a period overnight. The rail operator blamed a problem with its radio communications network. At the World Cup, Colombia has become the latest team to reach the knockout phase. A 1-0 victory over the Democratic Republic of Congo was enough to secure passage with one game to spare. Meanwhile, England head Group L narrowly on goal difference from Ghana, with whom they drew 0-0. Research suggests that office workers who take 5-minute walking breaks every hour can boost their well-being without losing efficiency. The study indicates that short walks improve mood. BBC News.
5: The world in 2 minutes at 7:30 GMT.
6: You're listening to the news from the BBC.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
8: For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
9: Thank God it's...
10: You can
9: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
10: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Magandang hapon mga kaibigan. At syempre, ibang araw ngayon. Siyempre, Miyerkules nga. At ika-24 sa buwan ng Hunyo 2026. At ito po ang inyong lingkod, Chan Ilustre. Ay makakasama niyo po sa programang Salimasa sa oras po ng ugnayang gobyerno at mamamayan ng idol natin na si Raul Vertodaso. So mga kaibigan, kasama po natin dito si AJ Austria sa technical side at magpapatuloy po ang ating programa. At marami po tayong tatalakay ng mga samot-saring pangyayari dito sa ating bansa ng iba'y nakakainis, ang iba'y nakakatuwa, at ang iba naman ay wala lang. Ganun lang naman. Basta at mayroong balita, no? Magpasalamat tayo na wala ng bagyo. Meron pa rin, pero hindi na siya makakagambala ayon sa huling ulat ng PAGASA. Yung malakas na bagyo, medyo humina at mukhang lalayas na sapar sa mga Biyernes, no? At meron darating, hindi naman sure kung dadating talaga o papasok sa par ng Pilipinas. So, as far as we're concerned, okay lang. Ang bansang Pilipinas ay hindi maapektuhan ng mga bagyo. Yan na sumisilip-silip lang. So mga kaibigan, simulan na natin. House prosecutors target na mapabilis ang pagmamarka ng ebidensya sa impeachment trial ni VP Sara Duterte para sa July 6 impeachment trial. This RJ News report mula kay Jong Manlapas. Jong Manlapas, pasok.
1: Pinabibilis na ng House Prosecution Panel ang pagmamarka ng mga dokumentaryong ebidensya sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte upang matiyak na matuloy ang paglilitis sa July 6. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerby Luistro na sa ikatlong araw na ng pre-trial conference ang magkabilang panig at isa sa pinakamalaking hamon ang napakaraming dokumentong kaugnay ng isyo ng confidential funds. Sinabi ni Luistro na may halos 1,100 na dokumento mula sa Department of Education at may higit 2,000 naman mula sa Office of the Vice President na kailangang markahan at suriin sa kasalukuyan. Apat na grupo ang magtatrabaho para sa pagmamarka ng mga ebidensya, ngunit pinag-aaralan na rin ang pagdaragdag ng mga team at maging ang paggamit ng Biyernes at Sabado upang mapabilis ang proseso.
2: I wish to share that indeed the documents for confidential fund is really voluminous. As a matter of fact, the prosecutors have expressed their uncertainties as to whether the marking will be finished by Thursday. And that is why we reached out already to Secretary Bantug through Secretary General Chaloy Grafil whether there are other measures which may be considered to be able to expedite more the process of marking the exhibits.
1: Ayon naman kay Manila Representative Joel Chua, mahalagang matapos agad ang pagmamarka ng mga ebidensya upang manatili sa schedule ng paglilitis na itinakda ng Senado sa July 6. Patuloy naman ang pagtalakay ng prosecution panel sa iba pang usaping procedural habang hinihintay ang susunod na yugto ng impeachment proceedings. Ako si Jong Manlapas para sa TCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jong Manlapas. Siyempre, mga kaibigan. At binabati natin iba mga nanonood sa atin ngayon. Ha? At sa lahat mga nanonood, salamat sa inyo sa panonood ninyo. Ha? At ngayon, tuloy-tuloy na natin. Maraming balita ngayon. Eh, ha? So, tuloy-tuloy natin ang balita. Dalawang MSMEs sa Cavite nag-digital na sa pamamahala ng mga empleyado. DCRJ News report mula kay Romel Madrigal. Pasok! Paring Romel Madrigal.
3: Mas pinalakas pa ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon ang digital transformation ng mga negosyo sa rehiyon. Dalawang micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Cavite ang opisyal ng gumagamit ng Human Resource Management Information System o HRMIS na binuo ng DOST Calabarzon upang mapahusay ang kanilang pamamahala sa mga empleyado. Kabilang sa mga kumpanya nagpapatupad ng sistema, ang Rickley Technological Manufacturing Incorporated sa Dasmariñas City at Dixo Woodworks sa Bayan ng Magallanes. Sa ilalim ng programang pinangunahan ng Management Information System Unit ng DOST Calabarzon, nabigyan ang mga kumpanya ng technical na suporta, system installation at pagsasanay sa paggamit ng SHRMIS. Layunin ng sistema na gawing mas mabilis at mas organisado ang pamamahala ng employee records, attendance monitoring at paggawa ng mga ulat na mahalaga sa operasyon ng negosyo. Ayon sa DOST, makatutulong ang digital platform upang mapabuti ang pagdedesisyon ng mga kumpanya at mapalakas ang kanilang produktibidad at kakayahang makipagsabayan sa makabagong industriya. Patuloy naman ang ahensya sa pagsusulong ng mga teknolohiyang makatutulong sa paglago at modernisasyon ng mga lokal na negosyo sa Calabarzon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal, sa iyong pagbabalitang yan. Sexy-sexy mong magandang balita. O ngayon, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo. Marami tayong tatalakayin mamaya. Si SP Win, Senate President Win Gatchalian, nababahala sa panibagong karahasan sa mga paaralan. So, balita naman mula kay Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
4: Nagpahayag ng pagkabahala sa Senate President Sherwin Gatchalian sa panibagong karahasan sa mga paaralan na may ituturing aniya na isang krisis. Ito ang reaksyon ni Senate President Gatchalian sa panibago na namang krimen na nangyari sa loob ng eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental, kung saan pinagsasaksak ng isang grade 10 student ang kaeskwela na grade 9 student. Nagtamo ng saksak sa ibabang bahagi ng torso ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nababahalang senador dahil hindi pa tapos ang pagluluksan ng bansa sa trahedyang naganap sa isang paaralan sa Tacloban City, kung saan dalawang estudyante ang suspect sa pamaril at pagpatay sa tatlong kapwa mag-aral. Mayroon na naman panibagong krimen na nangyari rin sa loob ng paaralan. Iginit ni Gatchalian na hindi nila papayagang maging normal ang ganitong uri ng mga insidente sa mga paaralan, kaya maghahain siya ng resolusyon para masuri ang bigat ng suliranin at matukoy ang mga solusyon para sa kaligtasan ng mga estudyante sa mga paaralan. Ako si Jojo Sikat, nag-ulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jojo Sikat, sa iyong balitang yan. At mga kaibigan, yan po mga ganyan mga balita, meron pong katuwiran sina Senate President Sherwin Gatchalian at ang iba po natin namamahala na mabahala. Subalit yan po naman ay hindi dapat maging suliranin kung tutusin. Una, naniniwala po ako na mas maraming kabataan ang matitino dito sa Pilipinas. So yung tatlong insidente na yan, bagaman at kailangan ding suriin, kailangan ding imbestigahan, kailangan ding paghandaan, ay hindi masyadong magiging dahilan upang lubos na mabahala tayo. Una, tingin ko, correct me if I am wrong, nangyayari lang yan sa mga paaralan na public. Sapagkat ang mga private na mga paaralan ay mayroon pong binabayaran ng mga security guards. At huwag naman mangyari. Kung nangyari po yan sa mga paaralang pribado, natitiyak ko na mayroong sasangga agad sa kanila mga security guard na may mga baril din, and who would be able to parry whatever the attacks are, and it will not probably lead to too much madaming naapektuhan at marami namatay. Yan po mga kaibigan. At isa pa pong solusyon. Alam po ninyo, kahit na po public schools, meron din po yung mga security detail na galing po ang iba sa local government units. Example po, ang isang government unit, isang siyudad, isang lungsod, o isang pamahalaan, ay meron po silang mga civilian security units. Ito po yung mga empleyado na civilian pero nangangalaga ng seguridad ng lungsod. At sa ibang paaralan ay ina-assign ng lungsod, lalo na po yung punong bayan o punong lungsod ng bawat bayan o bawat lungsod. Nag-a-assign po sila ng isa o dalawa man lamang na civilian security units na na empleyado upang pangalagaan ang seguridad ng mga eskwelahan. At yan naman ay nararapat lamang. Kaya doon po sa mga eskwelahan, siguro konti na lang yan o baka wala nang ganyan. Kung meron pa pong walang civilian security unit na assigned po sa inyong paaralan, kayo mga principal, eh maaari po siguro kayong pumunta o makipag-ugnayan sa inyong local government unit, sa inyong mga alkalde, sa inyong punong bayan o punong lusod upang humingi kayo ng mga detailed security units na kahit papano, one way or the other, kapag merong gulong ganyan, ay meron pong hahadlang sa mga batang yan. Doon po sa nakita ko eh, parang walang nakahadlang eh. Una, namamaril yun. Kaya ang mga security guard, dapat kahit papano may baril din. Kasi kung papano, kung meron mga magnanakaw, masasamang loob na may mga baril, kawawa naman yung mga security guard na ang armas lamang ay batuta. So dapat mag-adika din ang ating pamahalaan na magkaroon din po naman ng pananggalang itong mga taong nagsasanggalang sa kapayapaan. Lalong-lalo na po dito sa nauso ngayon na eskwelahan na may namamaril ng mga bata. O yun ay parang pinagplanuhan. Nauuwi ko po minsan kasi yan sa mga bully-bully. Pero nung unang panahon, nung panahon namin, pag may nambubuli, suntukan lang eh. Nagsusuntukan lang sila. O di na pupunta sila sa guidance. Yung guidance counselor, pinatatawag yung mga magulang at sila ay nag-uusap-usap. Ngayon, tungkol naman doon sa mga batang may baril, yan, yung tiyahin na pulis, mukhang natanggal na sa trabaho habang iniimbestigahan pa rin ang punot dulo na pangyayari. Paano napunta sa kanyang pamangkin, na umano'y napunta sa kanyang pamangkin, yung kanyang baril? Is it her service pistol or does she have another gun? That the the nephew was able to get and ito na, ginamit sa pamamaril. Pero ito ay, duda ko, ito hindi naman siguro ito, hopefully, this will be an isolated case, no? These are isolated cases. There are already 3. Isa sa Cavite City, doon sa National High School. Diyan nga sa Tacloban at ito ang kaninang binalita ni Jojo Sikat. So mga kaibigan, maiiwasan po itong mga bagay na ganito at hindi naman siguro lahat ng estudyante ay isasandal, no? Yung kanilang kinabukasan sa kalokohan ganito na kung saan sila ay makukulong. Ha? At yan nga, pinapababa, no? Inihiling ng mga ibang mamabatas na pababain, ano? Itong mga maaring ipagsakdal, ha? Dahil sa juvenile law na ang mga kabataan na 17 pababa ay hindi pwedeng ipakulong. Subalit, sinasabi, kung meron na silang anong tinatawag na discernment at during the investigation,

0: o hindi nasa wastong edad na, 18 pataas na, ay siya naman ay doon niya pagdudusahan yung kanyang nagawang kasalanan. So hindi naman sinasabi ni Kiko Pangilinan na itong mga namaral na to palayain na, hindi naman ganoon. Kasi doon sa batas niya, sa pagkakalam ko, meron doong tinatawag na rehabilitation period wherein dadalhin sa DSWD at pangangaralan, tuturuan at i-rehabilitate upang sila nga ay maging responsable ng mga mamamayan ng ating bansa. So yun mga kaibigan ha. So yung mga local government units ay dapat mag-cooperate, magbigay ng mga magbabantay niya sa mga eskwelahan because sa dinami-dami ng pondo ng Department of Education na ninanakaw lamang. Ah, yung isa nga dyan, di ba, sa impeachment trial, ang isa yata dyan na impeachment case ay yung pag dyan sa Department of Education. Yung mga umano ay nalaspag ng mga pondo dyan, no? Sa impeachment. At yung computer, parang nabalitaan yun. Nabalitaan natin, may mga computer na ubod ng mamahal na na-purchase ng Department of Education. Yun ay sa panahon umano na si Sara Duterte ang parang in charge dyan sa education, Department of Education. So ito naman ay maganda rin, ang pag-usad ng impeachment trial ay makakabuti rin. Una, para kung meron kami kasalanan ay mapanagot. At upang yun namang sa panig naman ng Vice President Sara Duterte ay kanya namang may pagtanggol ang kanyang sarili at mapatunayan niya na siya naman ay walang kasalanan. So these are two different points, two different areas, but win-win. Win-win yan. Una, magkakaroon ng hustisya. Mapanagot, yun dapat managot. Pangalawa, kung walang dapat sagutin at malinis at walang kasalanan, ay magkaroon ng pagkakataon ang Vice President na ipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan ang kanyang pagiging inosente sa mga pinagbibibintang ng mga prosecution dyan naman po sa impeachment trial. Presyo ng pangunahing produktong agrikultura sa Calabarzon may gitna minomonitor ng DA 4A. This is RJ News Report. Mula naman po kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
1: Patuloy na pinaigting ng Department of Agriculture Calabarzon DA 4A ang pagbabantay sa presyo at supply ng mga pangunahing produktong agrikultura sa rehiyon sa pamamagitan ng isinagawang pagpupulong ng Regional Bantay Presyo Team sa Lipas City sa Batangas. Dinaluhan ang pagpupulong ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Philippine Statistical Authority, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Fertilizer and Pesticide Authority upang talakay ng kasalukuyang sitwasyon at mga bilihin at produkto action sa sektor ng agrikultura. Ayon kay DA 4A ay si Regional Executive Director Engineer Redilis Agrueso, mahalagang magkaroon ng regular na pagsusuri sa galaw ng presyo ng mga produktong agrikultura upang matiyak ang sapat na supply sa mga pamilihan at maprotektahan ang kapakanan ng mga magsasaka at mamimili. Sa pulong, tinalakay ang estado ng presyo at supply ng bigas, maiis, gulay at mga produktong livestock sa buong rehiyon. Nagbigay rin ng ulat ang mga kinaukulang ahensya hinggil sa kalagayan ng sektor ng agrikultura, kabilang ang epekto ng African swine fever, avian influenza at iba pang usaping may kaugnayan sa produksyon ng pagkain mula Enero hanggang Mayo 2026. Bilang bahagi ng mga hakbang upang mapanatili ang katatagan ng merkado, inihayag ng DA ang pagpapalawak ng paggamit ng Daily Price Index at Text Blast System para sa mas mabilis na pagpapalagaan ng mga impormasyon tungkol sa umiiral na presyo sa mga pamilihan at farm gate prices. Nagpasalamat naman si Agribusiness and Marketing Assistance Division o si Chief Justin Marco Vivas sa mga

0: Ehensya at kawani ng DA Calabarzon na nakibahagi sa pagpulong at nagbahagi ng mahalagang datos kaugnay sa presyo at suplay ng mga produktong agrikultura sa rehiyon. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Romel Madrigal. Pamamahagi ng 200,000 pondo sa bawat barangay sa Masbate, sinaksihan ni Tiesa Chief Lapid. DCRJ News Report mula naman kay Jojo Sikat.
0: Nagsagawa ng school visitation at coordination na mga tauhan ng
2: tiniyak ng bagong talagang chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change na si Senator Rapi Tulpo ang pag-arangkada ng panukalang National Land Use Act na matagal nang nakabinbin sa komite ng Senado upang tuluyan na itong maisabatas. Ang National Land Use Act ay isang panukalang batas na magtatatag ng isang pambansang pulisiya sa wastong paggamit ng lupa sa buong bansa upang maprotekta ng mga magsasakat.
1: Okay, mga kaibigan, ano ba nangyari? Uulitin ba natin o nagkaroon ng technical problem po tayo dito sa balita ni Jojo Sikat? Mga kaibigan, ang ating bansa po ngayon ay medyo magulo. Ang unang gulo, yung magugulo sa Senado. Medyo naayos-ayos na nung nahalal na si Sherwin Gatchalian, ano? So, balit yung magugulo nandoon pa rin. Ay pa lumayas. Minsan nga, nagtatanong pa, dapat na ba kaming lumayas? Ay dapat naman malaman nyo. Yung hindi naman kami natutuwa sa inyo. Ay kung lumalayas kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Huwag nyo lumayas, makapalampang pagmumukha nyo, eh di tiyan lang kayo. Wala akong tinutukoy kung sino, ha. Kung sino ang tamaan, kung sino magalit, siyang tinatamaan. Kung hindi kayo tinatamaan, eh wala kayong karapatan magalit. Hindi naman kayo tinatamaan, eh. At kung kayo naman ay tinatamaan, problema nyo na yan, ha. Ano, ibabalik ba natin, Idol, yung balita? O yung susunod na lang? Itong kay Jojo. Okay. Pamamahagi ulit, replay. Take two.
2: Pamamahagi ng ni Chesa Chief Operating Officer Mark Lapid ang pagtitipon ng mga opisyal ng barangay mula sa buong lalawigan ng Masbate bilang bahagi ng pagdiriwang ng Bagat-Dagat Festival 2026 sa Bayan ng Kataingan. Sa nasabing programa, nakiisa si Lapid sa pagbibigay ng tig 200,000 pisong pondo sa bawat barangay sa ilalim ng programang bawat barangay makikinabang o BBM ng pamahalaan. Aabot sa 548 barangay sa buong lalawigan ng Masbate ang makikinabang sa naturang programa na pinangunahan din ni na Masbate Governor Richard Co at Congressman Antonio at Wilton Co. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Lapid ang mahalagang papel ng mga barangay kapitan at iba pang opisyal ng barangay sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at pagpapaunlad ng kanilang mga komunidad. Ibinahagi rin opisyal ang kanyang karanasan sa paglilingkod sa pamahalaan kung saan nagsimula siyang bilang sanggunian kabataan chairman at kalaunay na naging barangay chairman bago na harap bilang gobernador ng Pampanga. Ayon kay Lapid, mahalagang pahalagahan at suporta ng mga opisyal ng barangay dahil sila ang unang tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan at nagsisilbing katuwang ng pamahalaan sa pag-atid ng serbisyo publiko. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Yan, mga kaibigan. Salamat, Jojo Sikat. Yan. Tingnan mo. Si Pinuno, Lito Lapid. Hindi ako fan yan. Hindi ako masyadong fan yan. Pero, may nakikita ako na mas maganda sa kanya kaysa ibang senador na nandiyan dyan sa Senado na walang ginawa kundi manggulo. Ha? Kaya nga sa Amerika, may nagsabi, sinabi ni nung isang artista sikat eh, narinig ko si Clint Eastwood, make my day. Ganyan. Sabi niya, meron siyang apprehension ng mga official sa Amerika, yung sinasabi niya, ay abogado. Parang sabi niya, it is not also parang hindi din kagandahan ng ang abogado ay magiging official diyan sa official publiko diyan sa Amerika. At yan din dito sa atin. Kasi minsan kung sino pa yung mga abogado, sila yung magnanakaw, sila yung magugulo, sila yung makukulit. Sila yung nanggugulo talaga at ang hirap sa kanila, kahit balubaluktot na, ipinipilit pa rin nila yung kanilang tama. Ha? Hindi ko nila lahat ang abogado. Nung una, may tinanong ako, isang classmate ko na sinabi ko, ang tatay mo ay abogado. Eh di magiling manloko yung tatay mo. Kasi nung bata pa lang ako nun eh. Ha? First year college pa lang ako. So hindi, wala pa ako masyadong alam niya sa ganyan. So sabi niya, hindi naman nanloloko yung tatay ko. Kaya lang, hindi mo lang maloloko. Ah, yung palang advantage. Kung abogado, hindi man manloloko, mahirap namang maloko. Yun naman, yun ang maganda. However, sometimes, it also depends on the persons involved. It doesn't matter if they are lawyers, kung grade 6 lang sila, kung sila'y anong natapos nila, ito'y mananatili din ang kung sino at kung ano ang pagkatao nung inihalal natin na mga official publiko. For example, ito magandang ehemplo. Si Senator Robin Padilla, mas nakapag-aral lang kay Senator Lito Lapid. Pero tingnan mo, nagkaroon ng bakbakan, nagkaroon ng barilan sa eskwelan, naglaan agad si Senator Lito Lapid, 200 million. At ito naman, with all due respect sa ibang senador, bagaman at inaamin ni Senator Lito Lapid, dati nga eh, niloloko pa yan nung ating kaibigan na media rin, nakamag-anak niya, kapapilido niya, no? At sinabi na umiiyak daw si Senator Lito Lapid kasi may kausap siyang Amerikano, hindi niya maintindi siya makapagsalita. hindi makasagot. I hope that Senator Lito Lapid now would also do something about yung sitwasyon niya and he will also come into na mag-aral. Katulad ni Senator Manny Pacquiao. Si Senator Manny Pacquiao nung una, nakita ko, kasi itong kanyang trainer, yung nakalimutan ko pangalan nito eh. Pag mag-i-English dati, lagi nang, there's a, you know. Kaya nung una, si Senator Manny Pacquiao, parating, you know. But, makikita mo, kung gaano kagaling ito si Senator Manny Pacquiao. Ngayon, nakaka-English-English na siya. Hindi siya perfect. Hindi siya kakatulad ng mga Amerikanong pinanganak sa Amerika. Hindi siya katulad ng mga katulad ni na Senator Laila de Lima, Senator sino nga yung Miriam Santiago. Hindi ganon. Pero sabi nga sa Batangas ay nakaka-utay-utay na. Ha? Abi na bati ko si Sharon Concepcion, ha? Nanonood. Wala pa ito sa malayo ito San Francisco del Monte. So yan mga kaibigan. Ang ating pong sinasabi lamang, it will always depend on the persons involved. At tayo po ay magbabalik. Huwag po kayong alis. Huwag kayong maglilipat. Pagkat babalik po ang Salimasa. Dito po sa oras ni Raul Bertodaso. Huwag po kayong alis.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello, everyone. baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteBorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Nagbabalik po ang Salimasa dito pa rin po sa oras ng ating kaibigan Raul Virtudaso. Sa mga kaibigan, bago po tayo nagkaroon ng paalala, ay ating pong tinatalakay po itong ano, no? At meron po tayong news report ngayon. Ano ba ngayon? Yan. Mabuti pa ka ako si Senator Lito Lapid. Naisip agad niya, magbigay ng 200 million doon sa mga eskwelan upang palakasin ang seguridad ng mga eskwelan. Kaya lang, maki ngayon lang. Dapat noon pa. Bakit hinihintay pang magkagulo? Ha? O ngayon, meron po ulit tayong ano, ito na naman. Pulisya, nagsasagawa. Wait. Pulisya, nagsagawa ng school coordination upang palakasin ang seguridad sa mga paaralan sa San Pedro City. DZRJ News Report mula kay Romel Madrigal. Pasok, Romel Madrigal.
6: Nagsagawa ng school visitation at coordination ng mga tauhan ng San Pedro Component City Police Station sa Doña Pilar Alberto Integrated High School sa Barangay Landayan na bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police para sa mas ligtas at maayos na kapaligiran sa paaralan. Pinangunahan ni Police Lieutenant Antonio Dede Pedro ang aktibidad kung saan nakipagpulong siya kay School Principal Omar Jacalne upang talakayin ang mga hakbang na makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan, seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Ayon sa pulisya, layunin ng koordinasyon na palakasin ang police visibility sa komunidad, pagtingin ang mga programang pangkaligtasan at higit pang pagtibay ng ugnayan sa pagitan ng mga institusyong pang-edukasyon at mga otoridad. Isinagawa ang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Bito, acting chief of police, bilang bahagi ng mas pinaikting na community engagement program ng San Pedro City Police Station na naglalayong makabuo ng ligtas at mapayapang kapasidad paligiran para sa lahat. Patuloy namang hinihikayat ng pulisya ang mga paaralan at iba pang sektor ng komunidad na makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang seguridad at kapakanan ng publiko. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Iyan ang sinasabi natin. Salamat, ha, Romel Madrigal, sa balita. Iyan ang sinasabi ko. Kung kailan may nadisgrasya na, saka ngayon magsasagawa ng mga ganyang-ganyang mga kungunan, no? At yan, tinan mo, pulisya, doon sa San Pedro, dapat yan, buong Pilipinas yan. It should be a national effort by the Philippine National Police. Diba? Huwag na eh. Huwag na yung magtalaga ng mga pulis doon sa mga eskwela kasi kulang tayo sa pulis. But, huwag deputize yung mga barangay tanod. Palig example, meron bang mga honorarium yung mga yan? Pagdating ng gabi, sasabihin, yung mga trabaho kasi isang ikot lang. Ngayon nga, doon sa isang barangay sa Cavite, wala nang umiikot eh. Pero sumisweldo naman. Well, hindi naman sweldo talaga, kundi honorarium. Pero ang tawag ng mga iba, sumisweldo, sweldo. Kasi, hindi ko alam ngayon kung malaki na rin o hindi yung ano, ha? Yung honorarium nila. Pero, yun, magbantay sila sa umaga, doon sa mga eskwela, kung ayaw nila magbantay, oh, hatiin. Halimbawa, anim, o di yung tatlo magbantay sa mga school. O ganoon. Sus, kadali-dali eh. Ngayon, kung kailan may namatay na, saka ngayon magagaganyan kayo. Tapos sisisihin nyo ngayon yung mga pinanonood. Sinasabi ko sa inyo, bagaman at nakaka-impluensya yung pinanonood, nasa tao rin yan pa rin. At nasa sa nangangalaga pa rin kung paano nyo kukontrahin yung mga ganyang masasamang epekto na masasamang ginagawa ng mga batang yan. O ngayon, ito ngayon, ito na naman. Sinisi na naman yung kasi itong mga, sige, di bale, iano muna natin yung balita. Mga online group na sinalihan ng dalawang school shooter, iimbestigahan din ng PNP. DCRJ News report ng by Chris Lucas. Pasok, Chris Lucas.
7: Sinabi ni Colonel Alan Ray Co, tagapagsalita ng PNP, na nakapokus ang investigasyon sa posibilidad na may grupong sinalihan ng dalawang minor de edad para gawin ang walang habas ng pamamaril na nagresulta ng pagkasawi ng tatlong katao habang dalawang po naman ang naiulat na sugatan sa insidente sa Tacloban City. Tumanggi naman magkomento si Co sa tanong kung ang sinasabing di umano'y online games na sinilihan ng isang alleged shooter ang posibleng nag-udyok sa kanya na gawin ang pamamaril. Samantala agad namang ipinag-utos ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang masusi at komprehensibong pag-review sa mga umiiral na security protocol sa mga eskwelahan. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya. Sinabi rin ng opisyal na mas paigtingin pa ang koordinasyon sa pagitan ng mga law enforcement agencies, barangay at mga eskwelahan. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
5: Salamat, Chris Lucas, sa balita mong yan. Ito na naman. Kung kailan may patay na, saka nagkakaganyan-ganyan. Kasi to save face ba? Ang tawag niyan? Para hindi masyadong ma-bash. Ngayon, mga dapat na nanunungkulan na siya dapat nagtatanggol sa mga batang yan at dapat na tumitingin kung meron ng mga namumuong mga ganyang-ganyang style ay ngayon ay ano, naglilinis. Ano ba yan? Poncio Pilato ba yon? Naghuhugas kamay. Ngayon, sasabihin, kasi yung may sinalihan ay imbisigan. Ano yung sinalihan? Mga samahan. Tapos, sisisihin yung pinanonood. Kahit na 1,000,000. Ang dami, bakit ako nung bata, ang dami kong pinanood ng mga Spartacus. Ang dami pinagtatataga, nagtatagaan dyan. ba't hindi naman ako nanaga? Sinasama ko ng tatay ko. At dalawa kaming magkapatid. Mananood kami, Spartacus, Ben-Hur. O bakit hindi naman ako, yung Ben-Hur may chariot, ba't hindi naman ako gumawa ng chariot? Sabi ko nga, laging sasabihin ko, ididiin-diin ko at isaksak ninyo ito sa utak ng mga taong namamahala na in charge dito, huwag na kayong magmalinis, huwag na kayong maghugas kamay. Nasa tao yan, kaya dapat laging handa tayo. Ang eskwelahan, dapat meron niyang mga kahit papano, meron niyang mga security guard. Ang ginagawa nga ng iba in the form of civil na security unit members, CSU, which could be also awarded to them at bibigay ng mga local government units. So, mas well dito sa local government unit, but because of the need, dahil yung pondo ng DepEd ay nauubos lang nauubos, pinakamalaking pondo yan, isa sa pinakamalaking pondo yan. At yan ang pinaka sinasabi nung dating Senator Maseda. Ah, flagship of corruption yung DepEd. Ano yung flagship? Merong plug dyan sa DepEd na ang plug na yan ay korupsyon. Ah, ang ginagawa o sinisimbolo. So there were also a lot of offices, government offices that were mentioned by former Senator Maseda. But one of it is of course DepEd. And when there are lives sacrificed which could have been aborted, this could have been, sabi nga ng police, this could have been ano, dapat napigilan. Ang tanong, ba't di nyo pinigilan? Dapat sana yung napigilan. Hindi nyo naman pinigilan. Eh, anong masama dun? O, edi hanggang ganyan lang tayo, ngawa-ngawa. Ha? Naku! Ang dapat dito ay, well, una, wala tayong magagawa. Ha? Sa 1,000,000 tao nanood ng barilan sa sine ng Ben-Hur, Spartacus, Ten Commandments, meron ding tagaan dyan, espadahan, gera ng mga libo-libong, daan-libong tao, nagtatagaan dyan, gera-gera. At sa libo-libong nanood nyan, ilan naman ang nanaksak dyan sa eskwelahan? Wala naman eh. At hindi naman nila sasabihin na yung nanaksak sa eskwelahan was inspired by the movies like Ben-Hur, Ten Commandments, ano pa, Spartacus. These crimes were not inspired by these movies, which only stress and confirms that these crimes are done and perpetrated only by the people. Kung anong klaseng pagkatao lang nung tao talaga, yun lang ang dahilan kung bakit nangyayari ang ganyan mga krimen. Kaya huwag nyo sisihin yung mga pinanonood. Although, well, maybe it is an influence. It may influence the people, the children na nanonood. But do not put the blame on it alone. Because if you put the blame on it alone, you will exonerate the persons who are doing the crime. These people who are doing the crime, they are the ones at fault. At ngayon, gustong pababain yung edad ng dapat ay may maparusahan na. At sinasabi ni si Ms. Silva, nagsabi kanina na napanood ko sa balita na ibalik sa 10, 10 years old yun ang original eh. Until ginawa ni Senator Akiko Pangilinan na 17. Ngayon, humihirit si Robin Padilla gawing 10. O edi, pagkatapos, eto ngayon, di ginawa niya yung 10. Huwag naman mangyari. May 8 taon na gumawa niyan. Sasabihin na naman nyo, mali pala, kailangan 8 taon. Hindi nga yun sa tao. Nasa tao nga po yan. Kung napapanood, napanood nga akong real life story. Ano? Yung naging siga na, di ko lang kung si Nardong Putik, basta mayroong mga siga-siga na mga naging sikat na mga killer. Hindi naman sikat, notorious na mga killer. Eh, bata pa lang nakapatay na eh. Ang pinatay, tatay pa eh. Wala yon sa, nasa tao talaga yon. At wala kang magagawa pagka tinopak yung isang bata, matino, mabait, laro na. Biglang sinapak, tinopak, pinatay yung tatay. Ano magagawa mo ron? Ibababa mo na naman. Kung 5 taon yung nanaksak, walang katapusan. Let us not be, what I only mean is, let us be not be reactionists. When we think of laws, we think of the law in accordance to what is being practical, what is needed by the country. Ano ba yung tunay na makakatulong sa bansa? Hindi yung pag minamaril na estudyante, biglang yung mga pinanood nila na ano, ipagbabawal yan. Ano ba naman kayo? Ay bakit din yung pinagbawal yung mga pelikulang tagaan? Libo-libong gera. Oh, yung gera, yung puro Fernando po Jr. dati. Mga gera. Mga taghapon. O, di nagbabarilan yon. Ay kung lahat na pinanood nun, ay gagayahin yung pinanood. Wala na sanang pelikulang kumita nung unang panahon. Subalit, itong sinasabi nga natin na ang napapanood natin does not necessarily follow that that it is the cause of the crimes that are being committed by a lot of people nowadays. Hindi po yan ang dahilan. Kasi nga po, ulit-ulitin ko, yung nanood ng Ben-Hur noon, baka nakita nyo kung paano magtagahan yung mga tao doon. Yung Remulus and Remus, Steve Reeves, ha? Kung paano magtagahan yung magkapatid doon, magpapatayan. But then, those people who watched such films before, including me, yung tatay ko, nanay ko hindi nanonood ng gano'n. Yung kapatid ko. Were we influenced with that film? No. Because what is important is, kung may kasama po kayong bata, yung bida, baril dito, baril doon, baril dito, baril doon, tuturaan ninyo, huwag yung kontrabida ang kanyang diyudyusin. Huwag yung kontrabida ang kanyang titignan kung ano mga ginagawa at yun ang pamamarisa niya. Yung bida, na itong bida na ito ay bagamat violente, pinagtatanggol niya ang kanyang bayan. Merong isang babae na gagasain at kanyang ipinagtanggol at lumaban yung rapist, yung supposed rapist. At ngayon ay nagkaroon sila ng encuentro at may nangyaring hindi maganda. Yung bida ang ating ituturo sa ating mga anak, ating mga apo, na ating gagayahin. Kasi sa isang pelikula, may bida, may kontrabida. Kapag ang apo ninyo, anak ninyo, yung kontrabida, ang ginaya, todas na ang bansa natin. Kaya nga may bida. So yung bida, yon ang magsasabi ng kanyang naiintindihan ayon sa batas. Na itong taong ito ay gumawa ng krimen. Kung kaya siya aking uhulihin, bibigyan kita ng 2 minuto upang sumuko. Yan, Fernando po. Yan, mga ganun. Di ba? Pero, kung ikaw ay nanonood, si Fernando po gagayain mo. Ngayon, not necessarily yung magpapagulpi ka muna. Huwag muna. Hindi naman kasi si Fernando po nagpapabugbog muna. Pangit din naman. Huwag ka muna magpabugbog. Eh, pag nabugbog ka, natodohan ka, di patay ka. Wala na. So, ang gayahin lang natin yung mga ginagawa ng bida na tama. Oh, nagpulis. Pagkatapos, lahat ng mga kriminal, hinuhuli niya. Yan ang gagayahin mo. Ngayon, kung ikaw nanonood ng pelikulang yon, huwag mong gagayahin yung kriminal. Una, nakita naman yung kinasadla ka ng kriminal. Napatay ng bida. Kung gusto mo, ganun ang mangyari sa buhay mo. Gayahin mo yung bida. Ngayon, pag ginaya mo yung bida, hindi mangyayari yung ganyan na namamaril ka. Magpaplanuan mo yung mga kaklase mong walang kalaban-laban pag bababarilin mo. Di ba? Mabuti nga, hindi namaril ng teacher eh. O, di ba? So ngayon, mga kaibigan, we cannot claim that these are isolated cases. Pangit pakinggan. Maaring totoo yun, isolated case, but pag sinabi mong isolated, pangit pakinggan pa rin eh. Which means parang okay lang yon kasi isolated naman. Hindi yon. Pwede mo sabihin isolated in the sense that there were out of the thousands of barangays in the whole Philippines, this happened only in 3 barangays. But we should not, I repeat, hindi ito dapat baliwalain. Hindi dapat baliwalain. Hindi dapat baliwalain. The authority should have prepared for this kind of situations. But since the authorities are really seemingly incapable of doing such, they are incapable of preventing such events to occur and to happen, and then to clean their hands, to wash their hands in public, anong tawag doon? Maganda pang pakinggan pang English, they are washing their hands. Pag sinabi mong sa Tagalog, naguhugas kamay, yan na hindi maganda. And now they're blaming a lot of other things, yung pinanood, yung sinamahan. Hindi po ganon. That is why there are policemen, there are tanods, there are mga taong nagpe-prevent ng ganyan. We should always be prepared to such for such events. That there are people who are, yan, isa pa yan. Ang iniigpitan ng gobyerno, yung mga taong, mga media, mga businessmen na matitino, pagkukuha ng lisensya ng baril, pagbabayarin ng kung mahal-mahal, hihinga ng kung ano-ano mga requirement, tapos, pahihirapan, meron pang dinideny, pero yung mga loose firearms na bit-bit ng mga kriminal, hindi naman nila mahuli. Oh, I will bet. Pustahan tayo. Piso nyo, manalong barko. Napakarami ngayon na mga loose firearms na hindi nahuhuli ng pulis. Marami. Oh, sabihin yung bulaan ako, huwag na kayo manood ng programa ko. Huwag naman, huwag na. Hindi, kung hindi ako nagsasabi ng totoo. Totoo po ang sinasabi ko sa kasalukuyan hanggang nagsasalita ako rito, nuknukan ang dami ng mga baril na walang lisensya, ng mga pag-aari. Ang iba pa ay pag-aari ng mga kriminal na pag-alagala lang dito sa ating bansa. And what are the authorities doing? They will say, we're doing everything. We're doing what it takes. Ito yung sinabi, I did my best. Kaya lang may kasunod. But my best wasn't good enough. So if I say and I agree that the PNP is doing its best, assuming that I agree, then I will have to say again, and I have to continue and add, you did your best, but your best wasn't good enough. Yun laang. Ay wala nangyari eh. Ay bakit? Ay kadami pa rin lang mga ligaw na baril-baril diyang ginagamit ng mga holdapper eh. Oh, nasin niya si Idol. Mga magkaibigan, huwag po kayong alis. Magpapatuloy natin talakayan matapos lamang po ng paalala mula sa ating station.
0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Dalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: 8 PM for the rock and roll party.
10: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
11: the best food and treats for your dogs.
12: The best dog places to visit.
13: The best training for dogs.
14: Okay. Coco, speak.
15: The best dog accessories and items.
16: The best dog hotels.
10: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Nagbabalik ang Salimasa sa Digital 8 AM Radyo Bandido TV. Mga kaibigan, kasama pa rin natin si AJ Austria dito sa ating programa. Panukalang Land Use Act, aarangkada na sa Senado. Digital 8 News Report mula kay Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
1: Tiniyak ng bagong talagang chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change na si Senator Rapi Tulfo ang pag-aarangkada ng panukalang National Land Use Act na matagal nang nakabimbin sa komite ng Senado upang tuluyan na itong maisabatas. Ang National Land Use Act ay isang panukalang batas na magtatatag ng isang pambansang pulisiya sa wastong paggamit ng lupa sa buong bansa upang maprotekta ng mga magsasaka at katutubo laban sa land grabbing, masiguro ang maayos na land development sa Pilipinas at mapangalagaan ang environmentally critical areas. Una nang isinumite ang panukalang ito noong 9th Congress taong 1994 at mula noon ay paulit nang nag-aain ang iba't ibang version nito sa Kongreso. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ito naisasabatas dahil nananatili nakabimbin ito sa komite sa Senado. Tinitiyak naman ni Senator Rapi na sa ilalim ng kanyang pamuno ay wala nang makakapigil sa pagsasabatas sa National Land Use Act na dekal-dekada nang hindi may sabatas dahil bagamat nakakalusot sa lower house, pag-akyat nito sa Senado ay nakabinbin na lamang dahil inuupuan ito ng Committee on Environment. Iginit ng senador na napapanahon na para bigyan ng matibay na sandata ng ating mga magsasaka at katutubo laban sa mga ganid na land grabbers na walang habas na sumisira sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pag-reclassify ng mga agricultural lands patungo sa residential, commercial at mixed use na gamit para sa benepisyo ng mga naglalaki ang mga kumpanya. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay mga kaibigan, nanonood po sa atin si Jojo, Jojo Sikat. Salamat para Jojo Sikat. Ngayon mga kaibigan, nanonood po sa atin si Angelo Redaha. Tinatanong, di suki natin to at taga-Bulacan to. Suki natin sa Salimasa, bakit daw hindi Sabado? Sabi ko, wala naman si Raul Virtuda. So we are now airing at the time of ang gobyerno at ito pong kay Raul Virtuda na program. So ngayon mga kaibigan, ay magpapatuloy po tayo. Napakadaming balita kabayan . Unahin na natin itong mga balita at matapos na ito. Ha? LGUs makatatanggap ng mas malaking bahagi ng national tax collection sa 2027. Balita mula kay Chonayu. Pasok, Chonayu.
2: Aabot sa 1.32 trillion pesos ang national tax allotment sa local government units sa 2027. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mas mataas ito ng 129.32 billion pesos kumpara sa kasalukuyang alokasyon. Paliwanag ni Recto bilang isang dating local chief executive, batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangangailangan at karapatan ng mamamayan. Ang pondo ayon kay Recto ay magsisilbing suporta mula sa malalaking lungsod hanggang sa pinakamalalayong barangay sa bansa. Sinasabing one of the biggest ticket items ang nabanggit na halaga na ilalagay sa proposed 2027 national budget. Dagdang direkto na inaasahang mababanggit din ang issue na ito sa nakatakdang State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa susunod na buwan. Pagtitiyak ni Recto, patas at ibinasi sa formula ng itinatakda ng batas ang magiging share ng mga kinauukulang LGU na ibinabatay din sa population at land area. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chone Yu, dyan sa balita mo. Yan ay mabuti at mabasamang balita. Mabuting balita, makakatanggap ng mas malalaki ang mga LGUs. Mas malalaking pondo. Magandang balita yan, mabuti, kung yan ay gagamitin sa mabuti upang dagdagan ang mga sahod ng mga tao, dagdagan ang mga benepisyo na mahihirap, dagdagan ang mga baho ng mga estudyante, mga tulong sa mga gamit sa eskwela, subalit datapwat kung yan po ay nanakawin lang. Huwag niyo nang dagdagan yung nanakawin ng mga taong yan. Huwag niyo na rin dagdagan ang tatanggapin ng mga LGU na yan. Di ba? Tama mali? Tama, tama. Tama yun. Kasi kung nanakawin lang, ganito eh. Dapat ganito rin ang mangyari eh. Kung ikaw ay may obligasyon o merong magandang puso na magbigay ng malaking halaga doon sa mga opisina ng pamahalaan, katulad nito, bibigyan ng LGUs ng malalaking pondo, dapat ikaw na rin ang maging pulis ng mga yan at siguraduhin mo na yung inilaan mo na pondo para sa mga LGU na yan ay mapupunta sa matinong pupuntahan. Yan. Ikaw ang nagbigay, ikaw na rin ang mag-monitor. Mas maganda yung ganon. Ang sasabihin naman ng ibang mga senador, hindi na lang ako magbibigay, nakakapagod mag-monitor eh. Eh talagang ganyan, nag-senador kayo eh. Ha? You gave yourself into, you place yourself into the itong lugar na kung saan ikaw ay prosadong kailangan magtrabaho. Hindi ka pwedeng lulukuluko lang dyan na ikaw ay gagawa-gawa lang ng ganito at ganon. O, tumakbo kang congressman, magpaka-congressman ka. Tumakbo kang mayor, magpaka-mayor ka. Ha? Tumakbo kang ano tawag dito? Vice Mayor, magpaka-Vice Mayor ka. Ha? Tumakbo kang senador. O, mag-away-away kayo dyan. Ganyan ang trabaho ng senador. Wala na kayong ginawa kundi mag-away-away dyan sa Senado. Ito mabigat eh. Tapos na nga yung away-away. Nagkaroon na ng 13 na voters. Itong majority, nahalal na si Sherwin Gatchalian as Senate President. Meron pa rin pumapalag. Pumalag na pumalag, pumalag na pumalag. Wala na magawa, sakalang I am now submitting myself to the will of the majority. Kasi, hindi na ako papalag. Paano? Kasi kahit pumalag ka, wala ka na magagawa. Kasi 13 na eh. Ang tanong, dapat kahit na 12 pa lang, 11 pa lang, inayos mo na. Sapagkat, ang pinakamasakit, ang pinakamaikling panahon na nagkaroon ng Senate President sa panahon ni Senator Alan Peter Cayetano, yung pa rin ang nakakuha ng pinakamagulo. Yung maikling yun. Kung saan Senate President si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano, ay yung magulong yun. Yung pinakamagulo. Di ba? What legacy now will you leave once you have already your mga apo, kapwa-puhan? Can you say that I have been the Senate President for the shortest time? Pagkatapos, sasabihin ng mga apo mo, Lolo, siyempre Islang yun eh, ha? Galing Amerika, mga anak mo, gano'n gano'n. Lolo, I hate you. Hindi naman siguro gano'n. Siguro naman, Lolo, will you please explain? Yan na lang. Ah, Islang ha. Oh, ngayon, as a Lolo, you have to explain. You know, Apo, what I did was like this and like that because I really wanted to show my talent everything that I can do for the sake of the and good of the country. That is why I was fighting for the presidency. That is what, that is the reason why I was Capitico in my position, because I really know, and I know to myself that I can do a lot of good things for our country. And that's why I became Capitico in my position, because I want to prove to everybody that I'm a good leader, that I'm a good senator, and that I will do everything to help the country and help the country succeed and enter into progress. Grabe ang galing. Yun lamang mga kaibigan. That is why also, nung nag-aral po tayo ng morality of an act, wala pong mali. Walang mali eh. Yung morality of an act, ano ba ang exam? Ganito. May tanong. Kapag ikaw ay nasa itaas ng building, 13th floor, at nagkasunog, at nandyan na ang sunog, andyan na ang apoy, ikaw ba'y tatalon? O maghihintay ka pa na bumbero? Kung anong isagot mo, walang mali. It will now only depend on your conviction. Ano ang dahilan mo? Bakit? Okay. Ako po'y tatalon. Bakit? Nasa 13th floor ka. Nasusunog. Ikaw'y tatalon. Wala mong problema yon. 13th floor po yan, hindi naman ako superstitious. Hindi naman ako naniniwala sa mga pamamahiin. Eh, hindi naman pamamahiin ang sinasabi dito. 13th floor yan, di lasug-lasug ang katawan mo. Pero may dahilan siya. Kaya ba ako tatalon? Sabagkat, andito na po ang apoy. Sunog na po ang mga balat ko. Alam ko pong hindi naabot yan ng ilang segundo at ako'y masusunog na rin. Kaya, hanap ako ng kasagutan. Baka sakaling ako'y makaligtas sa pagtalong ko. The best in the West. May katukwiran. Pwede yun. Hindi mali yun. Eto naman. Sabi naman ng isa, hindi po ako tatalon. Bakit hindi ka tatalon? Aba, eh pag tumalon ako, 13th floor to. Lasog-lasog ang katawan ko. Bali-bali ang buto ko. Ang pangit-pangit ko pag nakalagay ako sa ataol ko. Hiwa-hiwalay ang katawan ko. Bali-bali buto ko. Pangit. Diba? Pangit ang labas ng mukha.

0: PRJ News Report mula kay Jong Manlapas. Pasok, Jong Manlapas.
1: Dumalaw si Vice President Sara Duterte sa Tacloban City, Leyte upang personal na makiramay sa mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril sa loob ng San Jose National High School noong June 22. Binisita ng Vice Presidente ang burol ni na Joyan C., Lawrence at Ayesa at ipinaabot ang kanyang tauspusong pakikiramay kasama ang pakikiramay ng kanyang pamilya at ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Ayon kay Duterte, nakikiisa siya sa matinding dalamhati ng mga magulang at kamag-anak ng mga biktima na nawalan ng mahal sa buhay sa trahedya. Kasabay nito, inulit din niya ang panawagan ng mga pamilya para sa hustisya at para matiyak na hindi na mauulit ang kahalintulad na insidente sa mga paaralan. Nananawagan din ang Vice Presidente ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan para sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ang isa sa mga hakbang ng OBP sa pakikiisa sa pagdadalamhati ng komunidad ng Tacloban matapos ang madugong insidente. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jong Manlapas. Ayan, makita mo, pagka ikaw, ito ha, wala akong ibig sabihin dito. Pangulong Bongbong, parang hindi dumating, ano? Kasi hindi na siya re-electionist, hindi na siya tatakbo eh. Sara Duterte tatakbo sa 2029, dumalaw. Ito ang nakita ko sa mga politiko, ha? Yung mayor, tumakbo. Nanalo. Nanalo ngayon. Mamaya, magsisimula na ang kanyang kampanya. Kapag may patay, pupunta niya. Kasi hindi ko alam bakit naging parang tradisyon na yan. Kapag may nasunugan, mayor ka, vice mayor ka, at hindi ka pumunta. May sunog, hindi ka dumating. Patay ka na. Political suicide na yan. Pero dapat pag may sunog, andun ka, parang bumbero ka. Hindi ka naman bumbero, pampasikip ka lang doon. Pero the people, yung mga nasunugan, take it as a very, very, itong isang malaking utang na loob sa inyo kapag kayo dumalaw, nakiramay. Siyempre, may kasama yan ng mga kalakip na mga regalong konti na hindi naman regalo, kundi pakikiramay na panggastos sa mga nasunugan, pambili ng pagkain, that is not bad. Mabuti yan, mabuti yan. Pakitang tao, hindi pakitang tao, mabuti yan. Wala problema tayo dyan. Ang mahalaga, nabibigyan ang mga nangangailangan ng pagkain ng kanilang mga pangangailangan. Yan mga kaibigan. At yun nga ang maging hindi magandang tradisyon. Kung ikaw yung mayor, may namatay, obligasyon mo talagang pumunta kahit di mo kilala. Yan na ang tradisyon ngayon, yan ang kaugalian ng mga mayor ngayon. Mga taong politiko na gustong mapaboran sa pagdating ng eleksyon. Hindi maaari talaga na hindi pupunta. Bakit? Eh, hindi ko alam eh. Bakit nangyari yan eh? Okay. Sasabihin ng isang tao, yung mayor namin, walang kwenta. Bakit? Nasunugan kami, hindi man lang dumalaw sa amin. Mabuti ba si Vice? Nung aktwal na kami nasusunugan, nakiramay sa amin. At nagbigay pa ng isang sakong bigas. Yun ang pinakamalupit sa lahat. So, today we do not know whether hipokrito sila, bukal sa loob nila pagtulong, o nangangailangan lang talaga ng sila'y tumulong upang makabawi kapag dating ng eleksyon sila iboto. Hindi na natin malalaman yan. Hindi na natin alam kung sino nagsasabi ng totoo, kung sino ang tunay na tumutulong, at kung sino yung matulungin talaga, at sino yung nagsasamantala. But either way, okay lang. Ang mahalaga, nakakatulong sila pare-pareho. Yung wala sa puso, kung di ka magtumutulong, nagbibigay ng bigas, cash, tulong po ito sa mga napatayan. kung ang kanyang dahil

0: Nanay, para mamuliti ka upang siya maiboto, wala problema yun, nagbigay siya eh. Kung yun naman, na nagbigay ng bukal sa loob sa kanyang isip, ah, ito po, tulong ko po sa inyo. Wala siyang iniisip na babalik siya, gano'n. Kung iboto siya, okay lang. Kung hindi, okay lang. Mas okay yon. Pero malalaman mo pa ba kung sino nagsasabi ng totoo? Hindi. Hindi na. Malalaman mo pa ba yun? Kanya-kanyang galing sa pag-arte yan. Yung kailangan mga PAMAS Award yan. Habang nagbibigay, nakikiramay po kami sa inyo. Yan. Kaya yung mga pagpolitiko ka, kailangan artista ka din pamisa-misan. Ha? Kailangan mag-arte-arte ka din. Eh, hindi ka marunong umarte, eh, wala. Walang mangyayari sa buhay mo. Ha? Walang mangyayari. Na kailangan eh, isang marubdob na umaatikabong magandang hapon po sa inyo. Ako po'y pumalaot upang makarating po sa inyong tahanan. Upang ako po naman ay may pakita ko po ang aking taos pusong pakikiramay. At dahil po sa aking nakikiramay, may dalawa po ako, may dala po akong 50 kabang bigas. Grabe. Di ba? What is important also is for a person na nakikiramay na mag-abot naman kahit papaano na tulong doon sa pinag kung saan sila nakikiramay. And that will be more appreciated by those people. Kapag nakiramay ka at may binigay ka, ay mas matutuwa sila sa iyo. Ayun mga kaibigan. PNP na nga kung sasampa ng kaso ang mga may-ari ng baril na ginamit sa school shooting sa Tacloban. News report mula kay Chris Lucas. Chris Lucas, pasok.
1: Nangako ang Philippine National Police na magsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng baril na umuno'y ginamit sa school shooting incident sa Tacloban City. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Alan Reyco, ginamit ng mga sospek ang isang 9mm pistol na pagmamay-ari ng tiyahe ng 14 na taong gulang na sospek na miyembro naman ng Police Regional Office sa Eastern Visayas at isang caliber 38 revolver na nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Sa mga oras na ito, ang polis na may-ari ng isa sa mga baril ay nasa restricted custody na habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Ipinaalala ng PNP na sa ilalim ng Republic Act No. 10591 of Firearms and Ammunition Regulation Act, itinuturing loose firearm ang isang rehistradong baril na nasa pag-iingat ng ibang tao bukod sa lisensyadong may-ari nito. Nakasaad din sa naturang batas na ang paggamit nito sa paggawa ng krimen ay maaaring maging aggravating circumstance. Matatandaang naganap ang pamamaril ng dalawang grade 9 students na edad 14 at 15 noong June 22 sa loob ng paaralan at kasalukuyan nang nasa kustodiya ng pulisya ang dalawang minor de edad na suspect. Ayon pa sa PNP, tatlong estudyante ang nasawi at 13 pa ang nasugatan sa naturang insidente. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Salamat Chris Lucas sa balita mong yan. Kaya mga kahit na naghihirap kayo, may baril kayo na lisensyado, hindi nyo pwedeng isangla. Pag isinangla nyo at ginamit nung pinagsangla nyo sa masama, sabi talaga kayo. So suspect sa sinasangkot na isinasangkot sa aksidente sa Marikina, nakiikinasawi ng isang rider, nangangambang makatakas. Balita mula kay Jong Manlapas. Jong Manlapas, pasok.
2: Nananawagan ang inananasawing rider na si Alexander Quintos Cruz sa mga otoridad na pabilisin ang pag-usad ng kaso at iba pang proseso para agad makapaglabas ng warrant of arrest laban sa inireklamo na anak di umano ng Vice Mayor ng Marikina. Si Cruz ay ang rider na isang linggo na nakoma bago mamatay matapos mabangga ng SUV na minamaneho di umano ni David de Guzman. Sa isang post sa Facebook, sinabi ni Marian Quintos Cruz, nagpahayag ito ng pangamba na baka makatakas pa sa De Guzman Anya, formal na niyang naisumite sa Office of the City Prosecutor sa Marikina ang certified true copy ng death certificate ni Alexander na anya'y kumukumpleto sa mga pangunahing dokumentong kailangan sa kaso. Dahil dito, hiniling niya sa mga piskal na agad tapusin ang preliminary investigation at maglabas ng kaukulang resolusyon kung may sapat na basihan upang maisampa ang kaso sa korte. Iginit din ng nanay ng biktima na nakakaramdam sila ng takot. Patuloy naman umaasa ang pamilya Cruz na makakamit nila ang ustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, maraming salamat, Jong Malapas. Yan po naman ay sa iyong balitang yan. Senator Chis Escudero tinanggi na tumanggap siya ng mga maleta ng pera mula sa dating Congressman Saldico. Balita mula kay Jojo Sikat. Pasok, Jojo Sikat.
3: Maring tinanggi ni Senador Francis J. Escudero ang paratang ng 18 naging bodyguard umano ni dating Congressman Saldico. Nakabilang siya sa nahatira ng maleta na pera mula sa dating kongresista. Ayon kay Escudero, walang katotohanan ng aligasyon laban sa kanya. Dahil matagal na silang magkagalit ni dating congressman ko na bukod doon, mali ani ang address na sinabi ng bodyguard na pinaghahatiran ng mga maleta. Iginit Escudero na bahagi na ng tapunan ng putik sa politikang pagdadawi sa kanya sa maleta issue dahil ginawa iyon nung sumipot siya sa Senado noong June 3 kaya nakapagdaos na sesyon ang naging bagong majority block na nagpatalsi kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kung totoo ano yung parating, bakit puro sa press conference yun sinasabi at bakit hindi siya sampa ng kaso sa korte? Wala namang balak si Escudero dumagdag pa sa aniya ay nagsasampa na ng mga kaso laban sa 18 bodyguards na nagsasalita ukol sa paghati dumano ng mga mali-maletang pera sa utos umano ni dati Congressman Saldico. Iginit ng senador na anumang hindi totoo, hindi na dapat pagkaabalahan kapag din aniya walang saysay, mag-isa nang mamamatay ang kwento gaya ng mga sinabi noon na siya ay babaero, bakla, adik at lasenggo. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat, Jojo Sikat. Babaero, bakla, adik at lasenggo. Babaero, paano magiging bakla kung babaero? Sige, anyway. Magbabalik po tayo mga kaibigan, mula sa paalala po sa ating, mula sa ating istasyon.
4: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 AM to 10 AM, Tuesday to Friday 8 AM to 9 AM. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik ang salimasa dito pa rin po sa oras ni Raul Virtudaso. So mga kaibigan, later Representative Romualdez Dumalaw salamin ng mga biktima ng Tacloban school shooting. News report mula kay Jong Manglap.
2: Dumalaw si late Representative Martin Romualdez sa lamay ng mga estudyanteng nasawi sa naganap ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City upang personal na makiramay sa mga naiwang pamilya ng mga biktima. Sa kanyang pagbisita, nag-alay ng panalangin at mensahe ng pagkikiramay si Romualdez sa mga mahal sa buhay ng mga nasawi. kasabay ng pagtiyak na suporta sa kanilang panawagan para sa hustisya. Ayon kay Romaldes, malaking dagok hindi lamang sa mga pamilya kundi maging sa buong Leyte at sa sambayan ng Pilipino ang trahedyang ito. Binisita rin ang mababata sa mga estudyanteng nasugatan sa insidente at nagpaabot ng panalangin para sa kanilang agarang pagaling. Hinimok din niya ang publiko na magkaisa sa pagtulong at pagsuporta sa mga biktima at kanilang mga pamilya sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Umaasa naman si Romaldes na makakamit ang hustisya para sa mga nasawi at mas mapapalakas pa ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa mga paaralan at komunidad sa hinaharap. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat Jong Malapas, mga kaibigan. Maraming balita. So tuloy-tuloy na natin to para maubos. Para marami ding malaman ang ating mga kababayan na nanonood tungkol po sa mga samot-saring nangyayari po sa ating bayan ngayon. Pride Month, Pasay Rainbow Festival, pinangungunahan ni Mayor Emmy Calixto. Mula kay Jojo Sikat, pasok Jojo Sikat.
3: Pinangunahan ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano ang pagdiriwang ng Pride Month sa Pasay Rainbow Festival 2026 kaysa ang LGBTQIA plus community. Nagsagawa sila ng parade mula 8 sa tramo patungo Cuneta Astrodome at susundan naman ng Grand Coronation Night ng Miss Gay Pasay at matatapos ito ay itong Rainbow Party sa Cuneta Astrodome. Sa panayam, sinabi ni Mayor Emmy Calixto na welcome 101% sa lungsod ng Pasay ang LGBTQIA plus community na malaki ang nagiging kontribusyon hindi lamang sa komunidad kundi sa bansa. Ayon sa alkalde, natulong ang naturang grupo sa mga sinasagawang charity ng lokal na pamahalaan, pagpapaganda ng lungsod at dapat aniya na sila ay respetuhin. Bukod dito, sinabi ni Mayor Emmy na nag-aambag ang LGBTQIA ng kanilang mga talento sa mga sinasagawang konsyerto at event ng lungsod. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat Jojo Sikat. At siyempre, Representative De Lima, pabor sa maagang pagbubukas ng tax records ni VP Sara Duterte sa impeachment trial. Mula naman kay Jong Manglapas. Pasok Jong Manglapas.
2: Naniniwala si House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na makatutulong sa mas mabilis na pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang maagang pagbubukas ng kanyang tax record habang nasa pre-trial pa lamang ang kaso. Ayon kay De Lima, kasalukuyan isinasagawa ang pagmamarka ng mga ebidensya kaya ito na ang tamang pagkakataon upang buksan at maimbentaryo ang laman nang nakaselyong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng mga tax record ng Vice Presidente. Anya, kung sa mismong trial pabubuksan ang mga dokumento, kakain ito ng oras ng impeachment court at maaaring magdulot ng pagkaantala sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Sinabi rin ni De Lima na bahagi ito ng manifestasyon na iniyain ng House Prosecution Panel sa Senado bilang impeachment court. Gayunman, nilinaw niya may karapatan pa rin ang kampo ni Vice President Duterte na magbigay ng komento o tugon sa naturang panukala.
7: So that was transmitted, that particular BIR box was transmitted to the Senate na nakasil, na hindi pa yun nakita ng members of the Justice Committee. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of the contents
2: na natin
7: of that particular
2: BIR record
7: box
2: sa mga nakaraang pagdinig ng Kamara dahil sa mga provision ng batas na nagpoprotekta sa pribadong impormasyon ng mga nagbabayad ng buwis. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat yung mga lapas. Nako, ang hirap-hirap siguro ay gusto kong, ayoko ilagay ang sarili ko sa sapatos ni BP Sara Duterte. No? In English, I don't want to be in the shoes of Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Yung isang tao na kilala ko, isa lang ang kaso. Hindi na makatulog. Yung kaso niya, alanganin pa. Parang kaso lang ng kung ano nung kaso lang. Itong kaso ni Sara Duterte, impeachment. Meron pang mga tungkol sa buwis. Meron pang tungkol sa pagbibigay ng ano, tawag dito, yung i-assassinate si Bongbong Marcos, si Liza Araneta at saka si Romualdez. Malulupit na kaso to. At napakaraming kaso. Ang dami-dami. Paano kaya nakakatulog pa to si Sara Duterte? Parang napakahirap na isipin, no? Yung dami-dami niyang mga kasong yan. So, anyway, eh, sanay ka naman, no? At presidente yung dating presidente yung tatay niya. At palaban nito, nanunutok nga ito ng ano eh, ng sheriff eh. Ah, so anyway, anim na baril daw isinuko ni Senator Bato de la Rosa. Ito pong fugitive na nagtatago ngayon sa batas ay nagsuko ng anim na baril. Nako po. Ano po naman, anim na baril, eh ilan daan yung baril ni Bato? Ah, bakit hindi sinuko lahat sabay-sabay? Ano yun? Dandahanin, may susuko, ano pa nang gagawin? Hindi, wala nang isusuko, yun na lang. Hindi natin alam bakit sinuko. Susuko mo anim, edi parang wala din, di ba? Greetings mula kay Henny. Binabati po natin si Henny Motia Ilustre. Yan po naman si Colonel Anselmo T. Jr. Si Anselmo T. Jr. Jun T. ay siya po ang ground commander ng airbase group dyan po naman sa Philippine Air Force. So yun mga kaibigan, ha? Eto, maghanap tayo ng balita dito. Natalakay ko na ito yung promissory note na ito. Itatanggalin. Ha? Tapos inatake ni, ano, nako, ang dami ng mga ano. Yung July 6 impeachment, yun nga, minamadali, sinasabi kanina sa balita, no? Minamadali yung pagmamarka doon sa mga ebidensya. Ang markings ng ebidensya po, mga kaibigan, doon sa hindi sanay sa, hindi po familiar sa mga rules of court. Para po tanggapin ng korte, yung inyo pong mga ebidensya, minamarkahan po yan. Oh. This evidence is... Okay, mark it. Tak! Natatakan yun, tapos pipirman. So, i-record yun. Yun ang marking na dinasabi. So, ngayon, greetings kay Inday Olmoges at Chigadang, Nicole Pabs, Dandy Roy, Charlie, Mia Mango, Peter Raymond Reyes. Yan naman mga kaibigan. Ano pa ba mga babati natin? Yan. At sa kay Barangay Captain Joey Puas dyan sa may Barangay 8 sa Cavite City. Ano to? June 17? All daw. Bakit may ganito na? Bakit na... ewan ko. Bakit naging delete na nga natin. Mga kaibigan, tuloy natin yung programa. Alas 5:44 na mga kaibigan. Napakabilis ang oras at ito po ay oras pa rin ng oras po ni ating idol, Raul Bertodaso. So yan mga kaibigan. At yung bagyo, pasalamat tayo. 175 dapat yun, 175 kilometers per hour. Ano po yun? Ang tinatawag po yan na super bagyo. Yan. eh mabuti naman hindi masyadong lumakas at mukhang lalayas na. At ang tantya na pag-asa ay Miyerkules ngayon, Huwebes. Biyernes siguro wala na. At yung papasok naman ay hindi na rin papasok. Siguro na konsume. Sabi ng bagyo, yung mga senador dyan sa Pilipinas, away lang ng away. Ah, nagkasundo-sundo na. Nag-away-away pa uli. Ayaw na pumasok dyan. Pati bagyo, nabubuisit. Ah, kaibigan na. Ayan po mga kaibigan, yan. May pit daw si Robin. Naku, bakit ba ito nabasa ko? Si, ayaw kong basahin. May pit daw si Boysilio. Bakit ba ganun ang tawag na? Hindi ko alam. Pero pinatakas si Bato na kriminal. Sana, ito, puna ito eh, puna. Puna ito eh, pinanay lang, puna. Sana, after election ng 2028, hindi ko na makita ang pagmumuka. Ayoko yan. Huwag nating basahin yan. Sa totoo lang, hindi ako gugustuhin na marami na maging vice president. Mas magiging maigpit ako sa kriminalidad. Baka mas maigpit pa ako kaysa kay Digong. Yan po sabi ni Senator Robin Padilla. Yan. So ito po naman mga kaibigan, mga balita. Ito naman si Atong ang galit na galit. Ano ba pinagsasabi nito? Kung ikaw nakawin mo, ganun-ganun lang. Hanggang ngayon, di pa rin nahuhuli to eh, si Atong ang eh. Oh. So, anong dapat natin gawin? Bakit pagka mayayaman, sinasabi ng mga tao, eh, parang mahirap mahuli. Pag mahirap, huli agad. Ano ito? Hindi talaga inuhuli? O hindi mahuli? Hindi makita? O ayaw makita? Yan po ang tanong mga kaibigan. Nasa kailangan ng matin malaman, anyari, bakit hindi naman, yan o, galing nitong lalaki. Ang ganda nung. Okay mga kaibigan. So, tandaan natin mga kaibigan, wala po talagang mangyayari yan. Admission versus exposure. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyong tuloy-tuloy na yung impeachment. Umamin din kaya mag-coup ay kumapit sa pwesto para patayin. Yan, maraming dami sinasabi. Ha? So, yun po mga kaibigan. Ito pong atin pong si Bostoyo naman. Ano mong pinagsasabi nito si Bostoyo? Kaibigan natin to eh. Bukas sa Regada, mamimigay tayo ng mga CP at cash. Kasi ngayon po nga pala ay nag-celebrate ang ng Regada. Yung basaan dyan sa Cavite City. Munti nga ako hindi makapunta rito kasi kanina doon sa Nobileta talagang grabe, grabe ang traffic. Walang galawan. Kasi yung mga kagalingan, magagaling na mga Pilipino, sumalubong, nagsalubungan, walang kadisiplina, kaya yun ang nangyari. At si Bostoyo daw, may Toyo to dati pero bumait na to. At mayaman na to. Magbibigay daw siya ng mga cellphone at cash. Paano? Makinig ka sa akin, sabi niya. Makikinig ako. Paano ako makikinig sa iyo? Ikaw muna makinig sa akin. So mga kaibigan, napakabilis po ng oras. Sa ngalan po no, ng ating kaibigan, Raul Bertodaso, yan po mga kaibigan, may-ari ng ating programang ito, mga kaibigan. Yan po ay talagang masipag. Yan si Raul Bertodaso. Ha, yan naman ang ano nga programa niya? Ugnay ang gobyerno at mamamayan. Ha? So mga kaibigan, bus na po ang ating oras. Sa ngalan po ni AJ Austria, ito po yung lingkod sa ni Ilustre. Sa ngalan din po ni Raul Bertodaso, ito po yung lingkod sa ni Ilustre. Pansamantang nagpapalam. Sasali masa po tayo. 49 pa lang. may 11 minutes pa. Ay, oo nga pala. Bakit ako nagpapaalam na agad? Ah, parang uwi na. Agad ako na. Mabuti na bigyan tayo. 5:49 pa lang nga pala. 5:50, may 10 minutes pa tayo. 11 minutes. So, mga kaibigan, magpapatuloy. Gustong-gustong umuwi na, no? So, mga kaibigan, ito pa rin po yung programa natin na pag-aari po ni Roberto Daso. Sa meron po tayong ano, mga nais po talakayin, pero yung nga pong nauso po na ano, balik natin dun sa mga batang nagbabaril-baril, ay huwag po nating seryosohin, pero huwag din nating ipagbalambala. Sapagkat ito po mga ganitong pangyayari ay hindi po maganda. This violence should be stopped. Sa ibang bansa din po, ganyan eh. Kaya nga tinitignan kung na-impluensya ng mga pangyayari sa ibang bansa. Itong mga namaril na ito sa bansa natin na mga bata, meron bang impluensya na nagawa? Kasi sa Amerika, sa ibang bansa din, meron din na mga ganyan pangyayari na bigla na lang mamamaril at yon. Marami rin ang nasasawi, marami rin ang nasasaktan, marami rin ang susugatan. At dito nga po, ay hindi alam ng mga namamahala, ng mga otoridad, kung paano parurusahan itong mga batang ito dahil sa batas na ginawa nga po ni Kiko Pangilinan. Ito po yung juvenile law, no? Na kung saan po, ang mga kabataan nga po ay hindi maaari pong ikulong o pagdusahin sa mga kaso po na kanilang gagawin samantalang sila po ay minor de edad. Subalit ito nga po pinag-didiskusyonan na kumare ay babaan. Gusto ni Robin Padilla 12 yata eh. Pero gusto nung iba, ibalik na lang sa 10. Yun ang dati. Maaring maganda yun, no? Sapagkat kung ang isang bata nga naman, 11 anyos, namaril, tapos hindi mo naman pagdudusahin, hindi magdudusa, unfair din naman doon sa mga binaril. So, kailangan din nga naman merong ano, parusa o meron ding managot. Subalit, kailangan din yung sinasawag na discernment o yung pag-alam kung itong bata bang ito ay alam na yung masama kaysa sa mabuti. Pero ang tingin ko, alam mo, pagka 7 taon, alam niya na yung pera eh. Ha? Kilala niya yung pera eh. Bigyan mo ng 5 piso, ayaw eh. Di ba? Cannot buy coke. No? Cannot buy soft drinks. Di ba? Cannot buy soft drink. Yan. So, may utak na siya. Alam niya na yung masama. Alam niya mabuti. Alam niya yung pera. Dapat, pag nakakaintindi na ng pera, eh, alam niya na rin mabuti at masama. Kaya dapat, pwede na rin makulong. Subalit, yun nga, pinagdidebatehan pa kung dapat o hindi na babaan ang edad ng criminal liability para dito sa mga minor de edad. Bayan ng mga kaibigan, sa pangyayaring yan, walang natuwa at nakapagtataka na yung mga batang ito ay magkaroon ng ganyang karasi na pag-iisip na parang pinagplanuhan dahil yung isang bata dyan ay umano, merong mga, hindi ko nabasa eh, ayon sa balita, ay merong mga, sa account niya, merong mga entry o mga sinasabi na violent tale lumalabas ang batang ito. So yan mga kaibigan, ha? At sa mga oras na ito mga kaibigan, Ganap na 5:54. Tayo po ay manghihikayat na sa ating buhay. Huwag natin pong kakalimutan na manalangin. Huwag po natin kakalimutan na may isang Panginoon na nagmamahal sa atin, na lagi na lamang pong nandiyan siya. Hindi po tayo inuusgahan. Ano man po ang ating kasalanan, lagi po niya tayong tinatanggap. Kailangan lamang po na tayo ay magbalik loob sa Kanya. At meron po tayong isang Ama na nagbinigay ang Kanyang anak upang iligtas po tayo sa mabigat na kapahamakan, sa tunay na kapahamakan. Yung sinasabi ng iba, mga dagat-dagatang apoy. Yung dagat na tubig na mainit, mahirap na. Ito pa, dagat-dagatang apoy. Kaya iwas-iwas din lang tayo dito. At yung po mga nakita natin na mga pwedeng maka-impluensya upang mga tao ay gumawa ng krimen, mas maganda na rin nga tama, iiwasan yon. Subalit, gaya ng aking sinabi, at aking ulit-ulitin, this should not be a scapegoat. A scapegoat. When crimes happen, these materials, these violent materials, this whatever you call it, this bad influences, this Facebook accounts, this Messenger accounts, this should not be used as a scapegoat. Huwag po natin gamitin upang iwasan ang dapat po'y kaparusahan sa mga ginagawa nating kasalanan. Yan po, mga scapegoat na yan, yan po ay ginagawa lamang ng mga taong kulang sa pag-iisip. Na sa isip nila, matatakasan nila ang batas. Ang batas po ay batas. No one is above the law. And we should always remember that the law is the law and it should apply to all equally. Yan po mga kaibigan. Kailangan sa batas pantay-pantay. Nung una po sinasabi nila na ang lahat ng tao ay nilikha ng Panginoon, pantay-pantay. Ngubalit ang iba ay ayaw maniwala. Bakit ang iba ika? Ang kotse, mumurahin. Bakit yung isa, ang kotse, mamahalin? Bakit yung pagkain ng isa, masarap? Ang damit niya, maganda. Bakit ito, mahirap lang, pangit ang lasa ng kinakain niya, pangit ang sinusot niya. Subalit mga kaibigan, nung ating pong nilaliman ang pag-aaral, naisip natin, lahat po talaga pantay-pantay sapagkat lahat po, mayaman, mahirap, matalino, bobo, ano, isa lamang po ang ibinigay ng Panginoon sa ating buhay. Lahat po tayo ay meron pong isang buhay lamang. Kahit na yung iba, sabi nila siya ang buhay nila, isa lang ho yan. Nakaligtas lang sila sa kapahamakan. So yun mga kaibigan, ito totohanan na. Ha, magpapaalam na po tayo pansamantala. Sa ngalan po ni RJ, ni AJ at ni Raul Virtudaso. Ito po yung lingkod. Sunny Ilustre, pansamantala nagpapaalam po, magsama-sama po tayong muli sa Sabado po, 4 to 5 p.m. sa ating programang Salimasa. At ako po ay nag-iiwan ng isang If God is with us, who can stand against us?

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindiga ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, abas, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin mga problema at suliranin pambansa, pagbagsak ng ating ekonomiya. Ika nga, talaga naman, sadyang wala sila mga patawad. At ang titindi talaga nila, dalang nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila at syempre sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ni mga tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gusto dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakay at intensyon na mga ito na tila ba po ay sadya pong pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. Kasama na po dyan ang pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang pong mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga isyu at usapin ng bayan kasalukuyang nga gaganap dito sa ating bayan gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanila mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move at ang kanila mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tiba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilan po bang mga maleta ng iba't ibang mga size, medium, large at extra large at small, na kasama na po ang mga expandable envelopes at envelope at saka mga paper bag po ba? Nalimpak-limpak na salapi ang mga laman ano, na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ilang ganyan kaya ang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tanong ay magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa? Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin?
mga kababayan at mga kakampi. Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Wednesday na po. Gitnang araw po ng linggong ito, midweek na naman po. Ika-24 sa buwan po ng Hunyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Aba, samot-sari pa rin pong mga diversionary tactics, smoke screen effect, at saka yung pong spin doctor's move, ano po, na samot-sari mga issue, no? Na ika ngay gustong ilabas para po matagpak, mapagtakpan na po talaga ng tuluyan. Ito pong mga issue patungkol sa korupsyon, lalo-lalo na sa flood control anomalies, no? Kasama na po dyan, syempre, yung pong impeachment ng ating pangalawang pangulo. Dahil kanina lamang, ano po, ay hindi pa rin po tapos, ano? Yung pong marking of evidences, kahit ginawa na nga daw po ata itong dalawang lamesa. Dahil sa dami daw po, eh, no? Ng mga dokumentong kailangan pong markahan, ano? Bilang ebidensya na magkabilang panig ng prosecution at saka ng depensa, ano po? At nandahil dyan, dahil kanina lamang, ang sabi nga po ni Attorney Ray Bantug, na Secretary General ng Senado na umaaktong clerk

nai-adapt na lamang ng depensa yung pong sinasabing ebidensya ng prosecution ay gustong ding i-adapt ng depensa, ang gusto ng prosecution para daw sila ay mapadali, ba't di na lang isang markahan para sa dalawa? Ano po? Bigla pong nagsabi po si Attorney Poe, hindi naman po daw ganun kasimple yan. Hindi ko mo kinukuha mo o ginagamit mo na rin yung ebidensya ng prosecution, hindi ibig sabihin no, na hindi mo mamarkahan ang iyong makukuhang mga dokumento sa kanila. Kasi kagaya niya, ano, sabi niya, binigyan niya ng kalimbawa, merong isa daw po silang particular na dokumento bilang ebidensya po ito ng prosecution na kanilang ina-adapt. Pero nung nga kanilang napansin, kulang daw ng isang pahina. Di ba? O kung basta na lang po nilang papayagan na, sige, pataka na lang yan, ano? At ia-adapt. Pagdating sa korte, kulang ng isang pahina yung hawak-hawak nila. Di ba? Ng depensa. In-adapt lang naman nila yung pong kopya ng prosecution. Sipin nyo, sa kanila galing ang kopya sa prosecution, kulang ng isang pahina. Diba? Kaya kailangan maagap din po ang depensa at hindi uumasa no sa anumang dokumentong ipipresenta lamang ng prosecution o yung kanilang mga dokumento, ebidensya na kanila pong i-adapt. Diba? Adapt nila, wala namang problema. Kaya lang, separate markings po yun para yung katiyakan na yung kopya ng depensa ay kopya rin ng prosecution. No? Kaya hindi po ito pagpapatagal. Normal po ito na proseso dahil pagdating sa korte, wala na hong markahan na magagarap at tuloy-tuloy na po siya no, sa pagdinig. Mas mapapadali. Yun ang sinasabi nila Attorney Michael Poe. Sumingit nga po yung pong kanyang kwan, yung pong kanyang kasamang abogado na si Attorney Narvasa, di ba? At ang banggit nga po, ang totoo niyan, yung mga nasa prosecution, yung mga kongresista, pag dumating na, parang nag-attendance lang, umalis ulit, di ba? Ang mga nagmamarka po, yun din po mga private prosecutors na kinuha nila. Yung mga abogado sa privado na kinuha nila at yun ang gumagawa ng kanilang pagmamarka. Ano? At nagkaroon pa nga ng usapin sa sinasabing doon daw pong abogado ng depensa ay kulang daw sa tao. Hindi daw totoo yun. Makabaliktaran pa nga dahil yun na sa mga private prosecutors po, no? Yung mga pribadong prosecutor, sila po ang underman. Kulang sila sa tao para gampanan. Ano po? At doon nga nalaman na yung mga kongresista na tumatay yung prosecutor, parang nag-attendance lang. Dumating lang na umaga, maya-maya, malis na. Hindi naman daw nagpa-participa. Kaya nga may usapan noon, di ba? May mga usap-usapan noon na nung unang araw ng kanilang pre-trial conference ay nilamon ng buhay, di ba? Ang prosecution ng depensa, di ba? Bagamat hindi naman ibinibidayan ng depensa at sigla pa nga ay nagsasabing okay lang naman, natural lang naman yun, nagkakaroon ng sagutan. Nagkakaroon ng, wala naman daw pagtataas ng boses, pero normal lang daw po yun. Nagkakaroon ng ikangay, deliberasyon. Ano po? So hindi nila pinatotohanan yung sinasabing nilamon ng buhay. Ang mga nagsasabing nilamon ng buhay, ang depensa, ang prosecution, yung mga nakasaksi. Diba? Kasi syempre marami rin nando doon. Bagamat ito ay closed door, nakapapasok naman po ang ilang mga member yata ng media, kahit papaano, nakapapasok din kahit konti, ano, o yung mga tao din na nando doon na nag-feed ng information sa labas, di ba? Para bagang kung kayo rin ang nandoon at nasaksihan niyo yung matinding debate ng mga abogado ng ating pangalawang Pangulong Inday Sara at yung pagkakatameme, alimawa lang. Ang yung mga nasa prosecution, natural ang impression mo, nilamon ng buhay. Nasaksihan mo di ba? At syempre, gusto mo ibida yan dahil napanood, nasaksihan mo, lalabas ka ron. At di ba, no? Paglabas mo ng kwarto, yung mga manunulat o mamamahayag na nasa labas na uhaw sa balita, yan agad ang masasabi niyo, ano nangyari, di ba? Paglabas ko, di ba? Ano nangyari? Wala, nilamon ng buhay, di ba? Mga ganong komento. Siguro yun lang. Pero yun, gano'n nagiging balita, di ba? At kumbaga sinasabi, humble din, ano? Ang mga abogado.

0: doon ang ating pangalawang pangulo. Kaya nga nung panay na dahil nga tumatagal itong marking of evidences na to, sabi naman ni Attorney Michael Poa, ang original na petition niyan talaga ay aabot hanggang 25 ng June, eh. 'Di ba? Aabot naman talaga, no, mula June 18 hanggang 25. Yan po ang original schedule niyan, ano? Kaya nga ang sinasabi niyan kanina sa ambos interview ni Attorney Ray Bantog na Secretary General ng Senado na umaakong Clerk of Court, kumbaga kasi 'di ba July 6 po ang ang hearing, ano, anang yung scheduled hearing, no? So sinasabi paano ang pre-trial order na sinasabi, paano may ahahabol ba yan? Pagka ganyan po may pre-trial order, bibigyan pa ng pagkakataon na magkabilang panig sumagot. At may 5 araw po ata yan, o 10 araw. Diba? Kaya ang tanong ng mga mamamahayag, aabot pa ba ng ano? Aabot pa rin ba yan ng July 6 para sa unang pagdinig ng impeachment? Aba, proceeding. Sabi nila, sabi naman ni Attorney Bantog, mukhang aabot pa naman kasi ang balak pala nila na pagkasundoan na daw po ng dawa, ng prosecution at saka ng depensa, na kung talagang di aabot ng matapos ng June 25, hanggang ano daw po, okay lang daw kahit na hanggang Biyernes o hanggang Sabado, pinakahalas, ano, na sila ay magmarka ng mga evidences, no, para daw mag-extend daw ng ilang araw, di ba? Nagulat nga po ang depensa nung sila inaambus interview, eh, na sabi nila, eh, ha? May ganyan na bang pag-uusap na mag-extend? Sa inyo lang namin naririnig, eh. Sa kanila lang daw ng mga mamamahayag. Ibig sabihin ng prosecution, meron pala silang balak na gano'n, ano? Na kung di nila matatapos, mag-extend ng ilang araw, eh, ika nga nung abogado, eh, nandun lang din kami, ba't di pa nila sabihin sa amin? Diba? Para kami dapat na nag-uusap. Buti pa kayo, naunan nyo pang nalaman. Diba? Tapos ang kaninang ikinukulit-kulit nila, no, ng mga mamamahayag na nandoon sa pagbabantay ng pre-trial conference ay yung kanaisan ng prosecution, no, dahil nag-press con kanina ang prosecution at nais nilang ipasok na rin yung kahon, no, yung kahon na hindi nabuksan diyan sa Committee on Justice, no, yung kahon na sinumite ng BIR, ano po, na sinelyuhan din po ng BIR commissioner, di ba? At dahil bawal yan buksan, dahil hindi ho pwede, kaya nga ho, walang nagawa ang Committee on Justice, di ba? Pero ang ginawa nila, iwan nyo na lang yung box. Sa totoo lang, hindi pag-iwan ng box. Sabi nga ng dating BIR Commissioner, Kim Henares, no? Si dating BIR Commissioner Kim Henares, siya po yung commissioner sa panahon ni Pinoy, no? Ni President Pinoy. Sabi, dapat hindi iniwan ni Commissioner yung box dahil property yan ng BIR. Hindi pwede yan, ano, yung iiwan doon yung kanilang pag-aari, di ba? At lalo naman, nanindigan na sila na hindi pwedeng ilabas yan sa publiko o buksan dahil nga po ito ilalabad, no, sa kanila rin panuntunan. No? May panuntunan din kasi ang BIR, ano po, kaya hindi yun pwede. Kaya ang nangyari ngayon, kung hindi na ipauwi yan, ngayon ang gusto ngayon gawin nila Congressman Leyla De Lima, no? Na isumite na rin ito sa pagmamarka. Hindi pa nga sila tapos sa pagmamarka, isipin nyo, gusto na nila ipasok yung kahon ng BIR. Ngayon, may question kasi dyan, ano? Kung ngayon ipinagbabawal, paano naman pwedeng markahan yan sa pre-trial, di ba? So maaari nga mag-desisyon yan ay ang korte mismo. Ayan po ang Senado, di ba? Kaya ang sabi kanina ni Secretary General Ray Bantog ay siyempre ikukonsulta daw niya ito doon sa Senate President, no? Na dapat na mag-preside, di ba? Pero di ba wala pa 'yan, eh. Sa Senate President at maaaring pag-usapan daw po 'yan ng buong pangkalahatan ng mga miyembro ng Senado kung ito pang box na ito ay din na lang sa trial proper pag-uusapan kung ito po ba'y talagang pwedeng buksan o hindi. Pero hanggat wala daw po doon, eh, hindi maaari pang masabi na maisasama yan sa pagmamarka ng mga ebidensya siya, di ba? Eh ngayon, pinalalawig na po kaagad yan bilang negatibo ni Yusek Ler Castro, na para bagang sinasabi niya na parang may tinatago na ang ating pangalawang pangulo, di ba? Parang may tinatago siya dahil, eh bakit naman ayaw pabuksan? Hindi naman po ang ating pangalawang pangulo may ayaw na pabuksan, di po ba? Mismong batas po ang nagsasabi na hindi po pwede basta buksan o hindi pwede basta isa publiko, di po ba? Lalo na kung ang concern ay siya mismo lang bilang impeachable official. Siya po ang vice president, impeachable official, tama? Kung may involvement halimbawa yung kanyang tax o sal-in o kung anuman sa kanilang negosyo, sa pamilya niya o kung anuman, eh labas po dun yun. Yun po ang ibig niyang sabihin. Ano? So kung anuman yung patungkol sa kanya na impeachable official, eh yun lang po dapat naman ang pwede. At hindi po din basta-basta pinapayagan ng BIR, yan po eh kwan nila ha, panuntunan ng BIR. Hindi po ang ating pangalawang pangulo ang nag-atas ng panuntunan na yan. Sila mismo, no? At kailangan dumaan sa korte yan at may court order pa. Ganun po ang ibig sabihin. Bahagi ng proseso. Nakakatawa lamang na ito mga mambabatas sa Kongreso, natagurian pa naman mga mambabatas, eh sila mismo ang mga hindi susunod sa batas, di ba? Sila pa ang hindi susunod sa batas. Sa bagay, yung galing sa Kongreso na napunta ng Senado, eh not, ang gusto dalhin eh, bendalo, eh, di ba? Bendalo pala ang gusto nila, bendalo. Di ba? Kaya kung ganyan po, eh hindi ho tama, no? Kumbaga parang sabi nga ni Senadora Amy Marcos, di ba, na ano ba naman, lahat na lang binebendalo nila. Ngayon, benda constitution na. Bakit? Eh kasi nga yung threshold, no, ng 24 members na two-thirds ay 16, na dapat makakuha ng 16 votes, eh pilit na pinabababa, no? Pinabababa yung bilang para lang ma-impeach nila ang ating pangalawang pangulong Inday Sara, di ba? Ang nakakatawa naman po diyan, eh talagang 'yan ang buong makinarya ng page 3 media ngayon, di ba? Yan po ang kanilang hinahype. Ano po? Yan po ang kanilang pinaiikot sa taong bayan para mabigyan ng perception na ang ating pangalawang pangulo ang nalilitis. Ang nakakatawa lang talaga ay ang ating pangalawang pangulo na nanatili pong mataas ang approval at trust rating sa taong bayan at wala ni anumang kinalaman sa flood control anomalies at ni wala man lang kung anumang maleta na involvement, siya yung ni-impeach. Ang galing, ano? Only in the Philippines. Di ba? Only in the Philippines. Saan ka ba naman nakakita? No? Samantala, kung makikita natin, ano po, ka? Yung pong Prime Minister ng Great Britain, ano po, ha? Kung titingnan lang natin, ha? Yung UK Prime Minister na si Keir Starmer, no? Alam niyo naman na siguro yan sa mga balita, no? Parang kahapon lang yan, mula nung Lunes. Nagbitiw sa pwesto, nag-resign, ano po, matapos mag-collapse yung kanyang public trust. Ha? May delikadesa, di ba, ano po? Siyempre nga naman, ano ang mukhang ihaharap mo sa parlamento na napakababa ng iyong public trust, di ba? Kaya nagkusang loob na magbitiw, ano po? Samantalang sa Pilipinas, opo, kahit negative 15, ha? Ang presidente natin, ano, ang kanyang approval at trust rating. At makalipas ang isang buwan, eh, sumadsad pa ng negative 13, opo, eh parang tengang kawali lang, ha? Parang wala lang, no? Tengang kawali lang na hindi nga alam kung paano gamitin ang Bluetooth o ang earphone, ano? O earpiece. Eh pambira, parang wala lang, di ba? Hindi kayo nag-aalala na kayo ay negative 13, di po ba? Sa totoo lang, yung pong lumabas na survey, ano po, ay binabaliwala lang nila samantala ang ating pangalawang pangulo, ha, ay ang net trust rating niya ay 30%, no? Nakakaapekto rin yung kanyang yung mga paninira sa kanya, no? Dati mas mataas pa sa 30% ito, pero hinihilang pilit nilang pababa, di po ba? Nakaka-apekto, kaya nga ang taong bayan eh sana no nakikita nila ang nangyayaring kasalukuyang kaganapan na ang issue ng flood control anomaly ay mas mabigat pa yung naibunyag ng ating pangalawang pangulo. Siya ang unang nagsiwalat niyan, 'di ba, nung siya ay nagbitiw bilang DepEd secretary, 'di ba? Ano ba ang nangyari mula nung siya sinisingitan yung kanyang departamento, no, yung kagawaran ng edukasyon, ng mga pondo para i-parking, ano po, at ang gagamit po ay yung mga kongresista sa nais nilang proyekto na may kaugnayan din sa mansang edukasyon, pero gusto nila sila ang gagamit. Parang nag-parking ka ng pera sa DepEd, pero pera nila yan. Parang ganun. Eh, hindi pumayag ang ating pangalawang pangulo, no? Hindi siya pumayag at pinasoli niya yan, no? Pinasoli niya. At dahil doon, ano po, siya ay nagbitiw bilang DepEd secretary dahil ayaw niya pumasok sa o makisama man lang sa mga ganitong klaseng kalakaran. Ano po? Kasi pagbalang araw, halimbawa, nagsawalang kibu siya, hinayaan lang niya, no? Bilang pakikisama. Eh, kahit sabihin natin na wala siyang nakulimbat, eh sino mag-iisip na wala? Di ba? Eh, pinabayaan mo mangyari yan nung ikaw ikalihim ng kagawaran ng edukasyon. Di po ba? O kaya nakita na niya, no, na hindi ako pwedeng hayaan ko lang mangyari yan na ako ang kalihim. Kaya nagbitiw siya, no? Nagbitiw siya at doon na nagsimula ang kalbaryo nila mag-ama na pag-initan, ano, silang dalawang mag-ama. Dahil ang Tatay Digong naman, wala din tigil na sa kanyang version kahit siya'y civilian na, no? Kung tutuusin, pwede na nga hindi nalang magsalita ang Tatay Digong, magbakasyon na lang doon sa Glory Mountains, di ba? Apo, at kumbaga doon na lamang siya sa Davao sa Glory Mountains at kumbaga wag na lang makialam at tumahimik na lamang, ano, eh baka hindi siya nadala sa dahig, ha, pero hindi mapigilan talaga ng Tatay Digong magsalita, no, kagaya nung tangka nilang baguhin ang ating konstitusyon, aba eh, agad na nagpaliwanag ang Tatay Digong doon nga na isilang ang maisug, ano po, yung hakbang ng maisug at sa tuwing mga rally, ang Tatay Digong ang nagpapaliwanag kung ano ang ating konstitusyon, kung bakit hindi ito basta pwedeng baguhin, lalo na kung ang mga nagtatangka ay mga gusto lamang palawigin ang kani-kanilang mga termino para sa kani-kanilang sariling mga kapakanan. Ano po? Kasama na ang pagsisiwalat ng Tatay Digong ng mga pagbebenta ng ginto sa administrasyon na ito. Di ba? Yung pagkuha ng pera ng PhilHealth, 'di ba? Kabahagi ng savings, no, ng PhilHealth ay kanilang kinuha, 'di po ba? Oh, lahat ng mga na ikang nakikita ng ating Tatay Digong, hindi niya makonsyensyang hindi siya pumalag o hindi magsalita, no, dahil alam niya ang maagrabyado ay ang ating bayan, ang ating mga mamamayan. Kung inisip lamang nga niya ang kanyang sarili, mas mabuting tumahimik siya, di ba? At makisama na lamang, total, hindi siya masisisi dahil wala naman talaga siyang kinalaman doon, lalabas na siya, no, bilang dating pangulo, pero hindi maatim ng kanyang konsensya na ang bayan niya na kanyang pinamunuan ay sasalaulain, pagnanakawan ng tanghaling tapat, no, at gagahasain ang ating mga pondo ng bayan ng walang ika nga, wala man lang kung anumang konsyensya dito sa mga gagawa nitong mga walang puknat na sinasabing garapa lang, korupsyon, ano, na sa kasaysayan ng ating bayan. Itong tatlong taon may git na lumipas, di ba? O, kaya yung pagsasamantala sa pondo ng bayan, unang nagsiwalat niya na yung ating Tatay Digong, maging ang kanyang anak, ang ating pangalawang pangulo, lalo na nung siya'y nagbitiw na ng formal bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Saan ka nakakita ngayon, siya pa. siya pa ang ini-impeach, di ba? Siya pa ang ini-impeach. At ang mga nag-i-impeach sa kanya, mga prosecution, di sa Kongreso, di ba? Mga member ng Kongreso, yung mga ilan doon ay napangalanan din ano ng mga magigiting natin mga sundalo ng mga dating tauhan ni Saldico at nagsabi no na ito mga to minsan namin nadalhan kung hindi maleta, paper bag, envelope, expandable envelope, di ba? O eh, tapos sila ngayon yung mga tatay yung ano prosecutor saan ka nakakita, di po ba? At diyan natin mapapansin ano ito nga di ba ang nangyayari nga kung makikita natin ang taong bayan yung mga tahimik no yung silent majority yan po yung mga survey yan po ang mga sumasagot sa survey di ba sila yan ano po kaya yung reflection ng survey na yan para mabigyan ka ng gradong negative 13 opo eh sa totoong buhay lamang kung meron pa natitirang kahihiyan ano at delikadesa eh maaaring nagawa na yung pong ginawa ng British Prime Minister, di ba? Nagbitiw, di po ba? Sa kahihiyan, di ba? Eh kung walang kahihiyan, paano magbibitiw? Wala talaga. Hindi magbibitiw, wala mang kahihiyan. Paano magbibitiw? Eh wala nga. Di po ba? Kaya yun po ang mabigat doon. Ano po? Kaya kung titingnan natin, katawa-tawang sitwasyon, ang epekto ng ating pagbagsak ng ekonomiya ay kahit papaano butit nasasalba pa tayo ng ating mga OFW. Ano po? Pero marami na po sa ating mga creditors, no? Kagaya ng World Bank, no? Ng IMF, mga nag-predict na po na hindi na maabot yung gusto nilang GDP, no? Gross domestic product o pagtaas ng kanilang GDP, no? Hindi na kayang abutin sa estado na nangyayari sa bayan natin. At yan ay ang kadahilanan po ay nagre-reflect din ano doon sa markang nakuha ng Pangulong Marcos na equivalent to poor leadership. Eh lumalabas yung dahilan po yung pong kawalan ng tiwala ng mga investors no yung mga mamumuhunan kawalan ng kumpiyansa at tiwala dala ng korupsyon ano korupsyon sa gobyerno ano po kaya yun doon lalo po nakakaapekto ng pagbaba ng ating ekonomiya yung pong manufacturing sector ay wala na masyadong ipinoproduce. Marami po ang mga nag-downsize na ng mga kumpanya, no? Yung iba naman po ay nagsarahan na, di po ba? Apo, no? Kaya nga, yung iba naman kahit may mga trabaho, marami po ang walang trabaho, pero yung may mga trabaho, kulang pa ang kanilang mga sinasahod sa natatanggap nila para sa kanilang trabaho. Kaya nga, nagkakaroon pa ng ano, no? Underemployment na tinatawag. Ano po? So yun, nagkakaroon pa ng mga iba't ibang sideline para lang mapunan nila yung kanilang mga pangailangan. Ano po? Kaya kung makikita niyo po, mabigat no sa hindi common din nila nakikita ang taong bayan sa mga kalye, baka akala nila okay lang ano po. Hindi naman po sa ganun ang ibig sabihin niyan dahil may mga kanya-kanya rin po mga problema. Kung maalala niyo, ang ating pangalawang pangulo mismo ay nagsabi noon ano po na wag kayong ikangay lalabas pa ng mga kalye, absent sa mga opisina nyo o sa trabaho nyo para lang ilabas yung inyong sentimiento o galit no sa gobyerno, mawawalan kayo ng kita niyan, di ba? Samantalang ang inyong sariling pangangailangan eh hindi naman pwedeng isantabi, di ba? Kaya pangalagaan nyo ang inyong mga sarili-sarili mga pamilya, inyong pangangailangan. Pero kung meron kayong mga kanya-kanya ng mga Facebook account, ano? Eh, pwedeng doon na lang, di ba? Yun ang sabi ng pangalawang pangulo, no? Naalala nyo yun? Siya pa nga ang nagdi-discourage, ano po, na huwag niyong iwan ang inyong mga trabaho. Kasi pwede kayong mawalan ng trabaho kung dahil lang sa mga ganitong aatid kay kanya, limbawa ng rally, kung ano man, eh baka maalis kayo sa trabaho. Siya pa ang nagsabi, no? Sipin nyo yan, ano? Hindi kagaya ng mga dilawan noon, kung mag-encourage sila, eh wala silang iniisip. Kahit nga bata, eh, di ba? Pag di ka pinayagan ng magulang mo, tumakas ka. Ang ganun, eh. Di ba? No? Parang walang konsiderasyon, eh, di po ba? So parang basta matend kayo, parang ganun lang ang kanila mga binabanggit. No po. Eh dito makikita niyo ang totoong tapang at malasakit ng aming pangalawang pangulo dahil siya ay nagbibigay po ng ganitong payo para sa kaisipan o magulong kaisipan ng taong bayan para yun na, may mga ibang paraan para ilabas niya itong inyong mga galit o inyong sentimiento dahil nga may free speech naman tayo. Ayan, inyong mga Facebook account, no? Pero kung liliban lang kayo sa trabaho nyo para pumunta sa mga lugar kung saan man, ano, eh baka mamaya matanggal pa kayo sa trabaho kung kayo a-absent o liliban. And speaking of mga rallies, meron natang malaking rally na gagawin, ano, ang Simbahang Katolika pagdating ng June 28, hindi ako nagkakamali, no? So, yung kanilang gagawin, eh, parang malawakan daw dyan sa may EDSA, no? People Power Monument, ano? Pero kung ito ay kahalintulad lamang ng mga nauna nilang mga Trillion Dollar March, eh, wala naman po itong ikang tinatutungkulan doon sa pananagutan ng mga nangulimbat sa ating bayan. Yung mga dapat mapanagot, ano po? Dahil ang kanila po lang mga sinasabi in general ay patungkol sa korupsyon, pero hindi naman nila matukoy o masabi, no? Lalo na sa punto ng leadership, no? Ng presidente, no? Sa panahon ng kanyang panunungkulan na naganap ito at yung reflection niya na napakababang rating, no? Ng approval at trust rating niya, yun po ang nagdudumilat na refleksyon, eh. Di po ba? Ng kanyang leadership. Eh, hindi naman nilang matugunan, ano po, dahil nga ang kanilang kinokonsidera ay ayaw nila na mapalitan ang Pangulong Marcos ng pangalawang pangulo, di ba? Yun ang kanilang kinokonsidera. Kaya kung titingnan nyo, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, tayo ang mga tipong hindi kumakain ng suka, di ba? Ba't mo kakainin? Sinuka mo na, kakainin mo ulit, di ba? Tayo hindi mga tipong ganyan at marunong tayong manindigan. Ano po? So, ibig lamang po natin sabihin, sa punto ng kanilang mga ginagawang mga pag-iimbita na magpunta sa kalsada, maglabas ng hinaing, mag-rally, eh yung mensahe, kulang eh, di po ba? Hindi po buo yung mensahe. Wala hong mensahe ng pananagutan, di po ba? Walang direktamente mensaheng pinaabot kung kanino man. Di po ba? At ang mga tumatayo pa doon sa mga entablado ha, ng mga organizer, ang mga Catholic Church, ha, ang mga pumaakit sa entablado, eh, kung hindi makakaliwang grupo, eh, yung ilang kongresista na nagpapa-impeach sa ating pangalawang pangulo. Saan ka ba naman? Kaya kung kayo eh sumasanib o sumasama sa ganong ideolohiya at sa ganong katwiran na kaya nyo gustong ipa-impeach ang ating pangalawang pangulo ay sa di umano na intelligence o confidential fund, ano, eh ba't di kayo nang gagalaite dito sa 1.8 trillion na sinasabi nga po ni Congressman Egay Erice na for the past 3 years, eh doon napunta nga, no? 1.8 trillion na napunta dito nga sa flood control anomalies, di ba? O, dahil walang kinalaman ang pangalawang Pangulong Inday Sara dyan. O, di ba katawa-tawa yun? Di po ba? Sa totoo lamang, kung ganito kasidhi ang inyong hangarin, mapanagot, eh bakit hindi nyo nagawa ito nung panahon din na may naghain ng impeachment complaint kay Pangulong Marcos? Na ngayon ay nasasabi na nga natin, na nakikita natin, na mukhang ang bogus complaint lang, ano? At napakadali ding ibinasura ng Committee on Justice sa kaparehas na panuntunan na ginawa nila sa pangalawang pangulo, pero nakitaan nila ang pangalawang pangulo ng ano, sufficiency in form, ha? Sufficiency in substance, ano po? Kaya diyan natin na kumbaga matitingnan ano po sa kaparehas na panuntunan, bakit hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon yun na isang pang-impeachment sa Pangulong Marcos. Di ba? Kaya dyan, parang lumalabas ngayon eh, ang pangalawang Pangulong Inday Sara pa ang dahilan. Ano? Kaya parang kampante ang Pangulong Marcos. Di ba? Na, o sige kayo, pag ako na palayas nyo rito, yan ang papalit, di ba? Parang swerte pa niya at nandyan ang ating pangalawang pangulo. Di po ba? O ngayon, kung iba po kasi pag pinapalayas through impeachment, di ba? Kasi pag napalayas mo through impeachment, halimbawa ang ating pangalawang pangulo, magkakaroon siya ng perpetual disqualification sa public office. So hindi siya makatatakbo nga naman sa 2028. At kumbaga, kung sakali man mawawala ang vice presidente, yung posisyon niya, pwede mag-appoint, no? Pwede mag-appoint ang pangulo ng kanyang vice president. Ano po? At kung hawak na rin naman niya ang Kongreso at ngayon ay pati na ang grupo ng mayorya diyan sa Senado, ano pa ang magiging pwedeng ano ba to, dahilan o pagkakataon para hindi nila mabago yung ating konstitusyon, lalo na pagdating po doon sa kani-kanilang mga termino, di ba? At yung pagpapalawig ng kani-kanilang mga termino kung sakali, di ba? Dahil yun ang sinasabing pagkatapos ng sona ng ating Pangulo, baka yan daw ang trabahuhin. Huh? May mga nagsasabi na baka yan ang trabahuhin nila na magkaroon ng joint session, no? Ang Senado at ang Kongreso. Nabibihira daw nagkakaroon ng joint session, eh, no? Pero kung magkakaroon nga ng joint session, para ho i-convert o i-gawing bilang isang constitutional assembly lang ang Kongreso para mapag-usapan ang mga provision ng ating saligang batas, ang ating constitution, para mabago po ito, ano pa ang makakapigil doon, no? Wala, kumbaga, walang independent, no, na sangay ng gobyerno pwedeng pumigil kung sakasakali, no? Kaya kung lalo na kung ating pangalawang pangulo ay i-impeach nga nila, di ba? Kaya napakahalaga po na mismo tayo, no, taong bayan mismo ay nakikita natin yung nangyayari sa ating bayan, ano? Hindi yung mga pinapalaganap lamang ng mga paid stream media, di ba? Dahil yan, kanilang naratibo, alam na dapat natin, bayad yan, no? Bayad sila para gawin nila yan o para ipasok sa ating kaisipan. Kaya nga sabi ko nga, yung mga naapektuhan na sa survey ng ating pangalawang pangulo na kahit papano'y bumababa, ano, baka napapaniwala kayo, di ba? Huwag po kayo magpapapaniwala agad-agad. Kayo po ay tingnan nyo muna ang kasaysayan ng paglilingkod ng ating pangalawang pangulo. Lalo na nung siya na ang pangalawang pangulo natin, yung mga programa ng Office of the Vice President, kahit na halos tinanggalan ng budget yan, ano, ng dalawang taon, ano po, dyan sa Kongreso. At napaliit yung kanilang pagtugon sa mga mamamayan na humingi ng tulong sa kanila, nagampanan pa rin nila na maayos, no? At marami-marami pa rin ang mga nakinabang sa tulong ng ating pangalawang pangulo ng kanyang opisina, di ba? At makikita niyo na rin naman ang liderato ng ating pangalawang pangulo, hindi siya nalalayo sa kanyang ama, no? Dahil kanina lamang meron pong litrato na pinost ang Office of the Vice President, dumalaw na po ang ating pangalawang pangulo doon sa mga victims, no? Yung pong tatlong namatay diyan sa Tacloban, Leyte, yung Tacloban City, Leyte, no? Nung yung pong mass shooting, di ba? Tahimik na nagpunta doon, ha? Ang ating pangalawang pangulo na nakiramay diyan, ano po? At binisabi niya rito, no, pakikiramay sa mga nasawing estudyante sa Tacloban City, San Jose, Tacloban City, no. Binisita natin ngayong araw ang burol nila, Joyan C, Lawrence at Ayesa sa Tacloban, no, Tacloban City, Leyte, mga estudyanteng nasawi sa pamamaril sa loob mismo ng San Jose National High School noong 22 ng Hunyo, araw ng Lunes. Tapos sabi niya rito, personal natin ipinaabot ang ating taus-pusong pakikiramay, pati na ang aking buong pamilya at ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa kanilang mga pamilya at kamag-anak na labis ang hinagpis sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay nito, ang panawagan ng kanilang mga magulang na sana ay hindi na maulit ang ganitong pangyayari at mabigyan ng hustisya ang kanilang mga anak. No? Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Yun po ang maikling mensahe ng ating pangalawang Pangulo. At binalaw niya yan ng madaling araw. Grabe, ano po. Binalaw ng ating pangalawang Pangulo itong mga naging biktima na ito ng madaling araw. Kasi ayon sa isang pahayagan, ano po, Philippine Star po ata yan, bago dumalaw ang ating pangalawang Pangulo dito sa mga namatay na bata, ay yun daw pong magulang o ina ni Chris Fabian, ano po, ay umapil o umapila na nung Lunes pa lamang na magkaroon ng pagkakataon makausap ang pangalawang Pangulong Inday Duterte kahit man lang daw sa telepono, no? At nagulat na lang ang pamilya dahil nung nalaman pala ito ng ating pangalawang Pangulo ay siya mismo ay personal na pumunta, no? Kanina, no? Alas 6 pa lang ng umaga nandoon na ang ating pangalawang Pangulo. At in fact, alas 5 pa lang ng madaling araw, no, ay nagpunta na siya doon sa naunang biktima, di ba? Kaya saan ka nakakita ng ganitong klaseng pangalawang Pangulo na may panahon, ano? May panahon para makapagdalamhati, no? Magpakita ng kanyang pagmamalasakit, di ba? Ganyan-ganyan din ang kanyang ama, si Tatay Digong noon, kung maaalala nyo, di ba? Nalalaman na nga lang natin na pumunta siya sa isang lamay o burol sa pamamagitan ng selfie lamang ni Senator Bongo, di ba? Wala na pong kung ano man na media na kasama siya, wala. Kumbaga, ito naman sa ating pangalawang Pangulo, naturalmente, office, no? Opisina ng pangalawang Pangulo, ang bit-bit niya rito. Kaya ipinost niya ito sa kanilang page, no, ng Office of the Vice President, di ba? Kaya diyan natin makikita na bilang malamang bilang isang leader, dahil siya ina rin, ano, isa siyang ina, may mga anak din siya, so yung pagdadalamhati ng mga namatayan ng mga estudyante na hindi ho dapat, no, kumbaga napakabata pa, parang kang ninakawan talaga, no, ng buhay ng iyong anak ay hinatid mo lang sa eskwelahan. Sinong sukat akalain mo maiisip na hindi na uuwi yan mamaya? Di po ba? Kaya masakit po yan para sa isang magulang, no, lalo-lalo na sa isang ina. Kaya ang ating pangalawang Pangulo ay talagang ipinakita niya yung taus-puso niyang pakikiramay, no, dito sa mga pamilyang itong mga naulila, no? At nangako din, ano, nagbigay din pala, nagbigay din ng mga ng tulong sa mga pamilya ng mga batang ito. Yan, ano po. Kaya diyan yung makikita yung leadership na kahapon nga, 'di ba, nabanggit ko rito yung diyan din yan sa lugar naman kung saan ni Lindol, ano po, na nag-iikot-ikot ang ating pangalawang Pangulo, na nakita ang mga batang nag-aantay ng kanyang convoy. Eh kahit umuulan-ulan, eh bumaba. Ah, pinahinto ang convoy, bumaba ang ating pangalawang Pangulo para pupuntahan, ano, yung mga batang nag-aantay sa kanya. Diba? Walang, hindi na inalintana yung pong ulan, ano po. At binigyan din ng mga gamit pang paaralan yung mga batang kanyang natagpuan sa kalye, no? Ito yung nagbibigay inspirasyon din. Lalo mga kabataan, walang kamuang-muang. Kumbaga, alam nila ito ang Vice President para makita nila ang Vice President uminto para lamang sa kanila, no? Malaking bagay yan, ano? Sa iba-ibang politiko, hindi yan, dahil siguro sa ibang politiko pag nakita nila, ilang taon na ba yung mga bata pa, hindi pa butante yan, sige, diretso tayo. Siguro, no? Diba, no? Sa iba-iba, ganun, na nakita nila, hindi pa naman mga butante yan, buta, diretso tayo. Sus Mariosep. Samantala, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa, kay bilis talaga. Pero di bali po, padadaanin lang natin itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido right here. For your contributions, email Pete with a PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: 41st year this year.
2: Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
3: Thank God it's...
4: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Talagang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre bago pa po magpatuloy ang ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po munang mag-imbita ako sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe. Kahit po mga komento, inyong mga opinion, kahit po pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari po mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguradong po at garantisado po yan dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe at talaga naman hindi maiwasang mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga mensahe, komento at opinion na mga taong hindi na magpapabudol pang muli. At talaga naman, ako na po po'y nabubusog na, katatao pa mag-isa bago pa po ako maghapunan. Gawa ng inyong mga biro naman. Ano po? Ay, ako kagagaling naman talaga. Maraming salamat ha, sa gabi-gabi ninyong pagtutok at pagsusubaybay sa ating programa. Maraming salamat ha. At sa ating pagpapatuloy ano po ng ating talakayan ano. Meron akong nakuhang parang artikulo na nakita patungkol po dito sa sinasabing nagsampa ng kaso patungkol dito kay Defense Secretary Gilbert Teodoro. Eh di ba kagabi nga nabanggit natin na kamakailan lamang ay siya'y diniklarang persona non grata, sinanksyon ng China, no? Na siya, ang asawa niya at ang kanyang mga anak ay hindi pwedeng makapunta ng China at sa kanilang mga kinasasakupan, ano? Kasama ng mga SRA, no? Mga special SAR pala, Special Administrative Region gaya ng Hong Kong at Macau, ano? At hindi din pwedeng makipagnegosyo sa kanila ang mga sino man nando doon sa mga lugar na yan. Ano po? Mabigat-bigat po yan na sanction, ha? Na tinatawan-tawanan lang daw pala ni Secretary Gilbert Teodoro, no? So, kamakailan lang, ilang araw pa lang nakalilipas, ay parang may nagsampa naman ang kaso sa kanya patungkol sa kanyang tila dual citizenship, no? Na may mga impormasyon na nagsasabi daw na itong si Secretary Gibo Teodoro ay mayroon daw pasaporte ng Maltese, ta? At may property din daw doon, di umano, sa Maltese, ano? So may citizenship ng Maltese, parang ganyan, ano? So yung nagsampa ng kaso, no? Yung po yung binabanggit nga, no? Na complaint, no? Na i-finile ay ito, basahin natin, ha, para maliwanag, no? Sinampan siya ng kaso, no? 16 na pahina po ito na complaint affidavit, no? Ito ay patungkol sa alleged dual citizenship ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. Ano po? Sinampa ito sa Pasay City Prosecutor's Office, no? Sa 16 na pahina na joint complaint affidavit, ang mga petitioner nito ay sila Russell Miraflor, Jerry Hondrado, si Antonio Balando Jr. at si Ernie Arimala, no? Sinabi nila na diyan sa prosecutor's office na magsagawa ng isang preliminary investigation patungkol dito kay Teodoro, no? The petitioners accused Teodoro of violating Republic Act number 8239, no? Otherwise known as the Philippine Passport Act of 1996, for allegedly making false statements in a Philippine passport application and or using or attempting to use a Philippine passport secured through such false statements, no? Yun po ang sabi. Sabi nila, they also accused Teodoro of violating Article 172, ha? Colon 1, ha? In relation to Article 171, colon 4 of the Revised Penal Code as well as Article 183 of the Revised Penal Code. Ha? Complainants are not filing this case to harass, vex, or embarrass respondent. Yan ang sabi sa kanilang complaint letter, no? Tapos sabi dito, they are lawyers, mga lawyer pala to, and taxpayers who have a legitimate legal and public interest in ensuring that official documents submitted to the government, particularly passport applications, contain truthful and complete declarations. Yan po ang nakasaad. According to the petitioners, the prosecutor's office should produce certified true copies of the relevant passport application records, passport issuance records, travel records, citizenship retention, or reacquisition records, no? And other official documents so that the existence or non-existence of probable cause may be determined on the basis of authentic records. Diba? May karapatan daw silang magtanong, hindi lang bilang mga abogado, kundi bilang mga mamamayan. Ano? At inaatasan nila ang prosecution na mangalap na mga ebidensya, no? Patungkol doon sa di umanong mga nalabag ni Secretary Gilbert Teodoro patungkol sa passport at sa dual citizenship, no? Meanwhile, in a separate statement, ano po, ito naman ang sinabi ng ng Department of National Defense, no? Yan daw pong ang ginawa lang daw pagsasampa ng kaso ay built on unverified allegations. Ha? Eh, ba't di din kayo mag-imbestiga? Diba? Boss nyo yun. Di po ba? Ano po? The DND said, the petitioners also seem to attempt to shift the burden of proof to the state by requesting the office of the Pasay City Prosecutor and other government agencies to establish the very facts the complainants themselves failed to prove. Eh, kasi nga naman yung mga dokumento na yan, eh, public documents yan, nasa gobyerno rin. Eh, ang pinag-uusapan po ay eh, ang DND secretary na nagtatrabaho sa gobyerno, eh dapat ma-verify ka po kung tama ba yung kanyang mga dokumento ay wala bang nilalabag. Di po ba? Na naayon sa kanyang posisyon. O, wala naman, di man po ibig sabihin ito na kailangan eh, ang burden of proof talaga naman dun sa nagsasabi, di ba? Dun sa nagsampa ng kaso. Pero itong mga dokumento na ito, eh madaling ma-acquire yan, makukuha po yan dahil yan yung mga public records naman po, no? Ngayon, kung aatasan ni ang prosecution, dahil ang prosecution po magpo-prosecute ng kaso later on eh. Diba? Siya naman po eh, hindi naman itong mga petitioner eh. So lumalabas, itong mga petitioner na ito, pag nakita po ng prosecutor's office ng Pasay na may basihan, halimbawa lang ha, may batayan, may basihan itong reklamo nila. Eh pagka napunta na sa kaso to, People of the Philippines din papasok to, mangyayari ito pong mga nagreklamo na to, tatayo na lang bilang mga witnesses. Diba? Tatayo na lang itong mga nabanggit na pangalan kanina bilang mga witnesses. Ano po? Pero para ma-acquire po itong mga dokumentong ito, nasa tamang posisyon yung prosecutor dahil siya magpo-pursue niyan. Diba? E public records naman po yung mga dokumento na kanyang ikakalap. Madali lang para makita tuloy kung lumabag nga siya o hindi. Dahil pag nakita na may mga dokumento at sinabing wala siya nilabag, edi wala. Pero pag meron, eh ba't siya dual citizen? Diba? Hindi ka pwede mag-hold ng public office pag ikaw ay dual citizen. Diba? At Maltese pa. Ang ganda ron, ha? Diba? Yun po yung mga islang maliliit, eh, no? Na sa na parabagang paradise na kung ituring dahil puro dagat ang makikita mo, di ba? Hmm. That is now how the justice system works, sabi daw. Ano po? The burden of proof rests on those who make the accusation. Ayun nga yung sinasabi niya. Tama naman yan, ano? Pero the prosecution is also part, no? Doon sa justice system na yan. Kaya nga siya magpo-prosecute, eh. Diba? Eh, mga abogado pa man din itong mga nagdemanda. Alam naman nila yan, di po ba? So yung kapasidad ng prosecution na makakuha ng mga ganitong dokumento, mas malamang nandoon sa kanya. Di ba? Yun pong ibig sabihin lang. No? A complaint for perjury requires competent evidence, not speculation, assumption, or fishing expedition in search of proof. Until credible and verified evidence is presented, these claims remain nothing but unproven accusation. Well, kaya nga nasa prosecutor's office. Hindi naman ibig sabihin nasa prosecutor's office, eh dediretso na talaga para maging isang kaso. Pwede nga mabasura yan, eh, di ba? Kaya nga pinaiimbestigan sa prosecutor. And kung may makikita ang prosecutor, eh di bakit naman hindi? Ngayon, kayo na nasa DND, naturalmente, boss nyo yun, ano po? Normal lang. Pero sa AFP, na may pagtanggol nyo, di po ba? Pero ang AFP, hindi ho dapat, di ba? Kasi nasa ilalim ng AFP, nasa ilalim ng DND ang AFP, no? Department of National Defense. So, ang panig ng AFP, ng kanilang mga tagapagsalita. Ito po ang hukbong sandatahan lakas ha, ng Pilipinas. Ha? Ang kanila pong nabanggit dito ay kwan eh. Na, kung titignan natin ha. Ang nasabi lamang po ng Armed Forces of the Philippines ay para bagang dinismiss lang nila to as a joke. Ha? Joke claims that the military generals were preparing to file complaints. Ah, kasi nga daw, may mga naglabasan din, mga ugong-ugong na may mga military generals na naghahanda na rin daw ng kaparehas na kaso sa kanilang Department of National Defense Secretary, di ba? So, pinabulaanan ito ng AFP no mismo, no? Armed Forces of the Philippines, na sinasabi nga daw na joke lang, oh, dismiss as a joke claims that military generals were preparing to file complaints against Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. regarding his citizenship. The military rejected reports of a brewing rift. So baka daw may mga umuugong na ng mga disgusto o yung mga hindi nagusto siya bilang leader, no? O bilang secretary ng Department of National Defense. So pinapawi, no? Nitong mga tagapagsalita ng AFP, yung agam-agam na yan sa hanay nila. No, nawala raw ganun na magkasampan ng demanda sa kalihim ng National Defense. Ano po? At ito'y joke lang daw, pwede daw tawanan lang daw po ito. Ano po? At ang sabi niya rito, reaffirming its full support, ha? For and unity with the defense chief. Ayan daw, ano po? At ang kanila pang sabi rito ay yun nga, no? Yung parabagang ang binabanggit dito, yung response ng AFP, ay inalabas ng AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, no? Utterly dismissing the claim about the generals reported, no? Ni-report daw ng ABS-CBN News, no? Trinidad stated on the claim that the majority of generals of the AFP would be filing a similar case, that is a joke that should be laughed at and not replied to. So imbis na sagutin daw yan, tawanan daw. Teka lang, ba't yung tatawanan? Diba? Diba dapat kayo rin mismo maging concerned, ano po, kahit papaano, at maging interesado, malaman. Diba? Kung ano ang katotohanan sa likod nung ganong akusasyon ng inyong defense secretary ay dual citizen. Diba? O, para hindi man kayo pwedeng pamunuan, di po ba? Ng isang tao na hindi karapat-dapat o hindi kwalipikado dahil dual citizen siya. Tama? So kung ganitong meron pong nag-file na ng complaint, hindi ba dapat karampatang kayo mismo ay gumawa rin ng mga hakbang para alamin din, alamin at tanungin kung kayo po ba, di ba, dual citizen. Maka, alamin nyo sa boss nyo, no? Kung kayo ay may pinaparatangan ng ganyan, di ba? So para humaliwanag, di ba? Yan po kasi ang maganda, no? Yung clarity na tinatawag, di ba? Dahil sabi nga nitong isa pang AFP spokesperson na si Colonel Francel Margaret, the AFP, sabi niya ganun, ano? The military will not be drawn into baseless politically motivated accusation. Doon pa nila kinuha yung anggulo. Ba't yun naman nasabing politically motivated kaagad dito without even investigating yourselves? Ba't din yun munang tingnan at aralin at tingnan ng basihan ng pinanggagalingan ng akusasyon bago nyo sabihin na at ito

no need for any loyalty check among the troops. So, sa nakakita, due diligence na alamin na totoo po ba yun na kayo idinimanda bilang dual citizen daw. Kasi bakit humahalaga yan? Dali, pamumuno po yan, ano? Yan ay namumuno sa AFP, sa buong sandatahan lakas ng Pilipinas. So ayaw din natin mabigyan ng cloud of doubt, no? Ng kahit konting bahid ng pagdududa. Diba? Yung ang kahalagahan nun na sila mismo na mga apektado, di pwede ho silang magtanong o para sa clarity nila o silang gumawa, alimbawa man lang, ng sarili nilang mga investigasyon para matukoy nila kung ito ay isa lamang pong politically motivated na kaso. Diba? Maganda yan, nakatulong pa kayo kay Secretary Bibo, diba? Kung sakasakali. Pero para i-brush aside nyo kaagad ito, at parang wala lang, na wala naman daw din mga ibang general na gagawa ng ganitong hakbangin na idemanda, ba't naman sila magdidemanda kung wala silang nakukuha pa ng mga sinasabing ebidensya man lang o di kaya mga datos na makapagpapatunay na talagang ando. Diba? So siguro panonoorin muna nila yung mangyanyari dyan sa Pasay City, yung magiging action ng prosecutor. Di po ba? Kung yung prosecutor po ay gagawa at gagamit ng kanyang yung kanyang mga hakbangin para mag-imbestiga, papasok po yung reklamo nito mga ito ay mababalidate kung sakasakali, no? Eh kung hindi naman, di mabuti 'yon para kay Secretary Gibo, 'di ba? Dahil parang kailan pa itong uugong na meron siyang Maltese na passport. Parang matagal-tagal na 'yan na muugong na meron di umano na Maltese passport ang kalihim, 'di ba? Pero hindi niya 'yan pinapansin, ano? Hindi niya pinapansin 'yan, hindi nga niya 'yan sinasagot, 'di ba? So mauwi pa rin po na mas magandang ito ay matignan. Ano? Tapos ito nga pala, sabi naman ng DND, ano po? The complaints as a fishing expedition clarifying that Teodoro had already surrendered and renounced his Maltese citizenship. O di meron nga. Diba? Meron nga. Ni-renounce at sinurrender na daw. Ha? Prior to filing his certificate of candidacy in 2021. O, kung meron naman palang ganitong preba, di ba ba? O, ilabas din nila. Di ba? Ilabas din nila para mapatunayan na totoong sinurrender niya yung pagka-dual citizenship niya. Pero ibig sabihin, hindi fake news. Dahil sila na rin ang umamin na renounce. Di ba? Ni-renounce at saka sinurrender daw. Kaya dapat i-prove nila yung renouncement at yung pagkakasurrender. Kaya hindi fake news na siya ay may Maltese passport. Eh yun nga, sila na nagsabing meron. Di ba? Kaya dapat po talagang linawin. Ano? At ang AFP, ganun din po. Para sa kanila ring hanay, ano? Mas magandang pinamumunuan kayo ng isang leader na may competency. No? May competent, no? Bilang isang leader, di ba? Parang halimbawa lamang, napakahirap naman kung halimbawa kayo ay may leader. Tapos may mga usap-usapan, halimbawa na gumagamit siya ng illegal na droga, di ba? O parang napakahirap naman nun, na leader natin yan, tapos napapag-ulinigan at may mga usap-usapan na gumagamit ng illegal na droga, dapat makumpirma, di po ba? Kasi hanggang ngayon, ang illegal drugs ay illegal talaga, labag sa ating batas yan, ano po? Kaya halimbawa lang, paano ang mga pulis natin, ano po? Siyempre, meron tayong mga drug operation, di ba? May mga drug operation, ano po? So, paano kung halimbawa ang iyong kapitan, ha? Ang iyong kapitan o ang colonel sa presinto ay di umano ay gumagamit, halimbawa, ng ipinagbabawal na gamot. Sample lang, halimbawa po, o paano yung rank and file nung, paano yung mga pulis na nasa ilalim niya? Paano magkoconduct yun ng drug operation?

0: Tama, di ba? Baka pag nagkahulihan at sabihin pa ng mga nahuli, hindi mo ba alam saan galing itong supply namin? Tanungin niyo yung kapitan niyo. Baka ganun pa, di ba? Kaya walang, hindi yun po ibig natin sabihin, walang moral, magwawalan ka ng moral ascendancy. Tama? Di ba? Kaya yung mga nasa hindi dapat magkaroon ng kahit naman lang anong bahid, no, ng paglabag sa ating mga batas, kahit ito'y passport, citizenship, di ba? Alimbawa, ikaw ay, alimbawa, paano ka kaya naging senador kung meron kang problema sa iyong citizenship? Ha? At anong panahon na ikaw ay i-confirm sa isang cabinet post, hindi nga mangyari dahil nga hindi mo maipaglaban yan, kaya ikaw na mismo ang bumitaw. Pagbitaw, napunta ka naman sa kongreso na hindi din maipaliwanag. Paano ka naging kongresista? Eh, mas mabigat pa yon dahil hindi ka pwedeng maging elected officer nang ikaw ay may question sa iyong citizenship. Diba? Yung sa pagiging Pilipino mo, may question. Tumain kay Joey Uy na pinetisyon po ni Benny Abante, diba? Ng 6th District ng Maynila. O ayan, no? Nandun sa Korte Suprema, ipuprove niya ngayon na hindi. At talagang Pilipino ako, nakatakbo na ako bilang ilang beses, bilang konsihal. Naghain na rin ako sa kaparehas ng COMELEC. Isa lang naman ang COMELEC eh. O bakit nun, di ako nadi-disqualify. Tapos kung kailan ngayon, ha, tumakbo akong kongresista, dun ako dinisqualify. Tapos inilukluk niya yung nag-file sa akin ng petisyon. Paano nangyari yun? Di ba? Kaya yun po ibig ko lang itong sabihin. Ha? Yung moral ascendancy, mahalaga po yan. Ano? Sa kahit na ano pong sitwasyon. Di ba? Kasi mawawalan ka ng mawawalan ng saysay yung iyong mga sinasabi, particular na sa alimbawa, ikaw ay gagawa ka niya ng mga batas. No? At may patungkol halimbawa sa mga tinatawag na usapin patungkol sa citizenship, di ba? O eh, kung ikaw sa sarili mo may problema pala, paano? Paano mo haharapin yung ganong klaseng usapin na nung, yung sa sarili mo hindi mo na-resolve, di ba? O kaya pala ayaw pabuksan itong flood control anomaly. Diba? Ano? Bigla tayo pumunta ron. Eh kasi nga naman may kapasidad bilang Senate Chairman, Committee on Blue Ribbon. O eh bakit ayaw mo ngayon buksan at move on na tayo lahat? Bakit? Diba? O nangangahulugan, diba? Eh na, lalo na kung napangalanan, diba? Napangalanan ka na ikaw eh na-deliberan din, di umano ng mga maleta. Eh di mas mahirap yun, ano? Kaya pala ang kilos ay paiwas, di ba? Kaya pala paiwas kasi may kinalaman, di ba? Kasi pag wala kang kinalaman, talagang haharapin mo ng walang problema eh, di ba? Aba sige nga, magharap-harap tayo, pumunta kayo rito, di ba? Ganun yun eh, di ba? O, eh, nung nalaman nga nila, nandiyan dyan na, bigla natapos yung sinasabing consultative meeting, di ba? Andiyan na po, tinenga-tenga nila ng isang oras kalahati, sabi ni Attorney Levy Baligod. Mula dun sa gate, papunta rin sa reception, no? Tinenga ng 1.5 hours, di ba? Tapos umakit lang sila sandali sa office si Senator Robin Padilla para magbigay ng mga dokumento, no? At magbigay din ng mga karagdagang mga witnesses na 14 pati yung 7, di ba? Nakaragdagang witnesses, aba, biglang nag-adjourn, biglang tinapos, no? Yung di umanong sinimulan bilang Blue Ribbon Committee na nagtapos bilang ano, consultative meeting. Di ba? Nanalaman dyan yung mga marine. Wala na tayong pag-uusap. Parang tinapos na lang bigla sa totoo lamang. Kaya yan po yung ating binabanggit sa anumang pong bagay. Ano po? Pagka may question po ng pagdududa ng iyong leadership, lalo na sa mga bagay na labag sa batas, dapat ina-address po. Hindi po dapat ito binabrush aside, iniiwasan bilang fake news, bilang destabilization. Parang ano, parang halimbawa, diretso na natin, no? Yung kay Pangulong Marcos, di ba? Nung una ay si Agent Morales lang, no? Agent Jonathan Morales lang ang nagsiwalat noon. Bantulot pa nga siyang lumabas, naalala nyo, dahil siya pala ang may hawak nung kaso na yan, nung inarbor ng dating executive secretary. Di po ba? Di umano ha, nung panahon ni Pinoy. E ngayon, nabuhay lang ito dahil nga sa revelasyon na may na ilabas na dokumento na galing ng PIDEA, di ba? At ang gumawa pala ng mga dokumento na yan ay buhay pa at yan nga si Agent Jonathan Morales, tama? Kaya nung nagkaroon ng pagdinig dyan sa committee ni Senator Bato, aba, yan na po, no? Naglabas na siya ng mga kanyang nalalaman, ano po, pero parang nabaligtad. Siya pa itong napag-initan at yung kanyang karakter ay siniraan, ano po, na siya ay dismissed daw, no? Dismissed dahil sa trabaho niya, no? At maraming binaligtad sa kanya, di ba? Yung pong kanyang gustong isiwalat sa taong bayan. Tapos, ang nangyari tuloy dyan, fast forward, ang nagkonfirma na ay ang kapatid mismo ng Pangulong Marcos. Diba? Fast forward, ano? Fast forward. Yung kapatid na. Na yung kapatid na mismo, ha? Hindi pala, bago umabot dun, nung simula muna, bago pa lang si Jonathan Morales, kung maalala niyo yung video, diba? Yung video na nilabas. Diba? Noon eh yung, ewan ko, magbabalik na ata si Secretary Benjamin Abalos, no? Kung maalala niyo doon, eh, sona rin ng Pangulo yun, eh, no? Nag-press con siya, sabi niya doon sa video, tingnan niyo yung tenga, iba yung tenga, yung tenga, yun po yung paglalagyan ng earpiece. Ay tinuturo pa ni Vladimir Putin. So sinasabi niyang pilit sa taong bayan, na hindi yan, video na yan, hindi yan, ano? Hindi daw kamukha o anuman. Sila itong very defensive, no? Wala naman nagsasabing siya yan, di po ba? Sila itong very defensive. At ang mabigat dito, yung pananakot na kasunod sa taong bayan, na sino man sa inyo mag-share ng mga video na yan, di ba? Eh makakasuhan din mga ganito, ano? Sila itong mga defensive, no? Samantalang yung taong nando sa video, no? Kung sino man yon, yun dapat po magdemanda, yun po dapat ang magreklamo. 'Di ba? Hindi nga natutukoy kung sino yung nasa video eh, 'di ba? So, tapos sumunod na yugto noon, eh ito na si Jonathan Morales. Tama? Yan yan na. Tapos si Jonathan Morales, na-contempt pa siya, 'di ba? Nakulong si Jonathan Morales. Oh, na-contempt pa siya sa Senado, 'di ba? Siya pa na-contempt, ano? Tapos later on, fast forward, ang nagsabi o nagkumpirma ay ang mismong kapatid, no, ng ating Pangulong Marcos na si Senadora Amy. 'Di ba? Eh bago pa pala na ikinumpirma yan ni Senadora Amy. 'Di ba si dating Executive Secretary Vic Rodriguez ay hinamon ng Pangulong Marcos, 'di ba? Para daw matigil na ang lahat ng spekulasyon at pagdududa kung ikaw ba'y gumagamit o hindi. Bakit hindi ka nalang mag-subject sa isang hair follicle test? Di ba? Ganon. Eh, ang bilis sumagot na hindi. What does it, sabi nga, what does it has to do? Ha? Ano daw kinalaman sa trabaho niya nung hair follicle test? Sige nga. Eh, ultimo janitor nga, kahit na anuman trabaho na i-applyan mo eh. Papapag-drug test at mapapag-drug test ka. Di ba? Kahit nga anong sangay ng gobyerno, nagko-conduct din ng mga random surprise drug test kahit na pa ang Korte Suprema. Di ba? Apo, kasi nga, ang problema ng droga sa ating bansa bilang tinuturing na isang mabigat na krimen, ano, ang illegal drugs, hindi ho pinipili niyan kung sino po ang mga nagiging biktima, di ba? O sino ang mga gumagamit, no? Pwedeng nasa gobyerno, no? Pwedeng driver ng bus, pwedeng security guard, no? O pwedeng nagtatrabaho sa gabi para hindi makatulog. Iba-ibang po mga maaari ang mga dahilan. Pero nagiging alibay na lang yung dahilan, pero hindi ibig sabihin pwede kayong gumamit niyan. Kasi yan ay illegal pa rin. Na itinuturing pa rin illegal sa ayon sa ating mga batas, no? No ifs, no buts yan, ano? Walang anumang walang anumang kondisyon na pwedeng nagpupuyat kami kaya kumagamit kami niyan. Wala, walang pwedeng anumang kondisyon para ma-justify mo yung paggamit kasi nga illegal 'yan. Tama? Uy, kaya pag nasa gobyerno ka, kailangan meron kang moral ascendancy. Kung maaalala nyo nga sa panahon ni Tatay Digong, may mga mayor talagang involved, di ba? Naalala niyo yung Parohinog dati? O, kumbaga may mga si Joby Espinido, naalala niyo noon, ano? Talaga nagkaroon ng mga madugong salakayan at nagkakaroon ng palitan ng putukan, di ba? Pero ano ang magagawa niya? Eh, mayor yan eh, di po ba? Siya ang may hawak ng kanyang lugar, di po ba? So, kaya hindi yung namimili kasi, yun po ang ibig sabihin. Hindi yung namimili kung sino lang ang gumagamit, sino ang nabibiktima nitong illegal drugs, di ba? Kaya mahalaga po na yung pong nagkakaroon ng pag-conduct ng mga drug test, no? Drug test. Nagkakaroon talaga yan randomly. Eh, kahit nga pagkuha mo nga lang ng lisensya ng baril o pagkuha mo ng lisensya ng driver's license, di ba? Eh, ikaw eh, may drug test din. Ano po? Nagiging bahagi. Kasi nga, hindi mo malalaman kung by look only. Sa tingin pa lang, ano? Although yung iba, ma-identify mo rin, ano? Lalo na pag talamak ang paggamit na andun miniwi-miwi na ganyan, ano? O tutulo na lang ang sipon ng uncontrollably. Yung, alam niya na yung mga sintomas, di ba? Kasi mababasa niya naman eh. Di ba? Mababasa niyo kasi may mga, kahit may mga napanood ako noon sa YouTube, no? Mga confession ng mga dating addict. Opo. Ayan, maispatan na nakagad nila kung sino ang gumagamit at hindi. Kasi minsan silang naging ganun. No? Kaya nasasabi nila, opo, yung kanyang niwi ng ganon, sabi, di ba? O yung biglang lang tutulo ang sipon ng ganyan, o may makikita na lang kayong puti-puti dito sa mga labi, parang di yata napunasan. No? Mga senyales makikita po, no? At isang bagay din, yung pag nagsasalita, eh, para bagang di mo maintindihan, no? O nag-i-stuttering, kung tawagin, ano po. So sa mga bagay na ganon, telltale signs kung tawagin, no? Telltale signs of someone who's into or hooked into illegal drugs, di ba? No, pwede ba natin isa walang bahala yung mga ganyan? Kaya nga pag may lumapit sa inyo, di ba? At ganun, sasalita, hindi mo naintindihan, di ba? Kala mo groggy, sasabihin mo, ano ka ba, sabog ka ba? Di ba? Telltale signs, yun po ibig sabihin. You cannot deny those signs, di ba? Ayan. So, yan. No? Ito lang, kaya lang naman natin nabanggit. Kasi nga, parang namatay na rin po ang issue nun, ano? Sa kabila ng ating kapatid pa mismo ng Pangulo, ang nagbunyag, di ba? Sa isang malawakang pagtitipo ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, di ba? Yung daladala niyang bigat ng kanyang konsyensya malamang, ano? Ng isang bagay na alam mo, pero hindi mo masabi, di ba? At ngayon na ito na naging resulta, din nakikita mo yung pagkakaalam mo na hindi mo isiniwalat, kabahagi ka ngayon nung kasalanan na yon, kaya para siya nabunutan ng tinik nung sinabi niya yan. Ano po? Kaya lang, parang binaliwala rin, ano? At sa tulong na rin malamang ng corporate page ng media, nawala na siya. Natatakpan na po, na diversionary na. Natakpan na iba't ibang balita, nawala na po ang lahat. Ano po? At dito din natin makikita, sabi ko nga, ang ating AFP, ang ating kapulisan, ano, kahit na may PIDEA naman tayo, may PIDEA, may NBI, ano, eh, mayroon po tinatawag na kabahagi ng kanilang tungkulin. Ano? At pag nagkaroon ng ganitong, halimbawa, mga usapin ng pagdududa sa kanilang commander-in-chief, eh pwede nilang ipatupad yung pong kanilang tungkulin, ano, na ganon, ano, na kumaari, di ba, to erase doubts, di ba, dahil nga ang pinag-uusapan dito ay yung aming trabaho, kung paano namin gagampanan, ha, samantalang hindi nawawala yung pong duda at usapin patungkol sa mismong liderato na involved, na di umano, ha, sa pinagbabawal na gamot. So paano naman kami magkakaroon ng moral ascendancy? Ipatupad yan. yung halimbawa eh, drug operation o kung ano man, di ba? So para paglilinaw lang, sila na mismo ang magsabi na mag-conduct, di ba? Mag-conduct po kayo, sir, di ba? Ng hair follicle test to erase those doubts, di ba? Para din sa malay nyo doon mag-positive, di ba? Kasi negative po lagi, negative 15, negative 13, ano? So dito, maaari magkaroon ng positive development, di ba? Dahil titingnan yan bilang ng taong bayan na positibong hakbang. Yun ang ibig sabihin kayo, ha? Kung ano yung iisip nyo, ha? Positive ba niyo reaction, yung po ibig sabihin, no? Positibong hakbang. So doon magpa-positive talaga yan, yung positive na hakbang, ano? At doon, malamang, baka mag-increase ng konti, no? From 13 maging 15, no? From 15 maging 17. 'Di ba? Yung negative pa rin, 'di ba? Kasi bago ka maging positive, akbangan mo muna yung negativity na 'yon, 'di ba? Mai-erase mo muna yung mga negativity bago mo maabot yung positivity noon, ano po? O positive 1, 'di ba? Wala pa. Abot ka muna na negative 1, ha? Tapos 0, 10, positive 1, 'di ba? Ganon. Yun lang, ha? Kasi kumbaga parang naiisip ko lang na teka lang, paano nangyayari itong bansang ito? Lahat na lang deny birth nyo, 'di ba? Itong mga usapin, ha? Hindi ito, parang nagmukha na lang itong ano, urban legend, eh. Parang nagmukhang chismis na lang, ano? At binadala pa nga sa aspeto minsan ng destabilization. Aba, teka, paano nangyari yan? Ah, una, are you calling your sister a liar? Sa bagay, nung nag-press ko, no, kung maaalala nyo pa, ha, nung tinanong ng isang mamamahayag, ha, ano po ang pakiramdam nyo nung nasabi yun? Yung kabago-bago pa lang nung inanunsyo yun, ano? Ano pong masasabi nyo nung sa sinabi ng kapatid nyo doon sa pagtitipo ng Iglesia ni Cristo? Ano, yung nagtanong, pambira, meron bang nalulungkot po ba kayo? Parang alalang-alala pa siya sa damdamin ng Pangulo. Eh, ano po? Hindi po ba dapat eh, ang mga tanong na yun eh, pag-uusig? Di ba? Na hindi po ba kayo, di ba? Para sabihin ng iyong kapatid na di umano kayo gumagamit, eh di po ba't ang pinakamagandang preba para mapatunayan nyo yun? Eh, dumaan nga talaga kayo sa isang hair follicle test para maipreba nyo na hindi totoo yung sinasabi niya. Ganon sana eh, no? Eh hindi, hindi po ba kayo nasasaktan? Ganon ang pagkakatanong. Ang sinagot naman niya, kung minsan, ano, hindi ko na nga maintindihan, yung nakikita niyong babae dyan sa TV nyo, yung nagsasalita, hindi siya yan. Hindi siya. Teka, siya pa yung hindi siya yan, ha? Kung hindi siya yan, eh sino ka? Teka lang, pambirang buhay. Kung hindi siya yan, eh sino ka? Di po ba? Teka lang, pambirang. Imbis sasagutin ng tuwed, ano po? At dun din, ha? Dyan din. Balikan niya kung meron YouTube pa na feature yan. Balikan niya yan, dyan din po na itanong. Yung kabibitiw pa lang ni Executive Secretary Bersamin. Na? At ni Secretary Pangandaman. Na? At yung nagtanong, markang-marka yan sa isip ko nung tinanong nga, no? Na itong si Executive Secretary Bersamin, kung maaalala nyo, pumalag pa, di ba? Na sabi niya, hindi naman ang Pangulo nagpabitiw sa akin, eh. Ay, ibang tao, parang sinabihan daw siya, tinext siya, di ba? Para umalis, di ba? Kinumpirma naman niya sa Pangulo, kinumpirma naman ng Pangulo, parang sinabi lang, totoo ba yung sinabi ng kaibigan mo na alis na ako rito? Parang ganon. Kinumpirma naman, oh, tama yung sinabi niya. Eh, so, parang indirect pa yung pagkakasibak sa kanya. Kaya nga pumapalag nun si Lucas Bersamin, naalala niya. Diba? Nung tinanong yun, kasabayan na rin ng pagtatanong na maaari din bang mapasok o magkaroon ng pag-iimbestiga dito kay Executive Secretary Lucas Bersamin o kay Secretary Pangandaman na nagbitaw rin kasabay ni Lucas Bersamin, ano? Na patungkol nga, dahil umiinit din na usapin nun doon sa flood control, na maaari ba silang pati sila ipaimbestigahan ng gobyerno. Ibig sabihin, nagbitiw na silang dalawa, eh ang gobyerno, ang Pangulo pa rin, eh, di ba? So, hindi ka ba mag-uutos na paimbisigan sila? Di ba? May ICI na rin nun. Meron na rin nun atang ICI nun. So, lumalabas, sa pagsasabi niya ng ganon, ng pagtatanong sa kanya ng mamamahayag na ganon, na may posibilidad din ba na mapaimbestigan itong si dating Executive Secretary Bersamin at itong si dating Budget Secretary Pangandaman? Ang sinagot lang po ng Pangulo noon, eh, tandang-tanda ko eh, nagkausap na kami, all is well between us. All is well. Oh, ayos na, wala kaming masamang tinapay. Parang ganun ang dating. All is well between us. Oh, we understand each other. Parang ganyan ang dating. Diba? Pero teka, ba't kayong dalawa nagkakaintindihan? Di po ba? Eh malaking tanong yun sa amin, sa taong bayan. Diba? Una, nagdududa kami, ba't siya biglang nag-retire? Ba't siya biglang umalis? No? At involved yung apo niya na si Adrian Bersamin, 'di ba? Nababanggit na 'yung pangalan ni Adrian, eh. Yusek Adrian Bersamin, eh. 'Di ba? Presidential Liaison's Office, 'di po ba? So teka lang, paano nangyari na we have already talked, nagkausap na kami, no? We are parabagang walang masamang tinapay at all is good, all is well with us, parang ganon, parang okay lang kami, parang ganyan. During those time, nung narinig ko yan, iniisip ko talaga na, teka lang, na nadadawit yung iyong pamangkin o yung pamangkin ng dating executive secretary o apo niya na si Adrian Bersamin, di ba? Tapos ngayon, sinibak o nagbitiw o nagsumibak o nagbitiw siya na sarili niya, eh ngayon nagmainit yung usapin ng investigasyon doon eh wala na siya sa pwesto, di lalo ngayon na pwede mong imbestigahan nung kanyang nagawa bilang sa trabaho niya. Di ba? Dahil kung maaalala nyo, may issue patungkol direkta kay Secretary Bersamin mismo, no? Executive Secretary, patungkol naman kay Trigib Olaybar. Naalala nyo ito? Di ba? Yung may proyekto daw, tapos humihingi sila ng ano? 16 ba? May 16 kami riyan? 15 ba? 16? Parang ganon. Ano po? Na malinaw na sinasabi dito kay Yusek Roberto Bernardo. Di ba? So bakit nawala yung angulo na yun sa pag-iimbestiga? Kahit sa ICI, nawala yan eh. Nawala lahat yan ng parang bula lang. Ano po? Samantalang mabibigat po yun dahil kung ikaw bilang Pangulo at ang mga nasa sangkot ay abot kamay mo lang, di ba? Executive Secretary mo, Yusek ng Departamento ng Executive Secretary, kagaya ni Trigib Olaybar, tapos Presidential Liaison's Office na Yusek Adrian Bersamin, na apo o lolo, apo o pamangkin ni Yusek, ni Secretary Lucas Bersamin, eh ang lalapit niyan within the vicinity o sa circle ng pangulo, tama? Hindi ka ba magiging interesado na nag-resign na siya? Kahit nag-resign siya, paimbisihan ko 'yan, di ba? Wala. All is well between us, di ba? Walang masamang tinapay sa amin. All is well between us. We have an understanding already. Ganon ang dating. 'Yun lang. Teka, bakit kaya? Buti pa kayo. You have an understanding among yourselves. Samantalang kami, until now, ilang buwan na po, mag-iisang taon na, mula nung banggitin ang makasaysayang salitang mahiya naman kayo nung SONA ng July ng 2025. Ano po? So, malapit na yan, di po ba? So, ang ibig lamang po natin sabihin, wala po kaming napala. Hindi po namin natukoy kung sino po ang dapat managot, kung paano dapat siya managot, ano po, para kaming sumakay ng roller coaster. Hinilo lang niya kami. Paikot-ikot, ano po, paikot-ikot. Tapos pag may mga lumalabas na mga balita, hindi niyo ba napansin na halatang-halatang may mga maleta o expandable envelope o di kaya ay envelope o di kay paper bag, ha? Ngayon, oo, nagkaroon ng shooting incident. Malaking balita talaga yan, no? Dahil hindi yan pangkaraniwan. Yung sinasabi ko nung kahapon na nasundan pa nga yan nung nagkaroon ng saksakan, ha? Nangyari po naman yan, yung saksakan na yan. Teka lang, ha? Kung di ako nagkakamali, yung isang estudyante diyan sa San Carlos City, Negros Occidental, ano? Due to old grudge, dahil daw sa dating alita nila, nasaksak. Apo, ha? Nasaksak. Ito yung binabanggit ko kahapon, no? Isang grade 9 student was stabbed by a grade 10 student in Teachers Village, Barangay 2 of San Carlos City, Negros Occidental. Ito nga, kahapon yan, Tuesday afternoon, June 23. Di ba? So yan, yung mga yan, sige, balita talaga yan. Malaking balita yan kasi hindi yan dapat nagaganap, ano, sa ating regular na ating buhay. Mabigat yan, ano po. Pero pag wala silang maibalita, o pumutok ang bulkan, no? O may bagyong darating, no? Hihilahin yan, napakahaba. Para mabura talaga yung kung ano man ang mga dapat na pag-usapan, ano? Pag wala silang maibalita, dito mo makikita talaga na gumagana ang mga maleta, ang mga paper bag, ang mga envelope, expandable man o hindi, maliit man o malaki. Nakikita mong gumagana, ano, bakit? Ha? Lahat binabalita. Aso. Ha? Aso, nasagasaan, away trapiko, ano pa, nasunog, nasusunog na bahay. Wala na ho. Talagang para lang may mga espasyo na balita. No? Na, teka, mas mahalaga pa ba yan doon sa pag-usig natin at masimil yung mga nagsamantala sa bayan natin? Ha? Ang tawag po dyan talagang diversionary tactics para mapuno lang po yung pagbabalita, mapuno na ng mga ganitong klaseng balita. Di bali ng basura, di bali, ang tawag din naman doon sa maleta, basura eh. So di bali ng basura yung balita, at least napuno siya, no? Sa loob ng isang oras o dalawang oras ng pagbabalita nila, pero doon yung talaga makikita, gumagana siya. Kasi nga, gagawin pa talaga ang lahat, ano po, mapagtakpan lang yung mga dapat na ibinabalita nila, di ba, ano po. At ang mabigat dito, pagka nandito na sila sa aspeto na imbis na dapat pag-uusig ang pagtatanong mo, di ba, dahil you're inquiring, ano po. Kagaya niyan, dahil samot-sari po ang korupsyon, hindi lamang po sa Hanay, lahat po ata sa administrasyon nito, sa departamento, ultimo po ang, ano, ultimo po ang DOH, no? Department of Health. Kung maalala niyo dati, nabanggit ko na rin, ano? May mga anomalya rin dyan. Ano? Eh, ang ating kaibigan na si Dr. Anthony Lechon, kung maalala niyo, nagsampa ng demanda yan, di ba? Opo, sa ombudsman. Pero binasura dahil gusto niya sanang maimbestigahan itong sila, Ralph Recto, at saka yung pong dating PhilHealth chief na si Ledesma, di ba? Patungkol doon sa 60 billion, di ba? Pero binasura na kaagad ng ombudsman. Pero ang system ngayon, parang si Doc Tony pa ngayon ang inuusig pabalik, di ba? At yung mga bagay na yan hindi na bago dahil nangyayari yan. Kagaya ni Congressman Mike Defensor, kakasuhan na daw po ngayon ang human trafficking. Kita nyo. So, ganun po talaga ang nangyayari. Babalik ta rin ka, hahanapan ang pwedeng ibalik sa iyo. Yung kabigat, ano? Kaya eto, meron siyang press statement kahapon, minessage siya sa akin, ano? At nung nai-send niya sa akin to, tapos na ang ating programa, kaya ngayon, ito ang ating babasahin para lang maintindihan niyo po siya, no? Sabi niya rito, Dr. Anthony Lechon, past president, Philippine College of Physicians, independent health reform advocate. On the birth anniversary of Dr. Jose Rizal, our national hero, who gave his life for truth, justice, and integrity, I filed before the Regional Trial Court, Pasig City, a petition for certiorari with an application for a temporary restraining order and a writ of preliminary injunction to stop the implementation of the six-month suspension imposed upon me by the Philippine College of Physicians. No, kasi sinuspend siya. Past president siya nito, ha, itong group na ito. Despite this painful chapter, I extend my respect to the PCP, an institution I once had the honor of leading, and to the thousands of internal medicine specialists who uphold the noble traditions of our profession. Yet I am compelled to seek legal remedies not to weaken the institution, but to defend the principles of fairness, due process, and truth. The credibility of a physician's voice is everything. When reputation is unfairly tarnished, The causes we fight for are weakened. I remain calm and unafraid because my conscience is clear. My words in Congress, in the Senate Blue Ribbon Committee, in the courts and in public forums were spoken not to defame, but to uphold the constitutional right of our underprivileged people to health, truth, and accountability. At this stage of my life, I have little left to gain for myself. My greatest concern is the legacy I leave behind as a physician, as a teacher, as a public health advocate, and as a Filipino. History teaches us that every meaningful fight for truth comes at a price. If defending my name and principles requires me to stand alone, then so be it. But I do not believe I am alone. I believe many Filipinos who have been let down by field health now understand what is truly at stake. My oath is to the patient, not to the power, to remain silent in the face of injustice is a betrayal of that oath. God, truth, and justice are my weapons, relentless for change. Ayan po ang sabi niya na ni Dr. Anthony Lietchon. Ano po? Kaya yan, makikita niyo po, no? Siya po ay naglabas nitong statement na to na hindi natin nabasa kagabi. Kaya good luck, Dr. Tony, sa iyong ipinaglalaban. Ano po? Maraming salamat at mabuti yung may mga ganitong klaseng hindi sumusuko, no, para ipaglaban po ang katotohanan, di po ba? Mahalaga po kasi yan, di ba? Yan po ang pinakamahalaga po sa lahat, no, yung ating pong pinaglalaban ang katotohanan. Ano? Samantala, bago pa po tayo tuluyang matapos at ngayong gabi, ay basahin ko lang at batiin ko lang ang ilan sa ating mga nakasubaybay sa ating programa ngayong gabi. Ano po? Ayan. Maraming salamat po at magandang gabi. Opo. Okay na. Ate Roxanne Costor, magandang gabi po. At salamat po. Kay Kuya Ramandier, sabi niya, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi. Let them do their thing. As long as they are law, that's they think. Kung sila daw ang batas, yun ang tingin nila. Nagalog ko na, Kuya. Salamat, Kuya Ramandier. At si Kuya Leo Gutierrez, ayan. Salamat sa pinadala mong video kanina. Opo. Salamat po, Kuya Leo. Sabi niya, good evening, Sir Bernard, kakampitan. Itong mga BBM vlogger, sobra ng paninira sa DDS. Pati ba naman yung batang taga-Tacloban ng bayan ni Martin Romualdez, nakapatay ng kapwa batang mag-aaral? Mga DDS daw, di pa naman bumoto mga na din itong mga BBM trolls na ito. Nako, hindi lang po sila. Na? Yung Inquirer nga, naglabas po ng pahayagan nila kanina. Ibinalik ba naman na ang ating Tatay Digong daw ang unang gumawa ng karahasan na umamin pa nga, binaril niya yung kaklase niya nung siya nag-aaral pa sa San Beda, di ba? Kinento yun ni Tatay Digong dati, di ba? So inilabas yan ng, Diyos ko, ng Inquirer. Talaga naman lahat na lang na pwede iugnay sa Duterte, doon talaga ididikit. Ano? Sa bagay, noon pa man ganun na, di ba? Pero hanggang ngayon, di ba? Hindi pa rin kayo makahulagpos. Di po ba? Sa totoong buhay lamang, no? Ayan. Samantala, salamat kay Ate Charito Cabrera Diana, sinangayunan ka rin niya. At sabi niya rito, sa interview ni Corina ng BNC kay Attorney Michael Powa, may natuklasan sila sa defense na nakakita sila ng isang dokumento ay Xerox copy. Pinisenta nila, sabi ni Attorney Powa, di po pwede yung ganon. Samantalang yung sa amin ay real yung evidence namin. Yun yung sinasabi nga po ng prosecution na, ay, pwede na yan, parehas na. Hindi po pwede na. Kaya ang gusto ng defensa, pagdating sa actual hearing ng July 6 onwards, eh, hindi pa pwedeng kulang ng isang pahina dahil inadapt nila. Diba? Pag inadapt mo yung ebidensya ng prosecution, dapat yung kumpletong kopya na meron siya, meron ka. Ganun po yun. Ano? Yun ang minamarkahan. Kaya ito, maganda example to Ate Charito Cabrera Diana. Kasi parang pinalalabas ang prosecution, tumatagal lang dahil sa depensa. Hindi po yun. No? Hindi po siya. No? Samantalang yung mga kongresista, umaalis lang. Yung mga prosecutor na kongresista, di ba? dumarating, maalis lang. Ang gumagawa, mga private prosecutor din, hindi nga naman kakayanin, no? Salamat ha, Ate Charito Caberdean. Kaya ang Hello Reda ha, hapunan Miyerkules po, magandang gabi. Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Salamat po. Si Kuya Sunny Ray, kakunti, talagang meron tayong mga lingkod bayan kuno na sinungaling. Ang kasabihan nga nila, ang kapatid ng sinungaling ay... Sabi ni Susan Roses, di ba? Natural. Yeah, magnanakaw, di ba? Salamat ha, Kuya Sunny Ray. Si Ate Rosa Z, ayan, salamat. Sir Bernard, good evening po. Itutuloy pa po ba nila sa SP Alan, yung Blue Ribbon Committee Investigation? Nasa kamay na po yan na Ate Rosa Z ng bagong majority nila Erwin Tulfo. Yan na po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Apo, kaya ang kanyang vice chairman, si Kiko Pangilinan at si Pampilo Lacson. Yan po. Ang partisipasyon pwede. Aattend po sila SP Alan, si dating SP Alan, pati po yung sila Senator Marculeta, pwede silang umattend bilang mga miyembro ng minority, no? Kung bubuksan. Pero yung pagbubukas nasa majority po ang desisyon. Yan. Parang noon, 'di ba, ayaw nga buksan ni Lacson nung siya ang chairman. For 10 or 11 months, 'di ba? Ayan. Salamat ha, Ate Rosa Z. Si Ate Kimura Dolores, magandang gabi po. Ayan, si Kuya Arnel Ople. Ayan, Ate Kimura Dolores, arigato gozaimasu po sa inyo din, Ate Delia Maing. Ate Kuya Arnel Quijada, siguro dapat magsagawa ulit ng mass action ang Iglesia ni Cristo para sa flood control, panagutin ang lahat ng may pananagutan. Ayan, opo. Malamang, ano? Kuya Arnel, na? Abangan natin yan. Si, salamat ha. Si Kuya Romeo Bigpoon, yan. Maraming salamat. Magandang gabi po sa iyo. Ayan. Si Senator Pangilinan na may akda ng Juvenile Justice Law. Ayan. Happy fiesta din daw po sa mga taga San Juan. Ayan. Ano po. Hindi na magbabasaan yan dahil umuulan. Hindi ba? Umuulan ngayon eh. Dito sa may QC at San Juan. Ano? Ate Sanso Ilorde, maraming salamat din po. Magandang gabi. Ate Delia Maing, arigato gozaimasu sa iyo. Good evening din po. Kuya George Rabal, maraming salamat. Magandang gabi. Ate Dolores Patawaran, magandang gabi po sa iyo. Si Choco Chichay, hello din sa iyo. Magandang gabi. Kuya Boy Paraabras, magandang gabi po. Kuya Relly de Guzman, magandang gabi po. At kay Kuya Joe Guevara, magandang gabi rin po. Ayan, grabe ang sindikatong gobyerno, sabi po ni Ate Sanso Ilorde. Kailan kaya mate? Dakos talaga naman, no? Mama Pepegi, para bumalik na ang peace and order sa bansa na gumugulo pag-upo ng worst and most corrupt Philippine president. Ayan, ano? Ayan, mastermind pa daw, sabi niya. Please have mercy on us Filipinos because of our worst evil president, nasabi po ni Ate Sanso Ilorte. Ayan, tamo mga opinion ng ating taong bayan. Walang filter yan, ha? Talagang galing sa kanila. Salamat, ha, Ate Sanso Ilorte. Ate Angel Loreda, ha? Salamat po. Si Ate Kimura Dolores, ang buksadong lupin yan. Salamat po. Ate Boy Peraabra, salamat din po ulit. Ayan, ha. Ate Hanes Amoya Bernante, Ate Luz Papa, Ate Dolores Patawaran. Ako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lang po sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare at pakisubscribe po sa aming Facebook account, sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon. Maraming salamat muli sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
3: BBC News with Lisa Costello. Red alerts are in place across a number of countries as temperatures continue to soar across parts of Western Europe. In northern France, tens of thousands of people have been left without power. The US Senate has passed a resolution calling on President Trump to halt the war on Iran or seek congressional approval to continue it. The largely symbolic measure is a rare rebuke for the president from members of his own party, with four Republicans joining Democrats to pass it. Ukrainian strikes on energy facilities in Russian-occupied Crimea have left its biggest city, Sevastopol, without power. The Moscow-appointed governor urged residents not to panic. China has detained two Japanese nationals suspected of trying to take products containing rare earths overseas. Beijing has been restricting exports of certain key minerals to Japan since November, when Prime Minister Sanae Takaichi made comments about Taiwan that angered China. Britain, France and Germany have raised concerns over recent Chinese Coast Guard activities off the east coast of Taiwan, which China regards as part of its territory. US officials say the country has supplied doses of an experimental antibody to help fight the growing outbreak of Ebola in the Democratic Republic of Congo. The World Health Organization says the drug is being shipped for clinical trials. Authorities in France have confirmed the first case of Ebola in the country. A doctor returning from a humanitarian mission in the DRC has tested positive for the virus. Spain's socialist prime minister has denied accusations of corruption amid a series of scandals that risk toppling his administration. Pedro Sanchez denounced what he called a character assassination of his family. On Monday, a former key ally was jailed for taking bribes.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga isyu na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng naaabot ng ating Facebook, lahat po kayo ay aming binabati ng magandang umaga. At siyempre, hindi po natin nakakalimutan ang ating mga OFWs sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming mataos na pananalangin na sana po kasama na ang ating mga ka-senior citizen sa aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kailangan po nating maging malakas, malusog sapagkat sa 2028, kailangan maghanda po tayo tungo sa isang tunay na pagbabago. Hindi po yung lagi na lamang lip service o ginagamit na lamang yung salitang pagbabago. Pero wala naman pong nangyayaring pagbabago sa halip na papaunlad ang ating bansa ay tila pabulusok. Ha? Wala pong nakikita tayong direksyon patungo sa kaunlaran. Nakita ninyo, meron na naman panibago na utang ng utang ng utang. Ah, bukod pa doon sa...
1: Nauna na.
0: Lubog na tayo sa utang. Meron na naman pong utang, ha? Na sinasabing tila ilang bilyon ito, ha? Na uutangin na naman sa ADB, mga kaibigan. Pero pabatiin po muna natin si Don Redondino ng magandang umaga. Magandang umaga, Don Redondino.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Panyayapakin po namin. Sama-sama po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
0: Yes. Sabi nga, matapos nakawin ang ating pondo sa flood control at infrastructure project at iba pang mga pondo sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan o departamento ng ating pamahalaan. Ngayon na naman po, mga kaibigan, ha? Uutang na naman. Uutang po ng 1.5 billion sa ADB o Asian Development Bank loan para daw labanan ang krisis natin sa energy o sa kuryente. Yes. Diba? Naku, Sus Mariano, garapong walang asukal. Hindi naman problema ng ating gobyerno. Ang problema nasa Meralco na naging pribado na dati ay nasa kamay ng gobyerno. Nung nasa kamay ng gobyerno, mababa lang ang singil. Mm-hmm. Pero nang ibalik ito, nang maupo ang yumaong dating naging revolutionary President Cory Aquino dahil sanggang dikit niya ang mga Lopez sa kanyang pakikilaban o sa kanyang kandidatura, ibinalik sa mga Lopez kahit ito ay may utang sa gobyerno, kung kaya ibinigay ang Meralco sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. sa gobyerno. O kaya, yan ay naging pag-aari na ng gobyerno. Pero ibinalik nung siya ang maupo bilang revolutionary president sa kamay ng mga Lopezes na naging simula ng ating pagdurusa sa pagbabayad buwan-buwan na ating konsumo sa kuryente na hanggang ngayon ay isang malaking problema dahil marami po ang nagrereklamo na bakit daw naging halos tatlong doble ang singil sa kanila, sa konsumo nila sa kuryente. Mm-hmm. Hindi nga natin malaman kung bakit o baka namang ginagamit ang Meralco na instrumento para doon sa kanilang mga pondo. Mm-hmm. Ha? Para doon sa katulad ng Four Piece, sa atin pala kinukuha. Ha? Yang ginagamit na pondo sa Four Piece. Mm-hmm. Na akala natin ay galing sa gobyerno, kailan lamang po nating nalaman na sa pamagitan ng Meralco na ginamit ha, para makakuha ang pondo mula sa singil sa kuryente. Kaya eto tayo ngayon. Ngayon, ano naman ang magiging dahilan? Bakit naging halos tatlong doble ang singil o konsumo natin sa kuryente? Ano na namang iba't ibang charges o pagdadagdag sa mga dati ng charges sa atin? Ha? Kasama ba yan sa pagtaas ng gasolina o pagtaas ng langis? Ay, naku, Panginoon ko. Bumati ka na ba?
1: Apo, apo.
0: O yan. Ha? Kala ko hindi ka pa nakakabati. Eh. Magtutuloy-tuloy na tayo sa ating pagtalakay sa mainit na mga isyu na tila mainit na inuupuan ng taong bayan. Kaya ang taong bayan ay restless, hindi sila mapakali bukod sa init ng panahon. Kahit pa sabihin na umuulan, mainit din po ang singaw ng panahon.
1: Yes.
0: Ganyan din po ang nararamdaman natin, ha? Na mainit ang ating nararamdaman sa nangyayari sa ating politika, sa nangyayari sa ating pamumuhay sa araw-araw, mga kaibigan. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, babatiin ko lang ang nagdaraos ngayon ng kaarawan na si Councilor Mark Anthony Ignacio. Happy birthday sa aking anak na si Councilor Mark Anthony Ignacio ng 5th District of Manila.
1: More blessings, Michelle.
0: Oy. Tumatanda na yung anak. Bunso ho yan eh. Bunso. Pero tumatanda na rin. At mga anak ay nagiging dalaga na. Ayan, mga kaibigan. Kaya itong nangyayari pong ito, ang isa rin sa ating ipinagtataka. Dahil nga dun sa rampant na korupsyon, na parang simula pa noon ay hindi na po napipigilan at palaki ng palaki, palawak ng palawak ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaya nananawagan tayo sa ating mga mambabatas, aprubahan na, ha? Yung matagal nang nakabinbin na death penalty by firing squad. Noon pa man, meron na isinusulong na death penalty. Pero kamakailan ay isinulong bago naging mayor ng Zamboanga itong dating Congressman Ulaso na panukala na death penalty by firing squad. Kaya nagtataka tayo bakit hindi ito maipasa-pasa. Dahil ngayon, nagkaroon na ng kasagutan yung ating tanong. Dahil ibig sabihin, mga mambabatas na mga manyanyakaw, mga kaibigan, takot mamatay, mga kaibigan. Takot silang maunang mamatay. Ha? Dahil sa ngayon, sinasabi ni dating Speaker Martin Romualdez na halos kalahati daw ng mga mambabatas, ha, ay sangkot kapag siya ay bumaba. Lahat daw yon isasama niya. Hindi siya raw bababang mag-isa. Bababa siya nakasama. O sino pa ibang kasama bukod sa mga mambabatas? O baka naman sasabi mo, ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay kasama dyan sa hihilahin mo sa iyong pagbagsak. Diba?
1: Yes.
0: O, kaya yan po mga kaibigan, kaya hindi maisulong, hindi nila maaprubahan ito pong death penalty by firing squad na kung saan si Senator Ronald Bato ay isa sa mga gustong maging batas ang death penalty, mga kaibigan. Yung ayaw, yun po ang mga manyanyakaw manyanyakaw, mga kaibigan. Kasama na yung pagiging manyak. Mm. Ah, manyakol, sabi nila. Diba? May mga sinasabi dyan. At binibintangan, binabansagan na mga manyakol. Ah. Pero sila, yung akala mo kung magsalita, ay napakalinis. Ah. Eh, broadcaster pa lang kayo. Alam na ang kilatis ninyo ng inyong mga kapwa mamamahayag at maging ng ibang politiko, di ba? Mm-hmm. Na di umano, sila ay mga ACDC. Alam ba ninyo ibig sabihin ng ACDC, mga kababayan? Attack and collect. Depend and collect. Yan po yung ilang practice mm-hmm. ng ilang mga mamamahayag. Yes. Hindi po natin nilalahat, ha? O eh, pero ganyan po ang kalakaran. Si Anthony Taberna ay umamin na siya ay tumanggap ng maleta at kaya niya tinanggap dahil may sakit noon ang kanyang anak. Pero ganun pa man, tila inalis siya, tiniwalag siya sa kanyang reliyon. Dahil kahit ano pang dahilan, ang pagnanakaw ay masama, 'di ba?
1: Yes.
0: Maskin tayo maliit pa, yan na rin ang tinuturo sa atin.
1: Kabilin-bilinan niya.
0: Oh, huwag kang magnanakaw, huwag kang kukuha ng isang bagay na hindi mo ipinaalam dahil yan ay isang pagnanakaw. Mm. 'Di ba? Eh pero ngayon, pakapalan ng mukha, ha? Mga tinatawag natin na tila face made of steel ang mga manyanyakaw, ha, sa ating gobyerno. Aba, eh sila pa yung may mga dahilan eh. Sila pa yung mga matatapang eh. Sila pa yung mayroong karakas o kapal ng muka na mang-agaw ng mga posisyon para lamang mapagtakpan yung kanilang mga pagkakasangkot dahil po sa ibinulgar na mga pangalan ng sinasabi nilang mga kargador o dating sundalo na ex-marine, di umano, na mga pangalan. Ibinyag-nyag po yung mga pangalan. Sa social media o sa Facebook, makikita nyo na bawat pangalan, ipinaplas yung mga pagmumuka. O, pagmumuka na may muka pa sila na ito ay pasinungalingan. O, eh, kung ano-anong mga kwento at kung ano-anong mga paratang, ha, na para palabasin mga fake na mga naninira lamang itong mga sundalo, pinalalabas pa na binigyan ng tiglal 5 million ni Mike Defensor, dating congressista party list ng Anak Kalusugan party list, ano ha?
1: Yes.
0: O ngayon, hinarapan siya ng kaso. At ang nakakapagtaka, yung mga kasong binibigay ay yung mga kaso na tila walang piyansa, human trafficking. Mm. Mabigat pong kaso yan, human trafficking. Ah, ibig sabihin, nagbebenta ng laman, di ba?
1: Yes.
0: O kaya, nagmamantini ng mga babaeng ibinebenta.
1: Mm-hmm.
0: Yung po, ha, tila yun ang ikakaso. Gusto nilang palabasin na ikakaso.
1: Yes.
0: Kay Mike Defensor. Ayan. So, yun naman pong dating Governor Chavit Singson. Plunder din po.
1: Mm-hmm.
0: Wala din piyansa. Plunder at saka grab. Tama ba ako? Grab or malversation of fund. Eh, pero wala naman siya sa pwesto, kaya grab.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, halos lahat eh. Ang mga ikinakaso ninyo, yung mga kaso na hindi na makapagpapiyansa at maaaring makulong sa habang panahon na mm-hmm. ibig sabihin, tinatakot ninyo. Matinding pananakot ang inyong ginagawa sa pamagitan ng pagka sa mga kalab.

0: kita ng buwis na aming binabayad.
1: Yes.
0: Ha? Na ang puhunan namin, dugo, pawis at luha. Diba?
1: Yes.
0: Dahil napapaluha ka sa hirap na yung dinaranas. Gumagapang ka sa hirap. Samantalang yung mga ilan na nakaupo sa posisyon, pinagtiwalaan natin. Nakakatawanin tayo para magkaroon ng magandang bukas, magandang buhay ang bawat isang mamamayang Pilipino, kasama na ang mga susunod na henerasyon. Kapag sinimula natin ng maganda, hanggang sa dulo po yan, hanggang sa kaapu-apuhan natin ay makikinabang. Pero kapag naumpisahan na sa kahirapan, hanggang sa kaduluduluhan, magdaranas po ng iba yung kahirapan. Hanggat hindi po tayo kumikilos na mamamayang Pilipino, hanggat hindi po tayo nagiging aswan, sabi nga ng Iglesia ni Cristo, kailangan pong kumilos tayo aswan, sapagkat ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan.
1: Yes.
0: O kung wala tayong nararamdaman sa kahit anong parte ng ating katawan, masaya po tayo, masigla tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero kapag may nararamdaman tayong sakit, kahit sa sinasabi nga, sa isang daliri, lahat po ng ating katawan ay nagsasuffer.
1: Yes.
0: Kaya kailangan po, we have to act as one. Tulad ng sinasabi po at tulad ng Iglesia ni Cristo na ngayon ay sinisimulan na nila, ah, na ito ay gibain tulad ng ginawa nila sa KOJC at ito pong JIL na unti-unti ay umaalis ang mga miyembro dahil sila ay nasiphayo. Ha? Hindi nila akalain ng isa sa kanilang pastor ay maghuhudas. Who does not pay, mga kaibigan? Dahil ginawa, dahil ayaw nilang isole, di ba? Yung kanilang ninakaw sa pamagitan ng flood control. At hindi lamang pala si Senator Joel Villanueva ang hangad na mailigtas ang kanyang sarili, kundi maging ang kanyang ama na si Eddie Villanueva na isang pastor, ha, na nagsasabi o nagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Pero bakit nagawa, mga kaibigan? 3 billion ang kanyang flood control, mga kaibigan. O bukod pa kay Joel Villanueva, di ba? O, so, hindi natin alam, pero yan po ang mga nababasa natin sa mga sa social media at sa iba pang mga pahayagan, di ba? Kaya tayo po ay kumukuha ng issue na tatalakayin mula sa mga pahayagan. Hindi po tayo pwedeng mag-imbento ng mga issue laban sa mga politiko o mga lingkod bayad, bayan, ha? Dahil masama po yun eh. Ikaw ay naninira ng pagkatao ng isang nilalang na maaring gumagawa o maaring tinutupad yung kanyang sinumpaan tungkulin na paglilingkuran ang taong bayan, higit sa lahat, ang ating bansa. Sapagkat pag pinaglingkuran mo ang iyong bansa at anumang kabutihang iyong gagawin sa iyong kapwa, yon ay ginawa mo sa pangalan ng ating dakilang lumikha.
1: Yes.
0: At hindi lamang ginagamit po ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos, para lamang pagtakpan ang inyong mga kapalpakan. Si Chona Yu, bibigyan po muna natin ang pagkakataon ng kanyang pagbabalita. 200

0: 10,000 pamilya sa Quezon City binigyan ng bigas ni First Lady Lisa Marcos. Ba, ngayon lang lumilitaw, First Lady, na mamahagi ng gas bi. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
1: Aabot sa 210,000 na pamilya sa Quezon City ang binigyan ng 10 kilong bigas ni First Lady Lisa Marcos. Ayon kay First Lady Marcos, bahagi ito ng programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang pamilyang Pilipino ang dapat na magutom at mahalagang matiyak na may sapat na pagkain sa bawat hapagkainan. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryo, binigyan din ng First Lady ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkain sa bawat hapagkainan. Kinilala rin ng First Lady ang nananatiling hamon ang kahirapan, ngunit sinabi niyang makatutulong ang mga programa ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto nito sa mga pamilya. Kasama ni First Lady Marcos sa aktibidad, si Quezon City Mayor Joy Belmonte at Barangay Chairwoman Francine Chingay Bilaos. Ayon kay Mayor Belmonte, ang pamamahagi ng bigas ay pinondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund kung saan direktang binibili ng Quezon City ang bigas mula sa mga magsasaka. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ang mga balita ni Chona Yu, ang gaganda. Mm-hmm. Mula pala naman sa mga pondo ng lokal. Ibig sabihin, galing yan sa pondo ng Quezon City. Mm-hmm. Hindi nang galing sa pondo ng gobyerno o ng pamahalaan na pinamumunuan ng kanyang ginoo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tama ba ko, Chona Yu? Ayan. Isunod naman natin ang pag-uulat ni Jojo Sikat. Naku, walang katapusan naman ito na. Senator Alan muling binanatan. Si Senator Lacson at Senator Erwin Tulpo. Mga kaibigan, si Jojo Sikat sa kanyang pagbabalita. Jojo Sikat.
2: Muling bumanat itong si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook page dito kina Senator Pampilo Lacson at Senator Erwin Tulpo kaugnay na natigil ang investigasyon ng Senado sa Flood Control Scam. Ayon kay Cayetano, sa pamumunuan niya ni Lacson sa Blue Ribbon Committee, obvious na nagdetermina ng direksyon ng investigasyon at siya ang nagturo kung sino ang guilty o hindi sa Flood Control Scam sa halip na sundan ang mga ebidensya. Sabi pa ni Cayetano, kung gusto ng pampaputi, pumunta kay Lacson dahil aniya magaling mag-whitewash. Dahil aniya sa pagkukumpara sa kanya sa mga naging Senate President, ikinumpara rin ni Cayetano sa mga naging chairman ng Blue Ribbon Committee na sina dating Senador Richard Gordon at dating Senador T.G. Gengona na naging bukas aniya sa pagpapatawag ng mga kailangang testigo sa pagdinig. Puno naman ito si Senador Cayetano dito kay Senador Erwin Tulpo na chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee. Lagi pa aniya nagko-comment ukol sa 18 naging bodyguards ni dating Congressman Saldico samantalang nagsabi na mag-inhibit sa Senate investigation kapag haharap ang 18 dating sundalo.
3: Gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun eh. Di ako magtatanong doon. Ngayon may nasabi silang hindi sang-ayon. O di magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized, okay. Pero kung sasabihin niyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng blue ribbon hearing. Sandali lang.
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, laban o bawi. Ha? Pero hindi kayo uubra kay Senate President Alan Peter Cayetano dahil hanggang ngayon kinikilala ng taong bayan hindi po yung napili ng Malacañang o kinatigan ng Malacañang na Senate President Wingatchel yan, na marami po palang dapat sagutin sa taong bayan. Ha? E baka yan, malibre sa kaso dahil Senate President. Sana all, sapagkat wala pong dapat na VIP o walang kahit sino na dapat ay maligtas sa mata o sa kamay ng batas.
4: Yes.
0: Sana all, ha? Maging yung mga tinatawag na who does not pay, na si Chis Escudero at Joel Villanueva, o na sinasabing meron ding partisipasyon diyan sa Flood Control Fund di umano. Diba? O, yan sinasabi natin eh. Lahat kayo nagtuturo ng kamay sa ating Vice President, Sara Duterte. Pero kung iimbestigahan kayo, susuriin kayo, kakaliskisan kayo ng taong bayan, higit na marumi kayo, higit na marami kayong dalang bagahe kumpara doon sa inuusig ninyo na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Si Romel Madrigal may pag-uulat, San Pedro District Hospital. Pinalalakas ang ugnayan sa lokal na pamahalaan para sa mas maayos na serbisyong medikal. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Nakipagpulong si San Pedro City Mayor Art Joseph Francis Mercado sa bagong talagang chief hospital ng LPH San Pedro District Hospital na si Dr. Edgar Palacol bilang bahagi ng pagpapalakas ng ugnayan sa paggitan ng lokal na pamahalaan at ng sektor ng kalusugan. Sa pagpupulong, malugod na tinanggap ni Mayor Mercado si Dr. Palacol at ipinahayag ang kahalagahan ng pagtutulungan upang higit pang mapalapit at mapahusay ang serbisyong medikal para sa mga residente ng lungsod. Tinalakay rin ng dalawang opisyal ang mga posibleng programa at inisyatiba na makatulong sa pagpapalawak ng akses sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pagpapabuti ng pasilidad at mas epektibong paghahatid ng serbisyong medikal sa komunidad. Ayon sa pamahalang lokal, inaasahang maging daan ng bagong pamunuan ng San Pedro District Hospital sa mas matibay na koordinasyon sa pagitan ng hospital at ng city government upang matugunan ang pangailangang pangkalusugan ng mga mamamayan. Binigyang din ni Mayor Mercado ang patuloy na suporta ng pamahalang lungsod sa mga programang pangkalusugan at hangarin itong matiyak na ang bawat San Pedrense ay may akses sa maayos at abot-kayang serbisyong medical. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman po natin ang pagbabalita ng ating isa ring masipag na tagapag-ulat, Jong Manlapas, Quezon City. Pinaiigting ang school safety measures matapos ang mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Jong Manlapas, ibalita mo.
6: Pinaiigting ng pamahalang lungsod ng Quezon ng mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, agad nagpatawag ng pulong ang lokal na pamahalaan upang talakayin at palakasin ang mga programang magtitiyak sa seguridad ng mga estudyante, guro at kawani ng mga paaralan. Kabilang sa mga hakbang ang mas maigpit na pagbabantay laban sa pagpasok ng armas sa mga paaralan, pagsasagawa ng school security assessment, mas pinaigting na police visibility at pagpapatrolya at pagpapalakas ng kakayahan ng mga barangay tanod. Isinusulong din ng lungsod ang pagbuo ng mas epektibong emergency response protocols, pagsasagawa ng drills at simulation, pagpapalawak ng values formation at parent engagement programs at pagpapalakas ng reporting at referral mechanism para sa mga estudyanteng nangangailangan ng agarang tulong. Hinikayat din ng publiko na gamitin ang Quezon City Helpline 122 at iba pang child protection channel para sa agarang pag-uulat ng mga insidente Ayon sa pamalang lungsod, patuloy itong kikilos upang matiyak na mananatiling ligtas, maayos at nakatutulong sa paghubog ng bawat kabataang Q-citizen ang mga paaralan. Ako si Jong Malapas para sa TCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Kaugnay po ng balita nitong si Jong Manlapas. Yung pong sinasabi na karahasan na nangyayari sa loob ng eskwela ay totoo naman pong nakakabahala, ha? Kaya yan po ay isang babala na kailangan ang agarang pagkilos at pagtutok ng pansin, hindi po sa pagdadagdag ng pulis upang masiguro seguridad ng ating mga kabataang mag-aaral, kundi yan po bahagi ng tungkulin ay nasa mga magulang.
4: Yes.
0: Tandaan po ninyo, ang unang guro ay ang mga ina, ang mga magulang, ha? At ang tahanan ay siyang unang eskwela ng ating mga kabataang mag-aaral. Kaya
4: yes,
0: sila po ay may bahagi sa tungkulin para sa magiging asal at karakter ng kanilang mga magiging anak sa kanilang paglaki.
4: Yes.
0: Kailangan po ay tutukan yung tinatawag na mental and health program ng paaralan para sa mga mag-aaral. Kailangan din pong dagdagan ang mga personnel. Ha? Yung pong guidance counselor, kailangan dagdagan para yung mga bata kung meron silang problema. Nung araw kami, pagka meron problema sa eskwela kami, teacher o anuman, pupunta kami sa guidance counselor at doon po kami hihingi ng kaukulang payo.
4: Yes.
0: Ha? Yan, mga kaibigan, kaya kailangan dagdagan ang guidance counselor, mga social workers, at higit sa lahat, yung pong mental health professional.
4: Mm-hmm.
0: Ha? Yung pong mga tinatawag na psychiatrist, di ba?
4: Yes.
0: O natitingin sa mga mental health ng ating pong mga kabataan at hindi po yung presensya ng ating mga pulis para lamang maging normal o payapa yung kapaligiran. Hindi po natin kailangan ang pulis. Marami pong trabaho ang pulis. Kaya hindi maganda rin na nakikita ng ating mga kabataan na maraming pulis sa paaralan. Di ba?
4: Mm-hmm.
0: Dahil ang paaralan ay eskwela. Ang main purpose ay para maturuan ang bata para sa pagdating ng panahon na kung ano ang kanilang gustong gawing profesyon, ay mahuhubog sa eskwela at hindi sa kriminalidad na kung saan kailangan ng ating mga pulis sa lansangan.
4: Yes.
0: Para matutukan yung kaayusan ng ating kapaligiran. Eh, matagal nang hinihiling po, ha, na dagdagan ang pondo ng ating Department of Education. Pero nitong nagdaan ay tila binawas ang pe.
4: Mas malaki pa yung DPWH. Oh,
0: mas malaki pa nga yung DPWH kesa sa edukasyon o ating sa ating Department of Education na kailangan ng ating mga batang mag-aaral.
4: Yes.
0: Kailangan po ay isang masusim pagsusuri maging sa mga panukala, ha? At kailangan po ay yung magpapalawak sa kapangyarihan ng ating mga pulis sa civilian institution. Yun po ang kailangan. Pero hindi kailangan ang presensya ng maraming pulis sa mga kapaligiran ng ating paaralan.
4: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Kailangan po dyan dagdagan ng mga personnel, dagdagan ng mga guro, dagdagan ng guidance counselor,
4: yes,
0: dagdagan yung mga iba pang mga kailangan para magkaroon tayo ng isang eskwela na huhubog sa ating mga mag-aaral na maaaring maging leader sa darating na panahon. At napakahalaga, importante po ang papel ng mga ina, ng mga magulang na siyang dapat ay sumubaybay, humubog sa magiging karakter ng kanilang mga anak sa paglaki. Kaya lamang ang kasama ang palad, marami na ngayon sa mga ina at ama na nag-a-abroad, nagiging OFWs sapagkat kailangan po ang salapi para sa pang-araw-araw na dugtong buhay ng kani-kanilang mga pamilya. Kaya ang mga anak ay napapabayaan, nahuhuk ng droga, na kung saan yan ang binigyang prioridad ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang war on drugs na ginamit naman ng mga kalaban sa politika para siya ay makasuhan sa ICC. Yes. Hindi na idinaan sa ating local court, ha? Dinaan doon agad nila diniretso sa ICC na ito po ay isang insulto sa ating hudikatura, sa ating korte na kumikilos at malusog.
4: Yes.
0: At napapakinabangan pa nating mga korte o local court.
4: Mm-hmm.
0: O, kaya yan, mga kaibigan, kailangan dagdagan ng pondo para makakuha ng dagdag na guro. At hindi yung siksikan, dagdagan yung mga eskwelahan. Kasi siksikan na po ang mga classroom.
4: Yes.
0: O, eh, yung ninakaw na salapi na yan, ilang isang trilyon.
4: Mm-hmm.
0: Kung yan ay nagamit, yung pondo na yon sa ating eskwela, baka pagdating ng oras, eh, walang panama sa atin. Maging yung mga ibang bansa sa talino ng Pilipino. Tandaan ninyo, ang Pilipinas ang bansang pinagpala.
4: Yes.
0: Sapagkat maraming Pilipino ang matatalino lamang hindi nabibigyan ng pagkakataon.
4: Yes.
0: Mahubog sa isang magandang sistema ng edukasyon. Kaya ito sana pagtuunan ng pansin sapagkat nakasalalay ang kinabukasan ng bansa.
4: Yes.
0: Sapagkat maring sila ang magiging susunod na leader.
4: Mm-hmm.
0: Di ba? O eh, kung leader na ang kanilang makakagisnan ay mga pulis o eh, di kriminal. Di ba? Mga arugante. Hindi naman natin sinasabi na arugante at kriminal ang mga pulis. Lamang, parang yun ang impresyon eh. Di ba? O, kaya hindi po dapat yun ang gawing solusyon. Umisip ng mas epektibo at mas magandang solusyon, yung pong sinasabi nga na pagdadagdag ng personnel sa mga eskwela, ibig sabihin dagdag na pondo.
4: Mm. Direktang komunikasyon sa mga bata.
0: Ang Department of Education ang may pinakamalaking pondo. Ha?
4: Sa batas bukod dapat sila ang pinakamalaking pondo.
0: Bukod sa DPWH.
4: Yes.
0: Ha? Ang Department of Education ang dapat ay may pinakamalaking pondo.
4: Yes.
0: Mga kaibigan. So, yan po tayo mga kaibigan. Ha? O kaya nga yung sinasabi, matapos nakawin ang pondo ng gobyerno, kaliwa at kanan, eh ngayon naman, pag-utang. Ha? Utang na ninyo. Magbabayad hanggang susunod na henerasyon. Kami po ang nagbabayad ng inyong mga inuutang na hindi naming alam kung saan napupunta. Pondo ng bayan, hindi rin naming alam kung saan napupunta. O sabi nung iba, bakit hindi alam? Sa bulsa nila. Oo nga naman.
4: Mm-hmm.
0: Diba? Pero magaling po sila sa hocus pocus. Pasalamat tayo. Meron tayong Vice President Duterte, Sara Duterte. Di ba sa kanya nagsimula? Sumunod na lamang sa SONA ang ating Pangulo na hindi kayo mahihiya. Nagpalakpakan ang mga manyanyakaw na parang hindi nila alam na sila ang sinasabihang hindi kayo ba nahihiya o mahiya naman kayo o nagpalakpakan ang mga tinamaan ng magagaling.
4: Di tinabla ng hiya.
0: O di mga kapal ninyo ang mga mukha ninyo. Di ba? Makakapal ang mga mukha ninyo. O, yan mga kaibigan, yung ating sinasabi na dapat pinagtutuunan po natin ng pansin. Hindi po tayo dapat maging tahimik. Hindi tayo dapat maging sunod-sunuran. Dapat tayo ang sinusunod ng gobyerno. Yes. Tinig ng mamamayan ang dapat mamayani. At hindi yung gusto nila na kung gusto nilang ikulong kayo dahil kayo ay nagsasalita ng katotohanan, dahil kayo ay naglalantad ng katotohanan, yung mga mali-malita ninyong sinasabi na ngayon kayo ang kinakasuhan ng patong-patong at lahat ng mga nagsasalita laban sa kasalukuyang administrasyon. Eh, baka pati naman tayo, pero tayo po ay bilang membro ng KBP, di ba? Eh, ito po ay kalayaan namin. Yes. Magpahayag ng katotohanan, magpahayag ng saloobin ng taong bayan. Yes. Kami lamang po ang nag-i-interpret nung mga saloobin ng ating mga kababayan. Oh, na dapat sana kung ito'y nakakaabot sa inyong mga pandinig, eh dapat natututo kayo. Dapat nararamdaman ninyo.
4: Dapat ramdam kayo ng tao.
0: Ang taong bayan pala hindi na gusto yung aming ginagawa.
4: Yes.
0: Nalalaman na pala ng taong bayan na kami ay mga manyanyakaw, na kami ay manyakol. Na doon namin dinadala sa lapi ng taong bayan. Di ba?
4: Yes.
0: Pero yun yung nakakapag-tip, 250,000, Sus Mariano Garapong walang asukal, ilang taong paghihirapan ng ating technician na si Ariel. Yan 250,000, ilang bugal-bugal na pawis ang papatak sa kanyang mga katawan bago niya makuha yan 250,000 na kabuuan ng kanyang sweswelduhin sa ilang taon. Samantalang isang click lang, 250,000, hinimas ka lang, 250,000, o walang kwenta sa inyo sapagkat hindi ninyo pinaghihirapan, hindi ninyo pinagpapawisan. Pinagpapawisan kayo habang hinihimas ng inyong binibigyan ng tip. Di ba?
4: Yes.
0: Ang mga pinakamahalagang bahagi ng inyong mga katawan. O, di ba? Ha, ha, ha! O, yan, mga kaibigan. Humihingal pa kayo. Mga tinamaan kayo ng lintek. Di ba? O, eh, salapin ng taong bayan, okay lang yan. Magpasarap kayo sa kandungan ng iba. Kahit sa hindi sa kandungan ng inyong mga asawa. Dahil sawan-sawa na kayo sa pagmumukha ng inyong mga asawa sa araw-araw, gabi-gabi, umaga na nakikita ninyo ang pagmumukha ng inyong mga asawa, eh gusto naman ninyo mapaiba. Di ba? Wala namang problema yon. Pero hindi salapin ng taong bayan. Dapat yung salapin na nagmumula sa inyong pinagpawisan, sa inyong pinaghirapan na gusto naman ninyo, na gusto naman ninyo isang araw ay makonsweluhan kayo. Reward ninyo sa inyong mga sarili. Pero mula sa hirap, sa dugo, pawis at luha ng mamamayang Pilipino, ng marami ay kabilang sa poorest of the poor.
4: Yes.
0: na halos walang makain. Na kapag bumili ng kanilang kakainin, sigurado may tax dahil may VAT na sa mamamayang Pilipino ipinaako ang dapat ay akuin sana ng mga negosyante. Sa taong bayan, VAT ng Miralco, VAT ng tubig dahil yan ay mga pribado. Saan at sino ang bumabalikat? Hindi ba sa mamamayang Pilipino?
4: Pati yung mga papogi niyo, ayuda niyo, taong bayan pa rin.
0: Pati nga yung humihimas ng kanilang mga kabahagi.
4: Sa taong bayan pa rin.
0: Taong bayan pa rin eh, di ba? Oh, Sus Mariano, garapong walang asukalo. Ano ba naman ito? Umagang-umaga, nagagalit tayo sa halip na maging masaya. Pero nagagalit tayo eh. Dahil doon sa mga nababalitaan, pero ang lalakas ng mga loob, ang kakapal po ng mga mukha na sabi nga ng dating naging Pangulo Noynoy Aquino, saan kayo kumukuha ng kapal ng inyong mga mukha? O diba? Diba? Sinasabi mismo ng mga naging Pangulo, o mahiya naman kayo. O diba? Ano naman ang sabi ng dating Pangulong Noynoy Aquino? Kayo ang aming boss, pero bakit kami ang inyong binubusabos? Ang sabi ng dating Pangulo, kayo ang aming employer at kami ay inyong empleyado lamang. Bakit kami ang kayod ng kayod, para lamang kayo ay may maibulsa?
4: Kami ang kargador.
0: Saan kayo kumukuha ng kapal ng inyong mga mukha? Pero tayo po ay magbibigay muna ng isang paalala. At sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Redondino, pero mas pogi po siyang di hamak, kay Congressman Redon, sapagkat ang kanyang ilong ay medyo nahihiya, hindi po nakatingala na parang nagmamalaki sa kabila ng mga hindi maganda na pinipilit nilang ituwid yung binabaluktot nila.
4: Yes.
0: So, babalik kami sa ilang saglit, pero pakiusap ng inyong lingkod, pakishare po ninyo. Ha?
4: Yes.
0: Like, ipollow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Take it away!
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 810 AM.
10: Just let me hear some of that rock and roll music.
11: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
12: Thank God it's...
13: Can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
14: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
15: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
16: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
15: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
16: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
14: Watch and listen to Max Servicio Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
17: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
14: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
18: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
14: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
18: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga
0: dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Si Don Pepot?
4: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakishare po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakaya po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At may comment section kami dyan. Dyan yung ipadala nyo yung mensahe sa Facebook, maging sa YouTube. Babasahin po namin, Tita Carmen, mga mensahe nyo.
0: Okay, si Chona Yu may pag-uulat. Irrigation project sa Sultan Kudarat. Pasisinayaan ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
1: Abala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito ay dahil sa magkakasunod na aktibidad ang gagawin ng Pangulo sa bahagi ng Mindanao Region. Unang bibisitahin ng Pangulo ang DA Enhanced Partnership Against Hunger at Poverty Program, pati na yung walang gutong program ng Department of Social Welfare and Development sa bahagi ito ng South Cotabato. Sunod naman ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon sa Antong Dam and Irrigation System Project sa bahagi din ito ng Sultan Kudarat. Pagdating ng hapon, ang Pangulo ay makikipag-lunch o tanghalian kasama ang ilang piling magsasaka at irrigators sa Sultan Kudarat. Susundan ito ng bawat bayan makikinabang program sa bahagi ito ng South Cotabato at sa Cotabato. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Kung kailan nasa huling bahagi ka na, Mr. President, ng iyong panunungkulan. Saka mo na isipan na samahan, pakisamahan ng ating mga magsasaka. Naging Secretary of Agriculture ka, di ba? O, sana noon pa ginawa mo yan para ngayon marahil malawak na ang ating mga sakahan o mga pananim, di ba? O, yan yung sinasabi natin, ha? O, pero papasukin muna natin si Romel Madrigal bago natin sabihin na sa wakas nagsalita ang ating Korte Suprema. Okay, Romel Madrigal, mga pulis sa Calabarzon, pinaigting ang kakayahan laban sa human trafficking. Romel Madrigal, ibalita mo.
12: Formal nang natapos ang 17 araw na Trafficking and Person Specialist Investigation Course Class 02063-R4A-2026-003 na sinagawa sa Multipurpose Center Hall ng Camp Brigadier General Vicente Lim, Calamba City. Pinangunahan ni Police Regional Office 4A Acting Deputy Regional Director for Administration, si Police Colonel Glenn Lunogan, ang closing ceremony ng pagsasanay na hinilahukan ng mga pulis mula sa iba't ibang Police Provincial Office sa buong Calabarzon. Layunin ng programa na higit pang palakasin ang kakayahan ng mga kapulisan sa pagsisiyasat at paglaban sa human trafficking sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malalim na kaalaman, kasanayan at espesyal na teknik sa investigasyon. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Police Colonel Lunogan ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga nagtapos sa pagsasanay. Binigyan din niya ang mahalagang papel ng mga mahusay na sinanay na investigador sa pagprotekta sa mga biktima ng human trafficking at sa pagtiyak na mapapanagot ang mga sangkot sa ganitong uri ng krimen. Ayon sa Police Regional Office 4A, ang matagumpay na pagtatapos ng kurso ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na makabuo ng mga pulis na may sapat na kakayahan, mabilis na tumutugon at handang maglingkod sa kampanya laban sa lahat ng anyo ng human trafficking at pagsasamantala. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng mas pinalawak na hakbang ng PNP upang palakasin ang pagpapatupad ng batas at protektahan ang mga mamamayan laban sa mga sindikatong sangkot sa human trafficking sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Pinupuntuhan ninyo, ha, yung human trafficking sa ngayon. Dahil yan po ang inyong ikakaso dito sa dating party list, anak kalusugan, Congressman Mike Defensor. Human trafficking, ha? May pamapa-mapa pa kayo. Na kunwari dinadaanan daw, ha? Papunta sa kabilang building. Mm. Diba?
4: Binaging design ng building.
0: Sus Mariano Garapong, walang asukal. Ano ba? Ha? Malayo yan sa katotohanan eh. Ang pinag-uusapan, saan napunta ang pondo ng flood control and infrastructure project. Yun ang isinisigaw ng taong bayan. Nasaan ang aming pera? Nasaan ang aming salapi? Ang buwis na aming ibinabayad? Ha? At bakit napunta sa bulsa ng mga sangkot base po sa di umano'y sinabi ng 18 dating sundalong Marines? Diba?
4: Yes.
0: Oh, ngayon, dahil nagsasalita sila, eh halos lahat patong-patong na yung mga kaso eh. Ito talagang si Marites Malibag, eh ano? Marites Malibag.
4: Melvin Matibag.
0: Oh, ng MBI, mga kaibigan, oh, sabi di ano may Melvin Matibag. Nakakalimutan ko kasi. Oh, magkakatunog eh. Marites Melvin. Oh, di ba?
4: Matibag.
0: Matibag Malibag. Oh. Eh yung asawa mo na si Ann, Congresswoman Ann Matibag, may mahigit 1 billion flood control na tila hindi makita. Pero yung iba, nakikita mo. Ha? Pero sabi nga, walang forever eh. Matitibag ka rin pagdating ng panahon. Kaya ayusin mo, dahil mabubuhay ka pa ng mahabang panahon. Hanggang gusto mo, mabubuhay ka pa. So, kung maganda ang iyong ginawa, wala kang kakaba-kaba. Di ba? Eh, pero kung yung ginagawa mo ay para lamang sa kagustuhan ng ilan na iyong pinapanginoon, ha? Eh, pagdating ng panahon, wala ka na. Tapos ka na. Di ba? Oh, si Jong Manlapas may pag-uulat. Speaker D, isinulong ang IPA-CODD plus, ano ba ito? Laban sa drug link crime sa ASEAN. Jong Manlapas, ibalita mo. Ano
4: Saan Jong?
0: Wala. Yan po yung sinasabi.
6: Ni House Speaker at ASEAN Interparliamentary Assembly o AIPA President Faustino Bodini III ang pagpapalawak sa mandato ng AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs o AIPACOD upang masaklaw hindi lamang ang ilegal na droga kundi maging ang iba pang krimeng kaugnay nito. Sa kanyang talumpati sa 9th na pagpupulong ng AIPACOD sa Maynila, sinabi ni Dean na mas naging magkakaugnay at transnational na ang mga kriminal na grupo sa rehiyon. Ayon si Speaker, hindi na hiwalay na krimen ang drug trafficking dahil kadalasan itong may kaugnayan sa money laundering, human trafficking at cybercrime. Dahil dito, iminungkahi niya ang pagbabagong tawaging AIPACOD Plus na layong palakasin ang kooperasyon ng mga parlamento sa ASEAN laban sa mas malawak na hanay na organisadong krimen. Anya, kailangang pagdibayin ng mga bansang kasapi ang kanilang mga batas at mekanismo upang hindi mapakinabangan ng mga sindikato ang mga butas sa pagpapatupad ng batas. Ang panukala ay inaasahang magiging isa sa mga pangunahing usapin sa 47th AIPA General Assembly na gaganapin sa Pilipinas sa November 2026.

0: ang pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, Senate Secretary Bantog. Iginait na July 6 pa rin ang petsa ng impeachment trial sa kabila ng posibilidad na ma-extend ang pre-trial conference. Ang problema eh, yung mga gusto ninyo ang masusunod at hindi yung sinasabi ng ating saligang batas. Ha? Okay, Jojo Sikat, ibalita mo. Nawala?
1: Oh. Clerk of Court ng Senate Impeachment Court, Attorney Renato Bantog Jr., na wala pa rin ibang petsa na maaari magsimula ang impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte, kundi nananatili pa rin ito sa July 6. Ito ay sa kabila ng posibilidad na ma-extend pa ang pre-trial conference at hindi ito matatapos hanggang araw o ngayong araw dahil nga sa libu-libong documentary evidence na hindi pa natatapos mamarkahan. Ayon kay Bantog, masigip man ang mga araw dahil malapit na ang July 6, pero ito ay doble at hindi pa naman imposible para magsagawa ng impeachment trial. Sinisikap din aniyang matapos nila sa linggong ito ang pre-trial conference, kaya pinalawig din nila ngayong araw sa alas 7 ng gabi ang gagawing marking of evidence. Kung matatapos ito, maaari sa araw ng Biyernes o bukas, ang pre-trial conference, maaari maglabas na ang impeachment court ng pre-trial order sa susunod na Lunes. At may tatlong araw ng prosecution at itong defense team na mag-issue ng kanilang mga komento ukol dito. Sinabi ni Bantog na kakayanin pa rin ang schedule na ito dahil ang pagkomento sa pre-trial order ay papasok pa rin sa petsa bago ang July 6 impeachment trial.
2: Kasi upon release of the pre-trial order, each party is given 3 days to comment. So, while July 6 is still the target, I mean, it's time.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Nagkakagulo eh, ha? Itong mga petsa, dahil ang gusto nitong mga prosecution, eh talaga namang ma-extend dahil hanggang ngayon, nasa fishing expedition pa sila. Hanggang ngayon, naghahanap pa sila ng mga evidence, mga kaibigan, di ba? Yes. Kaya nga, itong si De Lima, hindi ba nagsasabi na kailangan daw isubpina, ha? Yung mga documents, di ba? Ng depensa, di ba? Para dahil wala kayong mga evidence. O, tapos kinu-question niyo, bakit daw kinokopya yung kanilang mga witnesses, di ba? Dahil iharap nila si Trillanes at saka si Madriaga. Dahil wala silang pagkakataon na ma-cross-examine yung mga testigo. Kaya sa pamagitan nung strategy po yan eh.
3: Yes.
0: Kanya-kanya kayong strategy. Ha? Kaya kayo na mga nasa opposition, dahil yung inyong mga evidence ay talaga namang puro haka-haka, puro mga allegation at base sa hearsay. Wala kayong dokumentong maihaharap. Kaya humahanap kayo ng iba't ibang mga palusot. Di ba?
3: Yes.
0: Para nang sa ganon ay magkaroon ng tibay yung inyong mga akusasyon. Pero sa totoo lamang po, hanggang ngayon, nasa fishing expedition pa kayo, kaya humihiling ang reyna ng Saba, congresswoman, party list, De Lima, na isumpina ang mga dokumento para ano, para makita ninyo kung ano yung mga dokumento nilang iharap at nang sa ganon ay magawa ninyo ng paraan. Kung talagang merong mga kaso, dapat merong kayong mga evidence. May hawak kayong dokumento na magpapatunay sa inyong mga akusasyon.
3: Yes.
0: Ganun lamang eh. Pero nakikita namin na mamamaya, anong ibig niyo sabihin? Kami mga bobo tanga na hindi namin alam ang inyong mga paikot. Alam na namin yan. Maging dun sa flood control, alam na namin ang inyong mga paikot.
3: Yes.
0: Ayaw ninyo. Umiiwas kayo na malaman ng taong bayan ang katotohanan sapagkat the end na ng inyong mga political career kapag nalaman ng taong bayan ang inyong mga ginagawa o katotohanan, di ba?
3: Mm-hmm.
0: Katotohanan ang sinisigaw ng taong bayan. Baka mamaya ang ituturo ninyo, Paul Guy, na aako ng inyong mga kasalanan. Kaya wala kayong ginagawa kundi idawit, ituro, mga Duterte. Di ba? Ultimo yung mga tinatawag project sa Davao, inuurirat ninyo, nakita naman ninyo ang mga project ng Davao. Napakagaganda. Di ba?
3: Yes.
0: Oh, yan sinasabi natin eh. Pero hanggang ngayon, hanap kete hanap kayo. Bintang kete bintang kayo. Mm-hmm. O sige, dapat nga, iharap nga yan si Madriaga at si Trillanes. Eh parehong, naku, puro wawenta. Ito namang isa, eh dati ng prisonero, dati ng nakakulong. Eh ano pang kaibahan sa kanya? Kung siya ay kasuhan ulit, makukulong pa ulit. Hindi na pwedeng kasuhan dahil, ano na eh, prisonero na eh.
3: Mm-hmm.
0: Oh. Si Ramonya daw, nasa linya. Magandang umaga.
3: Morning po si Ramonya daw.
4: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
3: Apo.
4: Ano, malakas na ba?
3: Apo, okay na po kayo, Sir Ramon.
4: Tita Carmen, nag-iisip na naman yung mga kawata natin na kung paano ibababa yung liability ng isang gumawa ng krimen. Gusto lang nila, 12 years old. Eh, Tita Carmen, kahit na anong edad yan, dapat wala nang edad-edad. Huwag nakagawa ng heinous crime.
0: Tama.
4: Katulad. Kung wala nang edad-edad, kung alam ba, 10 years old, nakagawa ng heinous crime, ikulong siya, pero wag muna rin sa...
0: Maritime Boys Town.
4: Huwag muna rin sa Boys Town muna. Hindi siya umaabot ng 18
0: years old. Girls Town, meron din tayo. Kaya lang, hindi nila binubuhay. Oh, sige.
4: Kaya nga, wala nang edad-edad yan. Kasi kahit gawin mong 12 yan, high school na rin yan, kayang-kaya na rin gumawak ng baril niya, kayang-kaya na gumawak ng kutsilyo niya para manaksak o mambaril. Wala nang ano yan, gabi ko, ano na lang ginawa nila kung nakagawa ng heinous crime. Ibig sabihin, may utak na yan, nag-iisip na yan. Eh, sasabihin natin, wala pa discernment. Eh, yung ba mga nakakulong ngayon na mga matatanda na, matured na, hindi na minor de edad, nag-iisip pa ba yun? Ba't nag-iisip na rin ba yun? Bakit nakagawa ng gano'n kung nag-iisip na yun? Tama nga na yun, basta gumawa ng heinous crime, para sa na, ilagay sa lugar muna lang, wala muna sa kukulungan ng mga talaga mamamatay tao. Kung hanggang wala silang 18 years old, dun muna sila. Sila lang po at isa kami.
0: Okay, maraming salamat. May punto riyan ha, si Ginong Ramonya daw. Kasi di edad-edad pe. O, yes. Para ma-aware din ang mga magulang na maliit pa lang, bata pa lang, hubugin na nila sa magandang asal, sa tama. Diba?
3: Tutukan din nila yung mga anak nila.
0: Tutukan nila. Bago mag-eskwela, busog na ang kaisipan.
3: Yes.
0: Hubog na sila sa tamang asal.
3: Mm.
0: Tamang ugali.
3: Yes.
0: Wala nang ano. Meron tayong boys town eh. Meron tayong girls town.
3: Mm.
0: Dapat ponduhan din yan. Di ba? Para sa ganon, yung mga batang nagkakasala, kung lalaki dyan sa boys town, huhubugin din yan. Doon pwede mag-aral eh. Meron nga tayong isang naging congressman, Espina. Kung di po ako nagkakamali, Jerry Espina. Ha? Diyan yan lumaki sa Boys Town. Pagkatapos naging science U boy, doon sa BESA, nung araw may BESA eh, diyan sa eskolta, na nagpuro shine, nagsashine ng sapatos, o pumasok siya habang nag-aaral. Hanggang sa nakapagtapos ng edukasyon, nakapagturo, hanggang sa bumalik siya doon sa kanilang lalawigan, saan ba yung...
3: Biliran.
0: Biliran. Mm. Doon, di ba, doon din si Glenn Chong?
3: Glenn Chong.
0: O, yan. O, ngayon, o, naging ano na, pati mga anak niya, congressman na. O, bakit hindi? Yung mga nagkakasara, pwede pang
3: ma-reforma. Yes.
0: hindi pa huli. Katulad din ng mga politiko, hindi pa huli.
3: Yes. Pwede pa kayong mahiya.
0: Katulad din ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
3: Yes.
0: Walang huli kapag ka gustong gumawa ng mabuti at gustong makapag-iwan ng magandang legasiya sa bansang kanyang pinamunuan. Wala pong huli.

0: ng kanyang ama, yes, na kaya lang si Ansumira ay ito pong mga makakaliwa at mga dilawan na gutom sa kapangyarihan. Siniraan nila eh.
1: Yes.
0: Pero kaya gumanda ang bansa dahil po sa yumaong dating Pangulong Marcos Senior. Kaya nalulungkot tayo sa ngayon na sa kabila ng magandang ginawa sa kanyang mga magulang, ha, pinalibing yung kanyang ama na matagal nang nakaburol, mm-hmm, hindi mailibing-ilibing ng mga nagdaang administrasyon. Yes. Pero sa panahon ni dating Pangulong Duterte, nailibing, yes, sa kahilingan ng yumaong dating Pangulong Marcos Senior na ilibing siya sa libingan ng mga bayani. Yes. Sinunod po yon ng dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Mm-hmm. Yung kanyang ina, dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, na kumbik. Ngayon, kailan lang, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O dun sa kanyang isang kaso.
1: Yes.
0: Hindi pinakulong dahil matanda na. Pero hindi niya binigyan yan ng pagpapahalaga. Okay lang sana eh, kung talagang may kasalanan na dapat panagutan. At yan ay dito sa ating bansa. Dahil kung may kasalanan, nagkaroon ng kasalanan sa bansang Pilipinas, sa kanyang kapwa Pilipino. Kaya marapat lamang na dito siya
1: litisin
0: at dito siya makulong. Yes. Na sinasabi niya, kahit habang buhay siya makulong, dito lamang sa ating bansa. Di ba?
1: Mm,
0: pero yan ba ay pinagbigyan? Tinraidor ninyo eh. Di ba? Patraidor ang inyong ginawa dahil kinidnap ninyo. Di ba? Mm. Kaya nga sinasabing rendition eh. Mm. From airport to airport, hindi ninyo binigyan ng pagkakataon. Agad-agad, dinalan ninyo sa dahig. Oh, ngayon, lumalabas na yung katotohanan dahil sa bagong presiding judge na si Joanna Corner, na dapat pala hinahanap yung dokumento ng ating korte.
1: Kung dumaan sa local court.
0: O, eh wala. Kaya sabi nila, kailangan daw ay palayain. O, pero siyempre, tatapusin pa rin nila yung ibang mga dapat tapusin bago ito palayain. Pero maliwanag na sinasabi na ito ay dapat palayain. Ngayon, ito pong sinasabi na nga natin, may kaugnayan dito sa sinasabi nitong si Conti. Conti lang ang laman ng utak mo, Attorney Conti. Kaya Conti lang ang nalalaman mo dahil gusto mo at sinasabi mo na itong si Vice President Sara Duterte ay maisasama sa ICC. Ha? Panibagong warrant of arrest na naman. Tinatakot-takot ninyo si Senator Bongo, Senator Bato, Senator Bongo, ngayon si Vice President Sara Duterte. Maliwanag po ang sinasabi ng ating Korte Suprema. Nagsalita na po, ha? Na sinasabi, the Philippines is sovereign and independent. Ibig sabihin, tayo isang soberenya at malayang bansa. We have our own laws. Meron tayong sariling mga batas. Meron tayong sariling korte, our own courts, and our own justice system. Oh, di ba? Over 125 years strong. No foreign power, no foreign court, no foreign order rules over us. Diba? Maliwanag yun, ha? No one, not the president or any officials, has the power. Kahit pangulo o kahit sinong opisyal, walang kapangyarihan to surrender Filipinos abroad or sell our sovereignty for politics. Walang kapangyarihan ang kahit sino na para isuko ang ating mga kababayan Pilipino or ibenta ang ating kalayaan dahil sa politika. O yan, di ba?
1: Yes.
0: This stop the abuse of using foreign power.

0: Yung paggamit sa ICC, di ba, na ginagamit ngayon itong mga konti ang utak, konti ang nalalaman, di ba? O, ginagamit pa rin ninyo hanggang ngayon yung ICC, maliwanag ang pahayag ng ating Korte Suprema, ha, na hindi pwedeng gamitin sa pampolitikang dahilan ang foreign power para lamang sa inyong pansariling mga kritiko o pansariling gusto o para patahimikin ang inyong mga kritiko. For months, we heard lies. Ilang buwan na tayong puro kasinungalingan. May warrant. We must respect international bodies. The Supreme Court answered loud and clear, no, we bow to no foreign master. O, hindi tayo yuyuko sa kahit kaninong mga dayuhan. Diba? This is the triumph of our laws and our freedom. Ito ang ang ating tagumpay dahil sa ating mga batas at para sa ating kalayaan. Maliwanag ang sinasabi po ng ating Korte Suprema. Ayan, ha? O eh, nakikita natin partido na eh, mga partisan eh. Pagka maka Duterte, siyempre, puro para sa Duterte. Pagka maka BBM, puro sa BBM. Magaling, mabuti, BBM. Masama, Duterte. Puro Duterte pagdating sa masasama. Lahat ng ikasisira ng kredibilidad ng mga Duterte, ha? Inyong ikinukulapol. Pagka loyalista, ha? Pagka maka BBM. Oh, eh ganyan din ngayon ang igaganti sa inyo ng mga maka DDS. Oh, eh ganun lamang po eh. Ano mangyayari sa ating bansa? 'Di ba? We will go to dogs. Ang ating bansa, walang kapupuntahan.
1: Watak-watak tayo.
0: Dahil sinisira tayo mismo ng politika, yes. At tayo ay madaling naniniwala, madali tayong naapektuhan ng mga siraan na bawat kampo. Dapat ang ating utak, ang ating kaisipan ay manatili una sa Diyos.
1: Yes.
0: Pangalawa sa bayan, yes. Kasunod ay ang ating pamilya at kapwa mamamayang Pilipino. Yes. Yun po ang dapat manaikas, hindi ang mga politiko. Yung mga politiko, they come and they go, tangay-tangay yung ating kabangyaman, yung ating salapi. Tayo, wala eh. Iniiwan nila tayong nakanganga. Iniiwan tayo sa gitna ng kahirapan. Laging tayo ang biktima. Laging tayo ang taya. Dapat yan ang itanim nating mga Pilipino sa ating mga kukote. Huwag tayong padadala dyan sa mga politiko. Siyempre, sasabihin niya, magaling ako. Yung meron mga binabayaran niya mga trolls. Oh, magaling. Maraming nagawa. Di ba? Ba, meron pa tayong tawag si Teddy Villa. Okay. Papasukin natin. Nandiyan pa ba si Teddy Villa?
1: Muna po ka, Teddy Villa.
0: Yes, oo.
2: Okay na po.
1: Okay na po kayo, Teddy.
2: Hello?
0: Opa. Oo.
2: Good morning po, tita. Kala ko, hindi ka na maahawat eh. Napagod. Kaya kapagod yung ginagawa mo, tita.
0: Eh, nagagalit tayo aga-aga eh.
2: Di ba, tita, yung tatawag doon na kulungan ng mga bata dati, sabi niya, Boys Town?
0: Yes.
2: Nung araw, tita, ang tawag niya, Lulumboy, di ba? Lulumboy.
0: Lulumboy, tama ka.
2: Oh, Lulumboy. Eh, tita, ito si Bongbong Marcos, no? Pasensya na doon sa mga force ng Marco Marcos, BBM. Alam niyo, pwede pagkatawan ni Bongbong Marcos is fake ang pagkatawan niya. Kasi minsan siya, minsan engineer, minsan teacher, ngayon, kusinero naman. Tapos, naguhugas ng kamay, ang dami niya sinasabi. Pero tuloy-tuloy ang pangungutang, tuloy-tuloy din ang pagnanara, wala nang kaawat. Hindi na sabi mo, hindi ko na alam. Fake ang paniniwalaan niyo si Bongbong, talo tayo. Alam niyo kasi, ang galing niya maghugas. sigurado sa kanyang persona, sa mabanggitin niya na naman, pinalaya ni Putin yung mga nakakulong na Pilipino dahil aking pinakiusapan. Oo, hindi naman sa Cebu. Yung kanyang mga ginagawa ngayon, kasama sa Sona yan, pagdating ng Sona. Ngayon, ito naman si Matibag, walang tigil ng kasasabi ng tungkol doon sa kanyang testigo. Hindi ko naman intindihan tayo yung ating, ano, ating lugar ng mga departamento ng ating gobyerno. Lahat yata nagsisinungaling. Wala nang yung mga makatotohanan sinasabi. Dino mo, mabuti na lang ang ginawa ng ang depensa ni Sara ng mga abogado. Kinuha rin nila testigo si Tulianis at si Madriaga para makapagtanong sila ng tuloy-tuloy.
0: Ah.
2: Sa tihiyaw yun eh. Hindi naman nila maaamot yun dahil yun eh. Testigo ng depensa yun. Sana naman kita, tayong mga Pilipino, alam nating lahat ang totoo. Sabi ni Erwin Turpo, hindi na magsasayang lang ng panahon sa investigasyon sa pag-control. Hindi pwedeng magsasayang ng panahon, malaking pera na wala.
0: Ewan namin yan eh.
2: Ewan ko itong mga, yun labing isa na yan.
0: Ewan na kinabang.
2: Nasisiguro ko pagdating ng eleksyon ng impeachment, yun si Escudero at si Villanueva, boboto rin yan na hindi ma-impeach si Sara, maniwala kayo sa akin. Kasi alam nilang delikado tayo nila eh. Ang mga kapagligtas na sa kanila at sakali si Sara. Dapat maayos sila ng dalawa. Salamat po.
0: Okay, salamat Teddy Villa. Alam mo, masama yung sinasabi natin na kapag naupo si Sara, may kalalagyan kayo. Na ibig sabihin, may banta. Dapat, pag naupo ang ating Vice President bilang Pangulo, ang gagawin niya, aayusin niya ang bansa. Yung mga ginawang katiwalian, yung mga ginawang kabalbalan, yung ginawang mga kapinsalaan sa ating bansa ay aayusin ng ating Pangulo, dating Vice President Sara Duterte, comes 2020. Pero pagka naupo si Presidente, si Sara, may kalalagyan kayo. Parang may banta. Hindi po magandang pakinggan. Kahit na sino pang maupo bilang Pangulo, dapat ang tungkulin, isaayos ang bansa, siguruhin na tayo ay tatahak sa tamang direksyon,
1: yes,
0: para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Diba? Yun po ang nararapat. Kasi
1: trabaho.
0: Yung mga susunod na henerasyon, sila ang mga susunod na leader. Kaya dapat ang ipakita natin ay isang magandang liderato,
1: yes,
0: na may pagmamahal sa bansa at malasakit sa kapakanan ng kapwa Pilipino o ng mga mamamayang Pilipino na sana maiangat antas ng pamumuhay ng ating mga poorest of the poor.
1: Yes.
0: Diba? Yun po ang pinakamaganda na maririnig nating sasabihin ng sino mang nanunungkulan sa gobyerno. At hindi katulad ng naririnig natin dito sa Tulpo Brothers, na sabi nga, Air Force, puro hangin, pwersa, kayabangan, ha? Masyadong mayabang magsalita, na parang hawak nila ang daigdig, hawak nila ang mundo, nakalimutan nila na may higit na makapangyarihan kaysa sa Pangulo. At yan ay ang ating dakilang lumika. Basa na tayo.
1: Mula naman kay Ma'am Cusi, ginawa tayong gatasan para sa four-piece, ayik, tupad, etc.
0: Sabi ni Mercy Fernandez Narciso, blessed morning po, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni Juan Alugin, good morning po sa inyong dalawa. Muli, pakibati kami dito sa RNA Villa Esperanza, Molino 2, Bacoor City, Cavite. Ma'am Carmen Ignacio at Sir James Gojo, hindi kaila sa ating bansa, hindi lang pangungulimbat. Asan na ba ito? Hindi lang pangungulimbat. Ang suliranin, pati na ang kriminalidad ay paalala, palala ng palala at mga kasangkot ng kabataan dito sa amin sa RNA Villa Esperanza, Molino 2, Bacoor City, Cavite ay nakakaperwisyo. Ang mga grupo ng kabataan ay nagra-riot araw-araw, gabi man, ha? O kahit gabi, nagbabatuhan ng bote. Yan ang resulta ng Republic Act 9344 na siyang nagpalala sa mga kabataan panahon ng ibaba pa ito sa 9 years old. O wala nang, dapat wala nang edad. Kasi yung mga baby, hindi pa makagawa yan. Yung mga paslit, ha? Pero pag mga 7, unti-unti nagkakaisip na yan.
1: At iba, isip ng bata ngayon. May tawag po tayo.
0: Si Nonoy Balister, magandang morning.
1: Morning po ka, Nonoy.
3: Magandang morning, Tita Carmen, Ka James.
1: Opo.
3: Alam na, Tita Carmen, etong si Lacson, si Soto, etong tulo brothers na to, o yung tulpo, sila antivirus, eto si Gatchalan. Ang tawag po sa mga yan, pro-corruption senators. Okay? Imbis na manindigan ayon sa Constitution, okay, ipaglabanan ng korupsyon, ipagtanggol ang pera ng taong bayan, abay kumampi pa rin sa mga mandurugas
0: kasama
3: sa pera ng taong bayan. Di mo ba?
0: E kasama nga sila.
3: Senator siya ni.
0: Sige.
3: Ano yung Tita Carmen?
0: Kasama sila.
3: Oo, gay. Pero ang tawag ng iba dyan ngayon, mga kababayan, maleta senators. Ngayon, ito si Ma'am Aquino, tsaka si Pangilinan, si Kiki Pangilinan. Ano yan eh, kumbaga mga kainsuka senators naman yan. Kung paano, kasama nila yung Mandilawan, Piklawan, mga kaparian, na for 40 years, ipinagsisigawan nilang mamamatay tao si Marcos, yung senior, mandurugas, number one magnanakaw sa buong mundo, at
0: si
3: diktador. Pero saan sila ngayon, Tita Carmen? Aso sa lalaya, lahat sila ay aso ngayon ni Bongbong, lahat humihimot sa point ni Bongbong. Isama na natin itong mga mainstream maleta media. Di po ba? Na ang tanging puna ng mga yan, eh wala silang kahihiyan sa sarili. Paano sila mahihiya sa sambayan ng Pilipino?
0: Bakit?
3: Kung mismo sa sarili, walang kahihiyan. Di po ba? Tita Carmen? Salamat, Tita Carmen, ka James.
0: Yeah. Okay, salamat, thank you, Nonoy Balister.
1: Eh, may bagsak, isang bagsak.
0: Eh, bibirayan ko sana ng kante. Bakit? Ako, tatulain ko na lang. Mahiya. Oh, yan. Eh, may kantang ganun eh. Mm-hmm. Bakit ako mahiya eh, di ba?
1: Yeah.
0: Oh, sige. Sabi ni Kalawit News Broadcast. Good morning, pabati po, Jimmy Mahusay. Wala na sa atin si Jimmy Mahusay, ah. Felix Tambongko daw at Edwin Moreno. Wala na yata sa atin itong mga ito. Oo. Sige po.
1: Jimmy. Felix at Edwin. Mula naman kay Ma'am G. Salatar. Good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni si Anna Gray, nanonood. Sabi ni Romy Sunga, good morning, Madam and Sir James. Mabuhay, laban. Pang Alhabsi, good morning. Sabi ni Shirley Uyang, good morning, Tita Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Ma'am Kushi, blackout but still has sound. Yes.
0: Sabi ni Anna Gray, ang asawa ko po mukhang hindi nagsasawa sa mukha ko. Gusto laging nakikita pag mumukha ko. Mabait, mabait ang iyong ginoo, Anna Gray, dahil mahal ka talaga.
1: Namimiss ka palagi.
0: Dapat magsawa sa mukha mo, kundi dahil sa mahal ka,
1: yes,
0: kaya hindi nagsasawa sa mukha mo. Basta mahal ka, hindi magsasawa. Eh baka yung mga talagang, kumbaga, innate na eh. Nasa nature na nila yun. Palasawa. Maski sa pagkain, palasawa. Sige.
1: Kaya sa this Dennis Almuano, good day po, Tita Carmen Barrio James. Sa US, matindi ng hate crime sa mga school. Kasi may history ng bullying, mga sangkot sa mass shooting. Tama, Tita. Mental exam, psycho test sa mga estudyante.
0: Sabi ni Rick Oracion, watching. Good morning, Tita Carmen, Sir James. Sabi ni Anna Gray, share Dan. Maraming salamat. Sana po i-share natin sa inyong mga kaibigan, na kamag-anak, para lahat naman ay nakakarinig sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinion, reaction sa pamagitan ng mensahe at maging sa mensahe po namin.
1: Yes.
0: Ha? Dahil bilang mga mamamahayan. Yes. Sabi ni Rick Oracion, happy birthday to your son, Tita Carmen. Counselor Tolmac Ignacio. Yes. Maraming salamat po.
1: Mula kay Ma'am Cleope Galeo, good morning po, ma'am and sir.
0: Sabi ni Romeo Sunga, ang animal na boying walang kaso si Batman, Recto at Kawatang Ledesma sa pagnanakaw sa pondo ng PhilHealth. Ang sabi ng Korte Suprema, illegal ang pagkuha ng pera ng PhilHealth. Pero ang sabi ni Ulikba, walang nilabag ang kanyang mga kasabwat na kawatan. Ang galing, magaling pa sa Korte Suprema ang bugok. Pero mukhang ibinalik ha. Hmm. Mukhang yung mga abogado at mga doktor ay gumawa ng motion at ibinalik yung kanilang reklamo, yes, kay Recto at kay Ledesma. Hmm.
1: Mula kayo sa Jeans Denzel Mojano, shout out, hi to Chantal and her only son.
0: Totoo, ano, 30 na po ba ang panggulo? Totoo ba yun? Anong 30 na? 30? Sabi ni Romeo Sunga, antibag na to. Pag nagsalita, pagbuka pa lang ng bibig, busit na ako. Saan yun ang pagsasalita ng hayop? Naman, hayop, ano yan? Alam nyo, tama yung ano eh. Wag tuta ang tawag natin, kasi ang tuta hindi pa po yan marunong, hindi pa nauulol. Pero pag aso na, nauulol na. Kaya hindi marapat na tawagin silang mga tuta, kundi mga asong ulol na sunod-sunuran doon sa kanilang mga pinapanginoon. Yeah. Sabi ni Anna Gray, akala ko po nag-retire na si Bantog. Sige.
1: Mula naman kay Ma'am Mercedes Reyes, malapit na ang SONA. Magpaparami nang sasabihin sa SONA. Si Bangag, bistado ka na. Mapapanagot ka sana itong mama na ito sa Baycam.
0: Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen at James. Sabi ni Morbi Amak, good day and Tita and Sir James. Itong Director Marites Malibag, kamote talaga. Imbis yung nakawan sa flood control ang asikasuin, eh yung mga witness ang inuusig, ulul talaga. Eh yung po ang kanyang trabaho, hindi mag-imbestiga bilang director ng National Bureau of Investigation. Ang naging trabaho po niya ay iba. Sige.
1: Wala kay Rosemary Sir Cuenya, pagod na ang Pangulo. Sa ay, hilong-talilong na siya.
0: Sabi ni Jaime Samoya Berrante, lahat ng barangay sa buong Pilipinas, natanggap nyo na ba ang 200,000 cash? Ang sa amin walang balita, para sa akin maliit yan, di yan sapat. Eh wala namang nagawa yata yung mga ilang barangay. Ano ba ginawa nyo dun sa pinamigay na 200,000? Mm-hmm. O meron ako na natanong na isang barangay chairman, nagbigay daw siya tigbi 20,000. Sa limang mga mag-aaral. Ha? O, baka sinabi lang. Sige.
1: Mula kay Sir Cipino Gutierrez, good morning po. Nambubudol na naman po si Marcos. Palaging may ginagawa, pero wala naman talaga. Sana gumising na kayo, mga naniniwala sa kanya. Magkaisa na tayo bago mahuli ang lahat. Salamat po.
0: Sabi ni Edison Macasio, tanong ko lang po, di ba pwedeng palitan na ang salitang Pilipino? Gawin na lang po, Pipino. Di po ba pwede? Salamat. Sabi ni Anna Grace, si Matibag, sobra-sobra ang kasinungalingan. Ang puti ay ginagawang itim at ang itim ay ginagawang puti. Bakit? Dahil mismo yung kanyang may bahay, Congresswoman Ann Matibag, di umano, ay mayroon din flood control na 1.2 billion. Ha? Pero walang nakita. Sige.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoya Bernante, move on na tayo. Tapos na yan, nangyari na yan. Diyan na lang iikot ang ating isip. Back to work tayo. Sabi ng tulpo at Senator Brothers.
0: Eh, anong, paano saan na, hindi na namin dapat alamin kung saan napunta yung pera na namin na ibinayad sa pamagitan ng buwis. Di ba? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, nabasa mo na yan. Sabi ni Anna Gray, this government is so unfair. instead of looking after the Filipinos. They are only interested with their own pockets. My heart goes with the poor Filipinos who are living in poverty. Kasama po ninyo kami.
1: Yes.
0: Ena Gray.
1: Sige. Sabi ni Sarami sa Mayor Bernante, Pulsan sa Bayan ng Pilipino, party list 2028, pwede?
0: Ako, mabubugbog tayo dyan dahil lahat yan. May tama. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, basta ang presidente hindi nirirespeto, walang ginawang maganda serbisyo, kaya ito, tayo ngayon. Oh, sige.
1: Sabi ni Sir Jaime Samoya Bernante, bigyan ng MX3 copy si Ma'am Carmen. Chill, chill, cool ka lang.
0: Teresita Cruz Agiling, paano ka magiging cool sa nakikita nating mga inaasal? Yung sinabi ni Erwin Tulpo, yung mga yung Tulpo brothers, di ba?
1: Move on.
0: Makaka-move on ka ba? Eh, naghahanap tayo ng katotohanan.
1: Yes.
0: Naghahanap tayo ng kung sino ang dapat managot, di ba?
1: Mm-hmm.
0: At humihingi tayo ng hustisya para sa pera nating napunta lamang sa bulsa ng iilan habang tayo ay nasa gitna ng laot ng kahirapan o kamunoy ng kahirapan.
1: Yes.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Narinig ko po sa isang abogado na kaya maingay itong mga prosekusyon dahil daw sa napakahina nilang ebidensya kaya dinadaan sa press conference, sa mga interview. Tingnan nyo ang defense team, tahimik lang sila, tama yan, dapat gisayin ang defense team. Yan si Trillanes, baka maihina naman sa pantalon. Alam po ninyo, kaya puro press conference para makalikha sa court of public opinion.
1: Yes.
0: Ha? Doon sila bumabaling, gusto nila na maitanim sa isip ng taong bayan na sila ang may katwiran.
1: Mm.
0: Okay.
1: Mula kay Sir Edwin Miliza, negative 30%.
0: Ang alam ko, 13 eh. Diba? Sabi nilang gam na pula, pag umbudsman natin si Ulikba, walang batas na masusunod, tapos MBI natin si May Libag, wala talaga ang batas natin.
1: Sabi sa Hermes Amaya Bernante, Tolma, Counselor, happy birthday, more blessings to come. Thank you po.
0: Sabi ni Evangeline Di Sarisa, good morning, Tita Carmen, Kuya James, itong si Lacson. Ang susundin daw nila ay ang Senado, hindi konstitusyon. Tungkol sa threshold ng conviction votes, kaya kanandyan sa Senado ay dahil sa konstitusyon, ang sa konstitusyon nakasaad ang pagkakaroon ng Senado.
1: Hmm.
0: Bakit? Kung ano yung nasa saligang batas, yun ang dapat sundin.
1: Yes.
0: Dahil yan nilikha eh, para sundin. At hindi kayo ang dapat sundin. Tinig ng mamamayan ang dapat masunod. Humahanap kami ng katotohanan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: At hinahanap namin kung sino ang dapat managot nang sa ganon magkaroon ng hustisya ang bawat isang mamamayan Pilipino na naging biktima ng malawak, maiskandalo, na korupsyon na umaabot sa trilyong piso.
1: Yes. Sabi si Romeo Ochoa, bye-bye na po, have a nice day. Daming calls eh, hindi nabasa yung komento ko.
0: Sa panahon ni BBM, bangag, nahubaran ang mga mapagkunyari mga dilawang kaparian ng Katoliko, MPA, mainstream media at mga politikong magnagaw na hayagang niloloko ang taong bayan. Kaya nga diretso Santiago umalis sa NBI dahil ayaw niyang pinagagawa sa kanya. Pero si Libag sa ngalan ng salapi at power, okay lang, ayon kay Romeo Sunga.
1: Sabi ni Sir Orto Heads, 100% na prediction po ang pagkontra sa fake news, kalya survey na, negative 30, negative 10 na sa buong Pilipinas.
0: Sabi ni Teresita Cruz Agiling, sana mapanood niyo yung dating interview sa unang asawa ni Rapi Tulpo at sa unang anak niya, grabe. Malademonyo pala itong Tulpo na ito. Iba yung ipinapakita sa radyo at telebisyon. At ternya, pakasalanat na buntis ang unang asawa. Iniwan at hindi nagbigay ng sustento. Hindi ba ang programa nito ay tungkol sa pagsasama ng mag-asawa? Sus Mariano, garapong walang asukal.
1: Hay, sabi ni Sir Jus de San Juano, tagal yung impeachment trial niya. Yung panahon ni Corona, 2011, nag-start, natapos ang impeachment nila, middle na ng 2012. Na-damage na, that damage has been done.
0: Sabi ni Cindy Cruz, Carmen and James, tayo ang gagawa at magtataguyod ng tunay na Maharlika Wealth. Pants hindi manggagaling sa pants ng bansa. Hari nawa, yes. Cindy Cruz, magtagumpay ka.
1: Morning, ha? Cindy.
0: Oh, yan yung tinatawag nating wealth of humanities. Yes. Ha? Sige po.
1: Sabi ni Ma'am Luz Papa, bye for now, madam and sir.
0: Okay. Wala na yata tayong oras, di ba? Okay. Sabi ni Menchime, maulan umaga po, Madam Carmen and Sir James. Sabi ni Mergy Como, happy birthday. O, na, o sige na.
1: Wala na po tayong time. Kaya salamat sa Diyos, salamat po sa lahat. Sabi ko, ako muling ko, James Goyle, sabi ko, sabi na kitang pinigod mo. Tama, God bless us all.
0: Okay. Tama po yung sinasabi, ha? Nitong si Cindy Cruz, kasalukuyang kumikilos na po. At hindi na ito sa kamay ng ating mga opisyal ng gobyerno o opisyal ng bansa ang kumikilos. Ha? Yes. Kumikilos na po ay yung mga tao sa ibang bansa na para yung ating wealth of humanity ay magamit na sa mga panahon ito ng ating pangangailangan. Okay, so with that, paalala natin sa ating mga kababayan, partikular sa ating mga ka-senior citizen sa Luzon, Visayas, Mindanao, partikular sa 5 distrito ng Maynila, magpalakas po kayo dahil kailangan kayo hanggang 2028 o mabuhay kayo hanggang sa gusto po ninyo. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
4: You have been listening to Pulson ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Neil Nunes. President Trump has had a fiery closed-door encounter with Republican members of the US Congress over the Iran war. This came as the Trump administration asked Congress for an extra $88 billion for the war. The U.S. Secretary of State Marco Rubio has stressed to Gulf allies that Washington will not do anything to jeopardize their security in its talks with Iran. During the recent conflict, Iran repeatedly attacked U.S. military installations and civilian infrastructure in neighboring Gulf states. Zimbabwe's Senate has overwhelmingly approved a bill that will allow President Emmerson Mnangagwa to stay in office until 2030. The bill also includes provision for the president to be elected by parliament. Three judges at the International Criminal Court who've been targeted by American sanctions are launching legal action to challenge them in a U.S. court. One of the judges, Kimberly Prost, said the sanctions imposed by the Trump administration constitute a threat to the ICC's work to deliver justice. Colombia's left-wing presidential candidate Iván Cepeda has conceded the tightly fought election to Abelardo Díaz Espriella. An unprecedented heatwave affecting much of Western Europe has seen a series of all-time temperature highs. France experienced its hottest day ever, with temperature hitting almost 41 Celsius in Paris. An international research team has detected different dialects in sperm whales on separate sides of the Mediterranean. The scientists found that one group of whales would only associate with another if they shared the same dialect. And at the World Cup, five-time champions Brazil are leading 3-0 against Scotland, while already eliminated Haiti and Morocco are 2-2. BBC News.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.